0: tapos ang tatlo ka oras. Salamat gid sa iCare Gold kag iCare Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.
2: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
3: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
6: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
7: Saan nag-inom ka?
8: DTX 500.
7: Dila nalang subong imo sugar.
6: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
3: DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Mimi.
11: Dali ka sinapit akong tuhod.
10: Arthritis na gali.
11: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
10: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika.
12: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: This year, more than 30 schools from 2 divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
14: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: May puso.
16: Foro de los Pueblos.
17: Roldan Besana Villarreal.
18: Para sa Foro de los Pueblos.
19: Foro de los Pueblos.
20: 9 minutos sa nakaligad sa takta nga las 8 pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga mensahe ka mo mga ka-K5, ipadalay na diri sa aton official Facebook page. K5 News FM Ross kag K5 NFM Ross sa digital. Agud babasa tang inyo sini nga mga mensahe diri sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5. Uy, sa mga suki nato na dira sa may Teodoro Arceres Trade Center, no, naga-monitor na dira. Thank you gid sa aton mga suki nga mga ka-K5 nga nagatutok na dira sa aton sini nga pagpangalagad. Salamat gid sa mga suki nato nga mga listeners dira sa TATC. Kaga pamati na diri sa aton sige pag pangalagad. Thank you gid, no, sa aton mga kautoran yung mga tagpalamati dira mga vendors kag mga negosyante sa TATC nga nagapamati na diri sa K5 News FM. Kag dira man sa may paseyo ho nagamonitor man sa natong ansang City Hall kag Cathedral Galano gid dela radyo samtang nga masako sila sa pagbaligya sa mga religious items, mga souvenirs, mga pagkaon kag iban pa nga mga produkto ila radyo na lansang sa K5 News FM. Actually, ginaabat gani sila sa mga malain ginhawa, mapagpakunukuno ng mga liso radyo pero mga makawat. Gali. Ay, hindi gid ka mo magpasugot ha, nga may iban nga magtandog sa inyong radyo. Abiga pamati ka mo sa K5, dasun lisoon nila sa iban nga istasyon. Hindi ka mo magpati na sa ila kay iban sila ba pakunukuno lang pero mga makawat. Gali na. Maying aga sa kay Nelson Bereber Daluy Jr. nag-monitor na, Ma'am Roda Donato Mago nagatutok naman sa may barangay Dinginan, Galano, ginadiya Bluetooth speaker ng radyo. Kay Ma'am Bernadette Omiten Calzado nag-monitor naman, salamat gid. Oh, sa aton sini nga mga ka-K5. Sa aton sini kay na pulso publiko question.
7: Pulso publiko. Hilway nga pagpautwas sang barangayon kag opinyon sa mga isyu nga nagaapekto sa aton lokalidad kag nasyon. Pulso publiko.
20: Sa aton pamangkot kaina mga ka-K5, pabor bala kamo nga dayunon sa November 2, 2026 ang barangay NSK elections. Dugang diri nga mga komento sa aton sini mga ka-K5, si Rafwen Bigkas, dapat madayon gid kay para maisla na ang indi kabulig sa amon. O sige, thank you gid. Rafwen Bigkas, kapimpay na mga barangay officials bala nga gapanghingabot, no? Kita niya nga way ka nagboto siya sa nagligig eleksyon, way man niya makita yung balota pero sa istorya-istorya na bala niya nga way mo sa gimboto, daso hindi kanya pag-include sa listahan sang makabaton sang ayuda, sa listahan sa mga makabaton sang bugas, makabaton sang dilata, kagiban pa nga mga benepisyo, na amog din ang mga manami pang islan, no? Kiti pamatsaga nila hari sila sa barangay, pamatsaga nila silang don kag dunya sa barangay nga nalipat sila nga mga ginapaswilduhan lang sila sang pumuluyo mga ka-K5. O ari pagi dugang mensahe, dugang sabat sa tun pulso publiko question na bali Ma'am Gian ng Velsiloso. Good morning Sir Roldan, dapat dayunon gid ang eleksyon para maislan ang mga officials nga feeling entitled. O, alin kay Ma'am Gian ng Velsiloso, bawa mo gid. No, may mga opisyal gid kisa sa barangay ga pamatsaga nila do sila yung tagiya sa barangay ga pangayo ka kon kay sa certification palagas-lagason ka pa or permi lang wala, no, amo gid ang problema kon kay isa. So amo ning iban naton magkauturan, pabor gid gamay eleksyon para maislan ang ilang mga opisyal sa barangay kag sa mga incumbent officials naman nga nangin maayo man niya. Maayo ako may mga kilala kita nga mga kapitan nga mga maayo, maayo sa pangimanwa, maayo sa pagpatuman sa mga projects sa barangay, mayo magdumala sa ngang barangay, o just like sa kapitan na munda sa, hindi na ko galit taga Maluklok, no? O sa magkapitan da sa Maluklok Norte, o, kay Capruel Andrada. Ti isa man nakamayong example sang huwaran nga barangay kapitan. Ti mga mona iya, pabor na sila nga may eleksyon nga man, at least ma-reaffirm sang tao ang suporta sa ila. Ang hindi malani pabor sa eleksyon, ining balaan naman nila nga kung dumalagan sila liwat, maperde sila, kay man nangin wala sila pulos sa pagdumala sa ila barangay. Just like sa iban nga barangay nga ting ila kapitanya, permi lang nagazumba, napapabayan ang dalagan sa peace and order, even ang kampanya kontra droga. No, kiti willing sila permi sa zumba mo, halos way na naga hindi makitaan sa barangay. Mayara man nga kapitan nga to permi sa iban nga barangay, ang yako galingon nga barangay, napabayan niya na. Amo na ngang tao gusto gid mag may eleksyon. Para kung nangin maayo ka man nga leader, at least ma-reaffirm sang tao ang suporta sa imo. Pero kung nangin lawlaw ka, mapanghingabot ka, pamatsagan mo, hasindero ka sang barangay nyo, ti gusto ka gid ilisan sang tao.
7: Pulso publiko. Hilway nga pagpautwas sang barangayon kag opinyon sa mga isyu nga nagaapekto sa aton lokalidad kag nasyon. Pulso publiko.
20: Kung may mga minsay kamo mga ka-K5 ba, ipadala lang ina dugang diri sa aton sinigya pagpangalagad kay basahon ta nagkaron dugay dugay. May aga kay Ivan Sudad gatutok na, thank you gid sa kay Rose May Dangan Apolinario sa Banggaan Panitan naga monitor na madamo gid ga. Salamat mga ka-K5. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos ginadulong sa inyo sa Empower Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Power Trio nga suplementong epektibo sa pagtapna sa nagkalain-lain nga mga balatian, subong nga panahon nga delikado na magastos pa magbasakit mga kak K5. Tandaan, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio mga kak K5. Check ta ni report ni K5 Darren sa Lumeo Henson. Tandaan nyo to nagligad mga kak K5. Nga may aksidente nga natabo sa kwartero, nag-involve ini sa isa ka bus versus motor, nagbungguanay sa tunga sang dalan mga kak K5. No? Dira sa may kuano banwa sang kwartero, ang pamilya karon di na payag do hindi na to mag-file complaint sa driver. Isa gito nga daan ang napatay mga kak K5. May update si K5 Darren sa Lumeo Henson.
8: K5 News FM Live Report.
21: Wala na nagpasaka sang kaso kak K5 Doldan ang pamilya sang 12 anyos nga minor de edad nga napatay matapos mabungguan, no, sang series bus ang motorsiklo nga upod di maning sakay, no, nga tatlo pangid ka minor de edad sa National Highway sa Barangay Bituon, Ilawod, Kwartero, Capiz, natabo ini sang Agosto 27 pala pasado las 12 sang udto. Sa tonsili nga pagpatingangot kay Police Major Jesse J. Lipania, ang hepe sang Kwartero Municipal Police Station, iyang minpahayag kaki 5 Roldan nga may inisyal na nga mga istoryahanay ukon pag pakiginon-anon sa tunga sang pamilya sang biktima kag sang kumpanya sang Ceres Bus. Kag as of this time, on process pa sa gihapon ang negosasyon sa magtimbang nga bahin. Suro kay Lipania, sa ilaman sining update, wala kaya sang ginfile nga kaso ang pamilya, may kantanan sa insidente, samtang ginapadayon pa nila ang proseso sang ilaman sini nga negosasyon ka K5 Roldan. Samtang update naman sining tatlo pangid ka minor de edad nga naluwas siya sa aksidente apang nag-angkoni sa mga pilas sa nagkalain-lain nga parte sang ila sining nawas. Sa subong nagapabilin ni sila gihapon sa ospital para man magpaayo sang ila sini mga naangkon nga mga samad bangod sa sining disgrasya ka K5 Roldan. Kung naton nga balikan ining aksidente sang Webes ni siya pasado las 12 sang unto Agosto 27, aksidente ni nga nagbungguanay ining Suzuki Raider 115 sakay ang apat ni kaminor de edad kag ang Ceres ba sa tunga sang karsadahon sa Barangay Bituon, Ilawod. Kag bangod na nga ni sa makusog na impact, nagtabog nila sinigil na sakyan ng motorsiklo na tumba sa karsada sa K5 Roldan. Gindala ni sila sa Dao District Hospital apang ining 12 anyos, masubo-subo alas 4:45 sang hapon, gimbawian iniya sang kabuhi ka K5 Roldan. Ari pa matiyan
20: sa K5 Darren, sa ospital na yagali na patay ning minor de edad ng angkas?
21: Yes, insakto ka K5 Roldan, no? Bali, udto ni sila, udto ni natabo ang aksidente pasado las 12, nadala pa ni sila ya sa ospital ka K5 Roldan apang pag alas 4:45 sang hapon, gindeklarar nga tiginbawian ini sang kabuhi ining 12 anyos ka K5 Roldan. Lunsay gini sila mga minor de edad. Ang pinakabata di sa ila is 11 anyos, no, ang driver 16 anyos, kag ang ila pagin isa ka upod 13 anyos ka K5 Roldan.
20: Pero na-establish K5 Darren, kay I don't know kung na-miss ko lang, pero na-establish kung sinong wala sa lugar kay sa report, di ba, sumalangay opposite direction sila, pero I mean sinong nagpang-agaw sang lugar kung na-establish na.
21: Wala pa sa gihapon, no, based man kay Police Major J. Lipania, ang iyan ang sining sabat, no, karon pabati naton nga possibly miscalculation ang nataburason nga nagbungguan ay ining duha ka K5 Roldan, no, kag wala man nga gipamangkot na to, no, kung may mga CCTV bala sa lugar para makitaan ining aksidente. So wala man sila may na-provide, no, tubtob sa karon ka K5 Roldan nga CCTV. So possibly miscalculation kag pareho ni sila abi sa inner lane but silingon kay apat na girang daan ka K5 Roldan ka lane sa may Bituon, Ilawod, National Highway kag hindi lang niya isa ka best, no, ang National Highway sa Barangay Biton, Ilawod, tugtog niya sa Biton, Ilaya, actually, as langit sa Dumaraw, oh. 4-lane niya siya.
20: Correct.
21: Sa T5 Roldan, kagmasami na iya ginaluntaran nila sa aksidente, kay ang sa tunga na duha ka lane, inang sa inner lane din, ining duha, medyo taas, sa bilang kag-aspaltan, duha kay T5 Roldan, no, kag ang sa side, kag sa pihak man nga side,
20: manubo.
21: Ang manubo-nubo nga area, no, kag... amo mangani isa sa mga ginalantaw lang kisa ko ngalang alangon kabala ka T5 Roldan kapipa ko madasig yung pagpadalagan rason nga pilaman ka mga aksidente ang nagaluntad na iya sa National Highway sa Barangay Biton, Ilawod, Biton, Ilaya, no? Tub-tub na kaya sa Dumaraw nga amo na iyang plastada sa karsada ka T5 Roldan. Ari pamatian na to ng aton sining interview sa hepe sa kwartero PNP si Police Major Jesse G. Lipania.
0: So, Professor, wala man to nag-file siyang kaso. Ang pamilya siyang mga biktima, kag dami initial dito sila nga ginistoryanay sa tunga sini sa mga biktima, kag sa kumpanya sining busliner nga naka-aksidente, nakabunggo dito sa motor. So, as of this time, kung process pang ilan negosyasyon as to the update kung ano kitang mangin resulta sa ilang istorya na sa tunga sa ning duha ka mga pagtimba nga bayan.
1: Okay, so bali do ma-settle na lang na sila, sir?
0: So far, sir, hindi man ato. Ang kitmahambal, depende siguro sa results ang ilang istorya na, sir, but as of this time siguro, sir, daw nag-ano pa sila, nag-istorya na pa upon sa ato na, no? Investigator.
1: Oh, okay. Anong status na ni sir sang tatlo tublang na pilasan?
0: Wala na kami update, but physically siguro ato pa sila sa ospital kay ang mga injury nila siningara sa ilang TL kag sa ano sa ilang mga kamot, so na possibly ma-admito sila, but ipapalo up pa lang sa IOC naton kung kamusta na sa kung ang ilang status.
1: Mm.
0: Sa ilang ano, so update sa ilang siningano.
1: Okay, sir.
0: Medical bulletin.
1: Anong results ng investigation niyo, sir, nga nagbungguan ay ginisilang duwa, sir? Ang series
0: sa siguro ciclo. Miscalculation lang siguro kay nasugat time lang ni sila mo.
1: Mm.
0: So so this time daw hindi naman to kuan git, but ginapatayan pang investigation sa aton nga investigator para at least matulit kung sino kitang may at fault sini.
21: Na batian no kaki T5 Roldan si Police Major Jesse G. Lipania angot no sa sining update man sa sining aksidente nga natambo sa Banwasang kwartero. Kag naibaluan gani kaki T5 Roldan na wala niya sang helmet no paining apat ka mga minor de edad. Kag imagine no Suzuki Raider 115 is kun nakita magano do halos duha lang gani dira ang maka ano kung may angkas ka duha
20: supposed to be motor na daan duha lang na iya mo.
21: Oo, ti apat ni sila ka T5 Roldan ka mga minor de edad ang sakay kag pero sa subong wala pagin mapatod kung sino ang nangagaw sang linya kag posible miscalculation kag bangod man sa madasig nga dalagan sining motorsiklo kag ara pa ni sila sa tunga no sa may inner lane bala sa fast lane ka T5 Roldan sa tion sang aksidente. Kasunod sini o kun ka pagkatapos man sini nga aksidente hugot man ni karon nga nagahatagid sang panugyan ang hepe sang kwartero PNP nga kun mahimo na sa maginikanan bantayan ginilayla sini mga kabataan ilabi na kun minor de edad kag wala gid yala sang lisensya ang motorsiklo kag wala pa sang helmet di ginila pagtugutan ka T5 Roldan nga magdalaya sang motor para malikawan ining kasubong nga mga aksidente. Kay ti suno sa ilang part sa kwartero PNP masami man sila nagamonitor kag ginadakop mga minor de edad kag mga wala sang helmet kaki five Roldan apang sa gihapon may mga iban nga nakalusot bla no patalikuro na sila kag ginahimo ang pagdala sang motor sa pila ka minor de edad kaki T5 Roldan, so rason nga ti ang mga ginikanan dapat gidugta nila pagbantay sila sini mga kabataan kaki T5 Roldan.
20: Okay, sige. Salamat kay T5 Darren.
21: Report para sa pagpangalagad sang Foro de los Pueblos, sini nga balita ginadulong sa inyo sang Mighty CDM Unity Booster. Ini si kaki T5 Darren sa Lomeo Henson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kapis. News FM.
20: Maraming salamat K5 Darren, ka-K5 Darren Salamayo Henson sa gindulong balita mga ka-K5. So ay man ato ang ginapangunahan ko nun masunod sini. But so far wala pa ma-file ang complaint no, ang driver sang bus. Kay kun may diferensya sa driver, of course dapat pasakaan gid sang complaint. Pero kung ang diferensya

and supposed to be dua lang ng sakayda. Hindi sang apat, hindi tatlo. So kung mo, mga minor, iniwala, lisensya, kompleto sa violation, tiyan mo ng problema da. But of course, kinakasubo natin nga may isagid nga nag-ula sa yadugo kag nadula ang kabuhi mga KK5. Kita nag-ugyon gid sa pagkalisod sa pamilya sining biktima, likewise sining tatlo kay iban pa nga nagkalapilasan. Pero ang aton sinidiri, nalikawan ini. Nalikawan ini mga KK5 nga may mapatay o kung magkaladisgrasya, nalikawan ini. Kung una bes, wala ta ginaalaw ang mga minor di edad nga magmaneho sang motorsiklo. Ang Pontevedra Municipal Police Station, may initiative sila. Oplan sa gip bata. Nagakandak sila sa checkpoint kag mga operations, ginasita ang mga minor di edad nga nagamaneho motor. Kay iban nga mga ginikanan, utangan nila ila motor, utangan nila motor ila bata para makasave sa plite. Nakasave kita sa pamasahe. Pero ang risgo kag disgrasya, why nato na pananaw? So dapat yan na dapat may lisensya eh. Before ka dapat magmaneho sang motor o kung anuman nga bikulo, may lisensya ka. Kaya ang risgo sa pagmaneho, ara, ginistanan ng oras. Ti karon kung wala ka lisensya, kompleto ka sa violation, ti thank you ka na lang kung madisgrasya kay saluway ka lang. So importante, kompleto kita sa lisensya, registrado ang aton mga bikulo, may insurance, kay in fact, dapat may ang mga salakyan or bikulo, may insurance ina. Kaya ang aksidente nagkatabo sa hindi natin mapaktan nga panahon kag oras. Dapat, defensive driving kita sa tanan ng oras. Kag sundon, tagid ang protocol sa karsada. Fast lane, ang inner lane, ang outer lane, para sa mga slow-moving vehicles, mga KK5. Tandaan, tagid na. Kaya nagadamo, nagid-garagadamo ang mga manol nga nagamanehos dalan. Kisa iya ikaw nga nagahalong, ikaw pa kun ka isang kaluluoy. Oh, just like diri sa may rotonda lang. Maagi kaya kisa may gulpi lang tricycle ng halin sa higad, gachismis sa isa iya ka prayong tricycle driver, gulpi lang ma patunga. Nga wala malang galingat, nga approaching ka. No? Kung makadisgrasya, ti mapaluiluoy lang. May lang ti defensive driving ka, nakapamrino ka. Pwede ko ma-disgrasya yung mga KK5 sa labton mo pa to kung mag-king-king to, mag-king-king to ETL. No? Pero kisa ng gapinabuang lang balaliko, gapinabuang pundo, gapinabuang U-turn, na amo ganang problema sa mga dalanon ta. Kag once ari ka sa Roa City, ang problema kung ari ka sa Roa City, amo nang imutandaan. Basta may ginasundan ka, or may ara sa luyo mo, or may nagasunod sa likod mo, nga motor kag tricycle, Dipinsa ka na. It's either likuan ka gulpe, punduan ka gulpe, may U-turn gulpe. Nga wala na sila gapangira-kiraway sila labot. Kung salakyan man, balaan mo nga ari ka na sa Roa City, kung gulpe lang mapark sa isa ka no parking zone. Mahazard-hazard lang dayon. Manindahan, ginparking ang salakyan sa tunga karsada, kagahazard-hazard lang. Or mahinay dalagan pero ara sa fast lane. Na, mabala mo nang ara sa ruhas. Kung pakadto ka naman sa mga banwa, halong kagid kay ang motor kag tricycle dire sa aton probinsya, ara yas tunga karsada nagaagi. Businahan mo, tulukon ka pa sang masakit. Miara kay gani kisa tricycle, bahaw ka pakanay kanay, drive ara sa fast lane. Ti karon dasig dalagan mo mo. Amo na kun kaysa may nasasalpukan sa buli, bangod ara sila iya sa fast lane, yung supposed to be ara sila sa outer lane. Ang problema naman mga KK5, hindi totally makonsum ang outer lane, kiti may mga salakyan man nga nagapark. Mabakal sila salakyan, imo nila parkingan karsada. Mabakal sila truck, imo nila parkingan karsada. Tiyan mo na mabudlay da. Amo nang dako, dira nga problema mga KK5. Damo, gidya sa lawayon sa dalanta. Resulta, aksidente. Resulta, traffic. Resulta, delay ka sa imong kadtuan. Kay kadamo sa hindi disiplinado, kadamo sa nagamaneho nga wala sang lisensya, wala na kaintindi sa mga basic traffic rules and regulations. Sa bagay, no wonder, may abogado gani nga nagapark sa

0: salakyan sa corner. Nga basic, inaisagi din sa natunaan ta mga kay-5 sa theoretical driving course, hindi ka mag-park 6 meters sa lane sa corner. Pero welcome to Ora City. Salakyan, aras sa corner ga-park. Salakyan, aras tunga ga-park. May ara gani, bugado, gid mo. Kisa naagyan ko pa. Magutos-gutos ko, naagyan ko pa. Makubaw, triple. Ano ni sila? Yung mga entitled? Na supposed to be abogado ka, naka-insindi kasi na. Pretty dubaliskad pa yung andar ka utok mo. Ay, amo gid ang problema kung kaisa. No? Dapat mag-istrikto ang aton Land Transportation Office. Istriktoon pag just like sa Estados Unidos, very strict katama mga ka-K5 sa pagkuha sang license. Very strict. May time yung nag-apply ka license, di ka kapasar sa ila actual exam. Sa actual driving course, hindi ka kapasar. Kay strikto sila mo. Ginasiguro nila ang nagamaneho, naka-insende sang layi trapiko sa mga bagay nga dapat i-observe nila. No? Kay strikto to yung mga law enforcers, diri sa ato niya, tikon kilala, salot-salot lang, babay-babay lang. Bisan pang nagamaneho, wala lisensya. Bisan pang nagamaneho, minor di edad. Bisan ang stunt nga ginay mo, takaw, aksidente, mga ka-K5. Pero may lang subong ang LTO makakita sa mga nag-viral nga mga litrato kag video sa mga nagamaneho nga pinabuang nag-aksyon ng mga ka-K5. Hindi maayon eh. Lingligad to, Dregani sa may plaza. Oh. Ang plaka, mayor. Amko saan mo pa nag-issue ang LTO sa plaka nga mayor? No? Sundanay, duha kasalakyan, gahara-hara, nakapula na kaggo na sa piyak ng lane, nakapula na sila sa piyak, biya maharahara, madasok gid. Hindi ko mo ya plaka mo, mayor, hindi ka na magsunod sa lay trapiko. Gapakita lang na kung ano kakamanol kagkabundol. No? Tima ilang ibanto nga mga motorista, waya nagbigay, ah, nga man mabigay kita, nga man pagbigyan mo. Nga hindi man to emergency ang kadtuan niya. It's just that, nga ti palak-palak ang nagadrive. No? Daso ng plaka, mayor pa. And would like to clarify, hindi to yung, sar, hindi to yung taga, ang pagkabalota do, taga kwa na to. Outside the city. Okay, banto ba simbal nila, mayor din sa Ora City? No. Kita tayong silakyan sa alkalde sa syudad, mga ka-K5. Gisunod man na sa light traffic ko. Way, ganina nagpa-VIP na. Puting mayor nga halin sa Banwa, siguro na makumako sa traffic lights na manol. Way, kainsindi. Otro man ang driver nila. Nga sudlon iya ang pihak na yung halin niya. Kay dapat maunagid sila, bisan stop na mag-go-gyapon. May lang wala magkalaksidente ang iban ng mga salakyan. Tiyan mo na kung kaisang problema mo, may mga entitled pagid sa dalan, mga kakipay. Nagadamo nga nagadamo ni sila. So dapat striktuhon ta. Striktuhon ta gid. Kagang penalty sa mga nagalapas sa lay trapiko. Kay especially kung gabi. May traffic lights kita, mga kakipay. May traffic lights kita nga dapat ginasunod naton ini, no? Pruti kung gabi, mga nagamulotor na, ang mga nagamotor, mga ka-K5 kung gabi, mga nagka-tricycle, pula na, dalagan, gyapon. Ti what if go to sa piyakag magsugat anay ka muno, kundi disgrasya. Amo ko nag-basigin na, kisa mambal ka, basigin na LBM atong ga-drive, kaya dugasako, git. Pruti, may nagalantaw man kag sa wala, dapat gasunod kita sa lay trapiko. Hindi lang niya bangod nga nadlo ka ba si tikitan ka ruwat, kundi para sa safety ni mo, sa mga pasayro mo, kagsang iban pagid ga mga road users, mga ka-K5. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos, ginadulong sa inyo sa Empower Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Power Trio nga suplemento, epektibo sa pagtapna sa nagkalain-lain nga mga balatian. So, bunga panahon, delikado na magastos pa magmasakit, mga ka-K5. Ang sabat dira, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio, mga ka-K5. Amligi, ngayon mo sinikang lawas, hindi pagpabay ilawas mo, dapat aton ini nga ginahalungan, mga ka-K5. Sa mga nagapanigarilyo, kag wala kagapanigarilyo pero may animal ka lang kaupod pero may gapanigarilyo, pati ikaw nakakaklo sang aso. Biktima sang second hand smoking. You know what? Damo-damo masakit nga magahalin sa sigarilyo. Sa aso sang sigarilyo. Pwede ka da magka-cancer, heart disease, stroke, lung diseases, diabetes, chronic obstructive diseases. kaga iban pa nga mga cancerous disease nga mga kondisyon mga ka-K5. Ang pagpanigarilyo nga daan nagapataas ina sang risgo nga magka tuberculosis ka ay diseases, problema sa immune system, no? Kaga even nagadala man sang rheumatoid arthritis. Ang second hand smoke exposure o kon paghaklo sang aso sang sigarilyo sang imotopad may pareho man kadelikado kag risgo nga dala sa biktima sang second hand smoking. Ginabulubanta 41,000 ang nagkalamatay nga mga non-smoking adults wala ga sigarilyo pero napatay bangod sa mga komplikasyon. Kag 400 deaths naman sa mga magagmay nga bata o kon infants. Ang sigisiging exposure sa secondhand smoke ang posible magresulta sa stroke, lung cancer, kag coronary heart disease. Mga ka-K5, untati ang bisyo nga pagpanigarilyo. Bangod sa malain nga epekto sini sa ato ni King Lawas, kag subong man, kung gapanigarilyo ka, ayaw na pagsakpang iban sang asosang sigarilyo mo. And of course, gina-remind ang publiko, mga listeners natin, tumar kita adlaw-adlaw DTX 500. Ang DTX 500 nga kapsula gabulig ini para maproteksyonan kag mapabakod ang aton immune system batok sa mga health conditions halin sa pagpanigarilyo o kon paghaklo sang aso sang sigarilyo sang iban. Untatan ang pagpanigarilyo magtumar sang DTX 500 adlaw-adlaw. Agod madasig nga makarecover ng lawas batok sa halit sang aso sang sigarilyo. Tandaan DTX 500. Kag para naman magpag-una ng aton immune system kaupod taman ang mighty C ang alkaline base ga vitamin C the immunity booster perfect duo gini nga suplemento nga makabulig amlig sa aton ikang lawas DTX 500 kag mighty C kag para naman malikawan ang ubo sipon trangkaso ilanat kag iban pa or mga masakit nga tugas ang kagaw subong nga panahon nga sari-sari nga mga virus na nagatuaw katunga katuwang tamandira ang klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio isa ka natural ng antiviral kag antibacterial specialist mga ka-K5. Power trio nga suplemento, DTX 500 Mighty C kag D3 Bio, mabakal ini sa mga butika malapit sa inyong lugar. Available online kag mabakal man sa sentro sa balalgyaan sa Klinika de Alternativo Medicine and Dula Center sa McKinley Street, Roa City, sa tabok sa PLDT. Tandaan, ikayang lawas amligan, DTX 500 Mighty C kag D3 Bio, power trio nga suplemento aton gid masaligan mga ka-K5. Pagbalik ta di sa Foro de los Pueblos duga nga mga balita inyong mga minsay balikan ta diri sa aton siriga pagpangalagad pagkatapos sa mga pahanumdom. Foro de los Pueblos. K5
1: News FM. News FM. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
2: Ang Physio
1: yung may D3.
2: D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka disease sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio
2: yung may Physio.
1: Ang Physio
2: yung may D3.
1: Mabagat, ka.
4: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika for Biotics.
1: DTX 500.
5: Nagkatamo na pala ang kulubot sa ibang itsura?
1: Mag DTX 500 na.
5: Masamihin na kapalatian?
1: I-DTX 500 muna.
5: Kung kulang
1: ka sa antioxidant, nagatigulang ka?
5: Mag DTX 500.
1: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura?
5: DTX 500.
1: DTX 500.
6: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
7: Imo nga blood sugar test.
8: Ilatong score gani?
6: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
7: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
6: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
9: Ach!
1: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.
8: ITC DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pamakang sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
11: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nabuntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkapi. Mangod na dula. Ang pag-aslom kagang acid reflux.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
8: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
13: Ka! I-shoot na ga!
8: DTX 500.
14: Ako si Junior Villano sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Madula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
8: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
15: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
8: Memory Advanced

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangod sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
5: Ay, Marie, nga adito kaya mabakal sa mahal.
4: Kay may barato balay nga butika.
5: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
4: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
6: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
7: Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
5: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
6: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
8: Rain Pharmacy.
9: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and Province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: May puso!
12: Foro de los Pueblos, Roldan, Besana, Villarreal. Para sa Foro de los Pueblos, Foro de los Pueblos.
13: 15 minutos sa nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 9. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Salot mga K5, kung may mga mensahe ka mga ligapalabot diri sa aton sinigapag pangalagad, ipadalain na diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tang inyong sining mga mensahe. Oy, by the way, happy birthday sa aton sini amigo sa kay Sir Bogs Palacios. Sir Bogs Palacios, happy birthday kag sa kay dira no sa may barangay Punta Tabok sa Villa Alegria subdivision. Sir Bogs Palacios, happy birthday gid. Kag likewise sa mga K5 dato nagpadala sa mga mensahe diri sa aton nga pagpangalagad. By the way, sa aton kay na pulso publiko question mga K5.
14: Pulso publiko. Hilway nga pagpautwas sang barangay kag opinyon sa mga isyu nga nagaapekto sa aton lokalidad kag nasyon. Pulso publiko.
13: Hambal ni Ma'am May dira sa Dayaw, malya dapat madayon ang eleksyon sa barangay kay para ang mga kaukayuan nga opisyal madula na. Oh sige. Gusto gid sang duay pagid ko kabasa comment mga K5 nga naghambal nga hindi nga kuan mo nga ila gusto iya hindi madayon ang eleksyon. O gusto gid sang publiko dayonon gid ang eleksyon sa November 2. Ang problema lang ang aton mga representatives kagang aton mga lawmakers, way gapamati is publiko. Way sila gapamati sa sentimiento is publiko. Kung ano yung gusto nila, kag kung ano makaserve sa ila political ambition, tiyan mo na ila ginaduso iya mga ka-K5. No? Tiara subong nagaulag na sa kamara kag sa Senado, kag dako ang tsansa, mga kaka-K5, nga mapalawig, i-fix nilang term, noong term nila ging gamit, i-fix ang term sa 5 years sa mga pisal sa barangay kag SK. Kag incidental to that, amo ang pag-set sang eleksyon sa November 2028, mga kaka-K5. Makon mo lang, no? Grabe nga pag-aga sa mga politiko, sa mga barangay kapitan, kag barangay officials, kay man mapusla nila kung eleksyon, mga kaka-K5. Pero tiyang publiko, duway pa ko ka nakikita kag kabati nga may nagambal nga tida, hindi na lang natong dayunon ang eleksyon. Kay halos tanan gusto iya ma-exercise ang ila right to suffrage, mga kaka-K5. Ang ila kinamatarong nga makaboto, ang problema lang kay ang pagkaslo sa aton mga lawmakers, permi lang ginaliso-liso, permi lang ginasaylo-saylo ang pinili ay mga kaka-K5. Ang kilalang election lawyer attorney Romulo Macalintal gapreparar na. Gapreparar siya pananglitan gani may ipasar nga laye. Nga hindi madayon ang eleksyon sa November 2. Questiono naman ni Macalintal sa Korte Suprema, mga kaka-K5. No? Questiono naman ni sa Korte Suprema ni Macalintal kaglang taon naman kung ano mangin ruling sinisong Supreme Court sa Blacadlaw. Maying aga kay Ma'am Jan Anvel Siloso, nagatutok Rose Maydanga na pulinaryo, nagamonitor man kay Ivan Sudad. Good morning, Sir Ivan Sudad. Mary Jean Ocampo, nagapamati na, salamat gid. Bernadette Omiten Calzado, nagamonitor na. Kay Ma'am Mick Villaruel, dira sa may barangay Libas. Thank you gid Ma'am Mick Villaruel sa pagtutok, no? Naga-suporta diri sa aton pagpangalagad. Lindon Hano, salamat gid Lindon Hano sa pag-monitor. Kag kay Ma'am Roda Donato Amago, salamat gid Ma'am Roda sa mensahe. Ma'am Bernadette Omiten Calzado, salamat gid sa mensahe. Good morning, imbukada na sang Bermans. Pero ari kita galantaw sa nakaputos ng mga basura sa sulod og sara naton nga wala makuha last Saturday nga among schedule diri sa Mongpong. Gabi pa ginpamutos kag aga ginpagwa sa balay, pero wala nakuha kay waay truck nga nag-agi. Basi bag-o naman nga grupo nagakuha gani may ilay nga schedule nga bag-o. Wala man diri paki ang barangay. Kadabong na gani isang hilamon sa kilid sang dalan nga delikado sa mga motorista. Isa sa mga pinabayan nga barangay ang Mongpong. Dapat madayon ang barangay and SK election. Wow, terrible. Duwala sang simana nga wala concern sa Mongpong. Nakalabay kita dira nagligad. I don't know, fiscal sir, ko na dira sa area nyo, gasigan ha. Kanagligad to gimpakantuan tang Mongpong, hambal, ginaaksyon na ang street lights. Pero wala tamatsek ko nagsiga, nagidman. Problema, pagida, gasinaka, bala kaso, tas dengue, apat na balang patays dengue, diri sa aton, dua sa Roa City, isa sa Tapas, isa sa Mayon. Pero may iban nga mga barangay, nga hindi gani kapanghawan sila barangay. No? Hindi kapanghawan, hindi kapanghagbas, resulta ang mga gamhon tuman katagas, say God panadalan. Masunod, pag-abot sa basura. Kung ang barangay hindi husto ang pag-pick up or pag-dispose ng basura, tiyano pang lantaon mo sina, ano pang ihala mo sina? Gapakita lang na kung ano kapigado ang liderato sa isa ka barangay. In fact, problema tanad diri sa Roa City ang basura. Nga ang aton sanitary landfill, cell number 2 sa San Jose, lapit na lang mapuno. Lapit na lang mapuno, mga kaka-K5. In fact, nagligad to mayor sang syudad, City Mayor Attorney Ronnie Dadivas, gapanawagan na sa pumuluyo kag sa mga barangay nga dapat kayo huntang pag-dispose ng basura. Kang waste segregation ga start sa Panimalay. Halin sa Panimalay, halin sa source ang basura, sa uon sa ang barangay. Ang barangay supposed to be may MRF, ang pamangkot, ang Mongpong may MRF. Basikal nag-ubra lang sila dasang do kulong-kulungan, kamanok nga ginimo, imo, MRF, gumpulupinturahan, kaginsulat-sulatan. Kaya mo nang halos nagkikita ta. Halos ang MRF sa mga barangay wala yung function for evaluation purposes lamang. Kung basahon mo ang RA9003, sobra na 20 anyos nga layi, kanami ang layi. Pero ang implementation ng mong pigado, mga kakipay. Kung sundo ng NATO nakasaad sa RA9003, o kung ng Ecological Solid Waste Management Act, mga kaka-K5, mayong disposal tas ang basura. Problema lang kay sa source, pakadto sa barangay. Why gidiya ka function? Bisan pag-collecta na lang mga sang residual waste, mga kaka-K5. pwede di ka-function sa insakto. Kagang MRF sa barangay nga kuntani, dakong papel sini sa pagbuin sang volume sang basura nga nagakadto sa landfill, pwede managa-function sa insakto mga kakay-fi. But anyway, kabay pa makulang atensyon not only sa Mungpong, kundi sa ibang pagid ng mga barangay. No, nga ma-address niyong problema sa basura sa inyo mismo nga nasakupan. Dugangan, talinin sa iba naton nga pagpangalagad diri sa K5 News FM. Oh, excited kita mag-countdown. Bala nyo, September 1 na subong mo, kag sa Pilipinas, gasugod ang pinakamalawig nga Christmas celebration. September pa lang, do Christmas na. Sa aton sininga Christmas countdown mga ka K5, mayara na gid lamang, oy makatipon pa kamo, 114 days, 15 hours, 6 minutes and 30 seconds antes ang adlaw sang Pasko. Salamat gid sa iyo pagtutok sa isa naman kedisyon sang Foro de los Pueblos program mga ka K5. Sanbay na kamo sa mga masunod nga programa diri sa K5 News FM. Sa ngalan sa atong Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, sa atong Station Manager ka K5 Ami Brondo, na-incoupod man ato ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tagimo sa DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Spore Biotics, DTX Beauty Soap, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, kag ang DTX Liniment Oil. Inisi ka K5, Roldan Bisana Villarreal. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: D3 Bio.
16: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
15: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
17: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
15: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
18: Sport Biotics. Makabulig sa pagtap

0: lugdas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
4: Gina Cano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
5: Sa kadlo kapila ka mag-inom?
6: Sa DGX 500.
4: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
6: Subong kamusta?
4: Okay na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ayun ako ginibatsa.
3: DGX 500, Mighty C, alkaline nga vitamin C.
7: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sa pagtumar ko sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa magsulay pa ko sa ulan, kigidyan ako ginadutlan sa balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nagigid ako makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DDX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod dali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DDX Coffee Mix.
3: DDX Coffee Mix. Mga butika. DDX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix. Mga butika.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Pretonyo, tay, musta ang bulang kape, pre?
15: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
14: Di nakabaluman o sick?
16: Performance mo bala? Maluya na?
17: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May makaw kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
14: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
15: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
17: Extend Food Supplement for Men.
18: Tikasin.
17: DGX 500.
19: O si Katrin ng Sapian Kapis. Sang una na kugin ang akong nga problema sa nga kugin tubuan sang acne. Gani isang nabatian nimo sa akong friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akong acne.
17: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga daga at sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
16: I Can Cold, ang superior eye formula. I Can Cold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag Bilberry Berry Extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Can Cold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Can Cold kag patuluan ang mataas sang I Can Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
18: Di ba kauras ang pinaka-regular gid na interval sa imong pag-out? So, hindi pa, mga kalas city, dapat manyaga kalas busi, manya punta alas.
20: So, pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. 24 hours madula na sa reliever, aragay po ng pain.
21: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
22: Dambo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
20: Hindi lang gini carots.
22: Oo, hindi lang carots, mga
6: sa ikaayong lawas, magpamati.

0: impormasyon sa ikaayong gawas. Malingaw ka na!
1: Kasi nga, mabalaan yung mga flowers, damok ko ba yung tikwa? Ano ba yung itinerba?
0: Maedukar ka pa!
1: Number one, supplement celebration is dito. Pag damok ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong gawas.
2: Welcome na kamo sa programa, mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, kung ang itad mo 50 na, kapaligin na garilyo ka, palainom ka, gabi ka magbisyo, uy, dapat may cancer screening ka na ha. Makabatsya gani ka pag palanakit, sang imong tiyan, may mga bukol-bukol ka mahikapan, palihog magpakonsulta sa amon nga clinic. Oh, ara may mga clinic kami, libre man lang na for cancer screening. This time, istoryahan ta kon ano bala nga mga identified substances ang nagakos ang cancer. Agud malikawan ta ini. Prevention is our primary goal in the fight against cancer, Dr. Mel.
3: Di ka mo gusto magka-cancer? Simple lang sa Bachelor GP. Inom adlaw-adlaw, it takes 500 kag mighty C. Kaya ini nga power combination ang makabulig sang dako sa pagpugong nga hindi magka-cancer. Imagine lang, grabe ang antioxidant sina. Ang DTX 500 kag mighty C ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic, kag siyempre anti-inflammatory.
4: DTX 500. DTX 500 have carotene, a bioactive compound that increases glycogen synthesis glycine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
3: Anyway, malawi kang listan Sir GP sa mga bagay nga makakanser. Pasalamat kita kay ini nga na-identify sa mga eksperto sa medisina gan isa-isa hunta ang mga kabangdanan sa pagtubo sa kanser. Nahunta Sir GP, numerous listahan. Smoking. 15% sa tanan ng klase sa kanser, aso sang sigarilyo ang ginhalinan. Madamo sa mga carcinogenic chemicals ang aso sang sigarilyo kag ini ang nagadamit sang imo nga DNA sang aton nga cellular leading to cancer of the mouth, nose, atay, tiyan, cervix, leukemia kag madamo pa.
2: Grabe, ano? Suno sa isa ka study nga ginpublish sa Journal Science, ang pagsigarilyo sang isa ka kaha kad adlaw sa sulod sang isa ka tuig will lead to 150 extra cell mutation sa lungs. Grabe, no?
3: Pero hindi pa ulihing tanan, no? Inom DTX 500 kag mighty si agon amat-amat nga makabawi ang imo nga baga, no? Next is obesity. Ang sobrang atambok sa lawas or GP ang associated sa 3 sitanan ka mga klase sang kanser.
4: Fat liver, DTX 500. DTX 500 has a compound called Momoidicasharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
3: Same with insulin resistance and inflammation. Tikun nga inom ka DTX 500 kag mighty si kadadlaw, luwas ka sa mga paghubag, kag luwas ka sa gitawag diabetes.
2: Ang sobra nga pagbulad sa adlaw, Dok, ang nagapa-cancer man.
3: Dapat hindi gid magpasobra.
2: Oo, ang ultraviolet radiation ang makadamit sang DNA sang aton panit. Tikun
3: produce na free radicals ya.
2: Correct, leading to melanoma or cancer of the skin.
3: Te, sa mga gabulada, traffic enforcers. Mga ano ni porters,
2: construction workers
3: no, pamati no, inom gid DTX 500 budget kag mighty C or pure C. Confirm mi kag bulad sa init. Next nga makapakanser Sir GP is alcohol.
2: Abaw.
3: Once nga ma-breakdown ang alcohol into acetaldehyde kag ini nga toxic chemical ang magdamo sa imo nga cellula. Ini ang nagadamit sang DNA kag nagakos ang mouth cancer, throat cancer, esophagus cancer, larynx, breast, liver, and bowel cancer. Puso,
2: pagkadamo.
3: Kadamo-damo lang gito.
2: Ari pa, air pollution. Ang mahigko nga hangin nga puno sa harmful particles ang makakos man sang lung cancer. Sa mga drivers daa, kag mga nagatinir sa malawig nga panahon sa dalanon, inom gid DTX 500 kag mighty C for cancer prevention.
3: Ibat budgetan gina nila Sir GP, no? Ang infection Sir GP ang nagapakancer man. Sabi nyo, ang kagaw, hindi makakancer, makapakancer man. Ang HPV or human papilloma virus kag ang herpes virus ang nagakos ang cervical cancer sa mga babay.
2: Wow.
3: Subong man ang gituwag H. pylori bacteria. So ang H. pylori infection nga nagakos ang stomach and peptic ulcers ang possible man nga pwede nga magka stomach cancer. Ang hepatitis B kag C, no? Pabayaan mo na. Why kag inom DTX 500 kag mighty C, posible nga mahulog man sa pagka liver cancer kag non-Hodgkin lymphoma. Ini nga mga virus si Sir GP ang kayang-kaya gid nga ikontrolon kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 mighty C or pure C. Sarang inibatuan sang aton immune system nga ginpabaskog na sang DTX 500 mighty C or PRC.
2: And of course, dalaman sa mga nag-acos ng cancer ang occupational cancer risk. Ang isang asbestos, exhaust ng diesel engine, sa mga mekaniko da, factories, even agricultural pesticides and chemicals. Of course, ang pagpamintak at pag-welding.
3: Ang una na ito nga ginikanan, Sir JP, wala pa niya mga muna bagay mo, mga asbestos, mga kusok, mga sigarilyo.
2: Why?
3: Pero, grabe pa kaunon antioxidant.
2: That's why ganda 900 ang edad.
3: Oh, kita, ari na ni, cellphone, radiation, tanan-tanan, arang mga ga-generate siyang free radicals. Pero, biskan pag-inom, ano, DTX 500 kag mighty si, wala budget.
2: Matyagan ko kung ara si Adan, mga ayot ni sa itong DTX mo.
3: Sa subong nga moderno nga panahon, Sir JP, halos kadaliso mo may mga carcinogenic substances. Ara na sa aton ang paghalog. Ang permi ko di ginambal sa inyo ang masubo nga kamatuoran. Hadlok kita magkanser pero namian ta magkaon sa maka pakanser. Namian ta obrahon ang mga maka pakanser. Ang importante ni Sir GP dapat inom di DTX 500 kag mighty si adlaw-adlaw. Amo ni ang pinaka the best nga depensa sa aton nga lawas batok sa kanser. Kaon permi utan, damuha utan. Kaon prutas, ang mga baraton nga prutas, kauna, untat na sang bisyo. Siyempre, magpaniwang, mag-exercise, timprano tulog, hindi magpa-stress. Kag, yung pinaka-importante, inom gid DTX 500 kag mighty or pure si kada adlaw, and you will be cancer-free.
2: Ay, kapos lang magalilikawan ng cancer.
5: Punggod kag rashes,
6: mag-DTX 500.
5: Ang DTX 500 may yara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
6: DTX 500.
5: Bakal na sa mga butika.
2: Para sa dugang pa nga mga benefit sa pag-inom sa adlaw-adlaw sang DTX 500 kag mighty or pure sea.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Isa sa mga madamo nga mga rason kung nga nagabulagay ang mag-asawa, among hindi mahimo sang bana ang iyang marital or sexual obligation sa asawa, subong man ang asawa sa bana. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health. Ang pag-inom sang DTX 500 kag mighty or pure sea kadadlaw, ugdan pa sang pagkaon sang utanong kag prutas, mangin magamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imo manoy bilang isa ka lalaki. Agud mangin kampiyon ang performance sa kama, mag DTX 500 kag mighty ka.
3: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP. Impotence kag kiniining tawag lang nga sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata. May kilala ko na. Nahulugan naman niya po.
0: Mahig ko bala ang imudugo?
6: DTX 500!
0: Masamit ka bala ang energy?
6: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
6: Ang nagatindo sang imo mahig ko nga dugo.
0: Gasa masami,
6: amo naman
0: ang ginahalina sang mga nagkalain-lain niya energy?
6: DTX 500!
0: Masalika DTX 500!
3: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. In short, magtindog sa manoy. Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga slimin, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter. Grabe. Depende na sa condition sang lawas mo. Tikong pala inom ka pag or magpalakaon ka damo antioxidant nga pagkaon or palakaon ka gulay, pala inom ka palakaon ka prutas or pala inom ka DTX 500 kag mighty si, mas maayo ang production sang imong viable sperm cells for pregnancy.
2: Wow.
3: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang kwan ang DTX 500 kag mighty si.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
6: DTX 500.
0: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds
0: yan ang gapanupo
6: kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
0: Masalika
6: epektibo.
0: DTX 500.
7: Sa isang kabagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
3: Ay, correct na. Lantawad lang mga ano, ang mga cook.
2: Permi-init
3: ka ka-damage sa kwan.
7: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells. So, bangod ang sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no? Pagkaon sang sobrang added sugar, kag hindi pagkaunsang utan, no, wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag mitising, no, bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count. DTX sa 500 kag mitising kada adlaw.
3: So wala pa ba discovery Sir GP ang DTX 500 kag mitising? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
2: Juices gusto.
3: Kay once nga damo juices, damo antioxidant, isubong may DTX 500 na kag mitising.
2: Na problema ang masunod din nga mambalya piho giniki bagulo ni nakahimo mo.
8: Ano lang ya Sir GP ang sexual obligations ang mag-asawa, no? So dapat i-remit mo tanan, no? Kay basi kulang bala remit
3: give it all.
8: Tagdahan ka. No? Kung ang quality nga ano no nga pakigilawa Sir GP sa tunga sang mag-asawa. Naga ano ini, hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved diri, no, ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no, nga naga amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo Sir GP, may mga chimpo nga si Mrs. mo wala gana, no. Kaya syempre ang mga babae amo gini ang prone permis sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no. So dapat mag DTX 500 kag MITC para mayo ang imo performance, no, sa kung inkaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa. Kaga husto si Doc Sam, no, nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga ang isa ka sperm hindi na maka fertilize ang ginatawag naton nga ovum, Sir JP, no.
6: Para sa matino nga dugo,
9: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo,
9: DTX 500.
6: DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant
6: nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino nga tayo,
9: happy kanunay,
6: DTX 500.
9: Masaligat,
6: epektibo,
9: DTX 500.
8: Kag ang free radicals naman niya sa mga kababaihan, amo ni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pagpanaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. So amo nang rason. So kung naga DTX 500 kamo kag mighty, no, dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duha nga mag-asawa, no, naga mighty naga DTX 500 kag mighty agud mataas ang inyo chances makabuo sang bata.
3: Ako gani da mo bata ha. Pero gainom ko gyapon dito DTX 500 kag mighty, no. Ang purpose ra hindi nga dugangan pagin ako kong bata. Ang purpose na biskan pa, no, hubin ko japon. Hubin ko tulokon.
1: I join.
3: Meaning pa sa hubin dala na pati ko ang performance. Nablang the older the krabaw.
8: May kilala sa tanan.
3: The stronger the horn. No, seriously, damo sang mabulig sang sama ang panglawas. Kung power, kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag MITC, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag MITC.
1: Awon din ra ba gawa panago-nago lang na siya.
7: Ha? Ano sikreto niya?
1: Milik siya taguay. Wa siya panago siya ra ba gagamit siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamito niya ipamasahi. Kablo ko kung ano an sino ang gapamasahi sa iya pila edad Sir Boy.
2: This is 19 nag ang it nag 19 ako nung last year 18 plus mo. Wala 19 na.
7: Kampyon ni
1: Mike. Kablo ka ang benepisyo kung magpamasahe ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasage ka at least once a week, kung twice a week mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin kakadto ginadika na Merkulis kay ang taga Radyo Bandera gapamasahi gamit ang DTX herbal oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
7: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
2: Basic.
7: Oh, maligo.
2: Basic.
1: Ang pagligo is not enough.
7: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes
10: body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang nagpaputi sa imupanit. Duangan sa DSE, nagpaputi man sa imupanit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Na, puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
11: DTX 500! Ako pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cibu.
12: Kamusta ani mo na ibawaan na kay diabetes?
11: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, is 320. Painom ko sa DTX 500.
12: Ano sa may mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mo inom?
11: Buntag ra o gabi.
12: O, niya karumpila na may mong sugar?
11: 136 na lang akong sugar. Oh. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay o inom sa DTX 500, sulayin ninyo. Tested na jud na ko nga nindot kayo imong paminaw sa imong lawas.
13: DTX 500, Mighty C, alkaline nga vitamin C.
14: Ako gani sa Abigail Loser. Sa estudyante, ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan ganang magtuon, sakit din akong ulo, di inom ko Mighty C Alkaline Vitamin C.
15: Pagsubong ka namin sa akong paminsar.
13: Mighty C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Alkaline nga Vitamin C.
16: Ako galing si Ariel, nagkantot sila yung isang nagligad, kisakit di ka tama, yan ba sa tiyo ko, tumarko sa Mighty C Alkaline Vitamin C. 2 capsule, 3 times a day, 3 lokad lang, ula ang sakit sa akong tutong na. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C, mapalit sa mga butika.
17: Ikaw bala may ginabatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganing kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag-clinic ka na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, Door Number 2, PJI Building, at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayara magkita sang klinika sa San Carlos City, Barrick Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. At sa Victoria City, Garl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masalingan mo sa ikaayong lawas mo.
2: Kampiyon. Tiyan mo na, yeah, dapat kung ang emo, maghubin ka. Pating baos ang ilok mo, dapat hubin. Doon na patay na ang tawo, no? So, dapat panghabon, paligo, kagmag, pamutang sa klinika. Dear Fresh, Sir Kevin?
8: Mm-hmm. So, before sila, anay, Sir JP, no, mag-swipe sa klinika, Dear Fresh, sa ila kilikili, dapat nakapaligo sila, anay, no? Para makakasda ang mga nag-bagtik na ng mga mantika, balhas, kagyabok sa imong lawas, no?
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Ang DTX Coffee Mix, no? May ara chia seeds, no? Ang chia seeds is nagahatag ni sa imusang energy, no? Kag hindi lang ni siya basta-basta nagatinlo sang imo chan, kundi nagaboost man sang imo metabolism para mayo ang start up sang imo nga digestive tract.
3: Amo lang na nga kape nga gina-detox ka.
8: Mm-hmm. Mm-hmm. So may DSE pa eh. May may kampiyon ng antioxidant gin
3: kape na nga may antioxidant. Oh. DTX Coffee Mix. Kag may mga sosyal, ha? Medyo may gusto ka medyo sosyal nga kape, DTX Premium. Kaya ang premium ya, gindugangan ni siya sang Ganoderma Mushroom. Kag ang iya nga sugar, stevia.
7: Stevia, puro natural.
8: Ang low glycemic index na.
3: Namin sa may mga cancer, sa may mga diabetes, may mga degenerative stage, DTX Premium. Isa sa mga pinaka-premium nga kape nga pwede nyo nga tilawan. Sige, so amo na ang mga line of products nga pwede nyo tilawan. Try nyo, kaya hindi ka mo maginulsol.
2: Alright.
18: Informasyon sa ikayong lawas.
2: Istoryahan ta kung paano mapabakod ni D3 Bio ang immune system sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
18: Talk ni Doc.
8: Thank you, Sir JP. No? So, subong aton istoryahan kung paano gitbala ginapabakod ni D3 Bio ang imong resistensya. No? So, ang immune system, luwas sa dugo nga nag-circulate diri, may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon, lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat ano na day nang may spaces nga makalabay makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kibin, amo gidlabayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsa.
2: May mga barikada pa na.
3: Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot na sa infection, himuon gina sa imo nga immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sang ditribayo nga. Kasi siyempre may kuana siya, may bugana sang lauric acid and that lauric acid ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatagsang gitawag additional military forces sa imo nga lawas para gwardyahan ang imo nga trillion cells.
18: D3 Bio.
19: Ako si Rico, sa Karadyo lang, sir. Kung kaysa, nagkagabulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ito pamatsya. Isa na nakabulig sa akon, ang mga D3 Bio with the VCO. Nagdula ang ginabatsya sa lawas.
18: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
3: Imagine trillion cells. Di inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, ang imo immune cells, imo nga immune system cells, hindi hago.
2: Oh.
3: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung anuman nga kaaway ang gusto mang halitri. Amo nang sikreto kung pala inom ka D3 Bio.
2: Daw import gali ni Dok.
3: Oh, import siya.
2: Mami import kaya.
3: Your second immune system.
7: So mayra duwa ka branches ang immune system, Dok Ramil, ini ginatawag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang
3: kitag-indag
7: sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo, nang ginatawag adaptive immune system.
3: Ang mga train, gipang-train.
7: Nga ginakumpos ang mga specialized nga mga cellula, kangay sa nga B cells, T cells, kag kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sininga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio, ini nga mga branches sa Sir Kevin, no? Si Monularin.
3: Ang D3 Bio, import immune system.
7: Oo. So nag-support ni siya sa sining nga mga
3: siya import mo pasulod mo nga iban nga immune system.
7: Oh, so labi na gid si Monolaurin nga sa

0: sa mga butika.
1: D3 Bio, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ito si Ricky, isa ko kagard. Sige po pulang, buti kong buntag gabi mo. Kinanglan sa ako nga ubra. Alitugid ko, 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, the biskid, pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabalik sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Edgar Santiago, sa ka-trace kong drive. Yes, sami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sa pagtumarko sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Isang magsulay pa ko sa ulan. Gigid yan. Ako ginadudlan sa balatian.
1: Sa mga butika.
4: Ang B-cells, CAL-T-cells, DOCSAM, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin. Mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nag-aangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas. Ang monolaurin nga yara sa D3 Bio Doxam may ara sang the same function pareho sa antibodies, no? Ginapungga niya ang attachment sa selula, ginatunaw niya ang putos ang virus kag kagaw para mas dali kaunon sang soldado sang aton nga lawas.
5: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Ayo na sila.
6: Part na sa atong kabuhi. Gagawa sulod lang na sila mo.
5: Oh, so sakto na, Dr. Mel, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puluy-an sang
6: paborito gid sa kagaw.
5: Paborito
6: dapat na kung palakaw ka tamis.
5: Oo. So dapat condition perme ang imong immune system, no? So labi ni kung nag-edad ka, gapulaw ka, grabe ang imong trabaho kag labi na expose ka perme sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So so dapat magsuplemento ka, no, sa D3 Bio. Kung isa kaka-individual nga mas mataas ang risgo sa pagluya sang imong resistensya.
6: That gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga ad-aga pa, inom na ko D3 Bio ya. Para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka-detribayo ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagin anti-bacterial ka, may anti-viral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
7: Oh, si Karen, damo isang akon hair fall, hindi manami akon puti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kung nagkining akon buhok, kung nagkinis ang akon puti.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
6: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent.
8: Uy, kuno.
6: Tikas pa.
8: Kaspa dala. That's why pabutangan mo lang. Kaspa.
6: Ang masking disease na.
8: Mga kuko nga. Ito hindi maayong.
6: Patuloy lang.
5: Nail fungi.
8: UTI.
6: UTI, no? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaanga isang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3 Bio, dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sa iya nga mga hyphae ba na ang tawag?
8: Hyphae,
6: no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sang imong mga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini. Kag ma-maintain ang hamot sina.
8: Hamot ang bulak.
5: Yes.
8: Buksan mo.
6: Bulak lang. Ah, bulak lang.
4: Sa buhay ay kailangan.
6: Bobo ka ang bulak lang.
8: So sa bulak
5: sa hilana, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Right. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio nga mayara sang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ang imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
6: Subong wala mahadlok ang tao sa kuna sa COVID. Especially kabalos la D3 Bio.
5: Oh, well,
0: ang D3Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung ga D3Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas ang lauric acid. Ngayara sa D3Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin

0: D3 nga nag-stimulate sa imo nga mga macrophages, neutrophils, kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw, kay iban pa nga mga wound debris.
1: Mm-hmm. Kag ang vitamin D3, Sir JP, mayara sa D3 bio, no, makabuligid sa pag-repair sa mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptors ang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas, hilabi na sa mga damaged organs, no, kag mga pilas sa panit.
0: Kuno amin gidyang D3 bio, no, pilas-pilas ka.
2: Di pagyapon mo mag-inom D3 bio, perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 bio adlaw-adlaw.
0: Bago na discuss ko kuno nga ang babae, flower, ang hardinero nagchat. Niya sa Webis lang ko makatoy ka pamunyag pa ko sa mga flowers.
1: Actually, Why na siya ga-garden eh? Gina pang galbot yung flower. Kagina, ginahimo iya bouquet.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na may time. Hindi naman si Dr. Miloy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tutanan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinanghumunahan ni Dr. Miloy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Istorya nga kalanlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalisingko. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likuton nga hindi maayo. Sa Kalisingko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalisingko! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Productions.

0: Sporebiotics,
1: ang best friend sa mga kababaihan.
0: Sporebiotics,
1: dinamaintain ang pH level sa feminine area.
0: Sporebiotics,
1: ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
2: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
3: Ew! Yucky!
2: Mag-Sporebiotics ka! Clinica Sporebiotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Sporebiotics! Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinica Sporebiotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
4: Panahon na naman ang ubo, sipag at trangkaso! Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na talagang kontrabidang mahinang resistensya! Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar! Mighty C! The Mighty Power of C!
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
7: Apabay, ina siya, dako na siya.
8: Dako man gani, pero wala to ya sa bungog, yako na nung ginahimo ya.
7: Aya.
8: Huwag mo na nga, dapat bantayan, tagid siya.
7: Abawa, ginimo yung taglaya gwardya eh.
8: Ay, kabase kung hindi ta siya pagbantayan, kagmasapuanta na lang siya.
7: Ate, amo ginadang malain da? Subo-subo gijay, no?
8: Aya.

0: 어. 네. 어. 너. 한우가.
1: 갑.
0: 응.
1: 아, 갑.
0: 아. 안우 안 갑 갑본고. 또 안우 갑 갑본모. 난 누가 막달리다.
1: 갑.
0: 어.
1: 아이 마 yun lang kay ay wala ka na eh nagbalik tulog ba?
0: Uy. Ay, ay nga ano gijaman? Nga ginapo kagid ha? Nano ka?
1: Bokap. Si Burog kap.
0: Nano si Burog haw? Napatay na?
1: Wake up ha?
0: Uti ano man?
1: Ay ako na lang gid.
0: Abi kalma.
1: Higit ka pa.
0: Okay.
1: Si Burog.
0: Oh.
1: Dito halin sa pila ka purok sang kalising ko.
0: Natural lang na nga maglibot siya kay titadod siya mo.
1: Oh, gani kap. Kag sa iya nga paglibot kap.
0: Oh, ano?
1: Damo gid ang nasaksihan niya.
0: Aha, mo ginda. Kay bantay siya mo.
1: Nasaksihan niya kap.
0: Mm.
1: Mga nagakinamog ang mga ginikanan ka mga kabataan.
0: Ano ang ilang ginawayan, haw?
1: Oh, ang party sa BBM ng scholarship.
0: Agoy!
1: Oh, kap.
0: Ano?
1: Oo. Ang 20 mil na blangit pangatag sa mga sudyante, labi na gin sa mga graduating na sa college.
0: O, tay, labot ko na?
1: May labot ka ganyan, kap, eh.
0: Kag nga.
1: Ikaw ang ginabasol sa mga tao.
0: Kag nga, aman.
1: Kay gintokob mo lang ko ng budget.
0: Ay, tukob gidya? Ano matyaga nila sa akong manog?
1: Sobra pa sa manog ko no, kap.
0: Agoy!
1: Kay wala kay gunog pabalo sa pumuluyo nga may amu na galing nga programa. Ginhuga ko mo lang ko no, kap.
0: Ay, pag gusto the boys, wala labot ang girls.
1: Grabe ang baso nila, Simo. Kaging tago-tago mo lang ko ng programa, kap.
0: Ah, pagusto lang, kuya. Kay ako ang kapitan din baryo.
1: Ayun na. Gakumod doon sila, kap. Ay.
0: Ah, pakumura lang sila. Asta, manila Japon sa kumod-kumod.
1: Ay, hindi kaya apektado, kap?
0: Ay, hindi ah. Kay kung eleksyon, mapabakal masila Japon sa konsang kantidad nga 100 pesos. Tapos, may bala ka stipler.
1: Hala, sadya-sadya, eh, no?

0: Baw, burog, maayo kay Arika.
1: Uy, nga man chay kayo tao.
0: Baw, kadamo di balas ang customer sa karinderya nga gakinumod.
1: Anong ila kumod chay?
0: Ginogom nyo naman ko no sa barangay ang BBM scholarship.
1: Ay, ay, galing ka chay?
0: Oo, oo. Amo na ang mga reklamo din nila sang kagaina samtang nagkakaon sila.
1: Uti nga pati ako nung kinadala mo na iyaw.
0: Kaya di busing mo man ha?
1: Ah, busing ko na gani, pero wag palapaw na siya. Wala ko na ilabot.
0: Ay, ginano yung BBM scholarship nga balor shin mel tanan man?
1: Ginano pa? Kundi gin hugakom eh.
0: Aba.
1: Ano para bing expectaron mo sa iya, bitay?
0: Baw, wala git siya na konsensya.
1: Dugay na nang wala konsensya. Bago ka lang kabaluaw.
0: Ay, oo, galit no. Ay, kwan burog, kwan. Librihon ko ang imo pa mahaw subong.
1: Hala, do mirakulo, chay ba?
0: Ay, tuod na ya burog ya. Librihon ta ka.
1: May kabaylo na, chay?
0: Ha? Ay, wala.
1: Eh, tuod ka, chay? Librihon mo ko kagula kabaylo?
0: Oo, wala niya kabaylo. Heartily given iniya.
1: Abaw, tuod ka, chay?
0: Basta, sugiran mo lang ko kung sino ang ginpangdala ni Kapitan sa lima kabilog na BBM scholarship na tag 20 mil kada isa.
1: Sus, amo mo na naglay? Ati sige, pakan ako, anay, chay.
0: Hala, sadya-sadya, ino.

0: Total, amo man lang ni ang tion kag sulo-sulo ko di subong. Ang mas mayo pa, as usual, mamati ko sa radio, nga nalansang lang sa isa ka istasyon. Wah! Mayo na kayo, wala na niya liso ay. As taga-andar pa ng radio, amo na nigyapon akong pamatian. Amo na yung paborito kong radio forever and ever. Wah! Are, pandaron ko na. Aba? Music ni Leon Guerrero ang gatukara. Bot silingon. Ang idol ko naman nga si DJ Nilo. DJ Nilo!
1: Correct kagid. Ako ini si DJ Nilo.
0: Aba? Batian niya ba?
1: Hello mga pinalangga ko nga mga tagpalamati. This is me. Ako ni Japon ah. Si DJ Nilo. Para sa programa Ang Tingog Sang Mga Sutab Tab Tab Tab. Isa ka oras ka programa, 50 minutos ang commercial, 10 minutos ang waka.
0: Waka na lang. Di para may hangpon man ko.
1: Attention da sa mga barangay kapitan. Nagindala pa ang ila mga kabataan sa BBM Scholarship. Huya-huya man kamo daay.
0: Ayala, duwakig siya. Sadya-sadya, you know?

0: GX Beauty Show.
1: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Babakan sa mga butika.
3: Gaan. Matchoy ride man tabi ka.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko.
5: Hindi makaariba. Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tika, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha.
3: Sige ka kidiya!
4: Siyempre! Naka-extend ko ya!
3: Basta sagad nga driver. Extend, love.
6: Extend Supplement for Men.
7: Yahoo! Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
8: Hi, chemistry is 15.
7: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o.

0: sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: K5 Music FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!

0: Meg, oh? Meg, nakita mo ang nakita ko, Meg?
1: Hindi man ko bulag, Meg. Di nakita ko, eh. Kita ko na nga gapasunod ang mga sutab ng mga classmates.
0: Bila na lang kami noto, Meg. Mas-start na nga itong Sunday school.
1: Natural, Meg. Kiti, Lunes na subong mo. Kabalo ka naman siguro sa plano, Tamika.
0: Kung may bago kang plano, tiyan mo na wala ako na balan, eh.
1: Wala naman ko ibang plano, Meg.
0: Te, kulokara ko na na iya.
1: Bisan hindi mo pa kulokara, Meg. Kulokara ko naman, Japon. Prepara lang, Tamika. Kaya pagsugot sa klase ni Ma'am Burtay, mapasikat na din.
0: Okay, Mega. Ang mga ginadaan ng ampay kuya, basta pasikat tayo na. Man gusto ko yung daan, kitala niyang sikat, no? Kaya wala na sa niban pa.
1: Ala, sadya-sadyay, no? Ah!

0: Padayonon na rin pagpamati kay DJ Nilo. Kaya daw, mamiras siyang raan mga barangay kapitan eh. Padayon ta.
1: Ano ang mga balita nga nabaton ta nga kadamo gid sang reklamo parte sa BBM scholarship? Gano ka mo gapakabal?
0: Pira sila!
1: May mga bata payasang kapitan nga nadala kang nakabaton sang 20 mil pesos. Gano ka mo gapanginyawat po! Ba, dayaw man ko sa inyo yan, no? Imbes ka bata sang mga pigado kag indi makasarang, unahon nyo pangin nyo? Bata nyo! Ginauna nyo!
0: Biraha, DJ Nilo!
1: Ano man? Anong moto nyo? Family first?
0: Wala, doon na umol na si DJ Nilo ba?
1: Maayo ka mo ya. Kap, kay gindalan niyo ang bata niyo. Ang bata kuya, wala niyo gindala!
0: Ay, galangot galing buot niya kay wala na lang bata ya.
1: Kamukha mo lang ya! Man ko na, gindala niyo lang kung tani ang akon nga bata sa tagay sa 20 mil. Hindi ta na kamo pagtirahon dis programa ko, ha?
0: Hanimal nga, DJ Nilo. Dapreo lang ang utok sa kapitan. Mga kurap. Sadya-sadya, no?

0: Aljan, laba-laba.
1: Ano man totoo na ko?
0: Hipusa lang baba mo.
1: Wow!
0: Pasi, mabatian ka sang mga sutab.
1: Hadlok ko sila, yaw.
0: Ikaw, yaw.
1: Hadlok pa ni.
0: Di parihas tayo.
1: Wow!
0: Amo na gani nga mag-hipus ka lang. Kay basi, mabatian ka nila, balaw. Gapang muno na nga daan sila, ya.
1: Panilagan ta sila. Kung ano lagi ng ilay mo na.
0: Oo. Makuha lang ta timing. Agod, hindi ta magkalaula.
1: Oo. Ilang tawa bala, oh. Kasakit ang tulok nila nga duwa sa ato, no?
0: Hmm? Pasi... Pasi crush ta nila? Hindi type ka bala ni Eljan laba-laba, aw?
1: Ano nga, crushman? Nato niya, ginaplano naman sila nga malayan sa aton.
0: Managani. Panilagan talang sila. Oh? Para nga mabisto ta dayan ng ila plano. Sila ang planuhan ta. Paano ta makapuntos sa ila?
1: Sige, totoo na ko, ah. Ako daan. Dugay naman nga daan nga. Suya ko sila.
0: May oras kina sila sa ato niya.
1: Ila pa ni subong.
0: Kag-ila man diapon, buwas. Kagasta sa palaboton.
1: Sadya-sadya eh, no?

0: dito, Skaba!
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo lang akong panulukan kung wala kwanti para. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Mga abyan, sunda pagitinyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM.

0: Campeón, campeón.
1: KK5 News FM. News FM.
2: D3 Bio.
3: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulungan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio yung may D3 Bio.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-ukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, your always in good health.
2: GTX 500. Masami ka bala nga ugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa madasig nga pagtingula, kalaman ang abyan. Mag GTX 500 ka. Kaysa GTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimta. GTX 500. GTX 500.
6: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom GTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
2: GTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Mimi, dalbi kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Milagro, may ara ko ulcer, hindi gid ko maka-count sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatiyak. Tibo gid ka.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
9: GTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: Una,
10: problem, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa GTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid akong nga panit. Salamat gid sa GTX Beauty Soap.
2: GTX Beauty Soap, mabaka sa mga butika.
11: Ako si Barangay Kagawag, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga GTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utol nga mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana pawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
13: Ga gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay ga. Gabasa na naman.
13: Oo talaga. Kabasa ba? Sa nagani, kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa,
13: kag nagabaho ang kilikili.
15: Mag-Clinical Dayu Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Dayu Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinical Dayu Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino!
13: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
15: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
2: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
16: Muling binuhay mo.
17: Extend. Isang kapsula ka lang.
2: DTX 500.
18: Ako si Norma Vista, taga Bato, Roja City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
19: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang iCare Capsula. Nga mas ginpabaskod, kag mas ginpanami. iCare Gold, ang capsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Ka

0: ang isang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract, eye care gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag eye care gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang eye care gold, kag patuluan ang mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
3: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
4: Ay, Marie, naa dito kaya mabakal sa mahal?
5: Kay may barato balay nga butika.
4: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
3: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
6: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
7: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
4: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
6: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5. News FM.
8: News FM.
9: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. D3 Bio.

0: palaksan ang kama para mapamatud-an nga palangga mo siya. Kay kung tuod ang inyo paghigugma, baniglang ayos na.
1: Hey! I'm Galing Nawanta!
2: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
3: Kampiyon sa balita! Kampiyon sa drama! Kampiyon sa musika! Kampiyon sa komentaryo! Kampiyon sa serbisyo publiko! Bandera noon! K5 News FM na ngayon! Ito ang kampiyon ng istasyon! K5 News FM! Championing the lives of the Filipino!
4: D3 Payo Health News. D3 Payo.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing ngulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Payo, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ngulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Payo. Ang D3 Payo. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
6: Paano ba naman buligan ni D3 Payo ang pag-manage sang blood sugar levels?
7: Mm-hmm.
6: Nga hindi kaya sang plain nga D3.
7: Ano bala, first and foremost, no, off the bat, I wanna say this. Carbohydrates are not that all bad.
8: Tuta, sir boy, kay siyempre, duha man ka klase ang carbohydrates.
7: Mm-hmm.
8: The complex one and the simple carbohydrates. Simple one.
7: Monosaccharides, no? So,
8: pero mostly, sa mga party-parties, di ka kakita sa complex.
4: D3 Payo!
8: Sino ma, 10 birthday ko bi, ang akon nga ipakaon sa inyo, Balinghoy, Kamuti, Ubi, Gabi. Siling sa, ikaw na lang, Dok.
7: Ang carbohydrates, may analogy ito sini. Ang aton lawas, example, makina. Ang makina, kalanlang gasolina, carbohydrates na. Ang
8: fuel.
7: Ang makina, kalanlan man sang oil. No, amo na ang aton, good fats. No, ang makina, may pisto mo na ang aton protein. Meaning to say, ang mechanical parts ng aton lawas, kinanlan protein. Ang metabolism ta, needs carbohydrates. But, good fats could provide also power also metabolism.
8: Namin tani, sir boy, nga pareho man lang sa lakyan sa tao na pagkaubos sa gasolina ang oil na lang iagamiton.
7: Correct.
8: Mm-hmm. Mm-hmm. Daw wala mo na kapan mo, no?
7: Wala mechanism, no?
8: Pero digit sa makina sa tao. Mm-hmm. Nga kung wala na sang gasolina, wala na sang glucose, may good fats pa siya.
7: Superior gidya ang lawas ang tao, no, kumpara sa gininvento tanga makina.
8: So, das galining mga kuano, mga buyunan, sir boy. Mas dugay na sila mapatay. Di ba mas dugay sila patay kung gutumay?
7: Kay may stored fats.
9: May stored fats.
7: Ina, kung usaron nila ang ila stored fats. Remember, stored fats are not all that bad. Once nga ginusal mo, example, kita mo tako na buyon mo, nagjita ka, amuna imo source of energy. Mas madaog mong niwa nga tao kung pagutumay. Kaya damo ka source of energy.
9: May resistance sila, sir boy, sa tugnaw, ha?
7: Sa tugnaw.
8: Pero kung ang problema da, kung padakoon lang ni mga padakoon nga hindi mo gamiton, dira ang dako ka problema.
7: Dako ka problema.
4: D3 Payo.
10: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Payo with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Payo. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
7: Kung palakaon ka tamis, you deprive yourself of a lot of things. You deprive yourself sang vitamins, fat-soluble vitamins, even vitamin C, vitamin D. You also deprive yourself of macronutrients like magnesium, calcium, and phosphorus,
8: gaway
7: and even zinc.
8: Gawayay, sir boy.
7: Gawayay.
8: Mas paborito ni immune cells ang glucose, ni blood sugar compare sa vitamin C. Amo na gani, ito anay na lang ni, intuon mo man ni mo lawas.
7: Correct.
8: Alimbawa, gusto ka nga mantika anay gabiton sa lawas. Hindi ka anay magkaon kanon. Unahon mo anay avocado mo da, inumon mo da imong D3 Payo, kaon mo da imong mga nuts, di wala sugar.
7: Wala sugar.
8: So, amo to unahon niya gamit. In short, sir boy, you need magnesium para kaya makontrol ang glucose. Kinanglan mo chromium para kaya niya makontrol ang glucose. Pero ini nga mga klase nga minerals, hindi ni basta-basta ma-absorb. Kung hindi ka pala inom D3 Payo, kung wala ka good fats. Ganami ila function sang magnesium, sang chromium para makontrol imo nga blood sugar kung naka D3 Payo ka, sir boy.
7: And
8: so panamion niya ang function sa chromium kag magnesium para ma-metabolize ang glucose.
7: Glucose.
8: Ang D3 naman nga ara sa D3 Payo. ang purpose na para magnami ang insulin sensitivity. Pero both na, di lang D3, sir boy.
11: Ang extra
8: virgin. Even BCO, gap bulig, para nga may ara gito ang insulin sensitivity. Amo na ka-importante nga ang nag-combine ang D3 kag ang BCO para makabulig sa pag-control sa imong blood sugar. The question, san o ang isa nangin mayo kaysa duha?
11: Oo, no? Let's do the math.
8: Let's do the math. Siling ang ginoo nga, hindi mayo nga ang tao mag-inusara. Himuan ko siya sa ang upod. That's why ginupod na mo ang D3 kag BCO. Okay, dako ang science na ara sa likod. Nga ang nag-combine ang vitamin D3 kag ang BCO. That's D3 Bio.
4: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulungan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Health News, D3 Bio.
13: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3, ng may Physio. Ang Physio, ng may D3. D3 Bio with Physio.
14: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
4: D3 Bio. Ang D3, ng may Physio. Ang Physio, ng may D3. D3 Bio.
15: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka. Masakitang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
4: GTX 500, ang pag-inom kag pagpanigarilyo sa lawas at hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag GTX 500 aga udto kagabi. GTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. GTX 500. GTX 500.
16: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nagtake ko sa GTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyo. Wala na siya nabatsyagan.
4: GTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi imo. Nang lunch, ako nga kubra, alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C,
18: mabakal nga butika.
19: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo, pag-sip on, dahil sa nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula ako.
19: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
4: DTX Beauty Soap.
21: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple-free.
4: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. DTX Coffee Mix.
23: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man yung kape.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
24: Nestor, ang sinaing.
25: Luto na.
24: Ang labahan.
25: Nakasampay na.
24: Ang uniform ko.
25: Naplansa na.
26: Ganito ako.
27: Tigasi.
26: Tigalapa.
27: Tigasay.
26: Tigaplansa.
27: Sa araw si Missy. Ang masusunod
26: sa gabi,
27: ako ang bossing.
26: Dahil kasangga ko
27: ang Extend
26: Supplement for Men.
27: Lourdes,
26: tapos ka ng maligo.
28: Yes, darling. Come to mama.
27: Extend Food Supplement for Men.
26: May maca at lavawaska
27: na nagpapataas ng energy
26: at stamina
27: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
29: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga, lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayugin ako.
4: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
0: Iniaisa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bango din siguro sa akon ng edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa nga akong tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Pantayan sa K5 News FM

0: ang oras sa K5 News FM Rojas, alas 11:09 sa aga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto. Kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

0: Mayong aga banwa, mayong aga syudad sa ruwas kag probinsya sa Capiz. Nagapalayag na ang palatuntunan 11 Mbps. Subong adlaw sa Martes. Pizza uno sa bulan sang September, tuig 2026. Bermant na mga ka-K5. Dapat siniya subong panyempo kay Bermant na. Manami ang lakat sa panahon. Lakat sa ekonomiya. Kagkabay pa mangin okay ang tanan. Mga ka-K5 naga, pamatay ka mo diri sa kampiyon nga stasyon. K5 News FM Rojas. Welcome. 11 Mbps. Mga balita at public service. Diri sa K5 News FM Rojas. Ang kampiyon nga waragwagan.
1: Kampiyon.
0: Sa gihapon po diri sa inyo alagad sa inyo anchorman sa sining palatuntunan, ako si K5 Alan Catalan. Nagaagda kita sa aton sining makuturan nga nagapamati diri sa bilog nga syudad sa Roas kag probinsya sang Capiz. Kamusta kamo mga ka-K5? Mayong adlaw gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa nauna nga distrito sang probinsya sang Capiz. Mayong adlaw sa inyo tanan mga ka-K5 sa segundo distrito sang probinsya sang Capiz. Mayong udto sa inyo tanan. Kamusta kamo mga ka-K5? Sa aton diri nga merkado publiko sa Rojas City sa Teodoro Arsenas Trade Center. Sa aton sini nga mga kauturan, mga negosyante dira. Nagasigabong ang K5 News FM. Sumuman sa aton sini nga mga tagpalamati sa aton nga mga K5. Dira sa transport terminal sang siyudad sang Rojas. Kamusta kamo mga ka-K5? How are you mga ka-K5? Oh, how are you? ...100.9 sa Lilisuan sa inyo sininga radyo. Hindi na paglubaga pa ang Lilisuan sa inyo sininga radyo. Itutok na! Diri sa K5 News FM Rojas. Muning kampiyon nga stasyon, kampiyon nga waragwagan sa bilog nga syudad sa Ruas kag probinsya sa Capiz.
1: Kampiyon.
0: Kag sumuan sa ato sining mga ka-K5. Sa bilog nga Western Visayas sa bugos nga pungsod Pilipinas. Sa aton sinima kauturan ng mga OFW, mayong adlaw sa inyo tanan. Makita live ang aton sininga programa, makita live. Pinagi sa aton sininga official Facebook page, ang K5 News FM Rojas. Salamat, K5 News FM Rojas. Kag K5 NFM Rojas Digital. I-follow nyo na mga ka-K5, like and share. Liyo ko follow, like and share mga ka-K5. Kag siyempre ginatamyaw taman ang aton sininga mga ka-K5. Mga participants naton para sa palabuton nga K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026. Kamusta ka mo mga participants naton? Sa mga coaches, sa mga trainers, mayong adlaw gid sa inyo tanan. Kag siyempre sa aton sila nga mga estudyante, mga participants ta sa secondary kag tertiary level sa K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026. Kamusta ka mo? ₱11 MBPS na sa mga ginang sangpuloy-an nga nagatig-ang kag sa mga ka-K5 naton, sa mga tatay, mga papa. Kamusta ka mo dira? Kag standby man, dugay-dugay ha, sa report sa ato sining mga K5 reporter. Ang inang report, inang balita, ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix mga ka-K5. Ang healthy nga kape. Sa DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Kanamit gid mag-inom sang DTX Coffee Mix mga ka-K5, adlaw-adlaw. Ano karon ang mga talulupang doon naton nga mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad kag sumuman mga topiko mga ka-K5. Kag sumuman ano karon ang mga reports ang aton sini nga mga K5 reporter diri sa aton sini nga pagpangalagad. Kag karon sa mga headline. Gunrunner, gindakop sang President Rojas PNP. Droga, nakuha man sa sospitsado. Sa pihak kabahin mga ka-K5, Capiz, ikaduha sa economic performance sa 82 ka-probinsya sa Pilipinas. Governor Ferdinand Castro, nagpasalamat. Nakuha sang probinsya sang Capiz mga ka-K5. Ikaduha sa economic performance out of 82 province sa Pungsod, Pilipinas. Nakuha ng kapangduha ang probinsya sang Capiz. Amunin karon ang gipasalamatan man ni Governor Ferdinand Castro. Base ini sa gin-release mga ka-K5 sang PSA or Philippine Statistics Authority. Sa the 2025 economic performance of the 82 provinces, kagsumuman 33 ka mga highly urbanized cities.

ang probinsya sang Capiz, mga ka-K5. Isa sa mga pinakamadasig nga economic performance sa pungsod Pilipinas. So, ginatulayta ang aton sining provincial government sa pagpamuno man ni Governor Ferdinand Castro. Muning nagpagwa man siya sa iya sining pagpasalamat para sa mga taga-probinsya sang Capiz, mga ka-K5. Kay dako gid ang iya sining kalipay nga ang probinsya sang Capiz ginkilala bilang ikaduha nga probinsya sa pungsod Pilipinas nga may pinakamadasig nga nag-umwad ang ekonomiya para sa tuig 2025, mga ka-K5. Pinakamadasig nga pag-uswag umwad kon economic performance ang paghahambalan.

Dugang mga balita diri sa aton sini nga pagpangalaga diri sa 11 Mbps. Pundo para sa pagtukod sang bag-o nga municipal hall sang Panay Capiz nag-abot na. Well and good. Tingwata ka naman labot ang mayor sang Banwa sang Panay, mga ka-K5. Kaya ang Banwa sang Panay, isa karon sa mga gusto gid isaylo ang ila sini nga municipal hall. Nagbakal sang duta agud i-relocate ang ila sini nga municipal hall. So sa report nato nga nabaton nga nagabot na ang pundo para sa ila sini nga municipal hall, mga ka-K5. Di dapat insakto na, no? Kay kung may pundo ikaw nga inugbakal sang duta para mag-relocate sa imo sini nga municipal hall, kasunod sina mga ka-K5, dapat man nga may ara ikaw pundo or a fund para nga ipatindog sang imo nga municipal hall. Hindi nila nga gusto lang sa pundo para sa duta. Di kung mabakal kung walang duta, waay ka man inugpatindog sang munisipyo, hindi tinunto eh. Dugang ang mabalita diri sa aton sini nga pagpangalagad. Barangay Bulo sa Roa City hasta Subong, wala pa sang punong barangay nga naga-function. Ano ini? Kung hindi padalaan na to sulat si Punong or order si Punong Barangay Giovanni Balsote sa Office of the Ombudsman. Last week, nagtinudlanay pa ni ang CTDILG kung kinahanglan i-serve ang order sa ombudsman o kung hindi. Nagakatol man ang tingkoy ni Barangay Kapitan Giovanni Balsote kung ano kagsin-o ang iya sini nga sundon. Te ang aton sini nga DILG City Field Office sa Roa City, mga ka-K5, no comment man niya gyapon. Why man takabati kung iserbi nila ang ila sini nga or ang orders ang Office of the Ombudsman para sa kay Punong Barangay Giovanni Balsote.

0: Okay, mga ka-K5, dugang naton ng mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad. This time, sa sini nga mga tinion, kuwaon ta na ang report sang aton sini nga mga K5 reporter. Naka-standby sa line number 3, si ka-K5 Myla Vasquez Fuentes, mga ka-K5, iniangot sa pagpasaka na sang kaso batok sa manghod nga naglabo sa iya magulang o kung nagtero sa iya sinimagulang dito sa Banwa sang Maayon. Igapasaka na ang kaso. Sa line number 3, sa update kag development, yaring report ni ka K5 Myla Vasquez Fuentes. Ka K5 Myla, with your report, please come in.
1: Napasaka na ka K5 alan bung adlaw sang Martes ang kasog murder batok sa manghod nga naglutang patay sa iya sini mismo nga magulang nga natabo hapon sang Sabado Agosto 29 sa sitio Lonoy Batabat Bayod Capiz. Patandaan ginkilala diri ang biktima kay alias Fernando 60 anyos, isa ka manguma kag ang ginatudlo diri nga suspect ang iya man mismo nga manghod nga ginkilala kay alias Tadeo

0: sa aton sa ninyo mga gusto magpa-shoutout sa aton nga mga ka-K5. Padala nyo na ang inyo sa ninyo mga mensahe. Gusto nyo magpa-shoutout. Kahit kung may mga mensahe kamo ipadala dali sa aton sa ninyo pagpangalagad sa 11 Mbps dali sa K5 News FM Rojas. Para mabasa lang tayo mga yung udto ka K5 from Liza Barrientos. Mayong utok at K5 Sir Alan, present na kami sa pagpamati from Bernadette Omitin Calzado. Si Jana Anvil Siloso ang nagapamati ka nagalantaw na karoon diri sa ito siring programa mga ka K5. Alright, ang iban karoon nga mga gusto pagin magpa-shoutout. Kuli, padala nyo na ang inyo siring mga mensahe. Kag gusto ipa-shoutout diri sa ito siring programa diri sa 11 Mbps. Balikanta, hataganta kabuhi ang aton mga ginpang headline. Kalakip na ang dugang mga report sang aton sining mga K5 reporter pagkaligad sa importante nga mga commercial. Kindly standby.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka-tricycle driver.

0: Baluan ko ang taas ng dali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, 3 kabisis sa isang kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio!
2: Ang D3 Bio!
1: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
1: Yung may D3!
2: Makatapos mga butika!
1: D3 Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. So, weeks ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nabuyon.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
1: Yung may D3!
4: Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinical, Max4 Biotics! Max4 Biotics! Makabulig sa pagtakas.

0: Gas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: DTX 500. Di na problema mo ba ang magtaas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow.
5: DTX 500.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
7: Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Siyela, sa Mansalingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
7: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
9: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
13: Gusto ko na.
12: Gusto lang ang isog, iditamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
16: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
14: DTX Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
19: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
18: Kaya subukan ninyo.
19: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh.
19: Available now.
20: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
21: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
20: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
22: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kontra. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
15: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
10: Healthy nga uto.
23: My tennis one is
10: like... Matalong kag alerto nga paminsaron.
23: My tennis two is this.
10: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
23: My tennis three is this.
10: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabago.

0: o sa mga neurological disorder, memory, advanced serum, bakal na sa mga butika.
1: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Old Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops at Adlaw-Adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Marie, nga adito kaya mabakal sa mahal.
4: Kay may barato balaya nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
5: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
4: Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ng barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
6: Rain Pharmacy.
7: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: May puso!

0: Lunes. Back here, mga ka-K-Five. 41 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 11 ang oras diri sa K5 News FM Rojas. Ang aton sininga mga kuturan nga gusto magpa-shout out sina kay aton ni karon dugay-dugay basahon diri sa aton sininga pagpangalagad mga ka K5. Kag-standby ha, sa mga topiko, mga balita nga aton igadulong diri sa aton sining programa mga ka K5. Kagini nga balita ang builog nga ginadulong sa inyo sang Mighty C. Mighty C the immunity booster mga ka K5. Kung kamo ginagabatsyag masami ginasipon, ginalagnat, ginaubo, maluya ang inyo sining lawas. Mga ka-K5, malamang nagahina na ang inyo sining immune system. Ganun din nyo na paghulata pa nga maghina ang inyo sining immune system mga ka-K5. Maggamit na, mag-inom, magtumara sang Mighty C. Ang alkaline base ng Mighty C. Kanami mag-inom sang Mighty C, adlaw-adlaw. Wala yan nagahilab ang imo sining tiyan. Lain gidya ang Mighty C mga ka-K5. Bangod ko nagahina na ang inyo sininga immune system, pinagi sa paggamit sa pag-inom sang Mighty C adlaw-adlaw, pabaskugo niya, pabakuro niya ang imo sininga immune system. Kag kun mabakod na gani ang imo sininga immune system mga ka-K5, ining ginabatsyag mo kisang mga sipon, ginalulagnat ka kagang ubo, madula ini mga ka-K5. Pero kung maghina gani ang imo sininga immune system, laban-laban magwagid ining mga balatian mo sa lawas mo. So kanami lang mag-inom sang Mighty C mga ka-K5. Kaysa mga kauturan naton nga nagagamit sini. Risay komparar mong panit mo nga naga medyo ga Korean nut. Na daw old skatulokon. Bangod kulang ka sang pag-inom sang Mighty C. Was maggamit ikaw sang Mighty C mga ka-K5. Nagakinis ang imo sininga kutis. Kung sang una daw medyo olds or tigulang ka lang tawon sa Mighty C, magabata ka tulukon. Adlaw-adlaw gamita ang Mighty C mga ka-K5. Immunity booster. Tagsuman sa aton sining mga kuturan nga nagabatsyag sang sakit o kung nagasuprer sang balatian, komplikasyon sa ila sining lawas, ang komplikasyon dulot or dala sang pagtaas sang ila sining blood pressure. Kagsuman sa aton mga ka-K5 nga nagataas ang blood sugar. Delikado ni mga ka-K5. Kay kung istoryahan ta na gani ang komplikasyon sa ato sining lawas, ang imo sining lawas nagabatsyagid, magahina ang imo sining resistensya. Kapin pa ko nagataas permi ang imo sining blood sugar level sa imo sining lawas mga ka-K5. Ang komplikasyon ni laban-laban mga sakit mo ni magululuwa gid. So hindi na paghulata pa nga maglala ang sitwasyon sa imo sining kaayong lawas. Sa aton mga ka-K5, maggamit, mag-inom sang DTX 500. Pinagi sa pag-inom, pagtumar sang DTX 500, adlaw-adlaw. Mga ka-K5, ang komplikasyon ng ginabatsyag ta sa lawas ang tawo, mapahagan-hagan kag makabuligid paayo sa ginabatsyag nyo mga ka-K5. Ilabi na gid ko nagataas permi ang blood sugar level sa inyo sining lawas. So gani mag DTX 500 mga ka-K5. Kanami pa sa imo sininga pamatsyag kag makapahuway kagid. DTX 500. Adlaw-adlaw naton gamiton mga ka-K5. Nalilagid mabasa to di Danay sa mga gusto magpa-shout out to ah. Sa aton sini nga mga ka-K5. Mayong Uto K5 Alan from Rodolfo Evangelio Jr. Mayong Uto man, Sir Rodolfo. Si Lindon Hano, nagalantaw kay nagapamati na watching live. Shout out, kamusta Lindon? Good afternoon, watching and listening from Blasco Pilar. From Aisa, Tunggala. Nakatotok man siya na rin, Finiquito Tabige. Kamusta, how are you? Maayong uto ka K5, nagamonitor na kami di sa Inkong Car Wash sa Bilbao Street. Lalo nagidya sa kay si Nanay Marilyn Alfabete. Always na always gid gapamati sa K5. Manyaga ta sir. Thank you gid from Mario Alfabete. Madamo gid nga salamat ha. Maayo lang ang pagpanyaga. Kay Nanay Marilyn. Nanay Marilyn Alfabete, mayong adlaw gid sa imo dira. Pag mayong pagpamati diri sa K5 News FM Rojas. Roda Donato Amago, mayong udto Sir Alan. Thank you good Rod. Mayong udto man. Mayong udto gid sa imo ka K5 Alan from Buyet Rote. Mayong udto Buyet. Mayong udto ka K5 Alan from Matias Robles family. Dira sa Pontevedra sa kay sa Matias Robles family from Joshua Patrick Matias. Shout out man kay Nonoy Bench Catalan. Nonoy Bench Catalan nakapanyaga na. Present na mi Sir Alan from Dolores Avilarde. Thank you again Ma'am Dolores. Nakatutok na sa Alba Village, Dinginan, Roa City si Roda Donato Amago. Mayong udto sir, gatutok kami di sa balay sa Banika from Rockies Mulo. Nakapamati na, nakatutok na Mick Villaruel. Mayong udto Sir Alan from Mick Villaruel. Mayong udto Mick. Kamusta na kamudira? Kagsumuman sa aton pagiging mga ka-K5. Mayong udto Sir Alan, nagapamati na kami diri sa Almalbes Village, Barangay Kulasi. From Victor Bustillo Hulasca. Mayong tulanda sa taga Almalbes Village, dira sa Barangay Kulasi. Louie J. Dimo, nagapamati na subong ng mga tinion. Louie J. Kamusta dira? Good afternoon, ka K5 Alan watching and listening from Gerald Dipol. Mayong uto ka K5 Sir Alan, bisan nagapanyaga sige man amon pamati sa mga balita mo. From Bernadeth Umitin Calzado. Bumayong uto gedra Ma'am Bernadeth, no? Sige basta nagapanyaga sige lang pamati sa K5. Diri sa K5 News FM Rojas, diri sa 11 Mbps. Mayong pagpanyaga landa sa inyo ha. Mayong hapon, sir. From founder Miraflores Flaviano Biason. Mayong hapon. O iban pagid gusto magpa-shoutout. Padala nyo lang diri sa K5 News FM Rojas ang inyo sininga mga mensahe mga ka-K5. Are tamdon tani karon kaga ining gintopikota angot ini mga ka-K5 sa order sang ombudsman sa kaso ang agin papanaog removal from the office kag perpetual disqualification from holding government office mga kag K5 sa kay punong barangay Giovanni Balsote sang barangay Bulo, Rojas City. Nga man ginabalik tani o kung ginatagaan tani development. Ini for the good and welfare man sa mga pumuluyo sang barangay Bulo. Now karon hasta subong nakabinbin pa o nakabitin pa ang mga pumuluyo kung sino ang ila sini kabigon nga barangay kapitan dira sa barangay Bulo mga ka-K5. Kay hasta subong wala pa kita kabati nga iring mando sang ombudsman nga ginasipa na sa pwesto si punong barangay Balsote ang wala man maserbe. Kay kon pamangkuton ta ang office o kon ang DILG field office diri sa Rojas City. At no comments ang nagligad. Kagdo hindi pa to ma-explain ni Mr. Gino Salamangka mga ka-K5 ang DILG City Field Office Head sang DILG Rojas City kung ano gid ang proseso kag kung paano nila ipatuman ang mando sang ombudsman. No comment ang pamangkot karon sa mga pumuluyo sang barangay Bulo amone. Tay kun sin kun hindi ang DILG magpatuman sino sina ang magapatuman sang order sang ombudsman mga ka-K5. Kailang alangman kami di sa K5 karon na suguon nyo nga ihatag to kag magserbis ang order para sa kay punong barangay Balsote. Hindi bala? Amo nang pamangkot karon sa mga pumuluyo sang barangay Bulo. Kung hindi kamo sa DILG, sino? Kung hindi subong, sano? Do slogan sa eleksyon now. Amo nang pamangkot naton karon mga ka-K5. Now, on the part sang aton sining mga pumuluyo dira sa barangay Bulo. Sinong kabigo nila nga kapitan kay mismo si punong barangay Balsote? Nadlock na magfunction. Nga ginpahali na siya. Although nga tiway pa man siya kabaton sang official order nga ang proper or ang protocol nga pagpahalin sa iya gaginahulat-hulat ya pa hasta subong nakabinbin mahamper ang operasyon mga ka-K5 sang barangay Bulo, Rojas City. Magabalik kita diri sa aton sini nga pagpangalagad. Diri sa 11 Mbps, dugangan tay ina kag pila naton ka mga topiko pagkaligad sa importante nga mga pahibalo. Can you stand by?
1: K5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Catalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kaban, Calan City.
3: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
2: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsol. Nang pagka-ubos ko, sir, may alibyo git. So buong gimintinance ko, nag-itser ka namin, nag-it sa akong nga mata.
1: TTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon? Kaupod na siya na ako nga diskasyon. Aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil?
5: Gasugod lang, Sir GP, ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
4: Oo, choice.
5: Mahilig magsigi kaon. Tamis, ice cream, soft drinks. Ah, nya bilog nga adlaw, pungko. Pagbugtaw, pungko, kaon. Kanto opisina, pungko. Snacks. Oh, sinundim dako chan. May tani kong ga naka ano, DTX 500. Bisan pa ano mabuligyan ang metabolismo?
4: Correct.
5: Oh, ang problema way pagid gakaon utan. Way gakaon utan, way gakaon prutas. Tapos way paginom DTX 500 by tisadi dako tiyan eh.
4: Gusto, no? Ang pagdako actually sang buyon, hindi lamang ini isa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala kamo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight. ang nagresulta sa mga major diseases kaangay sang heart disease kag heart attack.
5: Kung dako imo buyon Sir GP, siyempre taas imo bad cholesterol.
4: Gusto.
5: Taas imo triglyceride. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, gi-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imo nga korason. Nya, okay gid tani kung gainom ka dito X500 para mabuligan nga hindi ma-oxidize ning mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo ma-neutralize sa DTX 500 kag by TC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw tani naka DTX 500. Ang purpose ana kay kung taas nang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga permi ginamo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makapakadto na kasdamo nga balatian ang pagdako sa imo buyon. So pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo ni TX500.
1: TX500!
6: Ako si Juliet Nol. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times sa balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
1: TX500!
4: So, kung ga DTX500 ka, malikawan ang iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon, kaangay sang high blood pressure kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
5: Correct. Halin pa sa pagsugod Sir GP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon damo tamis, likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches kay mabankrap imo nga pancreas. Posto. Ang matabo Sir GP, sige bu-bu sang insulin, diya ang iya insulin nga kapasidad di man masarangan sa ginakaon mo. So sobra nga kaon, na stress imo pancreas. Ti gubay, here comes, mamroblema ka, may mga insulin resistance, ti diabetes eh. Sige yun, pagid kaon sa tamis, kagabusar sa lawa, Sir GP, mabot ang panahon nga, di na mag-produce ang imo pangkreas ang insulin.
4: Gusto.
5: So, maulat ka, nga mabankrap imo pangkreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahaw, ti bakal mo na lang na ako, DTX 500. So, ang matabo ni Sir GP, kung di mabankrap ang imo pangkreas, isa sa solusyon, Sir GP, is, siyempre, pawayanan mo, agad hindi matamaan gamit sa selula sang pangkreas, ang mga cells na kontrolahon gid Sir GP. Dapat lifestyle modification, importante na. Inikon, mamati pa.
4: Gusto.
5: Kung maumpawan pa.
4: Oo.
5: Pero kung gainom ka DTX 500, mabuligan ng imo pangkreas, balik normal. Tapos, makaproduce na na siya sang nagakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress ng katabo na kag free radicals nga among gapaguba sa pangkreas, man-neutralize niya Sir GP.
1: TGX 500.
7: Imo pangalan na partner.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
7: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
8: 470.
7: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
8: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
7: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
8: 160.
7: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
8: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
9: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
1: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga D3 Bio.
11: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
12: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics! Spore Biotics!
11: Ang best friend sa mga kababaihan!
12: Spore Biotics!
11: Dina-maintain ang pH level sa feminine area!
12: Spore Biotics!
11: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae!
12: Call
11: confident ka sa Clinica Spore Biotics.
1: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitingut ubra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagimpapaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops at doon na ang I Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
13: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino. Kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. YTC Network News. YTC Network News.
14: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, dalawang Kokpo personnel na sangko sa lascivious act laban sa criminology interns nasa restrictive custody. Mga kaso ng pagnanakaw sunod-sunod na naitala sa Bacolod at Negros Occidental, mga krimen huli sa CCTV. At COMELEC Negros Oriental naghahanda na sa pag-file ng BSKECOC sa September 28.
1: YTC Network News. YTC Network News.
14: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zavac sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, dalawang Kokpo personnel na sangko sa lascivious act laban sa criminology interns nasa restrictive custody. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
15: Nasa restrictive custody ang dalawang personnel ng Kokpo dahil sa lascivious conduct laban sa criminology interns. Naganap ang insidente noong Agosto 8 habang nasa loob ng Bulwa Police Station. Ang dalawang babaeng OGT agad na nagsagawa ng investigasyon ang protein personal na ipinaabot ang direktiba kay Kokpo Director Colonel Dexter Pae na makipag-ugnayan sa Women and Children Protection Desk upang matulungan ang dalawang biktima. Sa ngayon, nasa Regional Personal Holding and Accounting Unit ang hindi pinangalan ng PNP personal. Binigyang diin ng protein na hindi kailanman kukusitihin ang ganitong gawain. Bago pa man ito, dalawang police trainee na rin ang kinasuhan ng rape matapos mabiktima ang kanilang kaklase na isa ring trainee at anak ng pulis.
16: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
14: Samantala, mga kaso ng pagnanakaw sunod-sunod na naitala sa Bacolod at Negros Occidental, mga krimen huli sa CCTV. Balitang hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
17: Nagtago ngunit natuntun din sa kalaunan sa ilalim ng sofa ang isang dress in 9 anyos na lalaki na pumasok sa isang bahay sa Barangay Alihis sa Bacolod City sa probinsya ng Negros Occidental noong araw ng Biyernes, Agosto 28. Sa impormasyon na nakalap ng K5 News FM sa Bacolod, may nakapag-report sa mga pulis na pinasok umano ng isang lalaki ang bahay na walang tao sa nabanggit na barangay at dito na nagresponde ang mga otoridad. Agad na naaresto ang suspect na pinangalanan bilang si alias Jerry. Nakuha pa mula sa suspect ang dalawang sachet ng pinaghihinalaang shabu. Napag-alaman na si alias Jerry din ang itinuturong suspect sa pagnanakaw ng manok sa isa pang bahay sa Barangay Alihis. Isa pang notorious na magnanakaw ang nasa kote ng mga otoridad sa Bacolod City. Ang suspect na isang miyembro ng LGBTQ ay nabuking sa kanyang ginawang pagnanakaw dahil ilan dito ang nasa pool ng CCTV. Maliban sa cash na kinuha ng suspect mula sa bahay ng kanyang mga biktima, suspect din sa pagnanakaw sa isang tindahan ng cosmetics ang naturang homosexual na nabuking dahil sa CCTV. Sa bayan ng Hinigaran sa Negros Occidental, nasa pool naman ng CCTV ang ginawang pagnanakaw sa isang tricycle sa isang residential area sa Barangay 4. Nangyari naman ang krimen noong araw ng Huwebes, Agosto 27, las 3:48 ng madaling araw. Bagaman may CCTV, hindi naman nakilala ang magnanakaw dahil may takip ito sa mukha. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
14: At Comelec Negros Oriental naghahanda na sa pagfa ng BSKECOC sa September 28. Balitang hatid sa atin ni KK5 Shara Humilio.
18: Naghahanda ang Commission on Elections sa Negros Oriental para sa pag-aayon ng mga Certificate of Candidacy kung COC na mga tatakbo sa barangay at sanggunin kabataan elections ngayong Nobyembre ayon sa isang opisyal noong Lunes. Sinabi ni Comelec Negros Oriental Provincial Election Supervisor Attorney Eddie Aba na nagpapatuloy ang hensya sa mga paghahanda para sa halalan sa kabila na nakabinbing panukala na ipagpaliba ng BSKE. Nakatakda ang pag-aayon ng COC para sa mga kandidato sa barangay at sanggunin kabataan mula sa September 28 hanggang Oktobre 5 haba ang panahon na pangampanya ay tinakda mula Oktobre 22 hanggang 31. Inianunsyo rin ni Aba na natapos na Provincial Comelec ang ibentayo ng mga opisyal na ballot box na gamitin para sa manual na butuhan na nakatakda sa Nobyembre 2. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
14: Samantala, tourist boat lumubog sa kalagitnaan ng karagatana sa Guyana, Eastern Samara. Balita hatid sa atin ni KK5 Carlo Arisgado.
19: Lumubog ang isang tourist boat na may sakay na hindi bababa sa 30 pasaheros sa kalagitnaan ng karagatana sakop ng barangay Buena Vista, Giwan, Eastern Samara nitong nakaraang araw. Ayon sa Philippine Coast Guard, binabaybay ng nasabing motorbangka ang ruta mula sa mainland ng Giwan patungo sana sa isla ng Marikani alas 10:50 ng umaga nang pasukin ito ng tubig sa likurang bahagi na nagdulot ng unti-unting paglubog nito. Mabuti na lamang na may mga lokal na mangingisda ang malapit sa pinangyarihan ng insidente kaya agad itong humingi ng saklulo sa Coast Guard at iniligtas ang mga pasaheros. Wala namang naitalang nasawi o nasugatan sa nasabing insidente samantala na pag-alamang lumayag ang naturang bangka ng walang kaukulang clearance mula sa Philippine Coast Guard at ito ay mahigpit na ipinagbabawal ng mga otoridad. Paliwanag naman ng may-ari ng bangka, hindi pa raw aprobado ng mga otoridad ang pagpapalit niya ng pangalan ng sasakyang pandagat na nakarehistro sa dating pangalan nito. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa himpilang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas sa K5 News FM.
14: Gayun din 7 years old na estudyante patay matapos malunod sa ilog sa San Pablo, Isabela. Detalye ng balita hatid kay K5 Don Chavez.
20: Nasawi ang 7 taong gulang na grade 2 pupil na kinilalang si Giel Morris Ganaban Balisi matapos tangayin nagmalakas na agos habang naliligo sa Cagayan River sa barangay Awitan, San Pablo, Isabela. Batay sa investigasyon ng pulisya, naglalaro at naliligo si Balisi kasama ang dalawa nitong pamangkin nang bigla silang tangayin ng mabilis na agos ng tubig. Sa tulong ng nakakita ay nailigtas ang dalawang bata ngunit mabilis umanong lumubog at nawala si Balisi. Agad na naglunsad ng Joint Search and Rescue Operation ang LGU Rescue Team at ang PNP San Pablo ngunit nahirapan ng mga ito dahil sa matinding dilim dahilan para ituloy kinabukasan. At dito na nga natagpuan ang wala ng buhay na katawan ng bata na napadpad sa bahagi ng Namabalansur sa Tuguegrao City. Dahil sa trahedya, agad na umuwi sa bansa ang mga magulang ng biktima na kapwa OFWs. Naglabas naman ng mahigpit na babala ang mga awtoridad sa mga magulang at tagapangalaga na bantayang maigi ang mga bata at ipagbawal ang pagligo sa mga ilog, lalo na tuwing malakas ang agos upang maiwasan ang mga kaparehong sakuna. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
14: A driver patay ang kasugatan matapos maaksidente sa sinasakyang motorsiklo sa Aklana. Balita hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
21: Patay ang driver ng motorsiklo habang sugatan naman ang kanyang pasahero matapos na maaksidente sa kurbadang daan na sakop ng barangay Habana na Basaklane. Ang hindi na pinangalanang driver ay isang 47 anyos na lalaki, residente ng Banga, habang ang pasahero naman ito ay isang 19 anyos na residente ng bayan ng Ibahaye. Nagtamo ng malubhang pinsala sa tiyan at ulo ang driver, samantalang nagtamo rin ang mga pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan ng pasahero. Lumalabas imbestigasyon ng Nabas PNP na pauwi ng dalawa sa katik Klane, sakay sa isang motorsiklo na galing sa isang bar sa bayan ng Nabase. Ngunit pagdating sa kurbadang bahagi ng kalsada ay bigla na lang nawala ng kontrol ang driver dahil ng aksidente. Agad na isinugod sa ospital ang mga biktima ngunit hindi na umabot ng buhay ang driver habang patuloy namang ginagamot sa isang hospital sa Kalibo ang 19 anyos na pasahero. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
14: Samantala, pagpalit ng liderato ng PNP sa Puerto Princesa, walang kinalaman sa nasabat na 6.1 million pesos cooking oil. Balitang hatid ni K5 Gilbert Basho.
0: Walang kaugnayan ang pagpapalit ng liderato ng Puerto Princesa City Police Office o PPCPO sa pagkakasabat ng tinatayang 6.19 million pesos ng halaga ng hindi otorisadong cooking oil products at mga sasakyan sa Barangay Bakungan, Puerto Princesa City. Ito ang nilinaw ng PPCPO kasunod na rin ng kumakalat na pahayag sa social media na nag-uugnay sa pagbabago ng hepe ng PNP sa lungsod sa naturang operasyon. Ayon sa pulisya, ang pagpapalit ng liderato ay bahagi ng formal na organizational transition, alinsunod na rin sa mga kautusan ng PNP at Police Regional Office Mibaropa. Kung matatandaan, nitong araw ng Biyernes, Agosto 28 taong kasalukuyan, isinagawa ang turnover of office at assumption ceremony para sa formal na turnover ni Police Colonel David Tugtugan Jr. ang posisyon bilang officer in charge kay Police Colonel Vicente Templo bilang bagong city director. Binigyan diin ng PPCPO na walang sapat na batayan upang sabihin ang pagbabago ng liderato ay resulta ng operasyon, isang parusa o administratibong aksyon kaugnay sa nasabat na cooking oil. Samantala, patuloy naman ang kaukulang imbestigasyon, dokumentasyon at legal na proseso sa nasabing operasyon, habang hinibok naman ng PPCPO ang publiko na maging mapanuri at huwag maniwala sa mga walang basihang impormasyon. Ito si K5 Gilbert Basho para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
14: At pagpapatupad ng anti-obstruction, Santique magsisimula na ngayong araw. Balita hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
3: Magiging epektibo na ngayong araw, Setyembre 1, ang ordinansang anti-obstruction sa bayan ng San Jose de Buenavista, Antique. Batay sa post sa Facebook page ng LGU San Jose, kailangan manatiling malinis, tahimik at walang anumang sagabal ang lahat ng pampublikong kalsada, mga eskinita at mga bangketa para sa kaligtasan ng mga pedestrian at mga residente. Hinihikayat ang mga sidewalk vendor at iba pang gumagamit ng mga pampublikong lugar na kusa ng alisin ang kanilang mga kagamitan, paninda at istruktura bago ang araw ng pagpapatupad. Para sa mga lalabag sa nasabing ordinansa, bibigyan ng warning at 24 oras upang linisin ang bangketa para sa first offense, multang 500 pesos at pagkumpiska sa mga gamit o panindang nakasasagabal sa bangketa para sa second offense at multang 500 pesos pagkumpiska sa mga kagamitan at hindi pag-renew ng business permit para sa third offense. Umaasa naman si San Jose de Buenavista Mayor Attorney Paul Joseph Untaran na magiging maayos ang implementasyon ng nasabing ordinansa para sa kapakanan ng bayan ng San Jose de Buenavista, Antique. Para sa MyTC Network News, K5 Jojen Kabatingan Morillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
14: At inireklamong poultry farm sa Linubayan, Tigbawan, Iloilo, pinatawa na ng suspension order. Balitang hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
22: Pinatawa ng suspension order ng local government unit o LGU ng Tigbawan, Iloilo sa pangunguna ni Mayor Virgilio Nene Teruel ang inireklamong poultry farm ng mga taga-barangay Linubayan na GT Poultry Farm. Ayon kay punong barangay Rene Tanyo, Agosto 28 ang petsa sa nasabing order at di umano'y Agosto 30 ang effectivity. Sa nasabing order, pwede lamang maka-operate ulit ang poultry farm kung may mga certificates na mula sa Environmental Management Bureau o EMB, kaugnay sa compliance sa environmental protection, gayon din sanitation. Ang reklamo sa baho at langaw ng poultry farm na nasa katabing barangay na Sipitan na nakakaapekto sa mga taga-barangay Linubayan na hindi nabigyan ng aksyon ng LGU ang dahilan ng pagbitaw sa pwesto o pag-resign ng punong barangay. Pitong mga barangay kagawad at SK chairman bilang pagprotesta. Posibleng magpapatawag ng meeting ang alkalde kaugnay sa suspension order. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
14: Checker K5 sa detalye na ating balitang abroad. Libo-libong pasahero ang naantalang biyahe sa Jomo Kenyatta International Airport sa Kenya matapos pumasok sa ikalawang araw ang go slow strike ng mga airport workers. Pinangunahan ito ng Kenya Aviation Workers Union dahil sa hindi pagkakasundo sa collective bargaining agreement at di umano'y kakulangan ng kooperasyon mula sa mga otoridad at airline companies. Bunso dito ilang flight patungo Nairobi ang nakansela o pinagpaliban habang may mga pasahirong umabot sa higit 12 oras ang paghihintay bago maabisuhan sa pagbabago ng kanilang biyahe.
2: YTC Network News. YTC Network News.
14: Mga K5, sumayin niyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News of AM Palawan, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Ray Almudal sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News of AM Philippines.
2: K5. FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! Mike Pumsa!

0: Pabalik diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. 17 minutos na kaligad sa tak ng alas 12 oras diri sa K5 News FM Rojas. Mga ka K5, diri kita karon sa paghatag na kabuhi sa pagtalakay sa mga ginpang headline aton kagina nga mga balita. Topikota diri sa aton sining pagpangalagad mga ka K5 ining isa karon sa plano sang municipal government sang Panay Capiz ang pagpatindog na sang ila sining nga municipal hall dira sa banwa sang Panay matapos ang nagligad nga mga binulan nga ginabida ni Mayor Jonathan Sanibesa sa iya sining state of municipal address mga ka K5 nga ang banwa sang Panay nag-purchase sang duta agod patindugan sang municipal hall. Nabakal na ang duta subong reportedly nga ang pundo ara na na-download na sa municipal government sang Panay, agod nga ipatindog naman sang municipal hall building. Sa line number 3, yari kaupodtan si Mayor Sanibesa for confirmation of this report, mga ka K5. Mayor Sanibesa, sir, mayong hapon sa imo, kaga welcome diri sa aton sining programa diri sa K5 News FM Rojas.
1: Mayong kay Paibalan, no? Basta lang tagpalamatis ang inyong programa sa kamaydayad nga hapon sa atong tanan.
0: Mayor Sanibesa, sir, nagtawag kami sa imo agad i-confirm ining report namon nga rabaton nga ang municipal government sang Panay na bato na ang pundo agad nga ipatindog sang municipal hall ninyo dira sa inyong banwa, Mayor.
1: Well, tama na, no? Alan, no? 2 weeks ago, no? Gimpaabot sa Igtulupangod ko sa among municipal treasurer, no? Na i-download na, no? Sa BBM, no? Through the Local Government Support Fund Program, no? Ang 150 million para sa phase 1 sa among ginaplano, ginahandong bagong munisipyo, Alan.
0: 150 million para pa lang ni sa phase 1.
1: Phase 1, no? Kaya ang actual request ko actually dire is ano eh based on our AIP, no, it's 300 million K5 alan.
0: Pila, Mayor, ang inyo actual
1: based on our request. AIP, based AIP. On our AIP, ang actual costing namon is 300 million alan.
0: Mm-hmm.
1: So I was informed, no, na aprubahan ang 150 million, no, phase 1 para at least maumpisahan ang proyekto, but I was assured again by Congressman Howard that he will again help me out, no, na ma-aprubahan man by next year para sa phase 2, no, sang completion sa sining ginhandom namon nga bagong munisipyo.
0: Okay. Based sa inyo sining costing under sa annual investment plan ninyo sa municipal government sang Panay under your administration na Mayor Sanibesa, ang 150 million ginhatag ini or gindonar ini sang office ni Congressman Howard Ginto?
1: No, hindi. Nag-request ako, no, nag-request ako to the Local Government Support Fund, no, LGSF, no.
0: Okay.
1: And then madamo ako actually gi-request sa K5 ala, no, ng mga infrastruktura, no. In fact, no, ang kabilugan nga naaprubahan, no, out of my request, ano, ang naaprubahan is amounting to 216,925,000, no. Upon request, inform ko si Congressman Howard Ginto that ginataga ko siya sang listahan sa mga gin-request ko to the Local Government Support Fund, no. The same time, no, I was also advised to na ipalapit man, no, sa talatapan ni Senator Soto itong mga request naton. So kinatagal nato sila ining ang talatapan ni Congressman Howard Ginto kag talatapan ni Senator Soto, no. Binigyan ko sila sang kopya, no, sa mga request no ng mga infrastruktura ko through the local government support fund no. Nagkalipay ako no ano mga proyekto gid ang naaprubahan diri sa munisipyo sa Panay.
0: Can you
1: anong
0: give us the breakdown, Mayor? Can you give us the breakdown kung ano ining anom tanan ka mga infrastructure project nga gin hataksimo?
1: Well, farm to market road no, diri sa Barangay Bahit no, amounting to 13.5 million. Again, farm to market road sa Barangay Buntod worth 10 million. Farm to market road worth 10 million para sa Barangay Pawa. Tulay no. Farm to market road again no. Para diri sa Barangay Pili. Tapos may ara kita nga request no nga na tulay no para sa barangay Ilamnay worth 17 million kag ini ang pinakadako nga kantidad ang para sa munisipyo nga 150 million for a total of 216,925
0: kag kadako gali sang budget na nga na-download sa municipal government sa nga Panay kag na program na ini tanan mayor para sa imong mga infrastructure project?
1: Well, muna ang gina-finalize naman na last week na nag-start na kami mag geotagging no. And ang amon municipal engineer no, gina-finalize naman ang program of works ni no. Para once matapos ini no, we will come up with the necessary posting no para maumpisa na ini proyekto nga maini.
0: Oh, sa tanan sa mga breakdown mayor nga ginhatag mo sa amon, nagapamati man ang pumuli sang banwasang Panay, diin ini ang unahon mo pag-umpisahan.
1: Well, kung pwede umpisahan ng dululungan no, we will try to ano to implement this the soonest possible time ala no. Kay kinanglano ini sa mga pumuloy, especially ini mga farm to market road ining tulay na akong mga ginambal sa imo no. Kinanglanong gid ini no sa mga pumuluyo dire sa mga nahinambit ko nga mga barangay no. So hopefully makadako nga bulig ini no para sa paghulag no sa aton mga pumuluyo dire sa mga nahinambit ko nga mga barangay.
0: Okay. Mayo damo interesado kay man nagapinamangkot ang mga taga Panay no. Ang inyong municipal hall pila na ini katuig nga man nagagwa kag na desideran ni Mayor Sanibesa nga i-relocate ang municipal hall sa nga Banwasang Panay.
1: Well, una no, balan mo ala no, ako ang Panay is has been declared as the heritage capital of Capiz no.
0: Okay.
1: Panay is very rich in history no. Ang ilang mga ang history sa Panay is very rich no. Kung ato matandaan, Panay was once the capital of Capiz no. Sa first district, makonsider mo ang Panay ang pinakadako nga banwa no diri sa first district. Pero sad to say, kami ang may pinakagamay nga munisipyo no. Kag balaan mo ala no pag pungko ko diri tunodigan nga tuig no. Lapta-lapta gani ang mga talatapan di may ato dito ng piso may civic center namon, may ari diri sa tabok sang among munisipyo. Kay ano na kami diri naganda ko man no ang manpower namon dire no. So kinanglano na gid man na mamaghalin kita sa dako nga munisipyo para makahulag makatrabaho sang eksakto ang mga empleyado dire kag makahatag kami sa nagakaigo nga eksakto nga serbisyo sa among mga pumuluyo. It's high time mga ala no nga mag step up no ang Banwasang Panay.
0: Na-observe ta sa during sang ginpatigan mo nga state of the municipal address mayor no nga nag-purchase kamo sang duta kag ginbida diin gani ining exact location gid sang inyong bag-ong municipal hall nga patindugan mayor.
1: Diri ini sa may poblasyon tabok no. Pag kung halin ka halimbawa diri sa Banwa no going to Pontevedra, pag left turn mo no may agyang kada nga gasolina no, And a few meters, siguro mga 100 meters on your right side, may dako dira, ang pinakaunang dako nga bakanting lote dira, no? It's about 3.3 hectares, no? Mula ang ginbakal sang munisipyo sang Banwa Sampalay.
0: Kag sa barato ini nga presyo, Mayor?
1: Yes, no? Actually, no?

0: Okay, ano ini extrajudicial partition ini ala no daw 33 ang mga heredero no nga kaistorya ko din no. So gintsagaan naton ini ako mismo ang personal na nakipag-negosyar sa ila kan sa kaluwasan Dios no nahatag nila at na negosyar naton at 670 pesos lang per square meter. So dako gid nga
1: dako ang diferensya.
0: Dako nga diferensya no, dako ning advantage para sa Banwasang Panay Alan.
1: Maswerte no ang Banwasang Panay kaya mismo ang mayor ni Lagil ang nag-negotiate kay nakuha ini sa pinakabaratong presyo no. Daw pareho ini nga advantage man sa Banwasang Panay kag sa mga pumuluyo. Mga pila ini hektarya mayor?
0: Ano ini 3.3 hectares no, so 33,000 square meter ini kakipay bala no, so 33,000 square meter or 3.3 hectares ini
1: pero pila ang total square meter ang pagapatindugan lang sa municipal hall.
0: Well no, ang infrastruktura lang no, not to mention ang parking, the public park no. Siguro mga more or less we will at least mga more or less mga 4,000 no square meter ang pag-occupy no na lote sa lot area no, 4,000 kay balan mo diri ko man ginaplano nga ipatukod ang amon na public market no, diri man sa lugar ngayon eh kag public plaza no, public plaza diri ko man pag-ikabutang ini kay 5 alan. So with regards sa munisipyo, so more or less anywhere from 3,000 to 5,000 square meters siguro lang ang i-occupy namon.
1: Pero ang plano nga pagpatindog ya o kon pagtukod sang merkado kag plaza, wala pa ya sang nagakaigo nga pundo, only ang municipal hall pala.
0: Wala pa, pero actually upo din na sa gin-request nato no, kung ako magsila daw more or less mga around 12 big tickets project ang gin-request nato to the local government support fund no. Anom lang out na 12 anom lang ang na patigayon nga maaprubahan no, but nevertheless no ang amon request is still standing man gyapon ano eh. Alam, hopefully ma-approvehan man eh, kay gina-follow up man nato nini.
1: Okay. So, ining sa pawa mayor nga proyekto nyo, inline ini sa kwan sa fishing port.
0: Well, ang sa pawa naman no, salamat at pamakot mo na no. In fact no, last week no, and sa kagaya no, madasig ang pag submit namon sa mga datos na ginapangayo sa Philippine Fishing Port Development Authority no, kay ginalagas nilang mapabid man no ang pag-rehabilitate sa Sining Pawa Fishing Port no within the year no. So ato naman no, nasubmitan namon ang mga datos nga kanang lanon pa para hopefully maumpisa naman nga ipabid din eh, no. So upod pa ina no, but ining pondo sa Philippine Fishing Port Development Authority no, ang pondo sini magahalin mismo sa Philippine Fishing Port Development Authority ang pondo sini.
1: Ano ni mayor, bali expansion ini sa Pawa Fishing Port ang matabo?
0: Hindi, rehabilitation kita, total rehabilitation.
1: Total.
0: No? Usa din, no? may merkado kita, may bagsakan center kita, may mga stall kita da, no? May mga tiangge, may mga restaurant kita, no? May cold storage facility, may food processing kita, no? We'll try to make it as a, ano, no? A class A fishing port Alan, para maka-compete man no ang Banwasang Panay no sa ginatawag na peace port no. Kay balan mo Alan no, modesty aside no, ang kalabanan ng mga dako ng porsyento sa mga produkto nato no, halis sa mga palaisda ano, sa mga kadagatan nato no, halos sa dako ng porsyento sina diri nakukuha na no sa Banwasang Panay no. So that's why kinanglan no, mag-grab na mo ng opportunity nga ina no, nga makadugang sa amon mga economic activities no. Hopefully once na ma-rehabilitate na mo ining Pawa Fishing Port.
1: So with this total rehabilitation sa Pawa Fishing Port, nagalaom bala si Mayor Sunny Besa nga mangin na dako ini mabulig sa inyo economic enterprise dira sa Banwasang Panay, Mayor?
0: Ay, kapatid ako, no?

0: kung ini nga magiging improvement no sa among mga local revenue sa Alan. So gina opda lang nato ini sa pangamuyo Alan no kay balan mo kung hindi, wala man ako gasalig sa kaugalingon ko no. Ginasalig nato ni sa makaako nato no kay siyang mong nakabalo sa tanan. So ginaop na lang nato ni sa pangamuyo at gapasalamat ako sa mala Dios nga out of the 12 mga big ticket projects na ginrequest naton ano mang naprubahan niya sa Indangan Tuig.
1: Dako na ning oportunidad sa municipal government sa Panay under your administration mayor ang aprubahan nga pundo no kag advantage na ni para sa mga pumuluyo dira sa imo sining locality mayor sa Nibesa. Well,
0: tamay na lang, nakibalan mo for this year alone, no? Ang amon national tax allocation is ara man lang kami sa almost 261 million, no? So daw ginatangad kami sa almost the same one whole year national tax allocation, no? Sa sining mga proyekto na napangayuan natin sa pondo.
1: Okay. So kabay pa, no? Nga materialize ini tanan na mayor sa under your administration. Last ni Mayor, may ibahabo lang ako nga pamangkot. Natigayo na ini ang Panay Scholarship kag ano na release na ini ang pundo sa mga estudyante dira sa Banwasang Panay Mayor.
0: Well tama no, to nagdigad nga Lunes no, nagpatigayon kami no sa para sa first batch namo kay bala mo sa first batch namo we have 300 scholars no. Naka-release na kami last year sa first batch na 3,000 pesos no for the first semester kag last Monday no second semester first batch namon ini no so this coming August or next month no we're going to have another 300 second batch ini no educational assistance man lang ini ala no gamay lang ini ginahatag namon but nevertheless no bisikan pa paano may ginaubra no may contribution ang lokal na gobyerno para makabulig sa aton mga kabataan nga makatapos sila sa nila eskwela and hopefully Alan by the way no kung in kaso nakaluyan matapos naman na ang budgetan ng amon ginahandon mabagong merkado no diri sa duta naging bakal namon kinaplano ko man nga ining amon daan nga merkado pa ubrahan ko man ini as technical vocational school Alan.
1: Mm-hmm. In partnership sa TESDA Mayor.
0: Yes no. In fact, yanda ka semana no, I have a scheduled meeting with the TESDA no because I am dead serious na gusto ko especially sa aton mga out of school youth, sa aton ng mga single mom na gustong mag-try isang ibang oportunidad no. So i-offer nato ini pero base siguro ini mga next year na ini Alan no kay importante dire ang venue no o ang eskwelahan kapag kusa din i-conduct ang mga training para maka-issue kita sa mga NC2 NC3 ng mga certificate from TESDA.
1: Mayo ini nga plano kay manti ang training school nga daan nga accredited sang TESDA medyo malayo I guess daw dumalag pa no pero once nga ma-materialize ina it is good opportunity man para sa hindi lang sa taga Panay pati sa mga taga First District sang probinsya sang Capiz even taga Roa City
0: of course man, no, no? It will be open naman no. Mm-hmm. But of course no by kay although hindi ko pa naibaluan na setup but more or less no maglaan kami sang pondo para mapatigayon ini no so hatagan ko of course muna priority ang mga kasimanwa ko diri sa Banwasang Panay.
1: Okay. Mayor, ang old municipal hall nyo or inyo municipal hall building, once nga matabo na nga makasaylo kamo kag maubra na ina, anong plano sang mayor sang Banwasang Panay kung matigayon na ini ang bagong municipal hall?
0: Well, himuon namon ini no nga public library na kung sa diin no may ang mga kabataan naton nga pwede sila mag-research, they can have the research no diri no sa amon public library no, especially ang mga kabataan naton nga wala mga computer o wala internet access no, then we will provide that no once na ma-convert na namon ini into public library. At the same time no, himuon man namon ini nga museum no kag tourism information office no, so muni ang magiging alternative para sa diri sa amon daan nga munisipyo no, museum, public library and tourism information center.
1: Okay, with this Mayor, nagapasalamat gid kita sa imong oras kag with that information nga ginhatag mo sa aton sining mga tagpalamati, particular na sa imo sining mga constituent dira sa Banwasang Panay. Lastly, Mayor, may gusto ka ipanugyan sa imo sining mga pumuluyo kag mga kautura naton dira sa Banwasang Panay?
0: Well, siguro isingit ko lang no kakipaybalan Alan. No?
1: Yes, okay.
0: Kay balan mo no, noong na aprobahan ni I was so excited no at nakaabot ini sa mga nakalain-lain nga mga waragwaga no. And then last week no, I have a chance na makaistorya ko si Congressman Howard Ginto no.
1: Okay.
0: Kinambalan niya ako dito, baka pwede naman wag mo muna masyadong ipagkalat yung mga grasya nga nag-abot sa imo kay ginakulit ako sang iban nga mga kabanuhanan. Sabi, ang sabat ko lang sa kanya, hindi ako nagatikal, hindi ako nagapabuga, but it's only proper nga mahibaluan sang hindi lamang sang mga pumuluyo sa Banwasang Panay kundi sa bilog ng primer distrito na ang aton congressman yan da isa ka mahugod, mapisan nga klase nga congressman. No? So,
1: okay,
0: muna malang gusto ko ipabot. So, hindi pwedeng isekreto, hindi pwedeng itago. Ini, kinanglang mahibaluan isang bilog na pumuloy sa 1st District kung gaano kahugod ang aton congressman.
1: Okay. Sige, Mayor. Thank you so much, Gid. Good luck, no? Congrats, kabay pa nga ma-materialize ini tinandra sa Banwasang Panay.
0: Madamong salamat, Alan. Mayong hapon. It's a pleasure.
1: Oh, good luck, Mayor Sanibesa. Kag madamo man nga salamat. Mga ka-K5, si Mayor Sanibesa. Mayor sang Banwasang Panay, mutong pila ka mga infrastructure project nga na-download na sa municipal government sang Banwasang Panay, mga ka K5, under the administration of Mayor Sanibesa. May isa tani sa mga gusto tagitalakayon ining pag-relocate o kon pagpatindog sang bag-o nga municipal hall sa Banwasang Panay. Kagangin highlight pagid ining total rehabilitation mga ka-K5 sang Pawa Fishing Port. Balikan tani, dugangan tani diri sa aton sining pagpangalagad kay damo gin interesado sining mga taga Banwasang Panay pagkaligad sang importante nga mga commercial. Kindly standby.
2: KK5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Rosita, Kapangluya, ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
5: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kabula. Babaihan. Spore Biotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
6: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
7: Ew! Yucky!
6: Mag-Spore Biotics ka!
7: Clinicas for Biotics. Ginapanamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Sport Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
8: Para sa matino nga dugo,
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo,
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant
8: nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo nga tayo,
9: happy kanunay,
8: DTX 500.
9: Masaligan,
8: epektibo,
9: DTX 500.
8: DTX 500.
10: Juice 7 lot.
11: Ano ginabatsyag mo sa
10: high blood gid ko?
11: Kailan sa una ang imo
12: blood pressure?
10: 180 over 100.
11: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
10: 3 times a day gina ko na DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
8: DTX 500.
13: Panahon na naman ang ubo,
8: si punch at trangkaso.
13: Pero
8: huwag mag-alala
13: dahil andito na ang Mighty!
8: Panlaban mo, Mighty C!
13: Na may superpowers, nalakas tensya,
8: at matalinaw!
13: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya
8: laban sa sakit na tala ng kontrabinang mahinang resistensya.
13: Mighty C!
8: The Mighty Power of C!
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Mighty C!
13: The Mighty Power of C!
14: DTX Beauty Soap.
15: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
14: DTX Beauty Soap.
16: Mabakang sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
14: DTX Coffee Mix.
16: Mabakang mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
19: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka pipito.
20: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
21: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
22: Extend
21: food supplement for men.
22: May maca,
21: kag flavawaska,
22: mga natural herbs
21: nga nagahatag sang gana.
22: Extend
21: supplement for men.
23: Muling binuhay mo.
24: Extend, isang kapsula ka lang.
25: DTX.

0: DTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Hi, Dennis Juanes.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Hi, Dennis Juanes.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
3: Hi, Dennis Juanes.
2: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
4: Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
5: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga tatanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow, my puso!
9: Balik rin sa aton sa ning pagpangalagad sa 11 Mbps, mga ka-K5. Ang oras sa 47 minutos na nakaligad sa tak ng alas 12. Ang oras rin sa K5 News FM Rojas. Pagining mga balita nga inyong nabatian, mga ka-K5, ang buylog nga ginadulong sinyo sang DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Sa DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Kagsumuhan sa aton sining mga ka-K5 na nagabatsyag no sang balatian, o kon manasami ginaubo, ginatrangkaso, gasakit ang inyo sini nga tutunlan, mga ka-K5. Kag ko nagahina nagid ang inyo sini nga resistensya para sa inyo sini nga lawas. Sa aton sini nga mga ka-K5 nga masami ginalagnat, hindi na pagpadugaya pa. Hindi nyo na paghulata pa nga maglala ang inyo sini nga balatian para sa aton sininga mga kuturan. Maggamit na, mag-inom sang Klinika D3 Bio para sa aton sininga mga ka-K5. Kay ang Klinika D3 Bio, mga ka-K5, pwede yagid kakason ang mga kagaw nga nagatapik sa aton sininga lawas. Sa aton sininga mga ka-K5, ang Klinika D3 Bio makabigtani nga antiviral specialist, no? Nga man antiviral specialist. Kay tanan nga klase sang kagaw nga nagatapik sa aton sini nga lawas, ang kagaw nga nagadala kag nagapakomplikar sa mga balatian sa aton sini nga lawas, mga ka-K5, kakason ina kwaon i-remove or i-block ina sang D3 Bio. Ang D3 Bio, so ibalo sa aton sining mga ka-K5, sa aton sining mga kauturan, may component ini sang virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil, para sa ibalo sa aton sining mga kauturan, bulong ini sa COVID. Kung matandaan nyo, nga sa itong tiyempo sang COVID-19, no? Halos mga kauturan naton ang nagapinangita kag nagagamit sang virgin coconut oil agod nga mapabakod ang ila sini nga lawas, mapalayo sila sa mga kagaw nga nagatapik sa ila sini nga lawas, mga ka-K5. So ano pang ginaulat nyo sa aton sini mga kuturan, sa aton sini mga ka-K5, para malikawan naton ang kagaw, makuhang kagaw sa atong siningalawas, mga ka-K5, maggamit, mag-inom, magtumar sang Klinika D3 Bio, mga ka-K5. So, initanahan na produkto ni Doc Ramil Oy, kagsuman, makita nyo mabakal sa mga butika malapit sa inyo sining lugar, mga ka-K5, kag available ini sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center diri sa Roja City, yari lang sa McKinley Street, Roja City, sa tubang sang PLDT.

0: Damo pa rin mapa-shoutout sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5. Karami sang mga plano ni Mayor Sonny Besa sa Banuasang Panay. Kagining handom nga ma-relocate ang ila sining municipal hall mga ka-K5. Phase 1, 150 million pesos ang ginalokar nga budget para sa ila sining municipal hall building. Kag may ara pa gid no? Out sa anong sining ka mga proyekto sa infrastructure project, ang gin-breakdown niya nga mga proyekto nga priority sa iya sining administration. Isa diri ang talulupang doon, amo ang total rehabilitation sang Pawa Fishing Port. Class A nga fishing port mga ka-K5. Kag mangin competitive ini nga fishing port. Kag maka-accommodate sang mga negosyante dira sa fishing port. Atagan talang na development ah. Diri sa aton sining pagpangalaga diri sa K5 News FM Rojas. Basta lang alangon karon ng aton sining oras, mabasa na lang ako diri sa pila ka mga kautoran aton nga nagpa-shout out. Sumuman sa aton nga mga followers. Mayong Udto, Sir Alan, K5 watching from Batangas City, from Jisrael Culacino. Mayong Udto, K5 Alan Catalan, thank you and God bless you. From Elsie Acuña. Thank you, good Ma'am Elsie. Kag maayong pagpamati, good sa inyo, dira. Kagsaga pa shout out man diri sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5. Mayong udto Sir Alan kag sa mga taga ka-K5 from Bongbong Hinson. Thank you gid Bong sa imo sining mensahe. Don't miss ha, sa aton nga mga kauturan sa aton sining mga ka-K5. Dali na gid lang ang elimination round sang K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026. Bantayin nyo diri sa K5 News FM Rojas kung sino ang nga mga estudyante, nga mga participants ang makakuha, makaangkon sang kadalagaan sa labing una nga K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026. Ang inyo gidamang mabati Andri sa aton sining waragwagan kag suman sa aton sining Facebook Live. Well, mga ka-K5, ang pila ka mga report, pila ka mga topiko. Bantayin nyo ang mga developments ni sa pila naton ka mga news and public affairs program diri sa K5 News FM Rojas. Wala ta tiyempo, wala ta oras aton sini nga pagpangalagad. Aton sini nga technical partner ka K5 Jovic Huber. Sa ngalan sang aton sini mga K5 reporter kag K5 personnel sang K5 News FM Rojas. Sa ngalan sa aton sini nga news director kag K5 Roldan Villarreal. Kagsangalan sa ato sining station manager ka K5 Ami Birondo. Ang aton sining presidente kag chief executive officer sang K5 News FM Philippines Doc Ramil Oy. Sa gihapon ini naman ang inyo alagad ang inyo anchorman ako si ka K5 Alan Catalan para sa kampiyon sa balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Anyway,
2: doon ang mga benefits. Ano ang mga bintaha pa?
1: Ang bintaha nga, gusto ko mag D3 Bio. It's because pag tumar ko D3 Bio, sa intestines ko pa lang may protection na sa nga ginahatag. Ang aligning sang akon nga bituka da be, likupon na sang medium chain triglycerides para ang mga toxins hindi na magbalik sa akon lawas. Toxins nga halin sa akon ginakaon, halin sa pollution nga akon mahaklo, hindi na magbalik sa akon sistema. Ipagwa na lang na tanan. Plus ang imo nga cleansing nga tungod sa D3 Bio mo, kay coated ang imo nga lining sang intestine, ang higko madalhay na lang hindi na magbalik pasulod sa imo lawas.
3: Basta. May isa ka research doc nga ang monolaurin kampiyon sa pagpatay sang salmonella. Ang salmonella nga bacteria naturally occurring sa aton nga large intestine. Pero kung inisya ang mga kanto sa pupo ag mainom mo will cause you diarrhea. Ang nami gali subong Dr. Ramil, Sir Kevin, Sir Boy. If you want to go into places hindi ka sigurado sang ginainom mga tubig, you take D3 Bio. Kay ang D3 Bio will efficiently and effectively kills salmonella nga bacteria. Hindi ina mahimo ni plain D3, ara lang sa D3 Bio.
4: Correct, no? Suportahan ko lang ang bali ni Sir JP. Nga ang gusto ko D3 Bio, kung magbiyahe ko, isa na lang yung dalon ko. May D3 Bio na lang ko, nga ang D3 Bio ko sa tanan, halos sa tanan ng infection, ara
5: sir,
4: na siya.
5: Boy, kung may D3 Bio ka, daw alsa ka sa pharmacia.
4: Pharmacia, no?
3: Kumulito ka na.
4: Do, example, bi may pharmacy ka, ngalan, bi Rayo Pharmacy. Dugin hakwat mo ang Rayo Pharmacy upod si imo. Sakit sa tiyan, ara siya. Sakit sa ilanat, ubo, sipon, ara siya.
3: Diarrhea,
4: ara siya. Diarrhea, medyo tired, may ano ka, may brain fog ka, kulang sa energy, pwede man siya.
1: Kung may hyper acidity ka, pwede man
4: ang
1: siya.
4: Ang pinakanamigit, ara kas tunga sa biyahe, hindi away ka baklan pagkaon, hindi ka magutom.
1: Hindi ka magutom.
4: Tunga ka lang, no? Kimala siya, dahil yung source of energy.
0: D3 Bio!
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga buti ka.
5: Namiangi ko yas D3 Bio. Kabalo ka, huwag ko kabalo. Sino akong mga kilala kung na-infeksyon na ba na?
3: Ay, amo na ta!
1: Amo na!
5: Oo.
3: Realidad.
5: Realidad. Pwedeng posibilidad nga may infection imo tupad, imo co-worker, imo mga tauhan. Need ko gid nga every 8 hours sir boy, mainom ko litre bio para may first line of defense na ko against sining mga kagaw. Nasugod ka sa hindi, wala na ikaw ang tataning flu ni, kaya para ma-flupigado ta.
4: Flupigado ginagid.
5: Masugod ka sa hindi, miskan ano pa ni mga mask, miskan ano pa nga gloves, ang chance sa kagaw, yung masulod gina. So ang question is, diin kaya maggasto, dira ka gasto sa imong mga mask, sa imong mga gloves, kung ano-ano pa da. Or inang ipasulod mo sa imo
3: na punto
5: sa sulod. Ako yung mas gustuhon ko nga magasto ko sa pag-inom ni Tribayo kaysa magsigi ko mask, balik-balikon ko singhot ng akon nga ginhawa.
3: Ang iba na ganito,
5: nanglan ko oxygen, puro lang carbon dioxide ni akong ginasimot. Ang ikadapagin nga nakabulig sa akon sa ni Tribayo, ang imo blood trust, dula ang anxiety.
4: Amo ginasas,
3: amula ang
5: ginagabang. Why ka ginanerbiyos? Trust versus anxiety. Once nga naka-D3 Bio ka, grabe ang trust mo. May naka-D3 Bio, kuya.
4: Correct.
5: Kaya niya pat yun sa kwan?
3: So, peace of mind.
5: Pero kung wala ni mo maintindihan ang D3 Bio, miskan wala kaya balatian niya ang kulbaan ko. Ang iba niya, gairmitan nyo na lang.
4: Gairmitan nyo na lang.
5: Gamay nga trangkaso, gamay nga ano. Basta COVID na ni. Ang bintahagin ni D3 Bio, instead nga hindi parang patay, kaya naka D3 Bio ka, buhi pag-iapon sa nila. Kaya man, kung wala ka D3 Bio, pang-atakiyo na sa imong mga immune system, pati ang mga good cells mo, patay.
4: Ang makumpila ka milyonis na nga sila na patay.
5: Siyempre ang matupad na yaya.
4: Himuon mo pa na liwat.
5: Iyan na kordonan niya, para di na maglapta. Kordonan na niya daan, hubago na niya daan na, para hindi maglapta. Kaya once nga, hindi na niya kordonan, at ipatay, pero kung naka-D3 Bio ka, malikawan ang paghubag.
0: D3 Bio!
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo loko, naibaluan ko nga taas. Nang gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 bisis sa isa kadla. 1 month lang, ako anang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakas, mga buti ka! D3 Bio! Health! News! D3 Bio!
8: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto nga nagpag pagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
9: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na.
10: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsag sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
11: Ito masyon sa barangay
12: po. Ano kinabatsag mo sa
11: ko? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
12: Tumar kong DGX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
11: 3 times.
12: Kamusta ang alay sa kamot?
11: Wala na. Try gig kamo sa DGX 500.
10: DGX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
10: Mighty C,
0: mababaka sa mga butika.
10: Nagadamo na nagadamo, anagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
14: Nel ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang, ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tolbalay, nagtambo ko.
10: DDX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
10: DDX Beauty Soap.
0: Mabaka sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sa nga markuso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
0: Mabahal sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
20: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
21: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo.
22: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana.
23: Extend Supplement for Men.
24: Muling binuhay mo.
25: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
26: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
10: Bumakal sa mga butika.
21: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. iCare Gold Capsule. Highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda, sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and Province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
0: DTX 500. Dina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
4: Ilay-ilay di lacrosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
5: Saan naginom ka?
6: DTX 500.
5: Dina nalang subong imo sugar.
4: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos, sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos, napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo kung nag-ayo ang batyag ko, nang ubo kagpan ng sipon.
0: Mighty C, epektibo, garantisado.
8: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nguman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Diofresh, D-Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
12: Clinica Diofresh.
11: Available now.
0: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
13: May problema ka bala? Apang wala ka sang masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sang leksyon kag kalingawan. Room 1009. Kaupod si Miss A, ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan, pag-aupdan ka sa imo kapaslawan kag kadalag-an. Miss A, Room 1009. Mga realidad sang kabuhi, aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009. ipautuwas na gan.
5: Magandang hapon ho, mga ka-K5. Happy September sa aton tanan, no? Una nga adlaw kita sa bulan sang Setyembre this year 2026. Kamusta ang pag-welcome naton sa sininga bulan? Anyways, kayo ay nakakatutok sa inyong paboritong FM station, ang kampiyon ng estasyon, K5 News FM Rojas 100.9 sa inyong sininga mga radio. And live kita, no, sa aton sininga sister station, dira sa Pilar, 89.7, K5 Radyo Taguanay. Live kita sa aton sininga official Facebook pages, ang K5 NFM Rojas Digital, kag K5 News FM Rojas. Paki-like, paki-follow, mga ka-K5. Nagsugod na ang ikasyam nga bulan sang 2026 or sang kalendaryo, no? Malauma na naton ang cool weather. Malamig ang simoy ng hangin, no? Kay officially, no, nag-kick off na ang ginakalangkagan nga, no, Christmas holiday season. So, kung may mga luya kita nga hinga buton antes magtakop ang year 2026, no? Pwede gid, no? Pwede gid kita makabaka-baka pa mga ka-K5, o pwede pa naton, no, istudyuhan ang aton sininga mga handom. So kabay pa ini nga bulan, no, magdala sa aton sang peace and joy. Kabay pa, no, ini nga bulan, no, ang tion nga mag-grant ang mga ginahandom naton. Kabay pa ini ang mangin panugon sang mga bag-o, no, nga bagay-bagay sa aton sininga life nga makapamaayo sa aton new beginnings. Kay bag-o na naman nga bulan, no. Advance happy birthday sa mga magasaulog sang inyo sininga kaadlawan sa sininga bulan. Dari sa K5, ambot kung may ara kami sang celebrant sa bulan sang September. Dawala. Ha? Ruben? Ay, abaw! Ang pinakagwapo, gid, kuno, nga technical. Si Kuis Jube, cover gari, tama, no? September 22 ba? Or September 29? May araga kami birthday celebrant, no? And sa mga nagasaulog today, no? September 1, happy, happy birthday, mga ka-cake. Ang programa ngayon ay ginadulong sa aton sang kaalwan, sang DTX Coffee Mix, manamit maaroma kag healthy coffee. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Maayugid ko nagapili kita sang aton sinitimplahon nga kape, dapat ang healthy coffee. Nga manabi, mamantiner kita sa mga kape nga wala man sang maayo nga benepisyo nga mahatag sa aton nga lawasa. Ang DTX Coffee Mix na tawag naton nga the healthy coffee, yagin formulate ini, no, gamit ang mga ingredientes nga duga sang ampalaya, the sugar cane extract, kag may ara sang chia seeds. So nagabulig para maka detoxify kita, no, maka detoxify ang aton sininga lawas, no, kag ma-boost ang overall metabolism, no, sang aton lawas, no. Kagtungod sa mga sangkap, mga ka-K5, sini, nagabulig man bato sa mga free radicals, pag nagapanubo sa oxidative stress sa aton sini nga mga selula. Kag ini nga kape, nagapromote man sa clearer and healthier skin. Pinaagi siya sini nga nutrient dense and antioxidant profile. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, mabakal sa mga butika, always available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Rosalia Bere, shoutout sa family, Dapulasi, dira sa Pinia, maayon, salamat ka K5, maraming salamat ho. Maayong hapon kay Mick Villarreal. Hello, Ma'am Liza Barrientos. Maayong hapon, Miss A. Kapamati kami sa Tambak, Kulasi. Thank you, ma'am, ha. Ma'am Dolores Abilarte. And ginatamyo mo na ito, no? Ang mga K5 Solid supporters at Leo John Villones, Mike Torrente Abanco, Ma'am Ronda Donato Amago, Ma'am Jenny Incong Rosales, Ma'am Rena Wakas, hello, kay Ma'am Noriza Bautista, Ma'am Adjeline Manca, Ma'am Vina Villarreal, Ma'am Roberta Patricio, Ma'am Christy Villar, kag kay Kuy Jean Paul Dizon, dira sa daon, kay Show Ben Bakaling, kamusta na kami? Sherry Ann Asembog Unarse, magandang hapon. Makomersyal kita, kag sa aton sila pagbalik, pamatian naton ang aton drama nga aton gin tiguluhan sa kasubo kag mabudlay nga sitwasyon. Nobyo ang nag-una. Kaya ako na iyan. Swerte kita kung ang aton sininga partner o ang aton sininga kahagugma hindi gid magbuya, no? Hindi magtalikod sa aton sa mga panahon nga kinahanglan ta siya. Sa mga panahon nga kinahanglan mo sang tawo nga masandigan, sa panahon nga kinahanglan mo sang tawo nga mag-inspire sa imo nga hindi magsuko. Hindi madulaan sang hope o kung paglaho. Someone nga mag-uplift sa aton sini nga spirit. Someone nga mag-push sa aton paibabaw. Kung lugmok na kita tungod sa mga sari-sari na nga mga pagtilaw, mga challenges nga aton ginapangatubang. Nami ini nga story, no? Sa aton sini nga drama karon kay makahatag ini sa aton sang inspirasyon, mga pinanid sang gugma or the pages of love sa aton pagpanumbalik.
6: K5 News FM. News FM.
14: E3Bio.
15: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3Bio.
16: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang akong pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
6: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: Oras ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Masakit manghihi?
2: Mag-Sport Biotics ka!
1: Base UTI na ina!
2: Mag-Sport Biotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics.
4: Klinika Sport Biotics.
5: Punggod kag-rashes?
6: Mag-DTX 500.
5: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag-rashes.
6: DTX 500.
5: Bakal na sa mga butika.
7: DTX 500.
8: Di na ka, no? Ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
9: Sa kadlo ka pila ka mag-inom?
10: Sa DTX 500.
8: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
10: Subong, kamusta?
8: Na halin sa nag-take kami sa DTX 500 ay nag

0: sa skwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC. After 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag. Hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or na sipon ko. So, amun na, thank you again sa may TC.
1: May TC, ibig tibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrio sa mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas sang DTX.

0: Deo Clinica. Deo Fresh. Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh. Hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend the food superman for men.
3: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
2: Extend the food superman for men. DTX 500.
4: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang unad ako ginangako niya problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunauna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
5: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
7: Ay, Mari, naa dito kaya mabakal sa mahal?
8: Kay may barato balaya nga butika.
7: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
6: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
9: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
10: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
7: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
9: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center sa Tubang Sangbagsakan Center. Kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
11: Rain Pharmacy.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
12: This year, more than 30 schools from 2 divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. E3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
14: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
15: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
2: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
16: Ew!

0: Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Kinapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
2: Para sa matino nga dugo,
3: DTX 500!
2: Para sa healthy nga tayo,
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay,
3: happy kanunay.
2: DTX 500
3: masaligan,
2: epektibo.
3: DTX 500,
2: DTX 500.
4: Juice 7 lot.
5: Ano ginabatsyag mo sa
4: high blood gid ko?
5: Ano sa una ang imo
6: blood pressure?
4: 180 over 100.
5: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
4: 3 times a day ginako na DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
2: DTX 500. Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Palaban Mo Mighty C, na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C. DTX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mabakan mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
10: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka pipito.
11: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
2: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
12: Muling binuhay mo.
13: Extend. Isang kapsula ka lang.
2: DTX 500.
14: Ako si Michelle Manuel, ang barangay Tabuhayon, Kapi. Ay, manatian ako asin sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may aligyugid niya. Nadula ko ang bukol. Maayugid ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
15: D3 Bio.
16: O, si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami ako ng kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio with Visio.
17: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio.
1: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
18: Fat liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha Rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
19: Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inom DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500, Mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
20: Ako si Mimi.
21: Dali kasi napit akong tuhod.
20: Arthritis na gali.
21: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
20: 2 capsules.
4: 3 times a day sa sulod sa isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Jose Garen, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C, kung nag-ayo ang batyag ko.
0: Mighty C, epektibo, garantisado.
6: DTX Beauty Cell.
15: Ako si Ronald, saka sales rep.
6: So una,
15: good day, magid ako sa akong body odor.
6: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
15: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budigs ng DTX Beauty Soap.
15: Kag naghamis ka, nagputik gid ako nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
20: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Igor San Pilar Capiz. Wala gigoyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilte sa lawas. Mangod na patsyagan kung anap awang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
22: Mabakal sa mga butika.
23: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
24: Ay, ga, gabasa na naman.
23: Oo, balaga. Kabasa ba? Basa na gani. Kabaho-baho pa.
25: Always nagabasa.
23: Kag nagabaho ang kilikili.
25: Mag-Clinica Deo Fresh.
23: Para sa maputi at mabangong kilikili.
25: Clinica Deo Fresh.
24: Nagabasa na naman balaga.
23: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
25: Clinica Deo Fresh.
23: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Extend Food Superman for Men.
26: Ako si Rosanne. Bao, akong bana. Sang nag-edad ko rin taanyos. Bala, nag-hara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Namigid ang extend.
2: Extend food supplement for men. DTX 500.
27: Ako si Salvador Estanina, taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako.
28: Nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
27: Salamat sa DTX 500.
2: DTX 500. Bakal sa mga butika. D3 Bio.
29: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Takong gina na nibulig sa D3 Bio tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Visio,
25: ang Visio
2: nga may D3. D3 Bio with Visio.
30: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiologist nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Visio,
25: ang Visio
2: nga may D3.
25: D3 Bio.
1: Spore Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
2: Nagapalandunong pala ang imo panulukan.
25: Magalingin pala ang imo nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
25: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
25: Ang DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
25: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
25: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
25: Garantisado.
2: DTX 500.
25: DTX 500.
31: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Wala na siya na batsyagan.
2: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
32: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Dabis gid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C.
25: Mabaka mga butika.
2: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
33: Nagbabalik si Miss A sa Room 1009. Ang inyo sining hulot. Palautwasan mga ka-K5. Vedari sa aton sa gihapon kampiyon nga sa Sean. This is K5 and News FM, championing the lions of the Philippines. Ang programa nga iligin na dulong sa aton sang kaalwan, sang Mighty C, the alkaline vitamin C, sang Clinica, the alternative for medicina, and wellness center. Isa ka sodium ascorbate supplement, no? Ang aton Mighty C na nagabulig boost sang aton immune system, nagaprevent sa vitamin C deficiencies, kag nagaakto bilang daily antioxidant, no? So papag-unon ang natural defenses ang aton siningalawas para makabato sa mga common colds kag infection. Ang Mighty C, mga ka-K5, nag-support maniha sa aton silinga skin health. Nag-support sa pag-repair sa aton silinga tissue. Kag sa madasig pag-ayos ang mga pilas. Masami ka ginatubuan sang singaw, kulang ka sa vitamin C. Take Mighty C, adlaw-adlaw. Mighty C, mga ka-K5, gentle sa aton silinga stomach. Kay again, nagamit sang sodium ascorbate. So, mas gentle sa aton silinga chan compared sa standard kung regular ascorbic acid. 8 pesos lamang per capsule. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Mario Alphabete, nag-monitor kami diri sa Inkong Car Wash sa Bilbao Street. Lalo na gid si Nanay Marilyn Alphabete sa Barangay Inzo Looban. Kapita ma'am sang DTX Coffee Mix. Maraming maraming salamat. Sir Ivan Shudan, good afternoon, Miss A. I'm listening. Thank you, Sir Ivan. Ma'am Elma Dordas Manalansan, Miss A, nagatuto kami watching from Mandaluyong City, Manila. Maayong hapon. Doy Arthur, dira sa West Villa Flores, maayon. Leo Labadan, hello. Jove Beso, maayong hapon. Miss A, shoutout kami diri sa Barangay Badiangon Elementary School. Nga ka-duty kami or naga-duty kami, na? Shoutout ko sa mga upod ko nga tanod. Tito Australia from Joven. Duga Bisorio, Barangay Badiangon, President Rojas Capiz. Wow, ang mga gwapo nga tanod. Shoutout lang da, no? Kay Jove Beso. Joven Duga Bisorio. Ang mga nagatutok na sa aton sa Badiangon Elementary School. Maayong hapon, Ma'am Amy. Greet ko sa maayong hapon. Ako palangga Aileen Eniserio Villasis sa Camp Peralta, Hamindan. Thank you, Quiz Mike Torrente Abango. I love you, Miss A. I love you too, Ma'am Roda Donato Amago. Ma'am Senaline Fenequito Tabige. Hello, ma'am. Ang family da pula si dira sa Piniya maayon. Maraming maraming salamat. Yari na ang aton silinga drama sa mga pinanid sang gugma or the pages of love, kasaysayan ni Jamie. Nga aton gintiguluhan sa kasubo kag mabudlay nga sitwasyon. May nobyo ka bala nga maga-unong?
3: Ga? Ipautwas na ga?

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.

0: Try ba lang ilabago ang aminyo.
1: The best ka ni Bibi. Sa baho pa lang ay, maginahan, kinagitiya.
0: Hindi ba lang nagambal na ako sa'yo mo? Oh, babe, anay ka. Daw si Papa mo manina, oh.
1: Bin, babe?
0: Araw? Sa piyak ng cafeteria?
1: Si Papa man ina? Kag sinunong upod niya nga babae man?
0: Kag, hindi. Nag-holding hands pas lang adwa, babe, oh?
1: Hindi. Hindi matuod ini. Oh, Diyos ko. Diyos ko, hindi matuod ini. Katuan ko sila, babe.
0: Babe, madali lang. Kalma, kalma. Madali lang. Ay, paminsara, anay. Ang himuon mo nga skandalo.
1: So, anong himuon
0: babe,
1: ko,
0: babe? Babe, kalma. Relax. Hindi ka mag-skandalo, Dre. Madamo usang tao. Kagbasi ko, mabidyuhan ka. Kagbasi, mag-viral ka pa sa Facebook. Haamo na lang himuon mo, babe. Kumprunta ka rin si Papa mo sa balay ninyo. Kung matuod, gidman nina. Okay?
1: Gintunto niya lang si Mama. Gintunto niya lang kami. Hindi ko ginmabato ni

0: Patood ba lang nakita ko kagina pa? Nakirida mo tong upod mo, ha?
1: Anong ginapangwakal mo man? Matiyag ko sa'yo mo, daw hindi mo ko amayaw.
0: Asamta kami pa! Kirida mo to bala pa, ha? Nag-holding hands ba ka mga dua? Grabe ang halong mo sa iya? Samtang nagalakat ka mo? Ha?
1: Ang matuod, hoo, kagusto ko ina nga yambal sa inyo.
2: Ano? Ha, Diyos ko! Nga nahimo mo ini Bernard! Nga!
0: Sang sad-o pa ini nagsugod pa, ha? Kulang ko bala kami ni Mama sa iyo?
1: Napalangga ko na si Rosa. Kagang matuod sina. Ginabusong niya ang amon mangin anak.
2: Ay, sapat ka! Ha?
1: Ari na ini, Yura. Kaginahanglan nga tindugan ko si Rosa. Kayanon mo na lang nga wala na ako sa inyo. Hindi ka magkabala ka? Suportahan ko gihapon ikaw kag si Jamie.
0: Hindi na pa! Hindi na naman kinala ang suporta mo. Kalimti na lang kami ni Mama.
1: Oh.
0: Dito ka na lang sa kirita mo kaysa maging anak mo sa iya!

0: Babe, gusto lang heavy na.
1: Wala ka siya pulos ka, my babe. Wala ka siya pulos ka, my...
0: Jamie.
1: Babe. Mas masakit para kay Mamang natapo. Ilang pinagin sa akin. Gumba na ang pamilya na ako, babe.
0: Babe, aari ako. Hindi ka magkabala ka.
1: Thank you, kid babe, ha? Masimbal ako. Amo mo nang himuon mo sa akin kung magasawahin na kita.
0: Oh, babe. Ano ko bala? Hindi matabuin, ha? Palangka ko ikaw katama.

0: Wow! Kamot sang ginaluto mo, maba. Duging guto man ko dayon, mae. Ma? Nano ka, ma?
1: Ay, kuwan. Nadumduman ko lang si papa mo. Mga pila naman katuig nga, bulagay na kami. Pero, hindi siya gihapon madula sa pensar ko.
0: Ma? Amo na tong inimo ni Papa Saton, tapos ginapangita mo pa siya gihapon?
1: Ay, kuwan anak. Hindi mo ako mabasol. Palangga ko si Papa mo eh.
0: Ang Mayo pa, malagaw kita buwas. Ama ha? Kung doon ano nalang ginapangwakal mo, Mae.
1: Ba, may nagapanuktok sa guwa, anak. Ay, sino bala ina man? Ay, anay ka ha, kahit kadtuon ko.
0: Ay, sige, ako na, ma. Ako na ha.
1: Ah, sige, sige, anak.
0: Hindi.

0: no? Sa balay ni Jamie. Sino to? Si Leo Billiones? Or si Ma'am Roda Amago? Sino to na pinanoktok dito sa balay? Ah, si Atsleyo, kag si Ma'am Roda, ya di rin na sila yan nagapanoktok sa K5 News FM. Isa gani wala nagapanoktok, makibot ka, ara na sila kaway-kaway sa imo. Di na sila, di man sila manuktok. Eh, bukas man yung istasyon. Di ba lang, Ma'am Rod? Makibot ka lang, ara, ang duwa ka nagakanang-kanang mga tinuga. Ang drama ganyo na bati ang gindulong sa aton sang DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap by Ampalaya Leaves, Papaya Extract, Guava Extract, Moringa Extract. No? Nagabulig prevents ang early signs of skin aging. Kag nagapaputi sag aton siningapanit gamit ang mga natural nga ingredientes. DTX Beauty Soap, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang kasugpon sang aton nga drama sa aton pagpanumbalik, no? Diri sa aton kampiyon nga estasyon, K5 News FM. Ito na si Robert Agassi, utam niya wanta ana. Kag ang family Agassi, kag baing, no? Sa pawa panay, kag ang mama ko nga gwapa-gwapa, Flor Deliza Agassi, kag ang baby loves ko si Mary Miles Agassi. Ayun. Thank you, Robert. Ma'am Rena Wakas, good afternoon. Ayan, Rohan, maayong hapon. Sir Armand, good afternoon, sir. And ginatamyo mo natin, Sir Ivan Chudan. And again, to Nanay Marilyn Alfabete. Dira sa Inzo Looban. Mario Alfabete, dira sa Inkong Car Wash sa Bilbao Street. Maraming salamat. 157. And bantayan ang kasugpon sang aton mga pinanid sang gugma drama, The Jamie Story, sa kampiyon nga istasyon na K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
3: 470.
2: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
3: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
3: 160. Na best get ang DTX 500 para sa
1: ako. DTX 500.
2: Ako si Jean Paul Generoso, istoryahan ta karon. Ano bala ang aton nga stool o ang pupo? How does it correlate sa aton ginabatsyag? Istoryahan ta ni karon kagaupod naton ang aton CEO si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil.
4: Importante ni nga may balaan la Sir JB kung anong sinyalis nga makita nila sa pupo. Dira mabalaan mo kung may problema ka baskulon or digestive tract. Kag syempre sa time mo or ang mm-hmm. mo, mm-hmm. manifest ang color sa imo pupo mo. Ang pagkaon sang madamo nga fibers, no? Pag inom sang husto nga kadamuon sa tubig, ini makabulig sa kuko.
2: Normal nga pasing sang stool. Mm.
4: Labi na kung adlaw-adlaw kaga inom DTX 500, ganormal ang pupo, gina-atipan niya ang imo nga large intestine. Mm. At least, biskan paano, magnami ang imo nga pupo kung nakainom ka DTX 500.
2: Oho. Mm. Correct. Agrigi ko na, Doc. Well, ano bala ang normal nga pagpupo? Mm. Ang color, Doc, should be dark brown or medium brown. Amo na siyang normal nga color sa aton pupo. Inibangod sa pigment nga bilirubin. Di ba? Mm. Naintindihan naton, Sir Kevin, ano?
5: Basically, Sir JP, ang color nila is a lin from bilirubin.
2: Oh.
5: Pag sa ihi, nagahimo siya urobilinogen. Pag sa pupo, stercobilin.
2: Ay, katanda sa ngamon nga. Medtech. License medtech. No?
4: Ang baho sa pupo, Sir JP, actually, halin mo na sa kuan mo mga bakterya. Uh-huh. Na, siyempre, damo kagaw da. Ang nga nag-produce ang mga gases.
2: So, wala nga giliamot nga pupo.
4: Baho, o. Mining pa, ti damo bakterya eh. Damo gas nga gina-produce. Mm. Kag dapat, hindi sakit magpupo. Kag hindi budlay magbuna. Mm. Try nyo bala, no? Mag-shake mo kadagab isang kapayas. Lang tawa na to kung hindi ano.
1: DTX 500.
4: Shake kami kapayas. Imnon mo isang kabaso. Uh-oh. Tapusan parisan mo DTX kag MyTC.
2: Pagkaga,
4: wapak. Amo na nga, dapat gidya, makainom giga DTX 500. Uh-huh. Para hindi ka mag-almoranas.
2: Oh.
4: Once nga constipated ka, Kaga na kanami pag ganami ang imong sphincter sa imong
1: DGX 500.
4: Bakod po ang mga veins mo sa imong lakrasan. Once ka bakod ang veins, layo ang constipation. Kung naka-DTX 500.
1: DGX 500.
6: Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
7: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
6: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita. Kag bakal ko dayon sa DTX, inang pulo ka bilog, isa ka stab, kasun sa isa ka adlaw. Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul, morning, duwa-duwa ko. Tapos yung pagka-ubos ko, sir, may alibyo gate. So, buong gimintinans ko, nag-it, sir, ka namin-amit, nag-it sa akong nga mata.
1: DTX 500!
4: Ang healthy nga bawel, pareho sa pupo sa karabaw.
2: Oo. Oh.
4: Ang sinyalis naman sa hindi namin nga bawel, pareho sa pupo sa kanding. So, kinanglan ang pag-i-charge niya, at least yung pinaka-the best niya, once, twice a day, ang pinaka-the best nga toilet practice. Hindi man namin, Sir GP, nga once a week, ang iban gani, once in 2 weeks, di,
2: bro,
4: may mga problema na ng kulon, da, no? So, dapat kinahanglan nga ano, ang frequency sa pagpupo, manormal mo. So, muna, permi na mo balik-balik, ano ka-importante nga gainom ka DTX 500? Kag mitisi. Para mag-normal imo pupo. Kag maamligan ang imo nga large intestine.
2: Justo.
4: Kag once nga may bukol da, hindi na normal ang healthy sa imo nga tinae, dira nag-problema ang frequency sa imo pupo. Tinga ka, oh, kaisam lang ko magpupo man.
2: Justo.
4: Kay wala ka ka DTX 500. Wala ni mo atipa na ang health sa imo nga tinai.
2: Osto. May ginatawag kita, Doc, nga Bristol Stool Chart, no? Ini ang device sa mga doktor sa Bristol, Royal Infirmary sa England. Pagi sa pagbasi sang history sang pagpupo sang 2,000 ka mga tao, Sir Kevin, ginastudyahan nila, kag nakahimo sila sang Bristol Stool Charts, no? Amo ni ang ginagamit karon bilang basihan sa mga different types ng pupo.
4: Pito na ka-type, Sir GP. Ang 1 kag 2, ga-indicate na sa constipation. Ang 3 kag 4, di kulang fibers.
2: Kulang fibers.
4: Di, dapat ya kaon gigaya gulay kadadlaw. Kaon kaya prutas kadadlaw.
2: Gayom-yom si Boy.
4: Inom ka DTX 500. Ang type 6 and 7, nag-indicate na siya sa inflammation. So, ang importante, Sir GP, amo ni. Gavari lang ini nga mga type tungod sa either gahubang imo tinae. Kung gahubag imo tinae, iti expert da ang DTX 500 makabulig sa health sa imo nga tinae para magnami ang imo nga kulon, imo nga tinae.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. So, wax ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Vizio. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan. Kag hindi matunawan. Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion. Kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-clinica. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtatakas.

0: Tugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaong Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do, wala na nga lain ako na pumatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
8: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
11: Gusto ko na.
10: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
2: Extend Food Superman for Man.
13: Ako sa Renato, nalarm ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Supplement for Men.
10: DTX 500.
14: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
10: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
15: Hi, Tennis.
0: Matalong kag alerto nga paminsarod.
15: Hi, Tennis.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
10: Kapano ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica del Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
16: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
11: Ether Bio.
17: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
11: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
18: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
19: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
20: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
19: Ang best friend sa mga kababaihan.
20: Spore Biotics.
19: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
20: Spore Biotics.
19: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
21: My family history ba na kamuusong diabetes?
22: Mag-DDX 500 ka!
21: Mataas ba na ang imo blood sugar?
22: Mag-DDX 500 ka na!
21: DDX 500!
22: Ang may powerful compounds!
21: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
22: DDX 500!
21: Garantisado!
22: Epektibo!
21: Aramis Whoa. DDX 500!
16: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
23: Okay, Dolan 209 sa hapon. And patuloy ho tayo sa ating programa Room 1009 ang inyong pulot pala utwasan.
24: Ipautwas na ka.
23: 1-2-3 p.m. dari sa aton sining kampiyon nga FM station K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Ma-shoutout ta na isa makadali, no? Before kita mag-proceed sa kasugpon sa aton drama, mga pinanidsang gugma or the pages of love. Ka K5 Tony Hikilio, maayong hapon kag mga taga, tika ni si ka K5, taga nagsulang Dumaraw. Dumaraw non doday, si ka K5 Tony. Boy at rote sa mga katropang bigo, mag-move on na, umpisahan na subong nga adlaw. Di pang hagada sila sulusyat. May nga gawa nyo nga magkauyab ka mo kay malamig na ang simoy sang hangin. Di wala ka K5 boy at rote. Pero kung wala, okay lang man. Importante, buhi. Mugi na yung abi, problemahon kung wala ka pa uyab subong araw-araw. Manano gid ang lami kung may uyab, haw abi sabat.
25: Inunta!
23: Imuya kay may gusto ka, dugsing-dugsing. Ay, ako na gani. Tapos, gamay-gamay lang gani nga ako isang angga sa inyo. Aborido man kamo sa mga uyab nyo. Maayo lang kamo kung may pangayoon kamo nga kuwan.
25: Inunta! Ito!
23: Tama man na, no? Kasi 5 ton ni Higilio. Ang iban maayo lang man dayon kung maka kulukuhit-kuhit.
25: Tinunto! Ito!
23: Kung hindi man gani makascore, no? Nagapinasingit man. Kung hindi mo gusto sang stress, kaya ang kugasulod kasi sa karelasyon, no? Di mo yung mahambal nga sa tanang nga tiyon, kilig-kilig, inspired ikaw, happy ikaw, no? Nang in love ka mo sa isa kag-isa, hindi ah. May mga tion kasi mas damo pagani, no? Mas damo pagani nga ginahangkat kagid, ginatest ginang imo, sini nga pasensya, di ba la? Kag may mga tion man nga puno sang kasakit. E syempre bilang tawo, ang aton sini nga partner, hindi man sang perfect. May mga flaws. May mga kahuyang. May mga kalain.
25: Tinunto! Ito!
23: Hindi ganit a perfect. May mga bad side. Ang tagsa-tagsa sa ato. Nga kun palangga mo gid ang isa ka tawo, di embrace mo gid na iya. Kag, no? I-ano mo siya? I-encourage mo siya nga baguhon eh. Ang iya sining mga hindi amo nga pamatasan, no? Kung magbago siya, ibot silingon, no? Langga kanya. Kaya hindi niya gusto nga ma-stress ka or madula ka sa life niya. Kaman na ka doon na kita tropang bigo lang to ang naistoryahan takagina. Ang buod sa lingon, no? Ang buod ko lang sa lingon nga kung bigo ka subong, panumdumon mo na lang atong time nga you are in a relationship na super stress ka. Mas okay na lang daw ang gisa nga single ka pero happy kaysa ara ka sa isa ka relationship pero daw pasaan mo ang kalibutan. Kaya ang iban gahambal, ay may karelasyon kuya. But the question is, are you really happy? Or ginapa-happy ka bala niya? Or siya yan nag-happy-happy sa iba? Pari na mamatitas ang kasugpon sang drama, mga pinanid sang gugma, or the pages of love, the Jamie story.

0: Jamie. Kwan, inang...
1: Ano kinabuhat mo, ha? Kaganong tuyo mo, dire?
2: Sino, inaknak? Ba... Nga aari ka, dire, ha?
0: Gusto ko lang kamong pabalon nga. Nga si Bernard aras sa mong sa ospital kang naga 50-50.
2: Ba... Ano?
1: Si Papa?
0: Oo. Kag ginapakanto niya ako, dire. Kag nagtugon siya nga magkanto ka mo sa ospital, bisan... Bisan sa gamay lang at tiniyon.
2: Ano? Hey, sa diin, hospital! Sa diin!
1: Ba?

0: Asawa ko. Salamat kay nagkanto ka mo, Tiri. Sa katapusan sang akong ginawa, gusto ko lang kapag kayo ako sang patawad sa gindibo kong asala sa imo. Kaglabi na kit sa imo, JB.
1: Bernard?
0: Jamie, anak. Patawara ako sa tanan ko nga kakulangan sa imo. Kag sa mga sala ko.
2: Pa! Pa! Okay na sa ako ng tanan pa. Bisan ano pang asala na buhat mo, amay ko gihapon ikaw. Papa.
0: Ikaw na ang palaki kay mama mo, ah. Nag-indulsol na ako. Iula, patawara ako. Patawara ako, gagipayaan ko ka mo. Takugin ang naibo kong asala sa inyo. Patawara ako. Tao lang ako. May pag-inulsul man ako sa himo o sa inyo sa santo.
1: Bernard, napatawad ko na ikaw. Kagakuod ko. Palagka na kasagihapon. Ikaw ang una kag ulihi nga lalaki kag palagka ko. Ikaw lang, Bernard.

Wala pa si Mama nakagwa sa kwarto niya, ho. Tulog pa siya siguro, ay. Pero adlaw na yun niya. Ay, amayo pa manoktok ko ba sa kwarto niya, be. Ma? Ma? Ma? Wala si Mama nagkasabat, ha? Ma, malakat na ko, Ma! Wala siya nagkasabat, ha? Abisudlon ko siya, be. Ma? Ma! Mabugtaw na, Ma! Ma? Wala na kaginawa si Mama, ha? Oh, Diyos ko! Ma? Ma? Ma? Kapalanap na naman ang kalawasan niya. Ma! Mama! Ma! Ma! Tapang! Tapang! Tapang! Diyos ko, Mama! Huwag tapang! Wala na, nagiginaw si Mama!

可诺，我不

0: Babe, ginakasubok ko na tamo.
1: Tapos na si Mama, babe. Tapos si Mama naman. Wala na pala sa kabuhi ko tungkol wala na ang mga kinikanan ko.
0: Babe, hindi ka magambal sa nga mo sina. Ari ako. Wala ka na kay Sanon.
1: Hindi mo habi ako maintindihan, baby. Kasakit nga wala ka na sa kinikanan.
0: Babe, naintindihan na ka. Pero anong ta? Dirat na lang ginasta ang kabuhi nila.
1: Babe, paano kung magpakasal na lang kita? Paano kung magbata na kita? Wala gid masaksihan sang mga ginikanan ko nga maabot ang adlaw nga ina.
0: Babe, ang importante pa lang ka taga. Nadula man ang mga ginikanan mo. Importante. Ari ako sa tupad mo.
1: Babe.

0: jackpot ka gituod no sa isang relationship o kun sa isang relasyon kun ang imo sining kahagugma sa tanang tion sa imo nagaunong di lamang sa mga happy-happy, di lang sa kanamit, kundi syempre sa mga tion na puno sang kasakit. Ara siya. De, sana all. Ang kabayaran gani kuno sang sala, amuna ang kasakit sa ulihi nga hindi na naton mabalik ang tanan. Wow, nag-advise si A. Robert Agassi ba? Maayong hapon, Mrs. Shoutout kay Boy Balot. Gapamati, gidbala sa imo sa radyo. Gani, shoutout mo gid siya. Boy Balot! May nga, hapon lang da. No? 3 days na lang. And second anniversary na sa K5 Radyo Tagbo Anay dira sa Pilar. No? Makadto kami da ma-support no? sa mga aktibidades ni SM Jobert Lago. See you! No? Super friendship! Maayong hapon lang dira sa imo. Tingbon talang ang aton sining mga chika. Sa aton liwat pagkit anay kag pag-upda na. Maayong hapon na sa mga taga Pilar. Support nyo ang mga ganap, no? Ang mga ano ni? Mga programa ni K5 Radyo Tagbo Anay dira sa Pilar, no? Particularly sa ila sininga pag sa ulog sang second anniversary sa maabot ka Biyernes September 4, 2026. Okay, mga ka K5 ma-commercial kita sa aton nga pagbalik aton istoryahan. No, ining drama nga inyo nabatian sa mga pinanid sang gugma or the pages of love.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Jose Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
3: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall ang hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
6: DTX 500. Ano
7: kinabatsag mo sa barangay?
8: Ano kinabatsag mo sa
7: akong? Gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
8: Tumar kong DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
7: 3 times.
8: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
6: DTX 500.
9: Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
10: O si Lourdes maglupot, skin tayo uno ang edad, taga binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
9: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo, nangagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
11: Nel ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tulbalay ng tambo.

0: Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
1: DJX Coffee Mix.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Extend Food Superman for Men.
5: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisitin nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Superman for Men.
6: DTX 500.
7: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. Best gift ang DTX 500.
4: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
8: I Care Gold.
9: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
12: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. E3 Bio with Physio.
13: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
12: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
14: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
12: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
11: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
4: DTX 500!
10: Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level?
4: Mag DTX 500 na!
10: May Ampalaya Extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na!
4: DTX 500!
15: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
16: Saan nag-inom ka?
17: DTX 500!
16: Di na nalang subong imo sugar.
15: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over

0: DTX 500
1: na DTX 500 Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika.
4: Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko.
3: Ang tiya ko naghamba.
4: Try ko ang Mighty C.
3: 1 capsule 3 times a day.
4: 1 week lang nag-ayo ng UTI ko.
3: Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Mimi.
6: Dalmi kasi napit akong tuhod.
5: Arthritis na gali.
6: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C.
5: 2 capsule 3 times a day
6: sa sunod sa isa kabula.
5: Wala na ginagbalik ang arthritis ko.
6: Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
7: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang na panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapong katol. DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
13: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
14: isang bala ka lang.
13: Ako,
14: ang linya ko,
13: isang kapsula ka lang.
14: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
13: ikapsula mo.
14: Extend.
13: Extend. Superman for Men.
14: Gawa sa maca.
13: Isang herb
14: na nagpapataas ng ating energy
13: at stamina.
14: Like flavawaska.
13: Epektibong sexual potency herb.
14: Stimulates libido
13: and treats sexual dysfunction.
15: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
13: Extend. Superman for Men.
15: Isang kapsula ka lang.
2: DTX 500.
16: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Rojas City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
2: DTX 500.
17: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio
13: with Physio.
18: Ako si Boy Fidel, isang ka-health researcher kag isaman ka-adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio. Ang D3.
13: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
13: Yung may D3.
2: D3 Bio.
13: D3 Bio.
19: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
2: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
2: Yung may D3.
13: Mabakas mga butika.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. SAS4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max4 Biotics.
2: DTX 500.
13: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
2: Mag-DTX 500 na.
13: Masaminig ka palatian?
2: I-DTX 500 mo na.
13: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
2: Mag-DTX 500.
13: Agud maging mas hubid sa kitad ang itsura.
2: DTX 500.
13: DTX 500.
20: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
21: Imong blood sugar test.
20: Ilatong
21: score ganit?
20: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
21: Ilan na lang imong blood sugar?
20: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
0: Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
17: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
1: DTX Beauty Soap.
22: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Nagginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
23: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
2: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
24: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
25: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang. May oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo. Naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa glawas. Para sa mas astig nga performance.
25: Ga! I-shoot na ga!
13: DTX 500.
26: Ako si Junior Biliano sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
13: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
13: E3 Bio.
27: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
13: D3 Bio.
0: Ang D3.
13: Yung may VCO.
0: VCO.
13: Yung may D3.
0: D3 Bio.
28: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
13: D3 Bio.
0: Ang D3.
13: Yung may VCO.
0: Ang VCO.
13: Yung may D3.
2: Mabakal sa mga
13: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: oras ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
2: 22 mga ka-K5. And last wave na sa Room 1009. Ang inyo siling hulot. Palautuasan sa kahanginan. Diri sa aton siling kampiyon nga estasyon. K5 News FM. 100.9 on your radio. Live kita sa aton siling mga official Facebook pages. Sa paki-like, paki-follow. K5 News FM Rojas. And ang isa pagid naton ka page, no? K5 NFM Rojas Digital. K5 space NFM space Rojas space Digital. Maraming salamat sa inyo siling pag-like, no? Sa pages ang kampiyon ng social. Mabasa kita sa inyo siling mga thoughts or salo ubin, no? Grabe ang sakit, miss, kasi dapat magalit siya sa papa niya. Pero ang sakit, pati mama niya nawala din. Grabe man iyak ko. Kaluoy no, kay Jamie no, kay Antes na dula ang iyasin ng mga ginikanan, no? May mga pagtilaw, may mga pagpanghangkat, no? Sa ila sining pamilya. Pero at least, si Jamie, no? Bisan patuod nga nakasala ang ila sini nga papa, no, kay naggaluib, no, na di match siya sini nga babayi sang nagkabalatian, no, wala nagpangalang-alang si Jamie, no, na maghatag sang kapatawaran. So ang paghatag sang forgiveness siya sini nga papa, iya to yang personal choice. Kay siya ginpilit, bagakusa yan itong ginhatag sa iya sini nga papa. Kung hangpon na ito na ginatawag na forgiveness, buot silingon sina iya, no? Nga gina-release mo ang imo kaugalingon ng mga gut-gut, kagkaakig, kag-stress. Pero, wala mo na nagkakahulugan nga gina-accept mo or gina-excuse mo ang mga sala nga buluha tong gusto mo lang, no, nga mangin mamag-an man ang imo sini nga ginabat siya pag hindi na ikaw mas stress pa, di ba la? Sa mga kapareho kay Jamie sa kaanak na may mga kaakig sa iya sini nga parents, no? Kung may chance na pwede kita maghatag sang forgiveness. Lalo na kung mga ginigo sila sang balatian, buuin na ang mga dumot nyo nga ina, buuin na ang mga gut-gut nga ina. Do ka para sa aton kapos maghambal no nga magpatawag, buuin ang gut-gut. Again, kung naghahatag kita sang kapatawaran, ina nga forgiveness is for us. Kay, no? Iwato naton ha? Wala nagkakahulugan nga nagapatawad kita, nag-accept or gin-excuse naton ang ginhimo nila or gin-tolerate naton ang ginhimo nila. Ina, no? Ang paghatag kapatawaran, no? Para hindi kita mapreso sa mga gut-gut, dumot, kag mga kaaki nga nagapastress sa aton adlaw. So need naton ina i-release para sa aton. Sa nobyo ni Jamie ba dalayawon gidang nobyo, no? Swerte si Jamie nga ara ang iya sining kahagugma. Kaya muna gahatag sang kabakod sa iya. Sa tion, kinahanglan niya sang karamay. Ang ma-advise lang guro kay Jamie, no? Na bangod sa pagiging mapinalanggaon, supportive, kag-consistent, no? Sang iya sining nga nobyo, ti-appreciate niya, eh. notice naman ang mga bisan ang mga gamay nga bagay nga ginahimo sa iya sining boyfriend kag i-reciprocate ang iya sining effort. Kaya di bala sa isa ka relasyon di man pwede nga isa lang ang bigay nga bigay. So, give and take sa isa ka relationship, sa isa ka healthy relationship. So, ang isa ka relasyon should not be one person constantly giving while ang isa naman pasimple lang nga nagabato. And kung kita mo nga amuna na ang lalaki nga nangin sincero, nangin seryoso sa isa ka relationship or sa imo, i-protect mo gid na ang relationship nga ina. Kag grow together. Support each other's dreams and kapareho sang nangin present siya sa imo sining life during difficult times. Pangako mo man sa iya kag himuon mo man nga kun siya man magka problema, mabutang sa alang-alang, di mo man siya pagtalikdan, hindi mo man siya pag pabayaan. Remember that a good partner is a blessing, not an obligation. So you deserve good love, and so does he. Ka-K5, bili lang ta kamo sa Matahom nga ambahanon. Madamong salamat ha sa mga nag-upod sa ato on this lovely Tuesday afternoon, September 1, 2026. Kaparo sa kinambal naton kagina, no? Kabay pa ining bulan, magdulong sa aton sang kalinong, sa katawhanan, no? Sang joy, kag sang mga grasya, no? Kabay pa nga damo kita sang damo sang matuman sa aton sining life, sining bulan sang September. I-claim ta lang nga lampuwasan tanan-tanan mga pagtilaw kag mangin okay ang aton tanan-tanan mga lagay. Lagay sang aton pangabuhi na this month of September. I'll see you tomorrow, same time, 1 to 3 p.m. Room 1009. Ang inyo sining hulot pala utwasan kaupod ang inyo kampiyon nga abyan. My name is Miss A, ka K5 Amy Orleans Birondo. Sa ngalan sang bugos nga hubon sang K5 News FM Rojas, sa aton sining partner sa technical side, ka K5 Michael John Ditoga. Sa ngalan sang aton sining Chief Executive Officer and President Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Capiz, sa K5 News FM.

0: KK5 News FM. News FM.
1: E3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: O, si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
4: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
5: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
6: Ew! Yucky!
5: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
1: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
7: Q7 lot.
8: Ano ginabatsyag mo sa
7: high blood gid ko?
8: Ano sa una ang imo blood pressure?
7: 180 over 100.
8: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
7: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
1: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Cell.
9: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal
12: mga butika. Ga, mag-joy ride man tabi ga.
13: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaarima? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
12: Tiga, ma-joyride na ta.
13: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
12: Sige ka, Gidya!
13: Siyempre! Naka-extend ko ya!
12: Basta sagad nga driver, extend, lover.
1: Extend Supplement for Men. Yeah!

0: GTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Healthy is one is
0: like... Madalong kag alerto nga paminsaron.
2: Healthy is two is ten.
0: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa pagtuon.
2: Healthy is three is
0: ten. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Nag-a-improve sang paminsaron. Nag-a-increase sang serotonin. Nag-abulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
3: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule. Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
5: News FM.
6: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may physio, ang physio nga may D3.
7: D3 Bio.

0: 95 News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, at tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
1: ako, tutunan.
2: Salamat sa
1: Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
8: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit mula sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang nga natugla ang minyod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
10: mas mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
12: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
13: Mabakal sa malapit na butika.
14: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
16: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinic.

Oras mga ka-K5, oras 3:42 ng hapon at ang oras na yan ay hindi sa inyo ng ating mga paboritong suplemento. Number one supplement sa buong merkado ho, ang ating DTX 500. Kapag kaubusin po, nagdatrangkaso naman, lagi ho natin itandaan. Munting ko tayo religiously ng ating D3 Bio. Kasabay ho ng ating Mighty C. Available sa mga suki po ninyong butika o pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Bisitahin nyo ninyo at para ma-avail ho natin. Kape naman, DTX Coffee Mix at DTX Premium Coffee. Kinikita tayo bukas. Maraming salamat.

0: KK5 News FM. News FM.
1: Ethri Bio.
2: O si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa Ethri Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: Ethri Bio. Ang Ethri nga may Physio. Ang Physio nga may Ethri. Ethri Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa Ethri Bio. Amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
1: Ethri Bio. Ang Ethri nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR. Ginadayariya. Max 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics nga ginubdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, your always in good health.
1: GTX 500.
5: Pasami ka bala nga ugdas, kapoy sa trabaho,
6: kag stress adlaw-adlaw.
5: Ini ang kabagdanan sa madasi nga pagtingulan. Kalaman ang abyan.
1: Mag GTX 500 ka.
5: Kaysa GTX 500.
1: Ang stress malikawan, pagkamuringon malimta. GTX 500. GTX 500.
7: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom GTX 500 in 2 times ko. So buong napagpakwa ko nag 36 na lang ang sugar ko.
1: GTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakount sang sakto. Pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya. Itibugit ka tama.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika. GTX Beauty Cell.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So na, problema, gid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang GTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa GTX Beauty Soap.
1: GTX Beauty Cell. Mabaka sa mga butika.
11: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sang akon upod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anap bawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
13: Wala nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito!
14: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ginya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
15: Muling binuhay mo.
16: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
17: Ako si Norma Vista, taga-Bato Rojas City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akon sugar. The best gid ang DTX 500.
1: DTX 500! Mabakal sa mga butika.
18: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
5: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpanglubos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Ubdininyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man-calagester nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. DTX 500. Ang pag-inom kag pagpanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500. Aga unto kagabi. DTX 500. Ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Wala na siya ng batsyag.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C.
5: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colored City. Karmel ako ginaubo, kag-sip on, dahil mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako niya naubo, kag-sip on.
5: Para sa manami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
7: K5 News FM.

0: Bayong hapon mga pinalangga namon ng mga tank palamati. Padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong makasumpun sa atong drama sa kahanginan. Ginugin makuhan sang leksyon. Giginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Utod ko! Umata ko!

0: Ara ang paho day, tamis na katama. Mga duha na kakilo ah, ang ginhatag ko inasin mo. Kagday, madamo sang linugaw nga ginluto ko. Ara, ginpadalaan ta kada. Take out ta. Isa ina ka, Tupperware day. Pero ibalik mo lang ang ginsudlan ko sang linugaw, ha? Kay urig nabi nga Tupperware mo.
1: Ay, tito, akahuluya. Oh, ginpakaon mo na ko, tapos yung pabalunan mo pa ko. Ay,
0: wala sang kaso. Bow. Kay kun, pwede pa lang Snow White. Ay, kaunon daman ka. Yawa ka. Dumadimonyuhan o kadimonyuhan na lang ang unod sang uto ko. Kadimonyuhan na lang. Uy, hey, kanami hagmakan na.
1: Agay, to, agay! Agay to!
2: Pa? Pa, ginaano mo si Mika pa man? Nga na ba tiyan ko nga nag-agay-agay sa paho?
0: Init paguro ang linugaw nga ginatag ko. Nanuman? Pasensya gid day ha, pasensya gid.
1: Nagkakuan, tito, napisga mong kamot ko nga may pilas.
0: Ha? Ay, abaw. Ay, sorry. Sorry. Sorry gid day. Ha? Sorry gid. Di nang pilas mo? Ay, lain nga pilas siyang gusto ko nga makita.
1: Ha? Ay, gamay lang man tito ah. Nasa lugsugan balahaw?
0: Ay, tarsa nga bata ka. Nasa lugsugan ka? Delikado ba yan ah?
2: Mika, nasa lugsugan ka?
1: Oo.
2: Ay, kuhaon ta na. Kay basi bala magubag ako.
0: Oy, abi kuha to sang dagom kag alcohol borde. Kaga kuhaon ko na subong ang salugsog niya.
1: Ay, hindi lang tito, madula lang ni.
0: Ah, hindi na yan madula, day. May ara bala na salugsugan na nautod gid ang tiil kag nagubag. Ay, borde, lakat na. Kay lokiton ko ang salugsog ni Mika. Lakat na.
1: Tito?
0: Lakat na! Ay, nano. Pungko, day ha? Pungko, dire. Pungko.
1: Sige to.
0: Mapungko man ko di sa tupad mo, ha? Abi. Abi, ang tudlo mo day nga nasa lugsugan, abi. Amuni? Abi?
1: Tito? Ginaano mo tudlo ko to?
0: Ginabasa ko day para maghumok ang salugsog. Kagagod nga, hapos magwa.
1: Ha?
0: Uy, kalma lang ah. Ay, animal, daw gusto ko na lang ay imaginon nga ako ang salugsog. Uy, kagwapa nga bata, kagwapa, kid.

0: Oh, halong ka mo ha, halong! Hinay lang sa pag-drive sa motor bordi ha!
1: Ay, kago nga bata! Kago nga bata ni si Bordi ay! Ambalan nagin nga duha kaming madulong kay Mika sa ilabalay! Pero nag-insister ang gago! Nga siya lang! Kay guto ko no, kung tatlo kami! Tuwa! Uy! Gina-imagine ko na tani! Nga daw sardinas kami nga tatlo sa motor. Natunga namon si Mika. Intay ko pa. Hey, naumul na ginako sa bata nga to. Wow! Daw makumuskumuskugid nga siya sang maayad-ayad kung madakpan ko na siya. Hoy! Ah, hindi ko malimtan nga ginsup-sup ko ang tudluya sang pariyo sini. Oh, wow! Ay, do kagago sa ako, no? Do wala na kuya sang kapangibalo nga kung anong ginapangimo ko, no? Ay, okay. Busugo, ginisang ikog sang demonyo mo. Oh, pero, to hindi ko ginigur maumpawan kung hindi ko niya mapagwa mo. Masulod ko hanay sa balay, ah. Kag maatubang ako sa espiyo.
0: Imagine nun ko.
1: Kadao ara kami sa isa ka kwarto sang lodging house nga nalibutan sang espiyo. Ay, kanamiton. Ay, kanamiton.

0: Probiotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
1: TTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix. Mamasaga butika. TTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay, mahilig gid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang TTX Coffee Mix kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds pampasexy gid man nga kape.
1: TTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
1: K5 News FM.

0: Ay, abaw! Uy, hala! Ay, ano inaadat?
1: Ay...
0: Kadamo sang ginpadala nila sa imong ano na?
1: Linugaw pa?
0: Linugaw kag paho?
1: Gani pa eh.
0: Uy! Mayo eh! May si isudan ta sa kanon kay wala ta sudan subong. Nuabi kay pigado gid ang kita sa pandayan eh.
1: Sige lang pa ah. Makatapos ko bala skwila kay maubra ko kag... Ay, masudan na ta permisang namit.
0: Di paano kasi di makakalins anak kay... Haluson gani kita kabakal sa sudan? Kalins mo pa ayhan?
1: Pa, mangita ko yung pasang paagi pa. Hindi ko ya gusto nga wala ko yung tinapusan. Pudlay nga daan mangita akporta kung wala tinapusan eh. Bisan 2 years course lang.
0: Eskwila. Abo, managihapon. Mamana ka man gihapon. Ang aton himuon, ang himuon mo na lang naton, nga mamana kasang kasarang magsagod sa aton.
1: Hindi kuya pa ya. Gusto ko ganyan pa mag-eskwela.
0: Ay kung mamili ka ganyan nga mag-eskwela ka, Mika. Ay ikaw na palibog sang galastuhon mo ah. Kay hindi na kuya magpahilabot nira. Sobra sibo kambisyosa. Nga ah. Kasarang kagidaw.
1: Pa?

0: Oh. Okay ka lang, Mitch?
1: Kwan, oo. Okay lang ko ah.
0: Nogay na. May problema ka, Giday. Daw, nagapalang harok ang mata mo. Anong inibian mo, ah? Migo mo, ah?
1: Hipos na porns, ah. Kabalo ka naging wala kumigo, bro.
0: Basi, may secret lover
1: ka. Wala gani. Kasabad ba na si mo? Hipos ba na?
0: Sugiri ko balas ang rason kung nga nagapalang luya ka. Anong ginahibian mo, ah?
1: Si Papa, hindi kay Kuya gali pagbuligan niya maka-eskwela ko sa college.
0: Ay. Mugin ang lahain sa hilatanan mo. Pero sige lang ah. Tingwa lang. Kadamo bala sa nag-successful. Nga pariyo tanga pigado.
1: Burns. Mano na lang ko ni Burns man.
0: Kung ako sa imo, obra ka na ibisan sa mga kalanaan dahi. O kung hindi gani, dispatsadura sa mga gagmay balang astor balada. Kaya kung makasupot ka na, amo galing ang pagpa-enroll mo sa college. Sa mga government university lang bala. Kaya inubo lang na ikatamang tuition fee.
1: Ay, amo mo na ganing plano ko eh. Sige lang, Boards ah. Ma-break it ko nga, hindi ko pagpabayaan ni Lord sa mga handog ko sa kabuhi. Gusto ko man matilawan ng nami nga pangapuhi, Boards. Handong ko gidgani nga makasulod sa Jolly Bird. Kag sa iban pangakalanaan, bala nga nami, Boards, ah.
0: Sige lang bala, Mick. Kay kon maka-abroad ko pila kadlaw. Sa una ko nga sweldo, padalaan ta ka kwarta, inukaon mo sa ginapang wakal mo na nga Jolly Bird ni na. Orderang tanan mo nga gusto kaunon, Mick.
1: Boards ha, tandaan ko gid na ya. Tandaan ko gid na ya, Boardy.

0: Hello, annyeonghaseyo. Thank you, gansamida. Understood, ne? I can do it well. Jahal so itso minida. Kapudlay mo niman. Start, sejakhara. Stop or quit. Micho tumura. Be careful. Jose Masay?
1: Grabe, yung practice sana yung imo sa Korean language words ba? Da sa piho ka, ino?
0: Oe, kinaglan mapaksar ko ginya nang para makadayon ako obra sa Korea bilang factory worker. Dako nga dahil sa sweldo dito eh. Basta bala nang buligin nyo lang ko sa mga galastuhan. Ha? Kay bayaran tingid ka mo kung makaobra na ako sa Korea.
1: Okay, words ah. Mangutang ta ah. Kung kinahanglan niya iprinda ta ang duta nga partidat sa uma, imuuntay na ah. Para makalakat ka sa Korea. Basta, boards, pihu alang gid ha. Pihu alang gid nga makalakat ka.
0: Oo nang. Oo nang ah.

0: Ano ang siling mo? Nabaton ka sa ginaplayan mo sang ubra?
1: Hopang!
0: Ba?
1: Ay, salamat. Salamat kin sa Diyos. Bisan paano, makasupot-supot na ako, pang.
0: Nag-anong ubra mo?
1: Waitress, pang ah.
0: Waitress? Heh! Gamay swildo eh.
1: Ah, sige lang, pang ah. Diba, okay na iya. So, sa wala nag-usang paaboton.
0: Saan ka masugo daw?
1: Sa Adson si Mana pa man, pang ah.
0: Aw, ah.
2: Tagbalay!
0: Ah, ba?
2: Tagbalay!
0: Uy!
2: Mika!
0: May nagpanagbalay?
2: Tagbalay!
1: Ba? Si Bordy pa nina?
2: Oh, Mika!
1: May malain na ihan nga natabo. May malain na ihan nga natabo.

0: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, ga, gabasa na naman.
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
0: Kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinica Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinica Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Nestor, ang sinaing.
4: Luto na.
3: Ang labahan.
4: Nakasampay na.
3: Ang uniform ko.
4: Naplanta na.
5: Ganito ako.
6: Tigasi.
5: Tigalaba.
6: Tigasay.
5: Tigaplansa.
6: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
5: Sa gabi,
6: ako ang bossing.
5: Dahil kasangga ko
6: ang extend.
5: Supplement for men.
6: Gortez.
5: Tapos ka ng maligo.
7: Yes, darling. Come to mama.
6: Extend Food Supplement for Men.
5: May maca at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
6: para sa tigasing performance.
5: Extend Food Supplement for Men.
8: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
9: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
10: K5 News FM.

0: Ano pa ginayahan ng mata mo sa kaygayunan nga to? Mga abyan, sunag ninyo sa pagpamati. Ang makalaw at hawat nga kasumpon sa ato drama sa kahinan. Medyo ginbakuhan sang pagtulunan nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, utod ko o bata ko. Ginsulat kis direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, musical director Michael Tabaki Jr., recording engineer Nuli Aparicio, special sound effects Milvin Plotenia, kagini ang inyo alagad EJ Leva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.
1: K5 News FM. News FM.
2: D3 Pio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
3: Mabagat, mangabuti ka.
1: D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio.
3: Vizio.
1: Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotic. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pag-

0: Tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: DTX 500.
2: Hindi na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level?
1: Mag DTX 500 na.
2: May Ampalaya Extract. Nabugana sa charantine na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
3: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilangin mo nga gininom nga kakapsula.
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow.
6: DTX 500.
7: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C.
9: Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
9: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
11: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
16: Mabakal sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
17: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
15: DTX Coffee Mix.
16: Mabakal sa mga butika.
18: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
19: Kaya subukan ninyo.
18: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh.
18: Available now.
20: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
21: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
20: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
22: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
7: DTX 500.
16: Mabakal sa mga butika.
12: Healthy nga uto.
23: Hi, Dennis Juanes.
12: Matalong kag alerto nga paminsaron.
23: Hi, Dennis Juanes.
12: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
23: Hi, Dennis Juanes.
12: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
24: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-eye care ko. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
25: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
26: Ay, Marie, naa dito kaya mabakal sa mahal.
25: Kay may barato balay nga
21: butika. Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
0: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
1: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
25: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
21: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
1: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imo'y kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Hantayan sa K5 News FM

0: radio con
1: campeón de radio.
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Ang kampiyon nga oras, mga kakifay, 26 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: El Castigador,
2: ang tinig ng bawat mamamayan.
5: El Castigador,
2: panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
5: El Castigador,
2: programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
5: El Castigador.
2: El Castigador.
5: El Castigador.
2: Darren Salomeo Hanson.

0: Iabi sa mga nagapamati na sa 100.9 MHz K5 News FM Rojas. Kag sa mga nagatutok sa 89.7 K5 News FM Radyo Tagbuanay Pilar. Kag subong man sa mga nag-monitor sa Facebook Live sang K5 News FM Spearhead Kalinong Radio Hamindan. No, kag sa aton sini nga mga suki man nga mga online viewers nga nagatutok sa aton sini nga official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Kaupod nyo ang inyo alagad si K5 Darren Salomeo Henson. Magatalakay naman kita sa mga balita nga nagkainabo diri sa aton sini nga pungsod Pilipinas. Balita nga nagkainabo man diri sa probinsya sang Capiz. Kagiban pa nga mga impormasyon, report sang aton sini nga mga kaupod man, mga K5 sa aton sini nga mga reporters nga naga-monitor padayon nga nagabantay para sa kalinong kagkatawhay sang aton sini nga probinsya sang Capiz. Mga K5. Sa aton na sini mga nakalinyada nga mga balita. Bangkay ngayara na sa advanced state of decomposition na sa Puan sa Barangay Banika. Desisyon sang pamilya sa Manuguling nga ginbuno patay sa kwartero. Ginahulat pa para magpasaka sang kaso. Patay sa habagat kag bagyo nga naglabay man diri sa aton sini nga pungsod. Nagsaka na sa 34. Rollback sa presyo sang gatong, ginpatuman subong adlaw. Ibalo naton pila ang ginubo sa presyo sang gatong. Kasunod man sa asod-asod nga pagtinaas sa nagligad nga simana, bisan pa paano no, may ara sang rollback subong simana mga K5. Check naton ang mga latest nga presyo sa pila man ka mga gasoline stations diri sa aton sini nga pagpangalagad mga K5 inyo nga tutukan. Kag kung kamo may mga mensahe, ipadala lang diri sa aton sini nga Facebook page ang K5 News FM Rojas kag K5 NFM Rojas Digital. No, palihog like i-share ang mga nakapost naton dira nga mga balita ug mangin updated kamo mga K5 sa nagakahinabo diri sa aton sini nga probinsya. Kag kung kamo may reklamo nga luyag ninyo ipalabot, matagaan sang ligwa sa kahanginan, ipadala lang diri sa aton sini nga segment nga Ipa K5 mo.
1: May reklamo? Ipa K5 mo. El Castigador.
0: 21 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa tak ng alas 5 sang hapon diri sa aton sini nga pagpangalagad. Check tanay lakat sang aton sini nga panahon. Mga K5, kumusta na ning mga weather system nga nag-aapekto karon ni ganang monitor sa aton sini nga pungsod Pilipinas. Mga K5, ano ba lang dalagan sang aton sini nga tiempo subong nga adlaw sang Martes. Ang mga K5, September 1, 2026 based sa aton sini nga DOST Pagasa ang tropical storm nga si Pilandok. Ang ginamonitor gihapon ni saton sini nga sulod sang Philippine Area of Responsibility mga K5. Kag ginamonitor man si Tropical Storm Saudel, amoning si formerly Bagyo Obet bala mga K5. Si Tropical Storm Pilandok ya ara ni siya sa sulod sang aton sini nga par. Ang kalayoon sini no nga lokasyon na mila 15 kilometros na sidlangan sang extreme northern Luzon. May kabasugon nga hangin nga 65 kilometros kada oras. Malapit sa sentro ang may pagmadlos nga 80 kilometros kada oras na gahulag. Panakatungdan na amina nakatungdan sa kadasigon nga 10 kilometros kada oras. Si Tropical Storm Saudel naman ara sagwa sang aton sini okon ara manikaron. Sagwa sang aton sini nga par okon Philippine Area of Responsibility. Ara sa 745 kilometros na katungdan sang Kalayan, Cagayan. May kabasugon nga hangin nga 65 kilometros kada oras kag may pagmadlos nga 80 kilometros kada oras. Nagahulag pa na aminha nasidlangan sa kadasigon nga 30 kilometros kada oras. Ang low pressure area naman nga ginamonitor sa bahin sang Southeastern Luzon ara ining lokasyon sang LPA sa 3045 kilometros na sidlangan sang Southeastern Luzon. Nagahulag pa naaminhan na katungdan sa 15 kilometros kada oras nga kada sigon mga Haki 5. Iniya ginamonitor man no, sagwa sang aton sininga Philippine Area of Responsibility kag may medium nga potensyal nga magdevelop sa isa ka tropical depression o kon bagyo sa masulod sang masunod nga 24 oras mga Haki 5. O kabay pa nga matunaw ning mga ginamonitor karon nga mga tatlo ka weather system mga Haki 5. No, ara sa sulod kag sagwa sang aton siningapar diriya sa Western Visayas maka-experience kita kon kaisa sa magalumon nga kalangitan no mga Haki 5. May dala nga pagpanaguob no pag pangilat ang aton ma-experiencehan diriya sa Western Visayas mga Haki 5. Naman ang latest sa aton sininga pag-asa nga lakat sang aton sininga panahon mga Haki 5. Oras sa aton sininga pagpangalaga 17 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon mga Haki 5. Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sa kalwan sang kampyon kag healthy nga kape ang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na naka-detox ka pa mga Haki 5. No, ang DTX Coffee Mix may ara ini sang ampalaya o kon amarguso, chia seeds and the sugar sugar cane extract powder. Amo ning kampyon nga mga ingrediente makahatagid na sa aton sinisang benepisyo sa aton sininga ikaayong lawas mga Haki 5. Kay kon adlaw-adlaw kita magpangapesang DTX Coffee Mix, nagabulig ini palimpyo sa aton sininga lawas kay ginadetoxify sini mga Haki 5 ang mga toxins sa aton sininga lawas no para mangin na matinlo kita no maguluwa dira mga toxins kay hindi maayo nga puno sang toxins sang aton sininga lawas kay amo ning gadala sa mga balatian. Kani kinanglan aton sang pang cleansing makabulig ang DTX Coffee Mix mga Haki 5. Magluwas sa manamit sa buroso mananam nga sabor. Ang importante diri is mga benepisyo nga makuha naton mga Haki 5. Non-acidic, hindi kaniya makabatsyag sang acidic no kon na acid mga Haki 5 kung masabi ka nga nagainom sini. No, hindi ka man makabatsyag sang palpitation unlike sa iban nga kape mga Haki 5 nga do pirmi ka lang balaga kuba-kuba imo sini nga dughan. Iniya natural and healthy mga Haki 5 ang DTX Coffee Mix. Sa liwat na DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. El Castigador. El Castigador. Available ini sa tanan nga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sini nga mga lugar mga Haki 5. Available man online pinaagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center mga Haki 5. Atagan tanay digway nyo sini mga ginpadala nga mga mensahe na may dayad gid nga hapon kay Joshua Patrick Matias sa family Matias and Robles sa Rosario Lantangan sa Banwasang Pontevedra mga Haki 5. Ginatamyaw yaman no si Hartzell Rojas nga nagatutok gid sa aton sini nga pagpangalagad mga Haki 5. Ang aton sini nga mga listeners dira sa may Paseo de Rojas mayong hapon man. Dira sa may Paseo de Rojas atong ansang aton sini nga Rojas City Hall kag sang Metropolitana Cathedral no mga Haki 5 kay Grace Delfina, Marjeline Noblaza, Rowena Hasmin and John Edward Delfina nga always gidra no nga nagasigabong ang radyo sa bahin sang Paseo de Rojas sa mga nagakalaon dira no mga gatulutambay gapamakal mga Haki 5 sa mga nanarisari dira nga mga pagkaon tagiban pa nga mga baligya nagapulo pa nga api mayong hapon gidira sa mga suki man ato no nga mga tagpalamati sa bahin sang Teodoro Arsenas Trade Center maayong hapon man sa inyo. No, sa mga vendors dira, no, sa may meat, kag fish section sa Bugasan. Adin man kangabahin dira sa may TTC, mga vendors naton, kag mga bumalakal subong hapon. Maayad-ayad gid nga hapon kag pagpamati sa may Burgos. No, sa pila dira ka mga baliligyaan man kag establishmento mga kakifay. Mga drivers naton, no, nagatutok sa aton sining pagpangalagad. Sila sining mga tagsa ka mga speaker, ano man ninyo sining ginamaneho, tricycle man o kon jeep, bus, modernized jeep, jeep kag van mga Hakifay, mayadayad gid nga hapon sa inyo tanan. Ay van syudad mayong hapon man nagatutok sa aton sining pagpangalagad kag sa aton dira gali nga mga listeners sa kwartero sa barangay Nagba kay Doy Warren Herosa. Kay Nini Camille ni Menyo, no, day la alis dira kag Lamarli kag nung undot sa may sitio proper. And also kay Cole Jojo Lope kag kay Tyro Di Cata mayong hapon gid, no. Kag sabya naton sa Banwasang Panitan kay Brother Jonathan Corsino mga kakifay. 12 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa tak na alas 5 sang hapon mga kakifay. Mantayan na sa aton sininga pagbalik. Pila na ton diri ka mga balita mga Hakifay nga ton nga tagaan sang ligwa. Kagang report sang aton sining patrol na may kang tanan sa sining nasapuan nga bangkay sang lalaki mga Hakifay. No, ara na niya sa advanced state of decomposition. No, but silingon nagakadunot na, no, mga Hakifay. Hapon pasinsya gid sa aton sining mga kauturan. Kay kita ara man kay nasa area do hindi na bala malaragway ang yasin ngay tsura bangod mga Hakifay na pasinsya gid sa mga nagakalaon ginauludan na niyang bilog sininga lawas. Ibalo na tong karon ang report sa aton sininga pagbalik kon bala na identify na ini, no, sino bala ining lalaki nga ini mga Hakifay, no, kag subong man ang update bantayan. Kung ninyo matandaan, ining natabo nga pagbuno patay sa isa ka manog uling sa Banwasang Kwartero, no, nga bangod langit sa uling nga wala mabantayan, nabuno sini ang iya sining bilas. Nakapasaka na bala ako nakadesisyon ng pamilya sang biktima. Okay, magpamilya lang ni sila nga mag-file sang kaso batok sa sining suspect mga Kakifay. Ha, bangod lang gid sa uling, no, nga wala mabantayan. Natabo ining insidente na mga Kakifay. Ibalo nato na mga update sina kag dugang pagid nga mga reports sang aton sininga patrol diri sa aton sininga pagpangalagad.
1: El Castigador. El Castigador.
0: Oras 10 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 5 sa hapon kay Sir Renante ka mayong hapon. Siringya, good afternoon Sir Darren kay wifey ko, Baby Cam. Kagsamon anak si Beboy Cam. Sa Koniloy Helen Cam, nagapamati gid kami diri sa Barangay Dayaw sa sitio Pagutok. Thanks gid Sir Darren. Madamo man nga salamat kay Renante Cam, no, kay Sir Renante Cam dira sa may sitio Pagutok. Mga Kakifay. Sa Light Shine na Bright Provision, no, dira sa may Punta Tabok, nagapamati man kay Nainelia mayong hapon dira. Always man nga nagatutok diri sa aton sini pagpangalagad mga Kakifay.
1: El Castigador. El Castigador.
0: Sa aton sini nga pagbalik ka. Nang detalye na sa nga aton sini magin panglinyada nga mga balita. Ay inyo nga tutukan mga Kakifay, kagya pila pa ninyo diri ka mga mensahe nga ginpadala aton man nga pagabasahon. Pagkaligad sa mga importante nga mga pahanumdom, Kakifay, kindly stand by.
1: KK5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: GTX 500.
3: Diyan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
4: Ang imong sugar sa una, pila man?
3: 300.
4: Kano sa ama ka nag-start og inom og GTX 500?
3: Mga duha pa kasi man, kapin.
4: Pila imong nainom GTX 500?
3: Pag-yod ka sub.
4: Duha ra ka stop? Yun sa amin yung pag-inom?
3: Multag og gabi eh.
4: Mga pulo. Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
3: Oh.
4: Ya pila na may sugar nimo ron?
3: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
2: GTX 500. GTX 500.
5: Istoryanta karon, ano bala ang epekto sa lawas sa pagkaon sa paborito niyo nga pula nga mga karne? Kaupunto sina karon dedikasyon aton CEO si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil.
6: Sir JP, maghambal tag pula nga karne, butchilingon mga karne or onod ni sang baboy. Baka, pula na. Karabaw, kabayo, kanding. Amo na, especially kung katayon na, Sir JP, kita mo ginang mga pula, ginang ilapa.
5: Pula, ya, ilakulor.
6: In contrast sa white meat, ti manok eh, pato, mga isda, mostly puti, pero may isda, mga kanya kwa na.
7: Oh, may pula.
6: Pula-pula.
5: Oo, may araman, ano. So, correct you, Doc. Ang mga nutritionist, kag mga health experts, ang wala untat sang debate about sa benefit kag-risgo sang pagkaon sang red meats, kung bala, ini ang makamaayo o makalain. May malaing idulot sa aton ikayang lawas.
6: If hindi mo gid malikawan nga magkaon karne ti sa imong diet, as maayo nga damuon mo kaon prutas.
8: Correct.
6: Damuon mo kaon gulay. Because the only thing nga kaya nga mo neutralize ang malaing nga epekto sini nga karne, prutas ka gulay mo lang mo. It's all about antioxidant. Kung sa kan pa sir boy sa isa ka kahoy para mabatuan niya ang mga kontra niya sa palibot, ginapadamol niya yung bark para hindi siya dali mapatay. Tilaway black ka kasi bark ang kwan, ang kahoy.
8: Patay.
6: Patay. Iwala na sila antioxidant. Kaya mostly ang storage sa antioxidant ara sa bark. So, same man na, kung di malikawan ang kaon karne, inom ka DTX, inom ka MITC, inom ka taas-taas nga source ang antioxidant. Amun ang permina mo di ginabalik-balik para nga hindi dali magtigulang imo selula, hindi dali magbalatean imo selula, hindi ka dali magmasakit.
2: DTX 500!
9: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamo sang akon nga ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akong tiyan, wala na ko nag-palpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata ka mo magamit sang DTX 500 para kamuman maka-experience sa kanami sang DTX 500.
2: DTX 500! DTX 500!
5: So may mga researcher nga nagambal nga ang red meat ang mayara sa importante nga mga nutrients including protein, vitamin B12, kag iron.
6: Actually ang B12 is importante pero masugot kag sa hindi. May mga researcher man nga nagadepende nga combination of 2 to 3 kinds of plant protein makuha magyapon mo bastante nga B12. Pero amo ning malain. Although iron, B12 makita mo sa mga pula nga karne, sa mga pagtuon mas madamo ang risgo. Kung nagkaong kaya karne. Pula nga karne. Way back, kadto ka sa kwan, mga Egyptian, sila ning grabing nag-introduce ang kaong karne mo. Even ang mga chosen people na latnan. Pero ang balatian, grabe ang balatian, sir boy. TB, cancer, amo na ang mga kwan mo, amo na ang mga risk gugid kung kakaong ka karne.
5: So, paano gibala Doc Ramil makaepekto sa ikang lawas sang tawo ang pagkaon sang red meat?
6: Ang sige kaon karne nga wala ka gainom di TX 500 kag may TC, pwede ka makancer. Pwede ka ma-TB, pwede ka mag-fatty liver, pwede ka mag-cardiovascular disease. Damuda mo nga may tugang nga balatian, Sir GP. So, inong ika DTX 500. Krispiskan paano, Blau, ang mga destructive nga ginahimo sa ano, sang karne, man-neutralize sa DTX. Pero mas the best gyapon ang ginasiling, prevention is better than cure. Kung kaya mo nga likawan ang mga red meat, kung occasion man lang ang imo schedule, di mang guro problema. So, I suggest, hindi kanya malikawan ha. Kaya siyempre, yawan ka nimo. This is an appetite. Grabe ni nga kaaway sa aton nga lawas. Inom gi kaya damo DTX kung pala kaong kakarni. Inom ka damo vitamin C kung pala kaong kakarni. Amo na ang perminaton ginabalik-balik.
2: DTX 500!
10: Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
4: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
10: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag no medyo may naga, ano na, hindi na ko kakita. Ang bakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, kasun sa isa ka adlaw, 2 times ko, tagda dua-dua ka kapsul, morning, oo, dua-dua ko, tapos inang pagkaubos ko, sir, may alibyo, git. So buong gimintinans ko, nagit, sir, ka namin-amit, nagit sa akong mata.
2: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: E3 Bio.
8: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. E3 Bio with VCO.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mamakal sa mga butika. D3 Bio.
12: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporbiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
13: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics.
12: Ang best friend sa mga kababaihan.
13: Sporbiotics.
12: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
13: Sporbiotics.
12: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
2: DTX 500.
7: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura. DTX 500. DTX 500.
10: Catalina Habagat. Anong ginabatsyag mo? Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo kay namin nagit sa akon nga mata.
2: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
2: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
7: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa butika. DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika. Extra food supplement for men.
19: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestinan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
20: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayo gidan
7: DTX
20: 500.
7: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500. D3 Bio.
21: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
22: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Nag-indik manami ang akon yung kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang nag-ining akon buhok kang nag-inis ang akon kutis.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Sporbiotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Sporbiotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Sporbiotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Sporbiotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Sporbiotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Sporbiotics na.
7: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
23: Ito masul sa barangay.
24: Port. Ano ginabatsag mo sa ngayon?
23: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
24: Tumang kong DTX 500. Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
23: Three times.
24: Kamusta ang alay sa kamot?
23: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
7: DTX 500.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C,
3: mababaka sa mga butika.
5: Nagadamo na nga nagadamo, anagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
9: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang, kuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwad balay, nagtambo ko.
25: DTX Beauty Soap.
26: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
25: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangkap, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
25: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
25: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala din ko nagbatsyag acid. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, nadetox ka pa.
25: DTX Coffee Mix.
28: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
29: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
28: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
29: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
28: Clinica Deo Fresh. Available now.
30: Nagitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipino!
31: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na ganya.
32: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
33: Muling binuhay mo.
34: Extend. Isang kapsula ka lang.
25: DTX 500.
35: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
25: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
36: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
25: Memory Advance

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bango din ni siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Uod din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: May puso.
6: El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. El Castigador. Darren Salomeo Hanson.
7: Pabalik kita. Pabalik kita mga ka-K5 sa pagpalayag sang programa ng El Castigador. Kaupod niyo sa gihapon ang inyo alagad si ka-K5 Darren Salomeo Hanson. Oras naton 7 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 5 sang hapon. Ini nga oras ginadulong sa inyo sa Kaalwan sang Shopee mga ka-K5. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Gani ano pang ginahulat nyo mga ka-K5, mag-load na.
6: El Castigador.
7: Sa ato na sini mga balita mga ka-K5. Check ta ang report sa aton sini nga patrol sa kabugusan nga detalye sa sining nasapuan nga bangkay sang isa ka lalaki dira sa barangay Banika nga ara na sa advanced state of decomposition. Ano bala ang identity sining lalaki nga ni nakilala na bala? Kagano na ang investigasyon sa aton sini mga otoridad. Ibalo naton sa kabugusan nga detalye sa report ni ka-K5 Myla Vasquez Fuentes. Please, kamina.
6: K5 News FM Live Report.
8: Nagapabilin pa ka K5 Taren ang investigasyon, kung nang maitit ng investigasyon sa kapulisan para man sa pagkakilanlan sining bangkay sa isa ka lalaki niya na sapuan diriya sa bakanteng lote diri sa may barangay Banika. Particular, diri sa may kilid ng Bangkos Building. Kung naibaluan, kagmatandaan sa aton nga mga tagpalamati, pasado alas 2 subong hapon, nakitaan sa isa sa mga nagatanom dira sa area ni Peter Caballero nga samtang ini ang nagapanglimpyo dira siya mga pananom, may nasimutan ini nga tuman ka baho nga dapyas ng hangin. Siya sini nga pagdumdum, una, ang paglantaw niya o sa pagdumdum niya sini, isa lamang nikapatay nga sapat apang sang ginpalapitan kagin checkyar ang area kung sa di nagagikan ining mabaho nga dapya sang hangin. Diri niya na kitan ka K5 Tared ang nagkakayaon, kagalos, dunot na ang lawas no, sa isa sa bangkay sang lalaki. Sa description, sining lalaki, nakasuksok ini siya sang short, kag itom nga t-shirt nga may imprinta ni no, sa atubang. Nabudlayan karon ang kapulisan, ilabi na ang opisyal diraya sa nasampit nga barangay nga kilalahon ang pagkakilala sining biktima bangod ang ibabaw sining bahin sa iya sining lawas kay K5 Darren halos dunot na kag propesyon siya sa aton nga mga K5 nga kinauludan na iniya particular sa iya sining may ulo nga bahin. Apang sa akong diri nga initial nga information nga nakuha, posible nga ang pangkay nga nakita diriya sa lugar iya sang isa sa ginapayag kaginapatihan, isa ka may diferensya sa paminsaron nga masami ini nga nagakadto dira sa lugar kay masuno ka ina kay puno barangay Mike Agrasada nga masami ini nga nagakadto dira sa lugar agud nga magpamuhin ka kay K5 Taren. So isa ina sa mga ginalantaw karon kaya sugnaw wala na nila ni nakita ining lalaki o kon ining may diferensya sa paminsaron nga individual nga nagakadto dira kay masami dira lagi ni nagatambay nga lugar ka K5 Taren. Kag isa pa nakaroon sa panawagan man ni Agrasada sa mga pumuluyo kagkaiping ng mga barangay nga kon mayara sila sa mga himata no nga na record na or wala pa nakapauli may mo gid lamang nga makigangot sa kapulisan subong man sa ilas niyang barangay agud nga makumpirma kung bala ining nakita nga bangkay diriya sa may barangay Balika nga amuman ang pamilya nila nga ginapangita kun mayara kag kaina man no nagwala man nagtugay nagabot man ang katapo sa soko kay ang area tuman gidya ka baho ka hepada ren diri ni kagin basyahan na ni sang tiner agod nga mapahaganhagan kag makuha ang baho diriya sa lugar antes mani no nga ginlantaw ang area kag kun mayara pala sang pila ka mga palatandaan nga makahatag sang dugang nga information agod nga makilala ang among biktima ka K5 Darren. As of now, wala pa sang update ang kapulisan kun sino ang pagkakilanlan sang amoya nga persona ka K5 Darren.
7: Okay, so but silingon wala gid ya may nagpadulo kabi sa area nga mag presentar sa ilang sa ano nga kun ila na imata ka K5 May way pagid sang identity ining nasapuan.
8: Yes, exactly. No, K5 Darren, wala pa sang isa sa mga individual kay kayna halos to nagdugay pa ang kapulisan kay ginulat git ang soko. So nagahulat man ang katapo sang kun ang council sang barangay Balika kun mayara sa mga individual nga magapalapit dito agod nga kumpirmahon paglantawon ang bangkay kag estado dito ya sang biktima apang wala sang isa no nga nagpalapit dito ya sa area sa K5 Darren. So amo na nga napudlayan sila kati wala gid ni makita ang itsura halos ang lawas lang gid ukon ang mga suksok lang gid sini ni yaya nga t-shirt kag short kay K5 Darren kay kun sa itsura pagabasihan hindi na ni no mabudlayan ang kapulisan kun paano ni matumod ang pagkakilanlan sa ngamoyang biktima kay K5 Darren.
7: Okay, nasiling mo do ano na gid no? Ara na sa advanced state of decomposition ang ining bangkay kag hindi na makilala ni ang itsura. Wala ka naka pulo pamangkot abi K5 May sa sining tag iya ni kay do siling nga masami ni nga nagalibot o ko nagakadto dira sa area kon san o yan ni last nga nakit-an.
8: Yes, na sa ang aton diri nga pagpamangkot kay Kabalyero kay subong ilamang ni siya ka nga adlaw man nakabisita dira iya sa area kay bangod man gani sa masami nga pagilinulan sa pila pa ka pila man ka adlaw sa nakaligat nga mga ginapayag niya mga 4 days or 3 days amo ni ang last niya nga kita kay dira gina siya da may mga kahoy abi sa area ka kay Padaren nga dira no nga mahimo ni pasilungan kag tambayan sang biktima so dira ni siya permi nga nakikita sa area kaki 5 na rin. O galing, no, amuna na, subong, gina-try Manila, nga pangitaon, ining isa ka persona nga may ginapayag, no, deferensya sa paminsaron, na pang wala pa ni nila na kita sa kaki 5 na rin.
7: Okay. Wala man isa sa mga pilas sa BK5 mai sa nakitaan mo ining bangkay nga ni o kon patimaan abi nga ginsakit o kon ano pa dira nga posible ginatunaan sa nga sini nga kamatayon kay 5 mai la.
8: Yan sa muna pa ang ginatul-id karon sang kapulisan ka kay Padaren kun ano nga mga palatandaan ang paggalantawon sini nilaya agot nga mahakahatag pagin sang dugang information para man sa pagkakilanlan sining ano ining persona ka kay Padaren.
7: Okay. Ano gani exactly what na sa puwan ni subong hapon kay 5 mai? Oras?
8: Pasado alas 2 ka kay Padaren. Suno man sa initial information halini kay Peter Caballero ang siyang aton inisya nga mapakig-angutan ka kay Padaren.
7: Okay. With this, madamog ini salamat ka kay 5 mai la.
8: Ini nga balita ang ginadulong sa D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ini si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
9: K5 News FM live report.
7: Nabatian no mga kaki 5 si kaki 5 Myla Vasquez Fuentes sa gindulong sininga report. Detalye angot sa sining nasapuan nga lalaki nga bangkay na yung mga kaki 5 kag posible pila na dira iya kaadlaw sa nasambit man nga lugar bangod ara na niya sa advanced state of decomposition but silingon ginaulura na pulo pasinsya gid no sa mga nagakaon sa aton sining mga listeners kag online viewers nga nagakaon subong pero pasinsya gid no kun aton sini Ilaragway ni ginaulura na ni no ini nga bangkay nga ni kag daw halos hindi na makilan-an ang itsura abangod gani no duga kapanas na bala kay posible mga pila na niya kaadlaw antes man ini nakit-an ni Peter Caballero nga amuning nakakita pasado launa kinasang hapon mga kaki 5 no sa subong wala pa gid matul-id sa aton man sini nga mga kapulisan ang identity sa sini nga biktima no nga nasapuan mga haki 5 dira no sa bahin sang sitio Gaba barangay Banika mga kaki 5 kag padayon nga nagapanawagan ang opisyales sang barangay Banika kung sino man niya ang may himata dira ako nakakilala sa sining nasapuan magpakig-angot sa ila sining barangay no mga haki 5 pero may mga nagasiling no mangin si punong barangay Mike Sander Agrasada nga posible ang ini nga lalaki amuning nagalagaw-lagaw man dira sa lugar nga ginaaligar may diferensya sa paminsaron ang mga kaki 5 no nga masami dira nagabisita magpamuhin no kag nagatulotambay sa area mga haki 5 kay kung aton lang tawo ng area damo ni sa mga puno kag mga pananom no mga haki 5 kag sa higad ini sang dalan kun halin ka sa Banika ma shortcut ka mag padasig imo sini nga biyahe ko magbabarangay Tisa kaliko ka dira bala sa wala may ara dira nga alagyan pasulod sa wala mga haki 5 no dira man sa may area sa crossing sang sikat man nga convenience store dira lang gid no mga haki 5 sa likod sina no may mga kakahuyan dira no kag may mga pananom dira na sa puwan ang ining bangkay sang lalaki nga wala pa karon nakilal-an mga haki 5 no ang area before man no sa isa ka pribado nga eskwelahan kag isa man ka pribado nga ospital no dira sa may barangay Banika mga haki 5 kada ka padulong man kita to kaina agap tuman gimang ka ano no kabaho apo kay bangod gani nga ara na ini sa state o kon advanced state of decomposition ining bangkay sang sini nga lalaki mga kaki 5 no sa mga kaki 5 naton no basi may mga kakilala kamo dira no kon makahatag man impormasyon angot sa sining na sapuan nga lalaki no kami nagapangita dira abi sa ila sining nga himata. Ipabalo nyo lang no sa aton sining mga otoridad kag dira sa opisyales ang barangay Banika mga kakifay. 19 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 5 sang hapon. Diri sa aton sinipagpangalagad sa programa nga El Castigador. Atagan tanay ligwa inyo sini mga ginpadala nga mga mensahe. Diri sa aton sini nga pagpangalagad mga kakifay maayad-ayad gid nga hapon. Kag maayad-ayad man nga pagpamati no sa kay Francis Castro. Francis Castro sili nga kakifay darin ginagreet ko man dagali subong ang family Castro Blanca Flor Diaz Magsipok family dira sa Barangay Cubay President Rojas. Thank you gid sa kay Francis Castro. Kay Dudoy Arthur, good afternoon kakifay darin watching and listening from West Villa Flores maayon kapis. Mayong hapon lang dira sa mga taga West Villa Flores sa banwasang maayon. Stanley Serviano Barla the second. Mayong hapon Sir Darren, mayong hapon lang da sa nagapamati sa Barangay Malagabi sa banwasang kwartero. Uy, sa mga taga Malagabi dira mayong hapon sa kay Stanley Serviano Barla the second. Adamo tada kilala sa Barangay Malagabi ng mga classmate naton sang high school. Mga kakifay na dira sa may family Hortada, family Pimentel, family Juliette. Mayong hapon lang dira sa mga taga Barangay Malagabi. Family Dinosta. No? Kag sa iban pa naton dira nga mga kabiyanan. Mayong hapon na Ma'am Elsie Aconia, mayong hapon man dira no sa may Kapagaw Panitan. Nagatuto karon sa aton sining pagpangalagad. Sir Loway J. Demo, naga-monitor man sa aton sininga Facebook Live. And also kay Ma'am Liza Barrientos, siling niya mayong hapon, Sir Darren. Nagapamati na kami diri sa may sityo Tambak sa Barangay Kulasi. Thank you, Gida, sa mga taga-Kulasi. Oras, 21 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 5 sang hapon. Mga kakifay. Iringabahin sa aton sinipagpangalagad, boylog na ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mga kakifay. Dapat amligan ginato ng aton sininga ikayong lawas kag ang aton sininga bugos nga pamilya. Siling gani nila, health is wealth, mga kakifay. Why na sang bilidhon pangabutang diri sa kalibutan? No, mga kakifay, na makabig na ton, pinakamanggad na ton. Amangin na healthy ang aton sininga pamilya, kay health kong healthy aton pamilya yati wala kita sa mga galastusan bala mga hakifay kaysa subong at tiyempo magastos magbalatian. Gani dapat siguruhon nga healthy may proteksyon ang aton sininga bugos nga pamilya mga hakifay magsuplemento halin kay tatay nanay lolo lola kay auntie naton kay uncle kay sa mga kabataan para protektodo no ang bilog nga pamilya. Magsuplemento sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mga Haki 5, kaysa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Mighty C alkaline vitamin C, ginapapag-on sini ang aton sini nga resistensya kag para mapahilayo kita sa mga nanari-sari nga mga balatian. Sa Mighty C alkaline vitamin C, mga Haki 5, sigurado no maatipan gid ang aton sini nga ikayong lawas. Matipan ginaton, maproteksyonan ang aton sini mga pinalangga sa kabuhi. Mighty C Alkaline Vitamin C, available ini sa tanan nga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sini nga lugar, mga kakifay. Ang clinic sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa Rojas City, namtang lang sa McKinley Street, tabok langid sang PLDT, mga ka-K5. Available man ini online sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Diyente 4 minutos na nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon. Dugang panaton sini nga mga balita kag impormasyon. Kag inyo mga mensahe mga Haki 5. Aton nga balikan pagkaligad sa mga importante nga mga pahanumdom. Kindly stand by.
10: KK5 News FM. News FM.
11: E3 Bio with Physium.
12: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
11: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physium. Ang Physium. Yung may D3. D3 Bio. E3 Bio.
13: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
11: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physium. Ang Physium. Yung may D3.
14: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
15: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
16: DTX 500.
17: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
18: Saan nag-inom ka? DTX 500. Di na nalasubong imo sugar.
17: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
16: gito. DTX 500.
19: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
19: Mighty C, efektibo, garantisado.
21: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
22: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
23: DTX Coffee Mix.
24: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ampalaya extra.
23: DTX Coffee Mix.
25: Mabaka mga butika.
23: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
23: DTX Coffee Mix.
27: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
28: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
27: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
28: Kaya subukan ninyo.
27: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
28: Clinica Deo Fresh.
27: Available now.
29: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
30: isang bala ka lang.
29: Ako,
30: ang linya ko,
29: isang kapsula ka lang.
30: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
29: ikapsula mo.
30: Extend.
29: Extend. Supplement for men.
30: Gawa sa maca.
29: Isang herb
30: na nagpapataas ng ating energy
29: at stamina.
30: Like flavawaska.
29: Epektibong sexual potency herb.
30: Stimulates libido
29: and treats sexual dysfunction.
31: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
29: Extend.
30: Supplement for men.
31: Isang kapsula ka lang.
30: DTX 500.
32: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadulaan ng akong dysmenorrhea.
30: DTX 500.
25: Mabakal sa mga butika.
14: Healthy nga uto.
33: My name is Juanes.
0: matalong kag alerto nga paminsaron. Basma nami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: El Castigador.

0: Pabalik kita mga kaki-five sa pagpalayag sa programa nga El Castigador. Oras na to na 28 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa tak ng alas 6 sang gabi. Diri sa ton sininga pagpangalagad. Kaupod niyo sa gihapon ang inyo alagad si kaki-five Darren Salomeo Henson.
1: El Castigador!
0: Sa dugang naton, diri nga mga balita, mga kaki-five. Ano na balang update? No, may kang tanan sa sining status, mga kaki-five. No, sang suspect. Kagano balang desisyon sang pamilya sa sining suspect nga nagbuno patay. Saya sininga bilas sa banwasang kwartero mga kaki-five. No, kung ninyo madumduman, ining natabo nga pagbuno patay sa isa ka manug-uling. Ngang iya sininga o ko ng suspect, iya malang sininga kaugalingon nga bilas. O kay nagagwa sa investigasyon sang kapulisan. Nga bangod lang gini sa uling, no, sa ligasyon sang suspect. Nga naaki gining biktima sa iya kay wala mabantayan. Amoning rason, mga kaki-five, nga nagpukutay ni sila o kon na suno pa sa iya, una ni siya ginatake sang biktima sang pala, ginampusan, kaga naigo sa guya, tubtob nga nahulog ini sa duyan, kag nagpukutay sa asta sa may fish pond malapit sa ila sininga ginaulingan mga kaki-five sa may sitio agsagoksok barangay mainit sa banwasang kwartero. Ha, mga kaki-five, iniya base sa ligasyon sang suspetsado. Mga kaki-five, karon ano na balang desisyon sang pamilya sang biktima? Mapasaka sila bala sang kaso? Okay, kung kita maglantaw, magpamilya lang ni sila, no? Magbilas, but silingon, magulutod ang ila sininga mga asawa, mga kaki-five. Ibalo na to ng sabat sang kapulisan, no? Ang hepe sang kwartero PNP, si Police Major Jesse J. Lipanya, mga kaki-five.
2: Hindi na, bali, base to sa initial nga information naton sa aton nga investigator case. Bali, ato to, ang iyang asawa sa may Metro Manila. Tagang utod si niyang biktima, tumanto sa may Antique. So, inulat pa karoon ang desisyon nila. Kung ano gita ang mangin na desisyon nila pa ato, para sa pagpahit sa kaso si niya, aton yung suspect.
3: Okay, sir. Imo na lang sini sir no mabilin minsahe sa publiko para malikawan ni sir ang kaangay sining insidente sir.
2: Lang ako nang yamambal sa ano sa aton mga kauturan diri sa ano, sa may banwasong kwartero ang tanan sining angin masubo na mga tabo dito sa may barangay mainit kwartero Capiz. Kung tani ano lang hindi lang kung gainom sila hindi lang nila pagpa tamaan kag talamigo lang ila-ila nga ulo. Kaya pagka daskong sina, inulusol na nga ang mabalik sa ila. So, wina pankuman sa aton nga mga kauturan nga mangin on lang. Mangin mapagpasensya lang kung may mga bagay-bagay nga wala nagaintindihan ang isa-tagsa-tagsa.
1: El Castigador! El Castigador!
0: Nabatian no mga kaki-five ang portion lamang to sang aton sininga interview sa kay Police Major Jesse J. Lipanya, mga kaki-five no, ang officer in charge sang kwartero PNP. So ginahulat-hulat pa ang iya sininga asawa kaysa Manila pa ni abing nagatrabaho. So ari no subong nag-respond sang hepe sang kwartero PNP. Saya sininga mensahe nga ti posible sininga Wibes maabot ining asawa sang biktima kag ginahulat pa no kon bala mapasaka ang mga inisang

0: panumbungon batok sini sa suspitsado nga bilas no malang sinisang biktima mga kaki 5 no mo na ganing mabudlay bala kun pasakaon aton sa ulo aton sini nga kaakig yung mga kaki 5 tidamo gid posible mga matabo nga hindi manami mga kaki 5. So leksyon ini no sa aton pila ka makuturan kay tinay baluan pa ining biktima kag suspect sanggab i o kon sang antes man niya natabo ining insidente nag-inom-inom pa ni sila no nga apat may duha ni sila kaupod kag naguna lang niya pabalik sa ulingan ining suspetsado mga kaki 5 o galing pila lamang ka minutos na kaligad nag-apas na nining biktima. Sandigan ni sa ligasyon sang suspek, ginaunahan ni saya atake sining biktima. O kay wala iya mabantayan kaysa ligasyon niya man napiyungan ini siya mga kaki 5. Ha? Kung kita maglantaw, no? Kababaw nga rason, bangod lang sa wala mabantayan nga uling, ang ila sining ginaumpisahan mga kaki 5. Rason nga nabunan sining suspect ining biktima. No, nagpukutay ni sila nay kag didto ya pag-abot do sa may sa sining pagpukutay nila nakalabot pa sila sa fish pan nabunan niya sining iya sining bilas mga kaki 5. So ang leksyon nga aton diri makuha sa sining natabo. So kung may mga butang nga pwede man lang maistoryahan mapangayuan abisang pasinsya mga haki 5 tikuntani wala pasang may nadula nga kabuhi mga haki 5 galing bangod siguro posible man nga pariho ni sila yang may unod sang agwa di patarantang ila sini nga utok do mga haki 5 ara sila sa impluwensya sa makahulubog ngay limnon. Nga tiway na yung naglabot sa punto nga pwede malangkutani, maistoryahan na wala pa na tabo ini mga kaki 5. Pero niya, base niya sa ligasyon sang suspek, kaginatugyan na to no, sa aton sining kapulisan man, ang patigayon man, no, matagan sang ustisya ining biktima mga kaki 5. So ginaulat-ulat nila, no, mag-abot ning asawa sang biktima, subong asimana kung anong mangindesisyon. Kung bala mapasaka ni sila sang panumbungon, batok sa suspitsado mga kaki 5.
1: El Castigador! El Castigador!
0: Oras ato sila pagpangalagad, 20 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 6 sang gabi. Diri sa aton sila pagpangalagad sa programa nga El Castigador. I-check na to ng aton sila patrol, mga kaki 5. Kung kumusta ang sitwasyon sa aton sininga palibot sang siyudad sang Rojas. Okay, may ara ni karon gin pagwa ang Department of Environment and Natural Resources mga Haki 5 nga panugyan no mga Haki 5 sa publiko nga haganaganon ang mga outdoor activities. Ay labi na sa mga kauturan aton nga sensitibo bala sa air pollution. Lakit na mga kabataan, may mga edad, no, kag may mga balatian, kag magsuksok sang face mask mga kaki 5. Kasunod ini, no, sang na-monitor nga haze, no, o kon aso, nga gikan, o ginapatihan, gikan sa nagapadayon, nga malapad nga sunog dito sa may kalimatan sa Indonesia mga kaki 5. No? Ibalo naton diri sa siyudad sang Rojas, kumusta bala ang palibot naton? At the same time, ang latest nga presyo sang gatong kay tisubong adlaw gimpatuman ang rollback mga kaki 5. Countdown sina, check naton sa line number 2, kaupo naton si kaki 5 Maria Rochelle Shaira Diano Nebron sa report, please come in.
1: K5 News FM Live Report.
2: sa K5 Darren ginabisuhan sa karon ang publiko, no, sa karon ni sitwasyon sa pila ka mga bahin sa Luzon, sa Visayas kag Mindanao ka K5 Darren. Kaya bangod sa mahibaluan sa atong sila mga ka K5, no, ang maka tawag sila maka kita gid, no, kung maka witness kung ara ikaw sa guwa ka K5 Darren. Subong ang ato din nga maobserbahan sa palibot, medyo blurry ang ato nga makitaan kag do aso ka K5 Darren nga do fog wala na ka K5 Darren ang ibog nga makitaan sa palibot. Ini ka K5 Darren ang isa ka rason nga nalabot diri, no, sa Rojas City kag sa pinaman kabahin sa Visayas, so Western Visayas ka K5 Darren sa Antique, sa Aklan, sa Iloilo, sa Guimaras, kag of course diri sa Capiz. Naglabot na kasi Darren ang kaso, no, sa Malacnagon sa karon nga nagapadayon ng Malacnagon nga forest fire sa Kalimantan, Indonesia, sa K5 Darren subong adlaw September 1. Bago sini pagkalauman sa concept ng mga kautuman ang haze, no, kay K5 Darren. Kung sa diin ang haze kay K5 Darren, baka big na delikado, inisa, kung sila nga ika-ayong luwas, abunan ng padayon, nga nag-panawagan o kung nagpagawa sa abiso ang Department of Health na magsusot, no, sa face mask ang atong sila nga mga kauturan na nag-gawa sa ilan sila nga mga panimalaya. Kag subong gani, kung maobserbahan natin ang palibot ka K5 Darren, nung nagasunod man ang atong sila nga mga ka K5 nakasuksok sa ilan sila nga face mask o kung ano mada nga tabon sa ilang na ilong kag sa ilang nga bakba, kay delikado ini ka K5 Darren, most especially, no, kung ikaw ang may hapo, may asma, ka K5 Darren, kung makahaklo ikaw sa haze, no, ka K5 Darren, posibilidad, no, sa mga pamatanon kag sa mga senior citizens, no, ka K5 Darren, sa nagapamati na kinanglagid, no, nga magsuksok sa nga face mask, sagot malikawan man naton ang pinakamang balatian nga maangkon sa isa katawo kung makasinghot sa ginatawag na haze, no, ka K5 Darren. Kung ikaw ang naga-physical activity, kung ikaw ang active sa physical activity, kubong ka K5 Darren, kinanglan sa gid, no, nga magsuksok kita sa face mask or either gani hindi na kita danay subong, no, magguha kag ginapanugan gina sa Department of Health nga likawan anay ang mga mabugat yung mga activities o kon ang mga physical activities sa gwa, no, ka K5 Darren. Kung makabatsyag sa pagkabudlay sa paginhawa, pagsakit sa imutili nga tughan, o kung iban pa nga mga serious na mga symptoms, o kung ikaw makahaklo sa case, kinahanglan din magpa-consult sa malapit ni health center o kung sa doktor ka K5 Darren para malikaw kita sa balatian kung makasinghot ikaw sa haze. Ilawag ka man ka K5 Darren para sa inibalo sa itong mga ka K5 ang pila ka mga lugar.
0: Dali lang yung K5, Bache. Dali lang ginuantis mo ilawag pila ka mga lugar. Asi mo sining observation abi mahakluan giman di sa aton sining syudad ang ginapayag ni karon sang DENR ka K5 Rochelle.
2: Actually, ka K5 Darren, do fog lang gid siya abi kung hindi mo siya masingutan gid, pero masakit sa ilong. Amo na ang aton na experience kay kadina no nag-travel man kita padulong diri sa my city. Kakaykad Darren, ang bukid na blur gid niya katama ang imo makitaan sa imo nga mata. Kung mahaklo mo siya kakaykad Darren, based sa kon nga observation, masakit siya sa ilong. Abud ang padayon nga ginapanugyan sa Department of Health, no, is most especially amo gani ang may mga asthma o kung may hapo, kaya mo ning delikado sa ila kakaykad Darren, kaya matrigger, no, ang ila sila nga balatian, no, kung kumakahaklo ikaw sa haze sa K5 Darren. So pila ka mga yara sa sitwasyon sa moderate to heavy haze amo ini nga Metro Manila, ang subahing sa Luzon ka K5 Darren, ang Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas. Diri sa may Western Visayas amo ang probinsya sa Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, kag ang sa Negros Island Region, amo ning Negros Occidental, kag Negros Oriental. Magyara man sa may Eastern Samar, Northern Samar, kag sa mas bate nga bahin ka K5 Darren. So muli ang ginpaguha nga mga lugar ka K5 Darren nga likawan sa kung sering nga mga kauturan nga magsuksok sa face mask agot hindi kita makahaklo no giliyon sang haze ka K5 Darren. Kaya mga delikado ni sa may mga asma o kung hapo ka K5 Darren kada sa mga katigulangan nga may balatian sa baga no ka K5 Darren.
0: Okay.
2: Sa duga nga balita ka kay Padaren, gincheck yung hartalan sa karon ang dalagan sa trapiko diri sa Merohans Avenue, padulong, nga diri sa may kilometer 1. Sa Merohans Avenue, medyo matulutawhay ang dalagan sa trapiko, pero kung ikaw na ang yara sa area sa kilometer 1, padulong man sa kilometer 2, sa lawaan na Rojas City, makabagsyag na ito sa mga ka-K5 sa mahinay na dalagan sa flow kay bangod man diri sa may isa may Philomar Christian University kay K5 Darren mayari di sang street light no kay K5 Darren nga amo nang ginasunod man sa aton sa mga kauturan kag of course no visible katamang aton sa mga traffic enforcers ang checkeron man no ang dalagan sa trapiko. Overall observation kay K5 Darren, pipila na karon sa mga areas diri sa Rojas City ang maka-experience sa mabulubog at nga dalagan sa trapiko. Bangod nagbalik naman, no, ang klase kag ang opisina katong sa ring mga kauturan. Sa pihak sa bahin, yung check care taman sa karon ang paribag-o nga presyo sa gatong as of this day sa Martes, September 1. Ang gasolina ka K5 Darren nag may rollback na nagbuhin sa 32 centavos kada litro, ang kurudo nagbuhin sa 3 pesos and 83 centavos kada litro, kag kerosene may pagbuhin nga 3 pesos and 84 centavos ang kada litro. Ang presyo sa karon sa diesel max sa petron is 84 pesos and 10 centavos. Turbo diesel, 87 pesos and 10 centavos. Extra advance, 74 pesos and 60 centavos. Kag XCS, 75 pesos and 60 centavos. Sa bahin, sang Shell, ang ilakaroon niya fuel save diesel, yaras 86 pesos and 10 centavos. 91 pesos, ang ilakaroon niya V-Power diesel, 91 pesos and 50 centavos. Fuel save diesel, 77 pesos. Ang V-Power diesel, o kung gasoline, ka-K5 Darren is 78 pesos and 10 centavos. Sa bangi naman sa Caltex, ang ilang karon na kurudo, yara na sa 92 pesos and 90 centavos. So meron ka sa Avenue ka-K5 Darren, na muling ma-observe na nga grabe ang pilhay, dari sa meron ka sa Avenue sa Petron. Kaya kung makita natin sa mga presyo nga ginlawag na itong ka-K5 Darren, ang Petron sa karon ang mayara sa manubo no, nga presyo kung magabot sa kurudo, kag sa gasolina ka K5 Darren.
0: Okay, madam, mugin nga salamat ka K5 Rochelle.
2: Mga balita para sa pagpangalagad sang El Castigador, ini nga balita ang ginadulong sang GTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox sa kapa. Ini si ka K5 na Maria Rochelle Shira di Anon Ebron. Kaupod sa patrol, ka K5 Ruben Catalan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
1: K5 News FM. Live report. El Castigador. El Castigador. Darren Salomeo Hanson.
0: Nabatian no mga ka-K5 ang gindulong report, observation report, situational report sa aton sininga patrol. Diri sa palibot sang siyudad sang Rojas. No, may kang tanan sa sining ano karon no mga K5 na obserbahan sa diri sa Rojas City, hindi lamang diri sa siyudad sang Rojas kundi sa pilaman ka bahin sang aton sining pungsod Pilipinas ining haze no kon aso gikan sa forest fire sa Indonesia no mga K5 nga naglabot na diri sa pila ka parte sang Luzon, Visayas kag Mindanao. Mga ka-K5, kay Lapnago ni subong ang forest fire sa Kalimantan sa pungsod sang Indonesia. Mga ka-K5, sandig ni sa latest satellite image subong adlaw sang Lunes. And that's why may ginpagwa nga advisory no nga aton sini nga DENR nga likawan no mga kaki 5 o kon ilabi na no sa mga may balatian bala no may mga ikapin pa ko may mga respiratory diseases kaya mahina imo sini nga baga no ang imo sini nga dughan likaw-likaw anay no ilabi na sa mga kabataan mga tigulang nga maggagwa ilabi na may mga outdoor activities mga sensitive bala sa air pollution na mga hakipay magsuksok sang face mask para malikawan ini no ang haze o kon aso ginapatihan gikan sa malapnagon nga sunog sa kagulangan sang kalimatan sa pungsod sang Indonesia mga kakipay. So ano bala ang ginatawag nga haze ang epekto sini mga kakipay? Ining haze isa niya ka kondisyon no ning makita naton nga maaso kag daw kaangay bala daw magalumon o kon fog daw o daw madulom nga makita naton sa kahawaan bangod man sa mga particles no mga haki 5 halin sa sunog but silingon hindi niya ordinary lang nga galom kon madulom dira ang haze posible tuga niya sang aso gikan sa sunog no mga kaki 5 o kon na pollution kag iban pa nga mga particles magagmay nga mga particles nga nagatipon sa aton sini nga atmosphere mga kaki 5 so anong epekto sini sa aton sini nga ikayong lawas posible magapala nga tol aton sini nga mata ilong tutunlan kon may mga balatian kaysa mga respiratory dira maubo no mga budlayan sa pagginhawa mga sensitive bala mga haki 5 kapi ba ko may mga asthma o kon respiratory problems o kag ang epekto pag ini sa aton sini nga atmosphere no sa kahawaan naton di medyo gloomy ang tiempo no mga haki 5 silikawan na ni sa mga kabataan na mga tigulang mga nagabusong kung may mga respiratory o kung heart conditions dira mga haki 5. Nagpagwa man ang copy sa Provincial Health Office no, sang explanation kung ano ining haze mga haki 5. No, nga ton sini nga Provincial Health Office may haze alert man. Angot sa sining haze alert no mga kaki 5 bangod sa aso nga ginapatihan halin sa Kalimantan Indonesia nga maka nga may ara no sang dala nga mga particles nga makapekto gid sa aton sini nga ikayong lawas mga kaki 5 di ano danay likaw-likaw sa mga outdoor activities ginakulabos na it kita sa aton sini nga tiempo mga kaki 5 5 minutos na lang ang nabilin antes kita magdangat sa tak ng alas 6 sang gabi. Ini nga bahin ginadulong sa inyo sang Extend mga kaki 5 ang food supplement para sa mga kalalakihan. No ilabi na sa mga magpartner dira no sa Extend supplement. Sigurado buhi gid no ang aton sini nga dugo. Sigurado nga indi gid dia mabitin no ang aton sini nga partner, inyo sini nga mga misis. Mga kaki 5 kagang labing-labing mga kaki 5 extended. Kag may ara gid sang energy no extra ako next stamina no kapag unsa aton sini nga mga kalalakihan gani mag-extend food supplement for men may ara ini sang Maca and Clavo Huesca nga nagapa-enhance gid sa aton sini nga libido mga kaki 5 mabakal ini sa tanan nga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sini nga mga lugar. Standby na sa masunod nga programa ang D3 Bio Evening Newscast. Kaupod si Kaki 5 Maria Rochelle Diano Nebron. Sa kapangalan no sang bugos nga pwersa sang K5 News FM Rojas ko pud aton sa technical side si Kaki 5 Michael Jan Detoga. Sa amon sini nga news director Kaki 5 Roldan Bisana Villarreal. Sa amon nga station manager Kaki 5 Ma'am Amy Orlin sa Berondo. Sa amon maalwan kag mapinalanggaon nga Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy. Ako naman ang inyo alagad si Kaki 5 Darren Salomeo Henson para sa kampyon nga balita. Serbisyo publiko ang kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka Jasper Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mag-abot ka.
5: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpana... Kami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang dyan, mag-Clinica for Biotics.
1: Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500! Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500! Ang DTX 500! Ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500! Masalika DTX 500! DTX 500!
6: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
7: Imo nga blood sugar test.
6: Ilan itong
7: score
6: ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
7: Ilan na lang imo nga blood sugar?
6: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
1: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
11: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
12: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
11: Di nakabalo manusik.
1: Performance mo bala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
11: Di pre, musta po lang agabi pre?
12: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
1: Extend Food Supplement for Men.
13: Tikasin.
1: DTX 500.
14: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Madula ang pinot sa dugahan ko. Salamat DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
15: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akong panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyo.

0: sa libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: May puso.
4: Oras sa K5 News FM Rojas, alas 6:03 sa gabi.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: K5 Evening Newscast.
1: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Maria Rochelle Abron.
4: Ka-K5 sa mga headlines.

0: Headline. Sa mga balitang lokal. Kaso nga murder, napasaka na batok sa manghod nga naglutang patay sa iya nga magulang. Tricycle driver nakuhaan sang armas lutang kag droga. Rollback sa presyo sang gatong ginpatuman na. Tapos, sa Municipal Police Station, ginsuguran ang 32nd National Crime Prevention Week. PANAY Scholars na baton ang educational allowance. Kagbukusupan, kusapan kagbuklatan ginpatigayon sang Rojas City. Mga balita ka K5 na nakahinabo sa palibot sang rehiyon sa Western Visayas, mga balitang regional. Haze na-detect sa isla sang Negros. Selos ginalantaw nga rason sang pagplano ni alias Agi nga patsyon si Aaron Bacolinao sa Arevalo, Iloilo. Mga dalaguan ka K5, mga balita sa sunod sang pungsod Pilipinas, mga balitang nasyonal. Patay sa habagat, bagyo nagsaka sa 34. Aso gikan sa forest fire sa Indonesia naglabot na sa pilakabarte sang Luzon, Visayas kag Mindanao. Representative Jojo Ang nag-plead not guilty sa duha ka kaso nga graft. Kag Pulong Duterte ginbanata ng ginapayag investigasyon sa ilang mga manggad. Balita ka K5 sa lawas ng pungsod, balitang international. Patay sa pagbaha sa Nepal at China, masobra na 1,000. Balita ka K5 sa patag sang hinampa. UAAP nag-adjust sang schedule agad masuportahan ang gilas sa Pilipinas. Kag para sa aton balitang entertainment.
1: Balitang entertainment.
0: Joshua Garcia kag Julia Barreto magabalik sa big screen.
1: Balitang entertainment. Balitang entertainment.

0: Maayong gabi surat sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas, kag sa mga probinsya nga Balabutan. Sa ato sa pagpangalagad subong adlaw sang El Martes. Ag Septiembre 1 to 2026, ako ang inyong mangintag balita ka K5. Maria Rochelle Abroad. Live inyo kami nga mabatian sa Lilis On sang inyong mga radyo, 10.9, 89.7. K5 Radio, tagbuwan ay sa Banwas ang Pilar, kagsamon sa ring Facebook pages sa K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital. Ka K5 di ang D3 Bio Evening Newscast. Sa karon mga ka K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapangunang balita, top stories of the day. Oras sa Pilipinas, alas 6:08 sa gabi. Ning oras ang ginadulong sa inyo sa Kaluan, sa Klinika D3 Bio. D3 Bio may alas ang virgin coconut oil kag vitamin D3. Available sa Klinika, The Alternativo Medicina and Wellness Center. 14 pesos ang kada soft gel. Sa mga balitang lokal. Nagpasaka na ang panumbungon nga murder batok sa isa ka lalaki nga naglutang patay sa iya mismo magulang hapon sang Sabado, Agosto 29 sa Sitio, Lunoy, Barangay Batabat, Maayon, Capiz. Matandaan nga ginkilala ang biktima kay alias Fernando sa 80 anyos samtang ginatudlo suspect ang isa sa ang iya nga banghod nga ginkilala kay alias Tadeo, 57 anyos, lunsay mga residente sa nasambit nga lugar. Nahibuluan nga base sa investigasyon sa Maayon Municipal Police Station. Ginapahayag sang natabong insidente yara sa guhang sang ila Puloy-an ang biktima sang nag-abot ang suspect kag nagkompronta may kangtanan sa mga banok nga nagatuka sa iya talamnan. Sino sa panaysayon sang suspect? Una nga nagdaruso palapit sa iyang biktima kag bilang paandam naghunos ini sang 38 caliber revolver sang armas lutang kag ginlutang ang iyang magulang sa ulo. Nagapabilin ini karon nga nakahulong sa karsel sang Maayon Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon. Sa dugang ng mga police reports, dako pang isa ka tricycle driver matapos nakuhaan sang isa ka armas lutang sang kapulisan las 8:45 kagabi, Agosto 31, sa National Highway sa Barangay Vizcaya, President Rojas, Capiz. Ginkilala ang akusado kay alias Alan, 37 anyos, kagresidente sa Block 14, Lot 20, Vizcayaville, sa nasambit nga barangay. Nakuha kay Alan ang isa ka unit sang brake type shotgun kag sa pagrikisa. Duga nga nakuha ang mga balang 12 gauge shotgun nga armas lutanga. Duha ka sa shay sa ginapatihan Shabu, nagabugat isa ka gramo kag may kabugaton nga 6,800 pesos. Nahibuluan ka K5 nga ginakabig man ang nadakpan bilang street level individual nga sa karon nakahunog na sa karsel sang President Rojas Municipal Police Station. Matandaan nga sang tinaliktan nga si Manan. Matapos ang asod-asod nga pagsaka sa presyo sang gatog, makaginhawa sang gamay ang mga motorista bagod sa ginpatungan nga rollback sa presyo sini nga Martes, Setyembre 1. Base sa abiso sang Department of Energy, nagpatuman sang 32 centavos ang buhin sa presyo sa kada litro sa gasolina, 3 pesos and 83 centavos sa krudo, kag 3 pesos and 84 centavos sa kerosene. Sa mga gasolinahan sa syudad sang Rojas ka K5, yara sa 73 pesos, tubdom 78.10 centavos ang presyo sa gasolina, 83 pesos and 10 centavos, tubdob 92 pesos and to 90 centavos naman ang presyo sa kada litro sang krudo. Base naman sa year-to-date adjustment, nagdangat na sa 54 pesos and 92 centavos kada litro sang gasolina, 59 pesos and 6 centavos sa kada litro sang krudo, kag 51 pesos and 65 centavos sa kada litro sang kerosene. sa katapusan nga balitang lokal. Opisyal na ang ginsuguran sa Tapaz Municipal Police Station ang 32nd National Crime Prevention Week. Pinaagi sa kick-off ceremony sa Barangay San Julian. Nagtambong sa aktibidad ka K5 mga estudyante, faculty, kag personal sang kapulisan. Gamay tema, strengthening civilian oversight and collective action for safer communities. Ginpakigbahin sa lecture ang pila ka mga rason nga nagatulod sa mga individual sa paggamit sang ilegal nga droga. Lakip ang peer pressure, poverty, problems kag pleasure kag sa paglikaw sini pinaagi sa film, facts of focus kag flee. Tirutuyo sang aktibidad ka K5 nga mapalig-on sang kapulisan ang academe, ang ila pagbuylugay sa crime prevention, youth empowerment kag pagpatuman sang malinong kag luwas nga banwa. Mga balita naman ka K-Fan nga nakahinabo sa palibot sang rehiyon sa Western Visayas, mga balitang regional. Oras sa Pilipinas, alas 6:14 sa gabi. Ining oras ang ginadulong sa inyo sa kaluan. Sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Kamayara sang ubo sipon, kilana trangkaso, ay Mighty C ka K5. The immunity booster available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa mga balitang regional. Ginkompirmar sang Environmental Management Bureau of Negros Island Region subong nga Martes nga mayara sang haze sa isla sang Negros. Sunod sa ilang readings nga nakuha gikan sa mga air quality monitoring equipment. Pahayag na ni EMB-NIR-OIC Regional Director Vicente Los Banyes. Ginahibalo pa sa karon sang ilahensya kundiin ang source sang haze. Una na nga ginpahayag sang Department of Environmental, akon Environment and Natural Resources. EMB nga unhealthy ang air quality sa Metro Manila, Calabar Zone, kag Memaropa. Ginapatihan na ba nga ang haze ang halin sa mga forest fires sa Kalimantan, Indonesia, na ginadala naman sa Southeast Monsoon o kon Southwest Monsoon o kon Habagat. Sa dugang kagkatapusan nga balitang regional, selos ang ginalantaw sa subong abotibo sang Iloilo City Police Office sa plano nga pagpatay kay alias Agi kay Aaron Bacolino sa Zone 10, Barangay Kalaparan, Arevalo, Iloilo, last 10:25 sang gabi Agosto 30. Suno kay City Director Colonel Welbert Parilla, ginathag sini nga tatlo katuig nga magkarelasyon si alias Agi kag Bacolino apang wala lang ini. O kung wala lang sila na pahayag kung saan o nagbulaganay ang duha. Sa dugang nga investigasyon sa kapulisan, nagselos si alias Agi. Bangod ginaaligar nga may karelasyon nga iban si Bacolino samtang sila pa nga duha. Sa subong ginahikot na sang ICPO ang mga dokumento para sa pag-file sang kaso nga murder bato kay alias Agi kag alias Chris nga mo ang naghahatag sang kutsilyo sa suspect. Balita naman ka K5, mga dalaguan nga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga balitang national. Balitang national. Oras sa Pilipinas, mga ka K5, alas 6:16 sa gabi. Ining oras ka K5 ang nadulong sa inyo sa kaluhan sang Clinica DTX 500. Clinica DTX 500, isa ka herbal food supplement kamayara sa Palia leaves, kag di sugar, sugar cane extract, ka DTX 500, di superior antioxidant. 14 pesos ang kada kapsula.
1: Balitang National. Balitang National.
0: Nagdangat na sa 34 ang numero sa mga napatay sa epekto sang habagat Bagyo Luis, Maymay, kag Neneng. Sunod sa datos, nagikan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council sa ring Martes, Setyembre 1. Magluwas sa mga napatay, may 19 may nga nabalhag nga napilasan kag tatlo pa ang nagapabilin nga missing. Sa kabug-usan, 2.5 million kapamilya o kon katumbasang 9.5 million ka-individual ang apektuhan sa mga nagligad nga bagyo kag habagat. Padayo naman ang pagpadala sang bulig sang gobyerno sa mga apektado nga lugar. sa pihak nga bahin, naglabot na ang aso sa Malapnagon nga forest fires sa Kalimantan, Indonesia, sa pilakabahin sang Luzon, Visayas, kag Mindanao. Bangod sa presensya sang habagat, base sa latest satellite image, subong adlaw Lunes, Setyembre 1. Nahibuluan ang haze, makabig nga K5 nga delikado sa ikaayong lawas. Ilabi na sa mga kabataan, kadigulangan, kag may mga balatian sa baga. Ginabisuhan naman ang publiko nga magpabilin sa sulod sang balay kag isara ang mga bintana. Kung kinahanglan maguha, magsoksok sang face mask kag ligawan ang pag-exercise o kung mabugat ng mga aktibidad sa guha. Samtang kung makabatsyag ka K-5 sa pagkabuday sa paginhawa, pagsakit sang dughan o kung iban pang seryoso nga sintomas, ginarekomendar nga magpakonsulta gilayon sa doktor. Sa katapusan nga balitang nasyonal, nag-plead not guilty si Oswag Ilonggo Party List Representative John Joang sa kaso sa ning 2 counts sang graft sa Sandigan Bayan 6th Division angot sa ginilagar conflict of interest sa mga infrastructure projects sa gobyerno. Sunod sa prosecution, ginpabilin sang mamalida ang financial interest sini sa Alencon Development kung sarin siya nagapanag-iya sang 500 shares. Sa piyangkabahin ginmanduan ni Associate Justice Sara Jane Fernandez si Ang nga magpaatag sa sulod sang 5 kaadlaw kung nga hindi ipag-ipa-idalom sa preventive suspension samtang pending ang iyang kaso. Matandaan nga una na nga ginbasura sang 6th Division ang motion to quash sang mamalida kagang hinyo sini nga pag-consolidate sang 14 kabaga graft charges nga pending sa nagkalainda nga division sang anti-graft court.
1: Balitang National.
0: Balitang National. Balita ka K5 sa luwas ng pungsod. Balitang International.
1: Balita International. International.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6 Vyente, sa gabi ining oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sa kalumaan sang manamit kag healthy nga kape. DTX sa Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: Balita International. International.
0: Nagdangat na sa masobra 1,000 ang numero sa mga napatay sa nagluntad nga pagbaha sa Nepal kag China. Sunod sa Disaster Agency sang Nepal, 987 na ang nasapon nga bangkay, 3,916 ang missing. Kalagip na ang 583 ka mga dumuluong. Sa bahay naman sang China, 16 ang patay, kag 546 pa ang missing. Base pa sa report, 11,840 na ang naluwas sa mga otoridad sang Nepal. Sa karon nagagamit na sang helicopter, kag iban pa nga mga salakyan ang mga rescuers, agud malabot ang mga malayo nga komunidad, nga halos hindi pa malabot bangod sa naguba nga mga dalan kag tulay, tugas sang pagbaha, kag landslide.
1: Balita International.
0: Balita naman ka K5 sa patag sang hinampag.
1: Balita Sports.
0: Sa balitang sports, nagdesisyon ang University Athletic Association of the Philippines o UAAP nga i-adjust ang schedule sang men's kag women's basketball tournaments. Sa Setyembre agud masuportahan ang national team commitment sang Gilas Pilipinas. 5 lamang sa game days ang paghihwato na rin Setyembre 13 to 30 bangod sang pag-apilan sang pila ka mga UAAP student athletes sa 28th Asian Games sa Nagoya, Japan kag sa FIBA 3x3 Under-23 World Cup 2026 sa Wuhan, China. Suno kay samahang basketball ng Pilipinas Executive Director Erica D. Dako ang importansya sang suporta sang UAAP sa national team programs. Ilabi na nga madamong student athletes ang magapresentar sa Pilipinas. Ginapayag man sang UAAP nga ihanda ini mag-adjust sang schedule para matagan sang oportunidad ang mga atleta nga magaserbisyo sa Pilipinas. Para sa aton katapusan ng balita ka K5, chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista, balitang entertainment.
1: Balitang entertainment. Balitang entertainment. Balitang Entertainment.
0: Magabalik sa big screen ang anay celebrity couple nga sila Joshua Garcia kag Julia Barreto para sa ila panibagong nga pelikula nga Always Yours, Nevermind. Sa guesting, sang anay magkahagugma, ilagin pabut siya ang excitement. Sila reunion film kag ginpakigbahin ang pila ka mga nahidlawan sa isa kag isa. Nahibuluan na nasambit nga pelikula ang natalana nga ipagawa sa mga sirihan sa Setyembre 30 sa direksyon ni Kathy Garcia Sampana. Matubdubang nga nagsugod ang love teams nga Joss Lea sagtong 2016 sa pelikula nga Vince and Kat and James.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.

0: Amo ito ka K5 ang kaungdan sa mga nagapangunang balita sa mga adlaw sa Martes, Setyembre 1 to 2026. Ako ang inyong nangintag, balita ka K5. Maria Rochelle Abroad. Live inyo kami nga nabatian sa lilisuan sa inyo mga radyo, 10.9, 89.7. K5 Radyo, tagbuanay sa Banwas ang Pilar, kagsama sa inyong Facebook pages sa K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital. Sa liwat mangga ka K5, ini ang D3 Bio Evening Newscast. Good evening sa aton mga K5 silid supporters, mga Facebook viewers, kay Alsleo Jambiliones, kay Sir Boyet Rote, kay Sir Dewey Artur, kay Ma'am Elsa Akon Elsie Aconia, kag sa mga ka-K5 naton nga nagasuporta sa mga programa sang K5 and News FM Rojas. Madamo gid nga salamat mga ka-K5. Sa ngala na gid lamang sa bugos nga hubon sang K5 News FM Rojas sa Comparters Technical Side kay K5 Michael John Ditoga and ka K5 Alvin Pagunsan. Sa ngalan sa mga news director ka K5 Roldan Bisana Villarreal, sa mga station manager ka K5 Ami Orleans Verondo. Especially sa mga big boss, chief executive officer sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ka K5 News FM Philippines, Doc Ramil Uri, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
1: K5 News FM. Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3. D3Bio.
3: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang akong pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: D3Bio, ang D3, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3.
4: Sport Biotics, makabulig sa pagtap

0: Oras ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit mangihi?
2: Mag-Sporbiotics ka!
1: Base UTI na ina,
2: mag-Sporbiotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics.
4: Klinika Sporbiotics.
5: Punggod kag rashes?
6: Mag-DTX 500.
5: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
6: DTX 500.
5: Bakal na sa mga butika.
7: DTX 500.
8: Dinakano ang ginabatsa ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
9: Sa kadlo kapila ka mag-inom.
10: Sa DTX 500.
8: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
10: Subong kamusta?
8: Okay na. Halin sa nagtay kami sa DTX 500. Ay nagko ginabatsa.
7: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ogalisi.

0: skwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako nung tumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or na sipon ko. So, amo na, thank you gid sa may TC.
1: May TC, imitibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakang sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akon ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tintistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
10: Ako si Katrina sa Pian Capiz. Sang una na ko gid ang akon nga problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akon nga friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon.
2: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
2: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan. E-Memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
4: Bumakal sa mga butika.
2: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata, gikan sa halik, nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Go. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
12: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
13: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calrissian.

0: makita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
2: Sa tanan nga tagpalmati sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon, sa gihapon, tanan nga mga kakipaib, kag sa tanan man nga permi nga nagasubaybay, kamusta kamo? Sa gihapon, dalayon gid ang Dios sa sining adyon, nga padayon kita nga ginhatagan sa mayong at tiyempo, kag makahimo kita sa pagpadayon sa aton nga palatuntunan, kag kamay pa nga kamuman hiyara sa ikayong lawas, kag padayon man nga nag-aalagad sa Diyos. Inabalang pag-alagad nga ginasiling natin diri, itong ginaliwat-liwat diri nga ang aton wala untat nga kaangtanan sa Diyos, kay agud nga kung mag-abot ang mga pagtilaw sa aton nga kabuhi, sa mga ups and down, labi na kung may mga krisis nga matabo kita, firme nga makapadayon sa gihapon nga di hindi madulaan sang paglaom. Amunang firme natin ini ginaliwat, kaya amugid ni ang pinaka-importante sa aton nga kabuhi diri sa kalibutan, samtang kita nagapadayon sa aton nga mga survival sa sini nga kabuhi. Muna nga, kabay pa nga kamutanan, permigid nga nagadayaw, nagapasalamat sa Dios. Kaya amugid ni ang aton obligasyon, magadayaw, magapasalamat sa tanan nga mga pagpakamaayo nga iyang ginhatag sa aton sa tanan nga mga tinion. Muna nga, kamusta ka mo? Hindi yun kita matakaan sa pagpasalamat sa iya. Kay ang aton nga mga pagpasalamat kag pagdayaw, amon agid ang kalipay sang Ginoo sa kadesa sa aton. Sige, so mo lang na ang aton nga pirme ginasulit-sulit diri. So much for this. Samtang hindi pa kita magpadayon sa pagtuon sa iya sagrado nga mga pulong, magapangamuyo anay kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos, sa mga sandali pong ito kami ay dumunulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong nakilang pag-ibig, patnubay at gabay, at maraming salamat po sa pagkataon na kami po ay magkapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang ginagamit na impilan, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO at kanyang pamilya. Ngayon din sa bawat isa sa amin, sa lahat ng mga kawani, simpilan pong ito, pagpalain mo nawa na maging tapat man sa inyo upang maging tapat sa mga tungkulin at karapat-dapat kami sa inyong mga pagpapala. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo, at nawa magkaroon po kami ng iba yung karunungan. Maunawaan namin hindi ba na lang mga salita na lagi naming pinag-aralan. Ito'y aming hiniling sa pangitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesus. Amen. Sa aton nga pagtuon subong, aton padayonon ang aton ginatunan na nungod sa characteristics ng mga tinaw o sang mga tumulo sang panahon sang Sardes. Amo na nga sa sining at yon, sige hapon, aton nga liwatunan ay ano bala ang ano galito ang yang mensahe ni Jesus o ni Kristo dito sa ila. Amo ni nga dere, sige pakita kay Juan. Amo naman yung aton nga basahon diri, nagasiling nga isulat mo ini sa anghel sang iglesia sang Sardis. Ang ginasiling diri nga nga ginamit lang ni Jesus, hindi naton pagkalipatan nga ang anghel galit diri, amo ang mga leaders or amo ang mga ministro sa sina nga mga tinion. Amo na ang butang balon sa mga angels ha. Hindi ni siya literal nga anghel. Dayon,

Amo ini ang ginasiling sang Dios nga may pito ka espiritu. Sang Dios kag pito ka mga bituon. Nabaruan ko ang imo nga binuhatan nga may ngalan kah nga buhi apang patay ka. So, ang pointer is parehas man lang na sa ginahambal dito sa sulat ni Apostol Santiago nga may mga tawo nga samtang sila nagasiling may aral sa pagtuo pero kung wala binuhatan patay manadri ang kaimtangan man sa iglesia nga Sardis. Ano galito ang Sardis? Alin sa 1798 pagkato sa 1833 amo na nga 35 years ang iyang existence. Dayon ang balderi magbantay ka kag paliguna ang mga butang nga nabilin pa nga malapit na mapatay. Adi maayo gani kamay paglaom pa. Kunbaga, ang kabuhi sa sining kahimtangan nga daw, kumbaga sa Tagalog, naghihingalo na. Di ba? Daw sa Bisaya pa, nagtinga. Ano gali na saya hiligay nun? Nga daw nagtigumatayo na. Abaw, kadelikado, no? Muna kay nasapuan ko nga ang imo mga binuhatan hindi himpit sa tubangan sang Dios. Amot hambalin, hambalon, kung hindi pagidgali na kalabot sa kahimpitan nga gintinguha sang Ginoo, daw ara siya sa kahimtangan sang tagumatayon, kay lapit na daw mapatay. Muna gani dumduma kung ang imo, kung ano ang imo na baton kag nabatian. Gani, kung hindi ka magmata, muna delikado. Kung hindi man makatulog pangod kay nagtulog-tulogan, nagpatulog-tulogan or daw ano na nga siya, daw natuyo. Kag hindi mo may baluan kung saan o ako mag-abot sa imo. Ano galito ang butang balon diri? Kay siyempre hindi man literal na yun nga matabo kundi sa pagbalik ni Kristo kung ang aton pagtuo, hindi gidgali na siya mabago. Amo na nga si Kristo may pamangkot. Di na siya mabasa sa Lucas Kapitulo 18 katapusan nga parte or bahin sa versikulo 8 ang katapusan dito nga bahin ng siling nga kun magapakita na or magabalik na ang anak sang tao makakita bala siya sing pagtuo sa duta. So ano nga klase nga pagtuo? Ang pagtuo nga nagapanghikot. Muna nga kung ang anak sang tao magabalik na, si Kristo magabalik na, ano nga klase nga pagtuo ang ara sa aton? Kaya mo muna, ang iyang pirmi nga, ang aton pirmi nga lantaon, aton usisahon, kung ang aton pagtuo bala, nagapanghikot pagi sa aton nga, pagi sa aton nga gugma. Kay kun ang pagtuo nagapanghikot paagi sa gugma, hapos lang gid katama ang pag-obra, pagtuman sa tanan nga mga pagsulundan, sa tanan nga kasuguan sa Dios. Muna nga kinahanglan katama, partigid ka kinahanglan ang pagtuo nga nagapanghikot paagi sa gugma. Dayon, sa kwarto ng siling may pila ka mga tao sa studies nga wala nagdagta sang ila mga panapton. Dire kita permina insulit-sulit na aton ni siya kay importante katama nga makitaan kita sang Ginoo nga ang aton mga karakter kaangay nas karakter ni Kristo. Kay ang karakter ni Kristo amo to mulay dagta. Ang kabuhi ni Kristo di sa kalibutan sang una amo to ang halimbawa sa tanan nga mga tumuro. Mga man bangod kay amo na ang kinanglanon ang pag-restore sang kinaugali ni Adan kag Eva sang hindi pa sila nakasala. Kay gintuga sila sinless, amo na nga makalabot kita dito sa pagka sinlessness nga hindi na kita naghimo sang sala, hindi na kita naglapas sang kasuguan, amo na nga kita mangintakos na kag si Kristo magabalik na. Amo na nga ang magadaog, ano ang ihatag ni Kristo, ano ang iyapadya siling niya sa versikulo 5, ang mga nagadaog pagapanaptan sing sang puti nga panapton kag indi ko pagpanason ang iyang ngalan sa libro sang kabuhi kundi ituad ko ang iyang ngalan sa atubang sang amay
sang ako na may kag atubangan sang iya mga anghel. Kung may igdulungan, may dalunggan, kung may dalunggan, magpamati sa ginasiling sang Espiritu sang sa mga iglesia. Mautoran, way man tao siguro wala dalunggan. Pero kung may dalunggan man, magpabungol-bungol, amo na problema. Nga, magpabulag-bulag, biskan may mata, problema na. Iman na nga, parihas ni siya sa vision dito kay Joshua. Sa ato na nga, gina ano sa nangligan man gyapon. Nga gin-review ta ni siya, bangod kay perti kanami ang mga mensahe diri sang Dios, mensahe ni Kristo paagi sa anghel dito sa kay Joshua, kag ara man sa tanas nga ya ginasabdong, kag ini nga mensahe man kaangay man sa mensahe gani sa iglesia sang Sardis nga may depekto ang kinaugali. Pero ang magadaog, baga panaptan siya sang puti ang butamalon dito, ang magadaog nga nakabaton sang pagkamatarong ni Kristo sa iyang karakter, amo na nga ginpahangop dito gid kag kaangay man diri sa kay Joshua. Amo na nga aton man siya nga gyapon nga iriripaso gamay kay sang ginpakita dito kay Josue ang pangulo nga pari nagtindog sa tubang sang anghel sang Ginoo kay si Satanas nga nagtindog man sa iyang atuar agud sa pagbato sa iya. Kay siyempre si Satanas ang muna ang accuser, ang makasasala ang tao, muna ang respondent na, di ba? Ang mga complainant o ang complainant si Satanas, bali ang respondent ang makasasala, ang muna ang sinumbong, ang muna ang kaluluoy perme. Kay nga si Satanas ang perme nagapanintal, dayon si Kristo man amo ang abogado, pero hindi kita makibot o hindi kita matingala nga ang Satanas successful, madinalagun siya sa iyang pagtintar kay nga man. Perme man kita nga nagamaton, damo tintasyon, di ba? Kay nakita ni Satanas kung ano ang aton nga hilig, ano ang aton nga kaluyahon, dira kita niya tirahon. Pagtiro ni Satanas, igo dayon, natamaan gin, nga aman. Kag hindi kita makanigar, nga aman, kay si Satanas amo ang nagtintar, dayon, paghambal kita nga hindi matuod, ay hambal ni Satanas, nagapasalamat pagani ka sa akon, di bala? Okay, kung kisa, huwag takabalo nga tentasyon galito, ginbato naton, magsiling pa kita dito sa naghatag, salamat, di bala? Mga malipay pa kita, pero gali ka, sala siya. Amo na nga, si Satanas perme nga, nagahatag sa iya mga tentasyon, kag ang tao man, nagabaton, labi na kon paglapas na sa kasuguan sang Diyos, disgrasya gid. Dayon, anong ginsiling sa versikulo 3? Pero ang nakanami na lang, kay biskan nga si Josue, nagapanaptan o nagasuksok sang mahigko nga bayo nga nagtindog sa tabangan sa anghel, ginsiling man sa anghel nga kuhaan ninyo ang mahigko nga mga panapton sa iya. Wow. Kuhaa. Now, paano kuhaon sa Ginoo? Kung willing kita nga magtugyan sa aton kagalingon, importante willing kita. Kaya kung hindi kita willing, hindi magpasilabot ang Ginoo. Pero kung willing kita nga mabago, willing kita nga maislan ang aton higko nga mga batasan, higko nga mga kinaiya, higko nga sige lapas sa kasuguan sa Dios, hapos lang nakatama nga man, mahimo naton ang tanan nga mga butang paagi kay Kristo. Kay kung wala si Kristo, waay gid kita mahimo. Muna ang ginhambal ng Kristo sa 15 versikulo 4 sa Juan. Muna nga importante katama mga kauturan. Kung nagapamati, aton gindi siya tandaan. Kay preparado perme si Kristo maghatag sa iyang batasan or kinaiya sa aton. Lamang kung kita hindi man magtugyan sa aton kinaiya, agon nga iya islan, waay ang Ginoo mahimo. Waay gin siya mahimo. Muna nga dari ginhamba, kung may Biblia ka mo, palihog na lang, basaha. Ginbasa naton ang 3 versikulo 1 hasta sa 7 sa dito sa Revelation, dayon nabasahan man ninyo
Bisan Revelation 3:1-6 dayon ang diri naman sa Zacarias, basahan ninyo ang Zacarias 3 na parehas lang kapitulo. Ang Revelation 3 magyapon 1-6 diri man 3:1-8. Oh, kag sang mabag-o na ang aton mga kabuhi, bangod kay na islan gay gintugyan naton sa Ginoong tanan, kaya mo man ang ginambal ni Kristo dito sa Matthew 16 bersikulo 24 kag 9:23 sa Lucas nga siling ni Kristo, "If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me daily." Kada adlaw gid aton pasanon ang aton nga cross nga aman daw bugat nga cross sa aton kung hindi kita willing magsunod sa Ginoo. Boring katama mamati sa pulong sa Ginoo. Boring katama kung magtuon kita labi na, kung kita ginang magtuon, mag-research, boring katama. Kaya nga, wala ka interes. Bisan ano pa himuon sa animo, basta kay wala ka interes, pwerte na kabudlay. Bugat sa buot, bugat sa balatyagon. Pero kung willing ka, ikaw pa ang maghandom, ikaw pa ang mangita, di ba? Kag hindi mo, daw hindi mo balamat, batyagan nga kapoy ka na, di ba? Kapoy ka na, daw budlay, nga man kay willing ka, kay ara ang gugma. Amo nang ginasiling nga pagtuo na nagapanghikot pagi sa gugma. Basta nga willing ka, agwantahon mo na siya. Basta nagahigugma ka, agwantahon mo na siya. Bisan ano pa na ka pait, ano pa na ka sakripisyo, ano pa na ka dako nga buluhaton. Pero kung wala ka gugma, habaw, bisan nagamay lang ng buluhaton. Amo na nga sa pulong sa Ginoo, pirmi na itong ginaliwat diri. Nga ang adamo subong hindi magpamati, labi na sa aton na tiyempo, labi na nga ara na pirmi ang cellphone. Nga man, kay malipay ka maghampang, malipay ka nga magsigay ka send or share dito sa mga nakita ni mo nga mga hindi man matuod nga AI pagin nga mga videos. Mayo man lantaon mo ngayon ko isa ako gani nagalantaw ko sa mga may mga moral lesson nga makita ni mo bisan AI bisan ang permanente lang dira nga mga taong gamit diyan sa AI amo lang itsura babae lalaki tigulang pero kung imula na himuon pirmi although nga may mga moral lesson sa ton makuha malipatan nato ng Biblia padihot lang yapo na sang kaaway padihot na sang kaaway. Nga man, hindi man babago ang aton kinaugali, hindi man babago ang aton nga batasan. Mayo na lang diri kay diri sa palananaon ni Josue. Ginasiling diri nga si Josue ginhambalan nga nagakatingala ang mga tao kay siyempre matingala ang tao. Kung ikaw kaniad isang una nga may lain-lain nga mga bisyo nga problema ka sa inyong nga barangay, problema ka sa inyong nga inyong purok, problema ka sa inyong silingan, pero sa ulahi, natalupangdan nilang nabago ka, nanginbuot ka, kung sa unang palahubog ka, hindi na ka nagsigihubog-hubog, sa unang permi ka nagapasaway, hindi na ka nagapasaway, matingala sila. Amo nang ginambal diri sa Zacarias 3, versikulo 8. Manang amuning parehas sa amo na sa dito sa Sardis. Muna nga, nagsiling ang Diyos, magalakat upod sa akon nga nagsuksok sing puti. Di ba? Ang Ginoo wala nagpatumbaya siya katawahan sa bisan diin nga loob. Bisan anuman kadyutay ang ila kadamon. Na, nagisahanon nga Kristiyano, nga wala sing pareho, nga hamili, nga pagtuo, nga makapagigangot, nagabatyag ka, pamangkot din. Nagabatsyag ka bala nga daw ang mga panong sang mga dito mudo magaturon sa imo? Hindi ka na hindi matalupangdan o kon malipatan sang imo kadaman nga kalautan sa palibot nimo. Mangindako gid ka sa magtago sa imo gikan sa ila sa iya pagtanaw. Kung ikaw magatiping sang imo kagulingon nga wala sing dagtagikan sa nagapalibot nga kalaotan, ang saad patod. Kagpahiran sang Dios ang tanan nga luha sa ila mga mata. Na? Sa aton mga mata.
kung halimbawa, kay simpre kung may mga pagtilaw, nga daw kung kisa hindi ka makaguanta, masubuan ka, maghibi ka. Pero ang ginhambal sa Ginoo, suno sa Bugna City, pahiran sa Ginoo ang luha sa aton mga mata. Kamunta mayon, lipayon ka niya. Ha? Madula ang imong kasakit. Kamunang ang pagpanabot sa puti nga panapton ang ginapaathag sa iban nga mga kasulatan nga isa kasimbolo sa pagmaylo sa kalautan pagkanto sa pagkamatarong. Kamuna ang butamaron. Kamuna nga sa ginhamalan si Zacarias ang Diyos pagi sa anghel, kuha ang mahigko nga panapton gikan sa iya, ginapaathag sang hambal nga nagsunod niyari karon gindula ko ang imo nga kalautan gikan sa imo. Suno sa aton nga mabasa sa Biblia. Amuna nga ang kinahanglan naton mga kuturan, amo ang laygay sang Diyos pagi dito kay Josue. Agod nga kita mangin tapos man sa aton ginahandom kabuhi nga walay katapusan. Kung ang tamon nga nagapain sang makita gikan sa hindi makita nga kalibutan, mahimo nga makuha. Kag ang katawhan sang Dios makakita sang dako nga pagbinaisay nga nagatabo sa tunga ni Kristo kag sang balaan nga mga matutunda kag ni Satanas kag sang iya mga malaot nga mga panong nanungod sa pagtubo sang tao. Kung mahangpan naton ang makatilingala nga buluhaton sang Dios para sa pagduwas sang mga kalagikan sa pagkaulipon sang sala, kag dalayon nga paggamit sang iagahong para sa ila pag-amlig gikan sa kalautan sang mga malaot, mangin mas handa kita sa pagbato na mangin handa kita sa pagbato sa mga pahito ni Satanas. Ngaman kun makita ang tani nato nga partigali nga pag-inaway ni Kristo kag mga manugtunda ni Kristo batok sa kay Satanas kag sa mga manugtunda ni Satanas, galing lang kay ni nato nakita amo na nga daw wala kita kooperasyon, nagapadayon lang sila kita sa aton kung kisa kung ano ang aton luyag. Muna nga ang aton mga hunahuna, importante nga siya mabuksan, maabrihan ang mga hunahuna naton. Importante katama nga aton magaidan kay Kristo. Na muna nga ang mga hunahuna mangin sulim ni sa pagtanaw sang dagko nga kasangkaron sa kaimportante sang plano sang pagtubos kag sang kadakuon sang buluhaton sa aton atubang bilang mga manugbulig kay Kristo. Na amo na kun aton ni siya maintindihan, may dako kitang buluhaton nga aman. Kay siyempre ginsaling man ni Kristo sang ikaw gingamit kaniyang kapawa, gingamit kaniyang nga ahinti instrumento. Amo na aras aton atubang mangin manugbulig kita nga aman. Kay biskan hindi ka lang halimbawa maghambal, kung ikaw nagkakabuhi sa matutun nga kabuhi nga nakita sa kabuhi nimo ang kabuhi ni Kristo, saya nga katutong, kabuot, mapainubuson, saya nga pagkamatinumanon sa kasubuan sang yamay, matingala ang mga tao, ang imo influensya hindi madula. Amo na nga, nangin marugbulig ka kay Kristo, bisan hindi ka pa naghambal, hindi ka pa nagaminsahi. Amugin na ang kamatuuran mo na nga magpaubos sila, apang mapaligon nga nakahibalo nga ang bugos nga langit interesado sa aton kaluwasan. Grabe no? Interesado ang mga anghel sa langit sa aton nga kaluwasan. Muna nga tandaan ta siya maayo. Kay kung hindi, amo na nga biskan kita, wala interes sa kaluwasan. Di bali na lang mahambal kita, basi mahambal lang kita. Di bali na lang maimperno, damo man kami sa imperno. Kay damo man ang mga nadala sa padihot ni Satanas, mga pahito niya. Amo na nga isa kalabing mapiliton kag makahalawat-wat na alawat-hawat nga ilustrasyon sang buluhaton ni Satanas kag sang buluhaton ni Kristo. Kag ang gahom sang aton manugpatunga sa pagdaog sa manunumbong o manugsumbong sang iya katawhan, ginhatag sa tagna ni Zacarias. Sa balaan nga pala nanaon, nakita sang manalang na si Josue nga mataas nga pari. Napanaptan sang mahigko nga panapton nga nagatindog sa tubang sang anghel sang Ginoo.
nga nagapangabay sang kaluoy sang Dios para sa iya katauhan nga yara pa sa madalom nga kapipitan. Si Satanas nagatindog man sa iya tuo agud nga pamatukan siya. Bangod gin pili sang ang Israel sa pagtipig sang ihibalo sang Dios sa duta sila kutob sa ila hunahuna sa ila una nga pagluntad subong isa ka pungsod nangin pinasahi nga mga tulumo. Tulong mo ron sang kawayon ni Satanas kag namatod siya nga panubuon ang ila kalaglagan. Wala siya siyang mahimo nga halit sa ila samtang matinumanon sila sa Dios. Gani ginduko niya ang tanan niya nga gahum kag pagka malalangon sa paghaylo sa ila sa pagpakasala. Namo na nga nakita ni Satanas ni siya sa ato na muman. Nakita sa tanas nga kung kita nakaangot permi si Ginoo, mabudlayan siya sa pagperde sa aton. Pero pares man si Israel, kung sila tani ang Israel sa una, permi lang nagasalig si Ginoo. Hindi gid sila pamayaan nga maperde. Pero bangod, nga nadala sa mga pahito ni Satanas, nasiod sang iya mga pagsulay, ginlapas nila sang Israel ang kasuguan sang Dios. Kag sa amo, nagpain gikan sa ginhalinan sang ila kusog. Kag ginpabayan nga mangin biktima sang mga pagano nga makaaway sa ilang palibot. Amo nang natabo sa Israel. Ginbihag sila sa Babilonya, kag dito sila nagpamilin sa madamo nga tinuig nga lapit 150 ka mga tinuig anti sila makagawa. Pero wala sila ginpatumbayaan sa Ginoo. Ang iyang mga propeta ginpadala sa ila nga may mga pagsabdong kag mga paandam. Amo gina ang gugma sa Ginoo. Kay gusto niya nga makahinulsol. Ang katauhan ginpukaw sa pagtanaw sa ilang mga sala. Nagpaubos sila sa ilang mga kaugalingon sa tubang sang Dios kag nagbalik sa iya nga may matuod na paghinulsol. Pero kandamo na sa ila ang naperde. Damo nagkalamatay kag away paglaom sa kaluwasan. Dayon ang Ginoo nagpadala sa ila sang mga mensahe sang pagpalig-on nga nagapahayag nga iya sila luwason. Gikan sa ila pagkabihag kag ibalik sila sa iya kamot. Amoy ning determinado nga punggan ni Satanas. Ang isa kasalin sang Israel nagbalik na sa ila kagulingon nga duta kag si Satanas nagatinguha sa paghulag sa mga pagano nga mga pungsod nga iya mga ahinti sa paglaglag sa ila sing bugos. Amo na ang kasaysayan. Amo na ang natabo mga impluensya sa mga hindi di Diyos nun nga mga tao nga hindi nagatuo sa Diyos. Amo man kita subong kadamo nga nagaangkon Kristiyano pero nangin ahinti sang kaaway. So lamang ang aton gali nga oras na ubos naman aton anay ini tapuson sa nubo nga pangamuyo. Mapagpala at mabagi naming Panginoong Diyos. Muli kaming dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin yung dakilang pag-ibig, patumbay at gabay. Maraming salamat sa pagkataon na ipinagkaloob sa amin. At maraming salamat sa inyong banal na mga salita. Nawa, ito ay manatili sa aming puso't isipan sa tulong ng banal na Espiritu upang ito ang maging gabay na kami nawa ay mamumuhay ayon sa inyong katangian. Pagpalain mo man ang ginagamit na himpilan kay 5 News FM Philippines, pagpalain mo man ang Siro Camiloy at pamilya, at gayon din ang mga kawani na nawa maging tapat sa inyo upang karapat-dapat man sa lahat ng mga pagpapala. Patawarin mo lamang kami sa aming mga kasalanan na gawa laban sa inyo sa isip, salita at gawa sa pangitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoy Jesus. Amen.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
2: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
4: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
5: Ew! Yucky!
4: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
6: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatindo sa imo atay.
6: Mas tagtindo ang atay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epic. Timo.
7: DTX 500.
6: DTX 500.
8: Juice 7 lot.
9: Ano ginabatsyag mo sa
8: high blood gid ko.
9: Ano sa una ang imo?
10: Blood pressure.
8: 180 over 100.
9: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
8: 3 times a day ginakon. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
6: DTX 500.
11: Panahon na naman ang ubo.
6: Si punch at trangkaso.
11: Pero huwag mag-alala
6: dahil andito na ang Mighty. Malaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C!
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Mighty C!
12: The Mighty Power of C!
13: DTX Beauty Soap.
14: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
13: DTX Beauty Soap.
15: Mabakal sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista ng isang negosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
13: DTX Coffee Mix.
15: Mabakal mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
18: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka pipito.
19: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
20: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
13: Extend
20: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana.
13: Extend
20: Supplement for Men.
21: Muling binuhay mo.
22: Extend. Isang kapsula ka lang.
13: DTX 5.

0: TGX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Healthy is one is
2: like... Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Vital is two is this.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
3: Vital is three is this.
2: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Nag-a-improve sang paminsaron. Nag-a-increase sang serotonin. Nag-a-bulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
4: I Care Gold.
5: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: This year, more than 30 schools from 2 divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
8: News FM.
9: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
10: D3 Bio.

0: better now.
1: Hey, five, galinha one time.
2: Oh, hala, may guwapo. Mapapansin bala ako? Ari mo ay, ihuman ko siya. Wow, wala reaksyon ba? Ari mo ay, dali lang bala kay, pakitaan ko siya sang legs ko. Ay, abaw! Nagtulok man siya tuon sa akon, pero nagkusmod siya. Hoy! Kainap ako di pa sapak-sapak sa imo? Tana naginhimo ko? Nga daw hindi kagit madutlan sang charms ko!
3: Paghinugay ka na, Bernarda, ha? Kilala ta ka bala? Upon mo ta papaltak sang una!
1: Hey! Hi! Galinga one time!
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM.
5: E3 Bio.
6: O si Karen, kada mo gitsang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang E3 Bio, kag nag-hining akon buhok, kag mag-hinis ang akon kutis.
5: E3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. E3 Bio with Vizio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio yung may D3. D3 Bio.
8: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-ukdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, your always in good health.
9: Fat liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
5: DTX 500.
10: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
5: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
11: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang may TC. 2 capsule 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang may TC.
5: May TC.
12: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kay Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
5: Mighty C, efektibo, garantisado.
14: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
14: So na,
15: good day, magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
12: Mabakas sa mga butika.
16: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sang akon upod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
5: DTX Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
18: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
19: Ay, ga, gabasa na naman.
18: Oo, balaga. Kabasa ba? Basa na gani. Kabaho-baho pa.
20: Always nagabasa.
18: Kag nagabaho ang kilikili.
20: Mag-Clinica Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Clinica Deo Fresh.
19: Nagabasa na naman balaga.
18: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
20: Clinica Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Extend Food Superman for Men.
21: Ako si Rosanne. Bao, akong banas ang nag
11: edad 40 anyos bala nagahara-haragid sa una hindi man na siya musina kay gali naka-extend food supplement for men tungod sa extend wala lang kami gakaedad nga duha ba nami gidang extend
0: extend food supplement for men
21: DTX 500
22: ako si Salvador Estanina taga Dao Capiz may balatian nga TV kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo nabatian ko sa radio ang DTX 500 nagtumar ako
23: nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV
22: salamat sa DTX 500
0: DTX 500
24: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela Hindi na magkabalaka Ang solusyon yari na
0: Memory Advanced Zero

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
3: News FM.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3.
5: D3 Bio.
6: But I don't understand why. See, it's burning me to hold on to this. I know this is something I gotta do, but that don't mean I want to. What I'm trying to say is that

0: something. Hey, Five! Galing nga one time!
1: Day, alam ka sa math?
2: Ay, oo, Day, best in math ni sang kinder, ya?
1: Bawa, abis, sige, tisningan ta. 4 plus 2.
2: Ay, kahapos, 6 eh!
1: Bawa, alam, gid man. Tisningan ta pagid, be. 2 plus 4.
2: Ay, 9 eh!
1: Ha? Nga, nag-9? Dugin suli ko malang ang pamangkot.
2: Bauti, siyempre gin suli ko manang sabat eh. Bis in math, gani mo?
0: Hey, hi! Galing nga one time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: KK5 News FM. News FM.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yumay Physio. Ang Physio. Yumay D3. D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
8: Ano bala ang antifungal specialist nga ara sa D3 Bio? If you talk about viruses, bacteria,
9: viruses, ara si Monocaprin.
8: Monocaprin, Monolaurin. Superstar nga tag team, Monolaurin and Monocaprin.
9: Kung ano pa na klase nga virus?
8: Kung ano pa na? Huwag na siya labot kung ano na sa klase nga virus, top na una ni D3 Bio tungod may Monolaurin kag Monocaprin. But when it comes to fungus, ang eksperto da si Monocaprilin. Monocaprilin is part of the array of monoglycerides found in D3 Bio.
10: Mas nagasuffer sa fungal infection ang aton mga suki nga kababaihan, Sir JP, kag Dr. Ramil. No? Because mas ang ilang reproductive organ bala is much shorter compared sa aton sa mga lalaki. Kag mas open ang ilang reproductive organ. Kag ang ila sini simptomas is sila ya ang nagabatsag sang masakit nga pagpangihi. Compared sa aton nga mga lalaki nga sample nagka-infection bisa kandida.
8: Mamuna ang mga example ni Sir Kevin, kung may mga infection ka sa mga fungal infection ka sa imo, ano no, reproductive organ nalo na sa aton kababaihan, no. Kay ang Candida albicans will just wait for the perfect opportunity, magdamo na ni sila, budlay na sila punggan. So ano ang ginaobra ni caprylic acid? Ginaguba man ang ilang membrane. Ang ilang membrane nga ginausar man nila to attach sa aton cell. Without that capability to attach to our cell, they could not infect. Without that skin nga ginguba ni caprylic acid nga ala kay D3 Bio, hindi sila kapadamo, hindi magkatol ang dapat, hindi magkatol, no? Ang sa dalo. So mga girls, no? Mga
9: professional. Daw may nami subong ako nga na-discover na to, Sir Boy. Di ba fungal infection ang dandruff?
8: Kaspa? Wait,
9: nadumduman ko sa muna ang mga tigulang palabutang bla hiso. Hiso bla halin sa lubi, Sir Boy. Wala kaspa mo?
8: Kung ikaw, babahi, dapat
9: sa palainom ka.
8: D3 Bio.
10: Palainom ka D3 Bio.
5: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio.
9: Ang bintaha, Sir Boy, amon, kung ako babae, babe, palainom ka D3 Bio every 8 hours, Sir Boy. Ang bintaha mo is gadamo ang probiotics. Importante na para sa inyong female hygiene. Aside sina, pamatyon niya ang mga candida albicans because of the caprylic acid nga ara sa D3 Bio. So, amo na ka the best good for female hygiene ang D3 Bio. Dari ko nakita, Sir Boy, ano ka nami sa D3 Bio. Hindi ko mention dyan sa una nga patuluan ang imo mata. Kung may psoriasis ka, patuluan sa gatas ang nanay. Gaayo ba lang iban?
5: D3 Bio!
9: Dantawa lang natural versus synthetic. Natural antibiotic and
13: synthetic antibiotic.
9: Ang latak sa synthetic antibiotic, grabe ang kwan, patay niya ang mga kwan, mga good bacteria, even free radicals, pwede niya mano, matuga. Pero ang natural, Sir Boy, after nga mahimo siyang antibiotic for 8 hours sa imong lawas, after siya na mahimo siyang energy. Mm-hmm. Ang pinaka the best nga energy nga gamiton pagin sa utok mo.
7: Mm-hmm.
9: Ikaw gani nga may motor gani gusto ka to premium imo itugong nga gusto sang ordinaryo nga gasolina.
7: Gasolina?
9: Especially ang mga may kwarta. Mm-hmm. Gusto nila mga premium mga
7: hindi special. Hindi to ko sa octane.
9: Mm-hmm. Ato ko sa special ya. Pero ay kakabalo ang pinaka the best nga fuel sa imo brains the ketones from mm-hmm. the Tribayo.
7: Mm-hmm. Correct.
9: Sana kung alam ka di Tribayo ka nagi. Kita mo na ko anong bintaha. Mm-hmm. Kung isipon mo ang imong kwan, duro sa kada bintaha, di matawaran ang gasto. Mm-hmm. Hindi ka mag-anugon nga mag-inom damo sa ano, di Tribayo. Mm-hmm. Kaya wala problema kay hindi kaya matoxic sa iyang kwan, iyang mm-hmm. vitamin D3 mm-hmm. because D3 in D3 is small amount. Mm-hmm. No need nga kinanglan nga magtaas ka.
14: Tribayo. Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagkumara. Natunaw gid ang bato.
15: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3Bio. Health News. D3Bio.
16: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dako gid ang nabulig sang D3Bio. Tungod gid napapagon nya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
15: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang Physio ng may D3. D3 Bio with Physio.
17: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
15: D3 Bio. Ang D3 ng may Physio. Ang Physio ng may D3. D3 Bio.
18: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics gadalhay ang pag-ariya.
19: Nagapalandunong bala ang imong panulukan.
20: Magalingin bala ang imong nga ulo.
19: Masami nagkapangihi.
20: Masami ginauha.
19: Si may diabetes ka na.
20: DTX 500 na.
19: Ang DTX 500
20: ang may powerful compound
19: nga nagapanubo
20: sang imo blood sugar.
19: DTX 500
20: garantisado.
19: DTX 500.
20: DTX 500.
21: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Wala ko na siya nabat siya ganito.
20: DTX 500. Mighty C.
15: Ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi imo. Kinanglan sa akong nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. The Biscuit. Pagpabaskog sa lawas.
15: Mighty C.
23: Mabaka ang butika.
24: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline ng Vitamin C.
25: Ako si Marcy. Apasok na ga-star sa Kulab City. Karmel ako ginaubo. Pag-sip on. Dahil na kainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo. Pag-sip on.
24: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
15: DTX Beauty Soap.
26: Ako si Jenny, sa ako ka-beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple-free.
15: DTX Beauty Soap.
23: Mabakal sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon. Na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix.
23: Mamasaga butika.
15: DTX Coffee Mix.
28: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
15: DTX Coffee Mix.
23: Mabaka sa mga butika.
29: Nestor! Ang sinaing!
30: Luto na!
29: Ang labahan!
30: Nakasampay na!
29: Ang uniform ko!
30: Naplansa na!
31: Ganito ako!
32: Tigasi!
31: Tigalaba!
32: Tigasay!
31: Tigaplansa!
32: Sa araw si Missy ang masusunod.
31: Sa gabi,
32: ako ang bossing.
31: Dahil kasangga ko
32: ang Extel
31: Supplement for Men.
32: Lourdes,
31: tapos ka ng maligo?
33: Yes, darling. Come to mama.
31: Extend Food Supplement for Men.
32: May maca
31: at lavawaska
32: na nagpapataas ng energy
31: at stamina
32: para sa tigasing performance.
31: Extend Food Supplement for Men.
15: DTX 500.
34: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pirmi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayugin ako.
15: DTX 500.
23: Mabakal sa mga butika.
15: Ginapakilala ang bagong nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
35: Memory Advance Syrup.
0: Iniaisa kang Neurobiotic Serum nga nagabulik sa paglimpyo sa mga daga at sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Serum.
1: Bumakal sa mga butika.
2: I Care Gold.
3: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makabasa na ako sang mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
6: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
7: D3 Bio.

0: that dessert.
1: Hey, Vibe, galinha one time.
2: Sa sulod sang isa ka bas. Hold up, ne! Ihatag sa amo ng tanan yung akwarta kagalahas. Tanan nga lalaki, magpalanaog. Kayang tanan nga babayi, lugoson na mong tanan!
3: Manong, maluoy ka man. Kami na lang ang mga bataon ang inyong lugoson, pero ang mga katigulangan, pasugtin niyo nga makalakat. Agoy!
4: Paghinugay ka da ganit, day, ha? Ang hambal niya, tanan! Gani! Tanan!
1: Hey! Vibe! Galinga one time!
4: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
5: K-K-5 News FM. News FM.
6: Three ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
7: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabagat sa mga butika. D3Bio!
8: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Visio. Co-wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
7: D3Bio! Ang D3! Yung may Visio! Visio! Yung may D3!
9: Kasakit ang tiyan!
10: Max4 Biotic!
9: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan!
10: Max4 Biotic!
9: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka!
10: Para healthy ang tiyan!
9: Mag-clinica!
10: Max4 Biotics!
9: Makabulig sa pagpanami!

0: hugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Sharing Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: O gali, si Eli Samari Sumuga, taga Paglaong Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pamatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Siyela, sa Masilingan, sa unang may high blood ko. Tinang amo na nasigisigi na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magbuti, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal
9: na sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
10: Gusto ko na.
8: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangot sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangot na dula, ang pag-aslom kagang acid reflux.
9: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
9: Extend Food Superman for Man.
14: Ako si Renato. Nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
9: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
15: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
9: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
16: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
16: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
16: Hi, Dennis Juanes.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Nag-improve sang paminsaron. Nag-increase sang serotonin. Nag-abulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
9: Eye Care Gold. Ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold. Ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata, kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para

0: five galingawantay!
1: Lord, hatagi mo't kukwartaay. Bisan 100 lang. Ibakal ko lang siyang amot pagkaon sa balay.
2: Wow, Tuto. Kaluluoy ka lang ba?
1: Ay, ikaw galikong...
2: Aho, tungod sa akon kaalwan kag sa kaluoy ko sa imo, ihatag ko sa imo ang nabilin kong akwarta. Aryo!
1: Salamat gid kong ha!
2: O sige, dira ka raanay ha? May katuan pa ako.
1: Lord, salamat gid sa grasya ha! Pero tani sa sunod, hindi na sa politiko pagpaagya. Nangayo ko 100, ang natupa sa akon 50! May buhi na!
3: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
4: K5 News FM.
5: E3 Pio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
8: Masakit manghihi? Mag-4Biotics ka. Basi UTI na ina. Mag-4Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Clinica 4Biotics. 4Biotics.
8: Ang best friend sa mga kababaihan.
9: 4Biotics.
8: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
9: 4Biotics.
8: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4Biotics.
10: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
11: Mag-TDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag-TDX 500 ka na!
10: Ang DTX 500
11: ang may powerful compounds
10: na nagapanubos ang imo blood sugar.
11: DTX 500!
10: Garantisado!
11: Epektibo!
10: Aramis!
11: Whoa. DTX 500!
10: DTX 500!
12: Catalina Habagat,
13: anong ginabatsyag mo?
12: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Na pinamit na git sa akon nga mata.
11: TDX 500 Mighty C,
10: ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika. Kundayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
11: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
15: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
5: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo nga ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mayra, pero may lang butod ako diyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon diyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika. DTX Coffee Mix.
19: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka butika. Extend food supplement for men.
20: Ako si Mark, sa tuntood lang tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa daw hindi na gid makaarang ka. Asta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestinan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
21: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakura-pura kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog ang DTX 500.
5: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
22: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advanced

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gani carots.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon, kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Saling nga, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
4: Basta.
3: Ano na yung interval?
1: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Ako si Jean Paul Generoso, istoryahan ta karon. Ano bala ang iaton nga stool o ang pupo? How does it correlate sa aton ginabatyag? Istoryahan ta ni karon kag kaupod naton ang aton CEO si Dr. Ramil Uy, subong man si Sir Kevin Bigay and Sir Boy Solueta. Dr. Ramil.
7: Importante ni nga may balaan la Sir JB kung anong sinyalis nga makita nila sa pupo. Dira mabalaan mo kung may problema ka baskulon or digestive tract. Kag syempre sa time mo or after mo, manifest ang color sa imo pupo mo. Ang pagkaon sang madamo nga fibers, no, pag inom sang husto nga kadamuon sa tubig, ini makabulig sa kan.
4: Normal nga passing sang stool.
7: Labi na kon adlaw-adlaw kag inom dito X500 kag Mighty C ang imo nga imnon, ga normal ang pupo, ginaatipan niya ang imo nga large intestine. Nga at least biskan paano magnami ang imo nga pupo kung nakainom ka dito X500 kag Mighty C.
4: Oho. Correct, agree ko na doc. Well, ano bala ang normal nga pagpupo? Ang color, doc, should be medium to dark brown, no? Dark brown or medium brown, amo na siyang normal nga color sa aton popo. Inibangod sa pigment nga bilirubin, di ba? Naintindihan naton, Sir Kevin, ano, nga ang aton nga lifespan sa aton red blood cells is only 120 days. After that, gina-disintegrate ina, gina- ginagubain na sa aton nga atay.
8: Basically, Sir JP, ang color nila is isalin from bilirubin.
4: Oh.
8: Pag sa ihi, nagahimo siya urobilinogen. Pag sa pupo, stercobilin.
4: Ay, katanda sa ngamon nga. Medtech. License medtech. No?
8: Stercobilinogen.
4: Sige, so amo na ang nagapabrown sa aton nga pupo.
7: Ang baho sa pupo, Sir JP, actually, halin man na sa kuan mo mga bakterya.
4: Uh-huh.
7: Na, siyempre, damo kagaw da. Ang nga nagaproduce ang mga gases.
4: So, wala nga medyo
7: baho, o. Mining pa, ti damo bakterya, eh. Damo gas nga gina-produce. Kag dapat, hindi sakit magpupo, kag hindi budlay mag-abon,
4: Dapat sa hulas lang, no?
7: Try nyo bala, no? Mag-shake mo kadagab isang sangkapayas lang tao na to kung hindi ano. Shake kami kapayas, imnon mo isang kabaso, tapusan parisan mo DTX ka may TC.
4: Pagkaga,
7: wapak. Amo na nga, dapat gidya, makainom giga DTX 500 kag may TC. Para hindi ka mag-almoranas. Once nga constipated ka, kagana ka nami pagid sa may TC. Sir JP, ganami ang imong may kuan na damo sphincter sa imong
4: lakas.
7: Tigbakod pud ang mga veins mo sa imong lakrasan. Once ka bakod ang veins, layo ang constipation. Kung naka DTX 500 kag naka may TC.
9: If I may say, if I may say so, no. And DTX 500 updan mo sang klinika phytofiber kampion. Kampion ang epekto sa constipation, no.
4: Cleansing ano.
9: Cleansing. And,
4: Ang pupo naman nga malaba, Dr. Ramil, kag ang iban utod-utod. No? Laba, utod-utod. Sinyalis ina sang healthy nga bowel. Ang
7: sample. Sample. Ang healthy nga bowel pareho sa pupo sang karabaw. Ang sinyalis naman sa hindi namin nga bawel pareho sa pupo sang kanding. So kinanglan ang pag-i-char gid ya at least yang pinaka the best dia once twice a day ang pinaka the best nga toilet practice. Hindi man nami Sir JP nga once a week, ang iban gani once in 2 weeks
4: di
7: may mga problema na nang kulon da no. So dapat kinahanglan nga ano ang frequency sa pagpupo man normal mo. So muna pirmi na mo balik-balik ano ka importante nga gainom ka DTX 500 kag may TC para magnormal imo pupo kag maamligan ang imo nga large intestine.
4: Justo.
7: Kay once nga may bukol da hindi na normal ang healthy sa imo nga tinaing dira naga problema ang frequency sa imo pupo. Tingnan ko to kaysa lang ko magpupo man.
4: Justo.
7: Kay wala ka kan DTX 500. Wala nimo atipana ang health sa imo nga tinaing.
4: Justo. May ginatawag kita doc nga Bristol stool chart, no? Ini ang gin-device sa mga doktor sa Bristol Royal Infirmary sa England. Pagi sa pagbasi sang history sang pagpupo sang 2,000 ka mga tao Sir Kevin ginkuan nila ginstudyahan nila kag nakahimo sila sang Bristol stool charts no amo ni ang ginagamit karon bilang basihan sa mga different types sang pupo.
7: Pito na ka type Sir JP. Ang 1 kag 2 ga indicate na sa constipation. Ang 3 kag 4 ti kulang fibers.
4: Kulang fibers.
7: Ti dapat ya kaon gigaya gulay kadadlaw. Kaon kaya prutas kadadlaw.
4: Gayum-yum si boy.
7: Ang importante, inom ka DTX 500, inom ka may TC. Amo na sa ang type 6 and 7 nag-indicate na siya sa inflammation.
8: If I may add up Sir JP no. Sa laboratory may ara ang anon mo. Ng consistency of stool. May ara kita ginatawag hard, soft, mushy, kag watery.
9: Pumasay.
8: Magambal ta hard, titig-agi na siya.
7: Pag, kulang tubig.
4: Kulang tubig.
8: Pag soft, tama naman ka humok. Ang mushy, magambal ka mushy, pwede mo siya mapurma. Daw clay bala.
4: Clay. Kumbaga,
8: ang watery, amo gina siya ang basa.
7: So, kag, importante rin Sir JP, amo ni. Gavari lang ini nga mga type tungod sa either gahubag imo tinai.
4: Oho.
7: Kung gahubag imo tinai, expert da ang kuan, ang DTX 500 kag may TC. O infection bi ang imo tinai.
4: May TC.
7: May TC naman ang ganda. Both DTX and may TC makabulig sa health sa imo nga tinai para magnami ang imo nga kulon, imo nga tinai. Amo na ka importante. Kung sa kulor naman sa pupo Sir JP ang normal nga pupo amo ang brown nga kulor.
4: Justo.
7: Kung green naman ang kulor, but silingon, plakaon o tan.
4: Ang green minded.
7: Upurto man kadasig sa haboy sang iyang akuan, saya kulon ang pupo, ti siyempre damo bile kag jutay nga bilirubin nga nagamix sa stool.
4: Amo na green siya no. Ang orange nga kulor sang pupo,
7: plakaon
4: sa pagkaon sang carrots no. kalabasa, kay iban pa nga mga utanon nga may mataas nga beta-carotene.
7: Mm. Mm. Pero ang may sugpon nga bile duct nga nagresulta man Sir JP sa orange nga.
4: No? Mm. Ga-orange kung supon bile duct man, no?
7: Kaya supon.
4: Mm. Ang yellow nga colors ang pupo, but silingon, nga tuman kadamo ang fat sa imo na diet or why ka na sang Sir Kevin, sang bile, no? Oh. That's why nga fatty ang imo nga nga pupo.
8: Ang imo sina nga stool picture sa microscope, puro mantika. May mga bubbles of fat globules.
7: So, lantawan man nimo kung itomba or pula. Basi may bleeding sa pan. Sulod.
4: Amun ang
7: kung pula akong itom naman, ti musli
4: sa pababaw.
7: Pababaw na.
4: Kaya ti nag-itom na siya pagkabas na lang.
7: Iban ganyan mga peptic ulcer. May mga bleeding. Gaabot pa na mo. May mga bleeding sa ano sa imong tinai. Pwede. So likawi nga magka-bleeding, mag-inflame, mag-infection ang imong imong tinai, the best gida ang DTX 500 ka.
4: Parang may, ang yukos yan to, magdamo, doktor, nga hindi dali mapinipin sa agaw.
7: May mga tao man nga pala inom iron supplement, normal nga gaitom ang kwa. Ako niya, kung mag kaong ko dragon fruit. Dragon fruit man ang color sa ako naman.
4: Kaya ginigili yung black rice, no? Ang laiko rice, kapaitoman. No? Ang pula naman nga color sa pupo, ang nag-indicate nga may araka gastrointestinal bleeding. Sa dili na yan, lapit sa imong lebo, no? Lapit na daya. That's why nga pula. Sa pruning spotting nga gagmay, basi kung, hemorrhoids
8: kung
4: lang.
8: Kung bright
4: na.
8: Red siya, Sir JP, but silingon
4: fresh ka.
8: Fresh pa ang dugo. So, ara sa lower ang ano, ang
7: so,
8: bleeding.
7: Daw kalaway man lang taon nga kada aga lang taon mo or kada pupo mo lang taon. Ako ginacheck ko.
4: Ginacheck ko man na dok, ako.
7: Ako normal nga kada aga ang color sa akon nga ansa na orange.
4: Orange. Akay bangod sa imo nga.
7: Dili before ko matulog, ya ginom ko duha ka baso nga carrots juice. Juice. Nga may butangan ako DTX 500. Lima gina ka bilog, Sir Boy. Lima man ka may TC. Butangan para ako tong antioxidant from Norway.
4: Abaw! Duhay kami na yaw.
7: Amo mula nang sikreto anon man imong kwarta man i-invest sa imong health. No, inom ka carrot juice kay ang carrot juice, ang shake sa kapaya Sir JP, dako na nga bagay sa imong health.
4: May fiber ka na, may beta-carotene ka pa.
7: Amo nang the best da. Nya kakasaan kuan?
4: DTX.
7: Ang DTX ihalo mo na, ihalo mo da sa imong mga juices, dako gid makabulig sa imong intestinal health.
10: DTX 500.
11: Ako si Herminia Titong, 53.
12: Tilang imo blood sugar sang una?
11: Sobra 300.
12: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
11: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
12: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
11: Oo.
12: Mga ano nakadugay ka naginom?
11: Mga sobra na isa kabulan.
12: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
11: Oo.
12: Anong resulta? Tila na?
11: Sobra na lang 100.
10: DTX 500! DTX 500! DTX 500! DTX 500.
13: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
12: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
13: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
12: So wow.
13: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
12: Sa mga wala pa naka-try sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
13: Mabakal na kamo. Sa DTX 500 kay nami gid ini sa akon nga lawas.
10: DTX 500 POC ang alkaline nga vitamin C.
14: Kalita kay Thanos tagabgaygan niya. Trangkaso bay ako tapos napilahan ako sa inyong Pure C. Ang mga dalawa kaadlaw nakabangon ako.
10: Pure C vitamin C. Pure C ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako pala si Ray Relota from San Angel. Dati mabilis ako noon mapagod. Noong umpisa nakainom ako ng Pure C, wanda yung pakiramdam ko tapos di ako na mabilis mapagod.
10: Pure C vitamin C. Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting Quezano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilinsang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
4: Ang kolor naman niya sang ilok, kagbaho sang ilok kisa.
7: Anami gidya puti ilok.
4: Oh,
7: puti kisa itom.
8: Oh. Nami man ang puti ilok pero hamot.
4: Oh, oh.
8: So take nang.
7: Okay, okay na, ako okay na lang pugo itom nga hamot.
8: Itom nga hamot, okay man.
7: Ang laiga itom nga baho, tingnan lain pa.
8: Lain kung puti nga baho. So, mas nami da Sir GP is ila nga mag ano sila, magpaligo sila gamit sila sang Santone Plus Herbal Soap. Okay, ini may ara sang mangosteen extract, virgin coconut oil, daon sang bayabas kag madridi kakao nga naga apatay kag tapna sang kagaw no nga nagakaon sang aton nga balas, lalo nang ilok ta. Amo na siyang mabinalason nga parte sang lawas no. So amo na sa ang kwan ang pugad gid sang bakterya. So habunan nyo sang Santone Plus Herbal Soap para magkalamatay na sila. Kagdugangan sang protection.
9: Of course no, pagkatapos mo ligo sang Santone Plus Herbal Soap, mag-Clinica Deo Fresh. Antibacterial, antifungal and antiviral pagani no.
4: So kun ka masahi Sir Boy nami at Santone Plus Herbal Oil. Hindi sa gay inom dayon sang pain reliever ha.
9: Santone Plus Herbal Oil gapadami sang circulation, may aromatherapy ka pa no, kinanami ni si Mutan. Talking about blood circulation.
8: Talking about blood
7: circulation. Secreto ni General ba.
4: Oo.
7: Gainom extend, gapamasahi, gainom DTX Premium.
4: Ay!
9: DTX Premium!
7: Wow.
9: Ang premium nga kape. Pag inom mo ito, matyagan mo ito, ga-aircon ang imong
4: paninagat. Kag sa ilang Rayo Coffee.
9: Rayo Coffee, ang kape nga may
4: tagipuso.
9: Kampiyon.
4: Sige, so tatlo ka kape ang pilihan nyo ha. DTX Premium, DTX Coffee Mix, kag Rayo Coffee.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Now, istoryahan ta ang blood sugar, no? We're not talking about diabetes, blood sugar in general. Paano bala
7: or the glucose?
4: Or the glucose. Paano bala mabuligan ni D3 Bio ang pag-manage sini sang blood sugar levels nga hindi kaya sang plain nga D3? Explain ina ni Sir Boy Solweta sa talk ni Doc.
9: Ano bala, first and foremost, no, off the bat, I wanna say this. Carbohydrates are not that all bad. Di na tanan lain ang carbohydrates.
7: Duda Sir Boy, kay siyempre duha man ka klase ang carbohydrates. The
9: complex
7: and the complex one and
9: the simple carbohydrates.
7: Simple one.
9: Monosaccharides, no?
7: Pero mostly sa mga parties, di ka kakita sang complex.
9: Boy, kalaban mo, di
7: kita da. Sino matin, birthday ko bi, ang akon nga ipakaon sa inyo, Balinghoy, Kamuti, Ubi, Gabi. Siling sa ikaw na lang dadok.
9: Paglabay sa lamisa, pass.
4: Gito pa, gito ta. Gito ito din, litsot.
9: Anyway, ang carbohydrates, kung isa, ano tanino, may analogy ta sini. Ang aton lawas, example, makina. Ang makina, kalanan gasolina, carbohydrates na. Ang fuel. Ang makina kailanman man sang oil. No, amo na ang aton, good fats. No, ang makina, may pisto muna ang aton protein, meaning to say ang mechanical parts ng aton lawas kinahanglan protein. Ang metabolism ta needs carbohydrates, but good fats could provide also metabolism.
7: Nami tani Sir Boy nga pareho man blang sa lakyan sa tao na pagkaubos sa gasolina ang oil na lang gamiton.
9: Correct.
7: Wala mo na kapan mo, no?
9: Wala mechanism, no?
7: Pero di gid sa makina sa tao. Na kung wala na sang gasolina, wala na sang glucose, may good fats pa siya.
9: Superior gidya ang lawas ang tao, no? Kumpara sa gininvento tanga makina.
7: So, bindas galining mga kuano, mga buyunan, Sir Boy. Mas dugay na sila mapatay. Di ba mas dugay sila patay kung gutumay?
4: Oh, gutumay.
16: Kay may stored fats.
8: May stored fats.
16: Ina, kung usado nila ang ila stored fats. Remember, stored fats are not all that bad. Mm. Once nga ginusal mo, example, kita mo tako na buyon mo, nagjita ka, amo na imo source of energy. Mas madaog mong niwa nga tao kung pagutumay. Kaya yung damo ka source of energy.
8: May resistance sila sir boy sa tugnaw, ha?
16: Sa tugnaw.
7: Pero kung ang problema da, kung padakoon lang ni mga padakoon nga hindi mo gamiton, dira ang dako ang problema.
16: Dako ang problema. Amo ni makwa mo, no? Kung palakaon ka tamis, di tanay magstudya diabetes, ah. Kung palakaon ka tamis, you deprive yourself of a lot of things. You deprive yourself sang vitamins, fat soluble vitamins, even vitamin C, vitamin D. You also deprive yourself of macronutrients like magnesium, calcium, and phosphorus,
7: gaawayay,
16: and even zinc.
7: Gaawayay, sir boy.
16: Gaawayay.
7: Mas paborito ni immune cells ang glucose, ni blood sugar compare sa vitamin C. Amo na ganin, tuanay na lang ni, intuon mo man imulawas. Alimbawa, gusto ka nga mantika na yung gabiton sa lawas. Hindi ka na yung magkaungkano. Unahon mo na yung avocado mo da, inumon mo da yung ditribayo, inumon mo da ang mga, kauno mo da yung mga nuts, di wala sugar.
16: Wala sugar.
7: So, amo to unahon niya gamit.
16: Amo na unahon. Correct. If you know, no, kung kapamati ka mo sa isil, if you know how to use good fats,
7: amo na gani, sir boy, kay way ko kapamahaw, tinom na lang kuya ditribayo.
16: Si boss ang best example, no, nga mabuhi ka sa good fats without eating carbohydrates. Because ang once train mo ng lawas mo nga ang pamahaw mo good fats, example nag ditribayo ka doa kabilo, ha?
7: May bukado ka dabi.
16: May bukado ka da, no? Pagtapos ang bukado mo may
7: nuts da.
16: May nuts ka da, no? Nga nuts nga iwayay blagin pito nang sang gidugin san lag lang o in steam lang. Kampyon, no? Hindi ka magutom, makibot ka. Uy, may mo ko nagkaon kanon nga away ko nagutom kay na satisfy ang imo selula. Remember your cells will dictate kung hungry ka. Kung ang imo mitochondria, which is the powerhouse of your cell, has energy to burn, to form energy, and then basically, hindi ka magutom. Gagutom ka lang kung wala unod ang imo sila, wala ginkaon ang imo sila.
8: Kay, ano sir boy, gasaka ang imong hormone nga ghrelin.
16: Correct.
8: Na sa, tapos ang glucose, sige mo kaon glucose or tamis, gapasaka, man na siya ghrelin sir boy. So, tendency mo, makaon ka nga makaon hasta masatisfy siya kag maga nubo na ang imong grilin.
16: Correct, no? Kanami sa punto ni Sir Kevin, no?
7: In short, sir boy, you need magnesium para kaya makontrol ang glucose. Kinahanglan mo chromium para kaya niya makontrol ang glucose. Pero ini nga mga klase nga minerals, hindi ni basta-basta ma-absorb kung hindi ka pala inom ditribayo.
16: Correct.
7: Kung wala ka good fats. Nami ni ila magna ganami ila function sang magnesium sang chromium para makontrol imo nga blood sugar kung nakaditribayo ka sir boy.
16: Natumbok kini Doc Ramil ang buot ko silingon, no?
7: Ang D3 naman nga ara sa ditribayo ang purpose na para magnami ang insulin sensitivity. Pero both na di lang D3 sir boy,
8: ang extra
7: even BCO gap bulig para nga may ara gito ang insulin sensitivity.
16: Ang secret sa D3 bio is the minimal content of vitamin D3 nga sakto-sakto lang ang pag-enhance siya sa chromium and magnesium. Kasi once tamaan na makataas ang imo vitamin D3, you di are born for hypercalcemia.
7: Correct, sir boy. No? Ang so, question, sir boy, amo na ka-importante nga ang nag-combine ang D3 kag ang BCO para makabulig sa pag-control sa imong blood sugar. The question, saan o ang isa nangin mayo kaysa duha?
16: Oo, no?
8: Let's do the math.
16: Let's do the math. Balik ang palman kanila, no, man is an island, gani, no? Kung sa Bible pa. There's always good things kung damo ang isang kabagay, no?
7: Saan o naging maayo ang isa kontra sa duha? Siling ang Ginoo nga, hindi maayo nga ang isa ang tao mag-inusara. Himuan ko siya sang upod. That's why ginupod na mo ang D3 kag BCO. Okay? Dako ang science nga ara sa likod. Dako ang science sa ara sa likod nga ang nag-combine ang vitamin D3 kag ang BCO. That's D3 bio, sir boy.
16: That's D3 bio. No? That's the powerful effect of D3 bio. Ko balance. Balance ang combination sa vitamin D3 and extra virgin coconut oil. And you need to remember this. Kay may ang extra virgin coconut oil right now is so popular in NCR, in sa Manila. But you always need to choose cold pressed extra virgin coconut oil. Amuna siyang ara sa D3 Bio. Ginupdan sa vitamin D3, that's why amuna ang epekto. Daw may butika ka sa imo balay, no? No? Kon sakit o kon migraine, kayang-kaya ni D3 Bio. Ubo, sipon, katalo, kayang-kaya ni D3 Bio. Kung gajita ka, kung hindi ka dayon dayon, kidali ka magutom, buligan ka ni D3 Bio. Taas imo pressure, kay taas imo LDL, buligan ka man ni D3 Bio. Those are just the tip of the iceberg. Kung pwede ko mambal, no? Punta pa lang to sa mga benepisyo sang imo D3 Bio. So diin ka pa sa vitamin D3 nga boost lang sa immune system, kung sa D3 Bio nga ga boost pa sa immune system plus your pharmacy sa imo lawas, no? Ara lang gid sa cabinet mo, kayang-kaya bulungon ni D3 Bio. So kung taas ka, kung palakaon ka sugar, di ka man diabetic gapon, you take D3 Bio as a precaution, no? Precautionary. Remember, prevention is always better than cure.
7: Sa mga paborito gidila ang mga tamis, no? May gintog yan da sa proverbio, sir boy, no? Hindi ka magkaon sang sobrang honey.
8: Ay.
7: Kana lang honey nga hindi tamis.
8: Engineer, i-share ang iban nga honey.
16: Honey is good. Honey is one of the most healthy foods in the world. But ang balga sa Bible, kung magsubra ka na 2 tablespoon sang honey, it's not beneficial anymore. So ang honey should be only 1 tablespoon to 2. So
7: isa iba ko ka dugay da maubos to kung honey to.
16: Aha. Ni pangatag man.
8: Kapatong ko honey. Away na gali.
17: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na just turned nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
17: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
19: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
17: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. PUC, ang alkaline nga vitamin C.
14: Kalita, kay Thanos, tagabgaigan niya. Trangkaso, bay ako, titapos napilahan ako. Inyong ako sa PUC. Mga dalawa kaadlaw, nakabangon ako.
17: PUC Vitamin C. PUC, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako pala si Ray Relota from Sanangit. Dati, mabilis ako noon, mapagod. Noong umpisa, nakainom ako ng PUC. Wanda yung pakiramdam ko, tapos hindi ako na mabilis mapagod.
17: PUC Vitamin C. Para sa libreng check-up, bisitahan Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wankyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
7: Oh, sige, kanta sa mga benepisyo sa gagamit sang D3 Bio.
16: Ari Doc,
7: nga ang magamit ang D3 Bio.
16: May ginatawag gali kita nga coconut oil cleansing. Why na sila may ginainom ng iban? Coconut oil lang, 10 to 14 tablespoon kakutsara. Sa isa kadlaw, for 3 to 4 days. Cleanse ginaya, but we don't recommend that now. Sa D3 Bio, ari mo onyo, intermittent fasting for 12 hours. Within that 12 hours, pwede ka kainom tubig. Pero you take 3 to 5 D3 Bio. Ang nami sini kumpara dok gali sa juice fasting, ang D3 Bio fasting niya naton nagadula sang sugar sa lawas mo. Amo to ang baling ni Sir Boy. Juice fasting will still use sugar sa imong lawas, pero ang D3 Bio fasting
4: D3Bio lang imo gininom, will use the MCTs as source of energy. As a result, ma-eliminate mong sugar sa imong sininga lawas. Hindi na makayas ang plain D3.
7: Amo nang may practice ko, intermittent fasting, last meal ko 6 or 7.
4: Oh. With D3Bio.
7: Dito pa ko mainom sa D3Bio ko after 12 or after 14 hours.
4: Para una yung gamito ni.
7: At least maka-extend pa ko, di ba? Inom ko 8 or 9. Miska na launa pa ko manyagaya. Kaya may energy ko. Pero ang nami lang, ang energy ko nga gamit, wala latak.
16: Ang akon gusto, nga gusto ko mag D3Bio over ordinary vitamin D3 because basically it's proven by science. It is basically proven by studies, research, and government powered researches and studies. DOST, Ateneo, UP, Manila, and even universities in America and in Singapore. Saying that extra virgin coconut oil found in D3Bio promotes full recovery from any viral infection brought about by the pandemic. Statement na sang DOST, statement na sang gobyerno regarding their studies on how extra virgin coconut oil protects our population against COVID-19. So basically, kung gaalaga ka sang may COVID, mag-D3Bio ka na. Feeling mo, suspected mo may COVID ka na, mag-D3Bio ka na. Kung feeling mo gailanat ang tupad balay mo, ay kakasabalo, kung COVID man na, kung hindi, mag-D3Bio ka.
4: Mas namigit, sir boy, before pa man na kagasuspect, inom ka na yung dahan magid, no?
8: Protect yourself. Gusto ko mag-D3Bio, no? It's because, daw nag-hire ko housekeeper sa ngakon nga lawas.
7: Housekeeper naman?
8: Housekeeper.
7: Di naman pharmacy?
8: May pharmacy ka na, may housekeeper ka pagid. Diba? Manotis nyo na kung mag-check-in ka mo sa hotel, no? Before ka mo mag-gwa, di ba? Pag-gwa nyo, kibot ka mo ang inyong kwarto, himos Japon. Amo nang ginobra ni D3Bio sa aton lawas. Kung anong ginobra ta nga pag-ukay da sa aton lawas, himuso na ni D3Bio para masaayos na ang sulod sang aton lawas.
7: May housekeeper siya sa imo brain.
8: May housekeeper sa imo brain. Sa imo digestive tract, sa imo nga cardiovascular
7: sa
8: system, sa bilugid nga lawas.
4: Nami, no? Ang epekto bala sa housekeeper sa real life, tawhay ka, hindi ka sa giubra, kasi siya yung maubra para sa imo.
7: Para sa kublaw, nagpuli ko sa balay. Mapungkon lang ko kag mahigda kang matulog, kay may nagdapanin doon na ito. Hindi mo
4: galing ng D3Bio, no?
7: Oo, si kung naka-D3Bio ka, kumplito ka, may Philippine Navy ka na, may army ka na, may police ka na, may special forces ka, may ranger ka. Kaya imagine ba, ang monolaurin, caprilin, monocapric, sila tanan ang mga gapanguna nga mga soldado sa imulawas. Amo nang nakanami, sir boy, kung naka-D3Bio ka. Tungod sa di matawaran.
16: Di matawaran. Nga, oy, hindi mabakal sa kwarta tungod.
7: Nga benepisyo. Imagine ba, kakita ba ka BCO nga napanos?
4: Oo, no?
7: Why?
4: Bisan ni pagbutang sa ref?
7: No.
4: Why?
7: Hindi nang panos.
4: Mano.
16: So that is the...
7: Kaya nga man, wala sang bakterya nga makapanos sa iya. Hindi ka tinulong patay na mo. So amo na ka-importante. Nga ang adlaw-adlaw ka mag-D3Bio. Pero may naman yung ginabalik-balik, kinanglan inom giga D3Bio every 8 hours kung
16: every
7: gusto ka,
16: good,
7: protektado ka.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
20: K5 News FM. News FM. D3Bio.
21: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsik lawas.
20: D3Bio.
22: Ang D3.
20: Yung may Visio.
22: Ang Visio.
20: Yung may D3.
22: D3Bio.
23: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3Bio kang naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
20: D3Bio.
22: Ang D3.
20: Yung may Visio.
22: Ang Visio
20: nga may D3.
24: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskob ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, ginadayariya! Max4 Biotics! Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
0: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Ano kinabatsag mo sa barangay po?
5: Ano kinabatsag mo sa ako?
3: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
5: Tumarko. DTX 500. Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
3: Three times.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
3: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
2: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: O si Lord is maglupot. Stintay uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C. Nag-ayo ang ako nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, efektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
25: Nelny Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tulbalay ng tambo ko.
2: DTX Beauty Soap.
26: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, nahinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
27: Mamakan sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka para sa nga amarkuso. Chia seeds. Desugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
27: Mabahal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
28: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
29: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
30: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh ako sa inyo, kumulong.

0: nga diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nagtry gid ako ug nagnubo ang akon sugar. The best gid ang DTX 500.
1: DTX 500.
2: Mabagal sa mga butika.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5
3: News FM.
1: Tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. Super Coolitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan nila ko sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: Day 5 News FM. Oras natin, we get 43 minutes after 9 o'clock in the evening. Welcome to Saturday program, the Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. We're back on air. Nakabalik na kami after sa aming bakasyon. We're back together with Jay Lolo. We'll be together till 12 midnight tonight, mga K5. Sa may mga problema, gusto gid palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa gumba, relasyon, love life, o kung ano man ang mga problema nga nag-tumlag sa iyo pangunauna. I-dial lang o kung itawag lang sa ating hotline, 0928-611-2263. And sa ating smart number, 09277. O kung globe number, 09277-448940. September 1, 2026. Bear math na mga kakaifive. Gawa na si Joe Marichan. Kapamatsyag na. Kaya arnesang ginahulat natin tanan. Madugay nga wala kami makabalik kay sa tungod sa mga bakasyon. Let's all welcome the one and the only Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Kayo! Mayo, mayo. Mayong gabi si mo, K5 Girili. Magaga K5 masinsya ka mo, ha? Medyo nadugayan ang amon bakasyon kay damo kami ginapitan, eh. Ang amon bakasyon, Singapore. Wala kong ma-expectar nga kalawig siyang amon nga biyahe. Before ka makalabot sa Singapore, maagi ka pa sa Singawan. Singato. Singatri. Before ka makalabot sa Singapore. That's why nga nadugayan kita makabalik tungkol sa apat giga nasyon na atong gilibot. Singa 1, Singa 2, Singa 3, kag Singapore. Kamusta na, ha? Mga suki naton from K5 News FM Sagay. K5 News FM, Gadis City, ha? Rojas City, mayong gabi, ha? K5 News FM, Rojas Cafe, hello! Mga taga K5 News FM, Lakalota, Hinigran, Kabankalan, Sipalay, Kaghinuman, good evening, ha? Sa atong mga shoki from K5 News FM, Kalaon, kag K5 News FM, Rojas Cafe, Liwan. Good evening sa inyo tanan. We're back on air. Kadamo kami na baton nga ginapangita kami. Wala man kami sala. Ginapangita kami. Habang sa guardyalong, wala mo ipangita si mo. Sili ko okay lang. Basta okay kung dakot yan. Kung nagabusong, hindi na akong. Hindi mga listeners kong gabi nagpangita si mo, okay, okay ka na. Well, nag-vacation kami for so long. Thank you, Gid, sa aton nga CEO, Doc Ramil Oy, ha? Sa pagpatigayon sa aton nga mga traveling expenses.

lipad na kamo, nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Bomba, yung kayo ba'y kamulga kalipad, ha? Importante gin mga ka-K5 sa ugos na pagsugod sa September. November, October, November, December, Merman na. Kinanglan may arang kita sa kondisyon ng bakod gin. Hilway sa masakit kagbalatian, padayon limpyo ang aton sistema. Nagabato sa kunanong nga mga epekto kung mga halit sa mga free radicals. Mag-inom gin per me, alaw-adlaw sa DTX 500. Para maglimpyo, ma-detoxify ang mga toxins ng mga higko na nagahalit sa atong sistema ka naghatag sa sakit kag balatian. Adlaw-adlaw, mag-inom gid sa DTX 500, ha? Nainom ng Mighty She! Good, very good, ha? Mayo-mayo. Mighty She, parang hindi magtulo sipon mo, hindi kasagi ubo, hindi kasagi hilanat. Ang kaso, may protection ka bala, may resistensya ka. Ang masakit kang mga mikrobyo, mga bakterya ara sa palibot, resistensya ang kilanan sa lawas ta. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, ang inumunta, adlaw-adlaw, kag sa mga kabataan, Mighty C syrup for kids. Daw nagagamo ang kalibutan mga kakifime. Daw sako ang bilaha-baha kag ulan-ulan sa aton nga panahon. Expectaro naton pagsugo sining Birman. Katapusan last quarter of the year. Madamo pagi sa mga ulan nga mag-abot sa aton. Mga bagyo kag mga kalamidad posible baha. Kag mga landslides. So kilanglan na unahon tagit ang piparahon ang aton kagalingon. Hilway kita sa kunano man nga sakit kagbalatian, inom kita sa nga D3 Bayo. Nainom ng D3 Bayo? Kay man makapalagyo kaya mo. Kung may arake sa nga pwersa, kagkusog, kagmayong lawas mo, makapalagyo ka kung may bahaya. Makapiparar kaya kung may mga landslide niya, makapiparar kaya upon sa pamilya mo. Kaga siyempre naman, basta gani virus, ilabi naging fungus, bacteria, kag virus gin especially, ang aton masiligan gin inumon adlaw-adlaw, D3 Bio ha. D3 Bio himo ini sa virgin coconut oil nga may vitamin D3 nga naghahatag sa aton protection nga ma-eliminar ang mga virus nga nagasulod sa aton sistema nga yara lang sa aton palibot, ha? Everyday, D3 Bio kita, ha? Mga punong kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500, Mighty C, and D3 Bio, sarangin mabakas sa tanaga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy, sa mga suki nga mga butika sa inyong lugar, magkutalag. Kag, pwede nyo ma-order sa online? Lazada, Shopee, kag TikTok. Kung gusto nyo nga barato nga presyo sa mga produkto ni Dr. Ramil Oy, katulad ka mo sa tanan nga Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center kag magmakonsulta lang dayon, ha? Sa aton medical kag alternative doctors. Libre, wala sing bayan.

Alas 9.50 na, let's talk. Mga K-pop, storya kita. Anything and everything under the moon with clouds. Kapula sang bulan sa mongho. Kapula-pula sang bulan. Ano inaabot si Lingon? Sa kung sa mga katigulangan pa, may mga palimadon ina. May mga ambot si Lingon sila. May mga meaning. But right now, ang meaning is natabunan sa sang atong nga galong mo. Doon nagapula siya, no? Doon pinasay ang kulos ang bulan sa subong. Ano niyayhan ang mga sinyalis ini? Nga may gapula siya. Padayon nga po ang pag-ulan dito sa Metro Manila. Mga kakipag kaluluoy sa mga tao ng mga nag-i-star sa Manila. Sa Luzon. I-check up po nyo ba na inyong mga paryente ito? Basikonano na ito sila? Tawgon nyo o kung tawganin nyo, kagkamustahon nyo man? Kung nainom. Kung kamusta na sila bala, kabalo sila bala maglangoy pa? Kay may ara na sa nagapakari paging pilandok. Ngaysa ka bagyo mga kakay-five, kag-ara na sa Philippine Area of Responsibility subong. Kag may nagasunod sa iya nga low pressure pagin. Dawala ni untat yung nga ulan-ulan ni. Hasta na ni Guru Masimag Disyembre, basta pa nasuntuin. Inulan na gini, ano ni Ayhan man? Ang matabo sa Luzon, ilang binagin sa mga mayor nga mga syudad sa Luzon. Kay tungkol sa bagyong sige-sige, wala untat ang pag-abot sini sa aton nga teritoryo. Dili sa aton, hindi masyado. Pero kung kaysa hindi naton ma-determinar kay tungod nga nagpapag-bago-bago ang direksyon sa bagyo eh. Dili sa aton, nagabaha man sa gihapon. Dutay lang yung ulan-ulan, nagabaha gihapon, no? Maghalong kita. Okay, sige. Alas 9.53 nag-oras naton. Tawag na kamo sa atin ng hotline 0928-611-2263. Smart number, ha? Kaglaton nga Globe number 0927-7448940. Good evening sa kay Josephine sang La Carlota. Thank you, Gid, sa pagpamati, ha? Sa tanan nga nag-hulat sa aton programa nga makabalik. Thank you, Gid, ha?

Doon na maguhan man ta ba? Doon ka lawig sa bakasyon, te. Mga almost isa kabulan before kami nakaabot balik mga K-5 sa atong regular program, The Tonight Show, because malawig ang bakasyon ta. Nagpa-Singapore eh. Before magkantog ang Singapore, maagi ka pa Singawan. Singa 2, Singa 3, before ka magkantog sa abot sa Singapore. Madamo ka pa sa agyan. Oh. Anyway. Good evening sa ato nga mga texters and sa ato nga mga listeners from Sipalay, ha? Sipalay, mayong gabi Sipalay. Nagkakamangkalhan, kamusta? Ay, matiyon kita gali sa Mabinay. Mabinay, good evening. Subuman sa Escalante, ha? Good evening, ha? Escalante. K5 News FM, Escalante City, ha? O, open lang ato ng linya. Pwede ka mo tawag sa ato ng smart number 0928-611-2263.

o con sa ato nga Globe number. Zero 9277 4489 40.

sa kay 0134. Good evening. Ay, salamat na kabalikin ba, J. Lolo at Jerry Lee. Welcome back. NPE, Saga Mansilingan, ha? NPE, kung rin? NPE, as in Eagle, ha? Hindi Alpha. NPE, may gabi na si Mo. Salamat kin sa paghulat kang sagbag, pamati sa K5 News FM. Grabe ang natabo sa Nepal yan, o. Oh. Palindog, malahibo, tas na sumundo, hindi ko maka-imagine. Ah. Within sato niya mismo, sato niya nga history, naka-witness kita sa nga mga hindi nga klaseng mga disaster mula. Ganda sa pelikula lang. Daw sa Biblika lang sa una nga panahon nga nagaka-wipe out ang isa ka syudad, nilibo yung mga tao nga kalamatay. Daw subong naka-witness kita mga K-5 sa pagkakita naton sa video no mga palanindog balahibo mo yaya. Daw hasta subong niya, sige pagyapon ang search and rescue operations nga mga volunteers kag sari-saring nga mga agencies nga nagbulig sa rescue and retrieval operations sa Nepal. At ugid ang isang nakita ko sa Facebook dinili. Ang nakita sa isa ka rescuer, isa ka tawo nga nagalabaw ang iyang lawas no do sa dughan mla. Doon sa dughan, padalom, nalubong pa siya. Ginakalis sa sang rescuer. Ginakalis sa sang rescuer para makagwas sa mga duta nga nagtabon siya. Ang hambal niya kapag inloo siya sa rescuer mo niya, hindi lang ko pag-rescue ha, pabahin na lang ko. Hambal niya, natungol ka kung rescuehon mo ko. Ang bata ko, ato sa dalam, ginakaptan ko kamot, ya. Though, hindi mo may imagine, mga kakipal, kapag inuoy ang isa katango, nga pabayaan lang siya nga mapatay. Hindi lang siya pag-rescuehon ko, no? Kaya tungkol mabuyaan niya ang bata, ya, ato sa dalam, nalubong man sa duta. Grabe, no? Kadamo, pagkain sa mga itabo nito, grabe, tungkol sa pag-alwak sa tubig, bla, no? Gulpiada, ma-wipe out ang mga foreigner, mga visitor to, mga turista. May mga Pilipino pa to nga naka nga nabiktima, eh, no? Mga Amerikano, mga sari-sari nga mga rasa. Gintungod sa border dito sa Nepal mismo, eh. Dito ginag-alwak ang nako nga bahing nga tubig nga igo sa glacier o kon mga snow. Di mo itong nakita taga doon grabe, gino? Kapag inuoy ang isang katawo, ha? Hindi ko pwedeng ma-rescue, bahin lang ko din yung pag-rescue, ha? Kaya yung bata ko, naras na loom, natabunan sa sang duta mismo. Grabe, no? Kung kita sa lugar, abi, hindi na kayo imagine, ha? Ay, grabing kalibutan. Daw, pahamamuman sa tawag natin tong flash flood, bla? Dito sa kanlaon, bla, ha? Daw, may pagka-similar, may pagka-anggid ang sitwasyon na flash flood man. At yung grabe, pagkikidamo tao yung mismo mo. Syudad to yung taklubang isang damo-damo ng tubig niya. Di paano ni sila yan magka-recover, man?

Ay, dito sa aton niya, di magamuyok kay kita. Ngayon di na mag-flash flood pa. Kaga ang mga balita, bi, pamuyina na, bi. Pamuhini na na, kag ibutang na sa proyekto, bla. Para hindi mag-anaw, hindi mag-flash floods, wala sa landslides. Kung may arangin man, minimal lang bala. Tungod ang Nepal, magkaka-K5, isa man ka corrupt nation, kuno eh. Corrupt man ang mga aras sa gobyerno. Tani, tunan nila ang ilang bukid. Kaya ang iba sinayang kung magdadamol ng snow, ginapalukpa na para mag-natural blaya. Mabuhinan, hindi mag-supono kung magdamo ang snow sa babaw. Ang iba nga lugar yan nga ginapalukpa na nila hungod para nga hindi mag-damo ang snow. Para malikawan ang avalanche. Ining avalanche is pagdaligdig sa mga snow bla sa babaw sang bukid baka to si Dalong baka mamatay man na kay dasig man na katama mo no do tubig man na siya nga makahalit sa atin kabuhi do flash flood bla galing snow na siya no? Sa ibang lugar ginadetermine siyang ilang gobyerno nga kung damol na ginapalo para nila sa nga sang palopok o kon bombabi nga mag os-os na pinalo mamatabat hindi na magdamol sa Nepal siguro din na tipo na bla daw wala sila sa amo sinang practice ang ilang nga sitwasyon eh, kasi mabos ang bukid sa Nepal ga snow. Hindi nga snow lang ginya, kundi may glacier. Ang glacier is no ice na gisya nga nagbilog. Nga nahorma ina sa pila kalibo katuig o minilyon pagani, guro eh. Nga nagtiga na siya mla. Di nagkalatibhag na. Di dapat kung hindi ilang gobyerno kurap. Itong anak nila na kay tungod nga para hindi na maghalit pa sa ulihin. May mga advance sila nga pagtuon nga para ma-prevent ang kalamidad, no? Kung may amon na sila tani siguro, basi guro wala minitabo ni guro kay tungod nga na-control pa nila ang sitwasyon. But then, as pabaya man ang gobyerno, wala nag-research, kag wala nag-preparar kami, all the while, sa ilang pinsan na maayo lang, okay lang. Now, karon may mga kalamidad, kagdamo na yung snow, kag ice na nagtipo nito, nagdarindi pa dalom, nagkanto sa sapa, sa lake, kag nag-alwak ang tubig, kapila ka, namudamo ang tubig. Natabunan gin ang pila ka syudad. Nilibong patay, hasta subong, ginapangita pagyapon ang mga iba nga mga involved o kung mga napiktuhan sa kalamidad sa Nepal. Okay, tawag lang mo sa atong hotline na 0928-611-2263.

0: super coolitas. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
1: Alas 10 na 15 na mga ka-K5, disporsyon niya nulong sa aton sa nga. DTX Coffee Mix, ha? Importante ang kape na aton, ganyan may aras ang health benefits, no? Nagabulig, limpyo sa aton sistema, higko lang ni, mga toxin deposits ni. Ang kape nga DTX Coffee Mix kada agay numon mo, naming ariyamos banyo yan. Ang imo yang nga pangihi girilia, no sipot ka dyan, bla? No hubas pati barukan mo, bla? Kanabi isang feeling mo. Basta DTX Coffee Mix yang imo inumon, any time of the day. Kung may opisina ka, gahatag sa imo sa extra energy, nag-alerto ka sa imong trabaho, maka-focus kagit sa imong trabaho, tungod sa DTX Coffee Mix naghatag sa dugang persasi mo eh. Kaglayo ikaw sa mga free radicals, tungod may antioxidant, alin sa ngalakot, no? Kaga hindi ka basta-basta magmasakit. Magtangkaso, sipon, ubo, kung nag-inom ka sa DTX Coffee Mix everyday. Okay, good evening. Sa aton nga mga suki, 8944, good evening ha. Nahidlaw man ta si Imolo ba? Abi ko hindi talaga mabatian ba? Si Junior niglay sang bungyod, sang maawa. Nyor, kamusta Nyor? Din ka sa da sa maaw da? Sa may Ilihan na haba? Sa maaw baryo ka? Sa Tukgaw? Di ka na nga bahin sa nga maaw da? Sa K7610, good evening ha. Namangkot siya, lo, mga abag ko ka lang niya, how? Bawo na hindi man siya. Nagtalang ko pa uli. Mayo lang kang insuli kung akong mayo, no? Nakatultol ko balik eh. Ang advice ng lula kong basta nga kung pangayaw ka, kag hindi mo sunadong lugar, suliyon mo bayo mo eh. That's right, papuli ko din sa Pilipinas, bayo ko suli. Ilang beses. Kaya kung hindi suli, basi nagtalang na kuya. Oh, ini nga bahin na dulo man sa aton sa nga DTX Beauty Soap. Ang habon nga mabukal pero hapos siya bunlawan kadasing maputi sa panit naton nga wala sing hapdi ha. Pwede mo siya gamiton any time of the day, twice a day na migin ha, kaduwa ka beses maghabon para makita mo gin ang best result mo ha. Dula na ang itom nga ilok, mga punggod, mga whiteheads, mga blackheads. Kang mga baho sa lawas naton ay wala na. Tungod sa DTX Beauty Soap, available sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kang TikTok. Kag para barato nga DTX Beauty Soap, kay iban pa nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kag tulong mo rikta sa DTX Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kaya magpa-check up lang tayo na. sa aton medical alternative doctors, ha? Libre, wala sing bayan. Alas 10:21 na. Hello, hello, good evening.
2: Hello, hello, good evening.
1: Ay, mayong gabi na, sino ni?
2: Ate Helen, sa sigas ko ah.
1: Sino, ma'am?
2: Si Helen.
1: Ah, Helen, oh.
2: Sa sigas ko.
1: Oo. Ano? Helen, oo, yes.
2: Mamangkot lang ko gilulog daw sila kasi mana, wala ka ka-on-takwan ako, hindi eraw.
1: Mayawag guli. Ayawag guli sa bat sa inyo. Actually, lang bakasyon ako. Medyo malala. Ha?
2: Gilulo na miss ko ang tingog mo, ang katarso mo.
3: Hehehe, abot ha.
2: Gilulo, mga sumagbukas mo sa mong radyo kay ano nyo ko, Abid Pan, yung pangkisa ni Sam.
1: Oo.
2: Ay, pag nakanagani, puros lang kanta, ay gilulo lawas ko. Nung gilulo, ma-duty man, ma-undie man.
1: Nga, ahaw, gag...
2: Nga, na-miss ko ang pingag mo kagu ang mo sila rasab na dilulo.
1: Ay, si, thank you, Gino. Pila na edad mo, Hilin, now?
2: 68.
1: 68 ka na?
2: Oo.
1: Ang tingog mo daw hindi 68, wala? Ha?
2: 67.
1: 67? No, 67 ka lang eh. Anyway, ano ka ng senior na siyempre? Ara pa si mister mo? Buhay pa?
2: Patay na.
1: Aha.
2: 22 years na.
1: At the age of 68, ano ang imo pangabuyan, Abi? May pension ka?
2: May pension ko sa SSS, pero dilulog-star ko sa tao din sa SSS ko para kabulig sa akong mga apo.
1: I see. Mga bata mo, okay na yan. Aplastado na.
2: O may mga pamilya na sila, pero kay tungod ba lang akapigado, simply ibon pa man kung mag-obra. Kung mag-obra ko, anay.
1: Anong obra mo, Bi? Sulod balay?
2: Sulod balay.
1: Ano pang panglimpyo kung panglapta?
2: Ha?
1: Panglapta?
2: Wala, wala. Di niya sa hanggang panglapta. Kay duwa lang kung panglapta na mo. Mag-iloy. So, ang ako niya, buting, gadyot. Sa opisina, sa Manila, isang iya, sa bio-agent, balang beauty product.
1: Ah.
2: Ay,
1: si duwa lang ka maglida.
2: Taway lang.
1: Taway lang, no?
2: Taway lang.
1: Ikaw man, ikaw magaluto sa inyong duwa.
2: Wala akong galuto. Ya, walulo, ya.
1: Amoy man nagluto, gida?
2: Mansigla ba na kami? Galaba man ang akong busong lalaki. Galaba man ang nanay. Galaba man ko.
1: Ah.
2: Kung magluto, ang nanay, galuto.
1: Luto, ay lang ka maglida,
2: no?
1: Oo,
2: wag mo gano'n. Napanggat ang kapinggan, pangintyo, sulad balay, pakaon, ido, amo lang na.
1: Ay, siblang bilog ido nyo, aw?
2: Tatlo.
1: Oh, nung alas ido nyo?
2: Si Pogi, si Bobby, si Oreo.
1: Gusto mo i-griton sila? Gritada?
2: Ay, hindi na. Hindi na.
1: O si mga gato na. Thank you, Gina. Hila na.
2: Basta nabatihan ko lang tingog mo sa darat na undi air. Mamati lang ko di Lolo.
1: Thank you. Salamat.
2: Good night.
1: Oh, good night. Sino ni? James Bornales. Mayong gabi ha. Mayong gabi, J. Lolo, K5, J. Lolo, hello. From Barangay Suay, Himamaylan City. Mayong gabi naman sa mga KSS officers of Himamaylan area. Mayong gabi man kag madamugin nga salamat, J. Lolo. Thank you man, James Bonales. Ha? ...4926, welcome back, J. Lolo. Hidlang man kami si Imo ba? Hello! 4926, ah. May gabi na sino ni? Good PM, Aaron ni Galia. Puli na ko, J. Lolo, tapos na biyahe. Shout out lang sa mga tropa sang Grab. Aron, iho, pre, may gabi. Kamusta kang imo nga biyahe sa Grab da? Abanse, abanse, kunda dihado. Shout out man na Gilois, Dromal and family sang Escalante City. Salamat and more power gid sa programa mo, J Lolo. God bless, ha? Lo si, ano ni, si JR Con Junior. Sa Piyak Suba sa Bagasuhan Central Maaw. Ang bungyod tupad sa Ngasenda Pasita, sakop sang Maaw. Ang okay. Sa may Pasita, dagali sa may mga baboy da.

Kalabon man kami lagaw na siya nahaba. So, nanapasita lagaw man kami da. Halaga trailing kami sa una sa gasakay motor. Kunin kami kalabon. Good evening, J. Lolo. Welcome back. Greet ko lang mga team Herbie sa Kabankalan. Salamat gid J. Lolo. Okay, thank you man ha. Okay. Alipagin. Kay Miss Chari ha. Miss Chari, good evening si Mumbaw. Anong nangahakos mo man? Maido siya galit din ni. Si Chari maido. Ano nang ido mo ni? Do, i-close up on siya. Tsure na kuring, no? Mga ido subong dirili, do, mga tao na ginastorya na mo. Ang ido, abi, do, ay lang gambal. Purga pamati sila konstoryahon, especially kuning mga gagmay ng ido, bla. Ang labang sa mga tangiya sila niya, ginatawag sila na si mami mo ko. Daw ginakonsider nilang bata ang ido, bata nila. Na hindi, mangaki si mami. Ang ginastorya, may kuwan ay tawo, kagali ido. Yung lang ido, anong klaseng ido? Chihuahua na. Mga dagmol, blablahibo, blana. May presyo nga tagin si mil, tag 20 mil. Ha, pudol, ano na siyang klasido na? Yeah, no, no. Gina-English pa nila, bla. Yan no, mga king si daddy. Yan you sleep na, ha? Balagaw ta, boss. Upon kay mami. Abi ko na yung tawag na storya kay Liido. May mga amo na mga kilala ko, tubad balay ko. May iba mo gani kita ko sa mall, gani girili. Gagmay ng ido, lagko yung lawas mo mga maskulado, bla. Ispektar kang iladalang ido, yung mga German Shepherd, mga Bulldog. Maglagko ng ido, bla. Gagmay na galing, ano, bulbulanan, bla. May higot ka labaw. Di ko tanawon mo, lalaki. May ido siyang gagamay. No. Damo babae ka palapit siya kay ka-cute sang ido. Do guru style guru no. Nga para magpalapit ang babae, kag magmuno ang mga babae sa ido yang katahong. Para siya tangiya sang ido makapangilala bla sa mga babae aw. Ginakapitalan ni ido li. Di ko mag-dayunay sila, ti. Ano nga style na, bi? Ano nga style? Ha? Kay ido ang ginalinan. Ano nga style, abi? Magtanyo. Ha? Dog style. Ano nga dog style?

0: Ababansi gali ang miguta. Abansi ang biyahe sa Grab. Pero ang presyo siyang gasolina ng numo, giman pa rin. Ang gasolina ng numo, kanako siyang pagnumo, 32 centimos. 32 centavos, ha? 32 centavos. Ang diesel naman niya, naku-naku iyang numo, 3.83. 3 pesos and 83 centavos. Ang gasolina yan ay huwag kalabot sa lapi. 30 centimos lang yan numo. Te, mansig yapon, pre. Ang diesel niya ati, 3.80 ang numo, no? Abansilo ang kontra. Ang kontra. Abi ko na yung bulsa. Ang kontra gali abansi. Lo, ang ido ni Pari Aldin Gabato. To siya sa Kagamaoy. Ano to nga ido gani man? Husky to ya. Ang ina niya nga ido ya nga gagmay ng Yamalaya. Nga bulbulanan niya may amigo aron. Nga ginadhambal na niya sang tangiyang tawagan, mami, tawag mo. No, no, sleep, mami. Mami will get angry, ha? Natulog na, mga king si mami. Natulog na, kinikagin ka upod boss kay mami. Ginamami, yan ang iyang ido iya. Ginamami sa isang ido. Gusto niya, tawag mo sa isang mami. Tawag mo sa mami. Tawag mo sa isang ido iya nga mami. Paghambal yan nga mami, understood na na yun yun. May chindihan sa ido eh. May chindihan sa ido sa dalayon ni mong yung paghambal, abi. Pero hindi yung word ang may chindihan sa ido, kundi the vibration. Ang paghambal sa mga tinaga, may chindihan sa ido, ma-pick up yung vibration. Presaw na sa ido na mon lang. Ang kulos ang ido na mon is ito. Pro ngalan niya si YT. Isa ka, bes. May mga bisita mla. Da masagapong ko, stumangan niya rili. Kag nagpanilag, haba sa mga bisita, niya blaki, gwa, okay siya ginasapak sa ido. Okay ginasapak sa ido, tungod nga, ha, tawag niya blaki. Nga tawag ka mla YT, mla. Nga YT, gwa, ay, nagtindog ang idok ka na, gwa. Nga paano naging blacky na siya, ang naging YT na siya kay itom siyang mga blahibuya, ito man. Ang idok niya, huwag magkakilala, yasang mga kolor, ha? Huwag kagwala man sa kay chindi. Ang vibration sa tingaw niya, kag may chindihan niya sa vibration, hindi siya paghambal na itong Ilonggo man o English. Kundi the way kita maghambal, may chindihan nila ang vibration. Dali lang may kulor sa Manila, oh. Totoo, Rafi, kamusta ang baha sa Manila?
1: No, magandang gabi lang.
0: Kamusta ang baha subong sa Manila? Sige, Japon.
1: Ah, wala na daw na kanaw-kanaw na.
0: Diingit ang grabe nga baha sa mga Laguna, na mga Kalukan, Kalamba, Laguna.
1: Ang grabe, subong mo, ang may baha pa gali sa may Pampanga, lo.
0: Sa Pampanga, oo.
1: Oo, grabing baha pa subong, halos hindi pa magyan ang expressway subong ang Inlex. Okay. Eh, dalong pagid.
0: Okay. So, sige pa na ulan subong sa Manila as of this time, mga Rafi?
1: Ah, wala na, lo, wala na. Oh. Ang nagdalom lang, kaya nag-awas ang, kwan eh, ang suba, lalo sa kwan, sa may
0: Marikina?
1: Pampanga yun.
0: Ah, Pampanga?
1: Oo, nag-awas, muna nga, grabing binaha subong dito sa Pampanga, hindi ba agad masyado ang
0: oh.
1: Explosion.

0: Oh, guru tu, mau nak guru ni, tin sebung grabi. Awas, awas dia pun nang topik tu.
1: Di tungon ni nga nagbaha, tungon ni sini sa plan control ah. Kung di siya kada mall sa ulan, nga hindi masarangas ang plan control, kay why man sa plan control? Si sabong si Claire Castro ya, sagat-saga naging niya mga ano niya mga storya ya, nga ang baha ko no, ang sentro sa baha sa Davao, proga baha sa Malzon. No? Ang epicenter, ang magambaka epicenter, ang puno gin, ang sentro sa baha sa Davao. Pero ang baha gin man niya, ara sa Luzon, ginabasol ang Davao gin.
0: Bisa dito nga sa Malacanang nagliit, grabing bato, taga nagpastuhod tubig to.
1: Sa Malacanang?
0: Sa may guha sa Malacanang dahil, sa may kwan, sa may Simric Tobla Bandala.
1: Oo.
0: Dalam git man na nagligat taga tuhod, wala ko tugan, nakalabay kay wasi, wala ma imuupat baruto.
1: Damog siya mong nagtirik ang mga salakyan, damog ginaka-stranded ang mga salakyan, no?
0: Oh, damo,
1: lo damo. So, kung amo na ibang kalbang, makasalakyan sa Manila, daw no, nakaka-discourage kitongon kalabanan na niya siguro doon, maging nga, basikagi, baha ng iyang nga na salakyan?
0: Ate, o, amo ginalo?
1: Di ba nila yan, ginatoke, ginapati ang mga karpet, sinaya ko, may mga lunang na damo, mga duta pa na da. Oh. But anyway, may isa pang ikabagyo nga nagapasulod sa aton. Ining pilandok ang bagyo ni. Kag may nagasunod kay bagid kay bilandok isa ka low pressure. Sa imo dang area sa din kani ka, ayon gid exactly in Manila.
0: Sa akin pa kulo grabe din dito bahat lo do dagat na to sa amon.
1: Kay ta di Rizal na ni bla?
0: Oh, Rizal na, Rizal sa ubusan di tulo lo.
1: De ang kinta na so na si na ya kinto.
2: Ilang beses.
1: Magkinta Rizal ka, Rizal Pramis ka, ang ibarasya sa babaw pa na ibarasya sa ating ulo.
0: Babaw pa na lo, babaw pa.
1: Ay siya.
0: Lapit na, magkatabi sila sa tanay, magkatupad na.
1: Okay, di Rizal na yun na yun sa proper sa Manila, no? Nakagabiyahe kali sa, ano ni, sa may Rizal.
0: Ay, sa Manila, Manila, makugabiyahe ito. Subong gabiyahe ko gano'n. Ari ko din subong sa Juan. Sa may Muwa, sa Molopecia.
1: So, anywhere ka lang niya sa Luzon, ga Dolong Kagidya, Manila, anywhere?
0: Oo, hasta Bulacan, Laguna, abot pa sang grad na eh.
1: Grabe no. Ati, sige ah, mayon lang ang magbiyahe mo na, manse, manse.
0: May ara pa man lang, may ara man ah. Eh, dugay, dugay, taka wala na ka pakinggan sa radyo lo ah.
1: Eh, yun naman, nagbakasyon, kanali.
0: Dalal mo naman nga nagabiyahe, kuya, ang radyo, kuya. Bahala na mga pasero, kung kahit hindi sila, kung hindi, si... Ay, dahil mga hindi, para iban, kasi kuya, anong salita yan?
1: Si Motik babaras na, mga pispisis lang. Okay. Di, mahiyang ang pagbiyahe na, Ron. Thank you, gina, Totoo Rafi, ha?
0: Ah, sige
1: lang, pwede ko yung panamiyal. Sige, tamiyawad eh. Mga pamilya mo.
0: Nagabiyahe man si Budong nagabiyahe sa delivery ng biyaya sa San Carlos, Bacolod, ang kanya na eh.
1: Oo.
0: Ang
1: biyahiya?
0: O delivery.
1: Okay.
0: At siguro, kagina to, gagad ko sa kay... Hindi ko pa mati, pero kay Lulo, kagina kami. Ayaw pa mati sa permiya.
1: Sino nga lang ito?
0: Si Budong.
1: Si Budong. Oh.
0: So, ayo, yeah, si Budong.
1: Okay. Thank you, Gin Rafi.
0: Ah, sige lo. Salamat sa mga.
1: Sa Manila to siya. Matingala ka, no? Tungod ang K5 News FM, mayari kami isang application. Nga pwede mo ma-download eh sa mga Android

0: la Android telephone abi. May application kita sa Google Play. I-type mo lang K5 News FM. Kang i-download na yun ah. May internet ka na nga radyo. Arat na mga radio stations ng K5 News FM. Mabatian mo na tanahan nga mga stasyon. Mabatian mo man ang Dumaguete, ang Iloilo, Sumuman ng Kabagalan, ang Bayawan, ang San Carlos, ha? Mabatian mo man ang mga stasyon outside San Negros. Sa may Google Play, i-download mo lang K5 News FM Philippines, ha? Alas 10:42, we're going to take a short break. Magaka K5, don't go away. We'll be right back.
1: K5 News. K3, Bayo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bayo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DGX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DGX 500 ka na. Ang DGX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ko dyan katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang
1: kit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
9: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pinoy, Squalene Capsule.
8: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Energy booster.
10: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanamig sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika Spore Biotics.
11: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kagtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid sya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Tarling.
13: Extend food supplement for men. May maka, kag labo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: This is K5 News FM, your official news and music station.
17: What is love meant to you?
18: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang
19: makipaghiwalay.
17: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
19: Hindi kang inabalaan nila. Soltero pa ko lo.

0: What is love meant to you? Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
1: Hey, soltero ito. Alas 10:58 na, mga ka-K5. Ini nga bahin na dulo na sa aton sang Dr. Pinoy Esqualene Capsula. Isa ka suplemento nga natural, aprobado sang BFAD. No overdose, wala sang side effects. Nalimpyuhan niya ang aton nga kidney. Kagina tunaw yung mga baras sa ugat, kabagdanan sa nga aton nga high blood, o kung posible nga stroke o kung heart attack. Sumong man ang mga uric acid deposits naton nga nagatugas sang penitensya sa aton nga mga kauturan nga may mga arthritis. Ginatunaw ya, ginarepair yung mga damage nga mga ugat o kung mga damage nga tulan. Ginatunaw yung uric acid, ginadulay ang sakit. Kaga pwede mo siya mainom any time of the day. Wala overdose, wala sa side effects, ha? Sa may mga problema sa ining menopausal mga babae, menopause, ha? May mga irregular menstruation problema. So, mong man may mga problema sa ilang hormonal imbalance, dysmenorrhea, inom kita sa Dr. Pinoy, mga ka-K5, para malibuhan ang inyong pag-antos. Ang dysmenorrhea, grabe man, kasakit, nagabanog man ang reproductive system sa isa kababayi. Kabangdanan nga nagangot-ngot, nagasakit, nagahapdi, naglabudlayan sa magpayon, nagapenitensya sa inumis ang Dr. Pinoy Squaling Capsule. Sa may problema sa leukemia, cancer of the blood, ha? Dr. Pinoy nag-aaway, bisan sa dinggi, kadasing magpasakas ang blood platelets na to na. Sumong man ang Dr. Pinoy, maayo man sa may mga psoriasis, ha? Available sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy, sa mga suki inyo, mga butika sa inyong lugar, das sa may Kabankalan, San Enrique, Valladolid, sa may La Carlota, Morsia, Talisay, Ibi Magalona, available gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ha? Hello, mayong gabi. Kamusta? Sino ni siya? Tatama. Ah, tatamata. Tatamata ni hilamata sa imo ba? Mamati ba? Oy, tatamata. Kamusta ang imo nga biyahe, pre? Kamusta ang imo nga mata? Ah, mata ang imo nga grab, hindi mo nga biyahe na sa grab, ha? Do wala patun ining presyo sang gasolina nga daan may saka, may manaog. Masaka lima ya, mapanaog 2 pisos. Ng mga amos na bala nga mga pattern bala, mga style bala. Do na sunaran na naton nga magsaka sila lima, mapanaog sila 2 pisos. Pagkarason naman, masaka naman 8, mapanaog 2 pisos. Aban sige lang yapon niya, gasaka na ginang presyo siyang gasolina na ton, mga kruduta. Kagawala yaya patunining pagkastabilidad sa aton gasolina. Tungod pa dayon ang kumplikto sa Amerika kag Iran. Daw mawinas masaday na gani mo. Nag-warning ng Russia. Kung padayunon pa sang Israel nga pag-atake sa Iran, mainta na ginyang Russia. Gali, Subo man ang China. No, gapibara na sila sa mong dako yung sitwasyon sa atong kalibutan. Mga muyo tayo, hindi tayo magdayon. Ini mga tahidya ni, mga gira ni kay kabudlay. Gutom. Kaga madulo mga atong nga palabutong sila. Okay. Malawi guhay ka programa, Gilolo. Ayos lang biyahe ko lo ah. Makatibawas pa man bisan na mahal ang gasolina. Ha? Bato lang. Hindi naman niya mag-nubo yung gasolina. Ang ibang gani, gamatamad na kantoy sa mga ano ni, nag-makalsang salakyan ng hybrid. May battery kag gasolina. May ara yang kung hindi magtungtong imo yung dalagan sa sihinta 60 kilometers per hour, hindi iya mag-gasolina. Kundi puro lang siya battery. From 0 to 40 o kon 0 to 60, puro lang siya battery. Wala iya gasolina. Ma-activate lang gasolina kung makalabot sa kurintang lagan mo. O kung sisintan lagal mo, ma-activate ang gasolina. Mapundo ang battery, mauntat, mabulos ang gasolina. Hybrid nila tawag nila sumong. Amo na sumong ang uso eh. Actually, may ginapagbuha sa social media. Ha? Early 1900s pa yan, may mga electric cars na galing. May mga electric cars na di battery nga mga auto, mga sa una pabla. Mga pa, antes pa ni panahon ni Charlie Chaplin. Antes pa panahon ni Charlie Chaplin, may mga electric cars na. Galing gindula nila. Kay tungod, do pigaw ang ginansa sa naganegosyo gasolina sa Amerika eh. Ginula nila tungon nga gamay ang ginansya nila. Nya pigaw ng kurintina. Nya namiya di gasolina. Yaya. Di mamanipula nila mo. Tani may gasolina, may battery man. No? Para at least ang tao may choice. Right now, ang tao tuon may mga pagpilian na sila. May pagpilian na sila. It's either battery o gasolina. Kaya po na. Stay, amo na. Ang aton sa mga tiyempo na gasugo nga may mga alternatibo na nga kita nga solusyon. Kag posible, in the near future, tungod sa kalamidad, sa global warming, nga epekto sa global warming ining mga kalamidad nga tundo nila, mag-rampan pagid o kung mag-sanyog pagid ang paggamit sa electric vehicles o kung naining mga salakyan nga way nagagamit sa krudo kag gasolina kundi battery na lang. Tungon wala yaso mo. Wala isang halit sa aton nga klima. Wala nagadugang painit. Tungon wala gaso eh. Wala sa sang tawag naton nga carbon monoxide. Ang carbon monoxide is exhaust ina sa gasolina kung krudo man. Hilo ina sa atong kalibutan. Nagapadugang sa kainiton sa atong temperatura. So gani, may mga forecast na in the next few years, no? 1930s, according sa report, mag-explore na gid ang ining mga klases ng mga vehikulo kung mga salakyan gagamit na mga battery. Sa Europe, damo na gagamit sina, kalabanan na. Mga electric vehicles na. Diri sa aton, amat-amat na, hybrid pa lang. Pro may ara ganyan purely, pure electric because na when nagagamit ka silinda kang krudo. Pero wala pa sa mga station na pwede kita maka-charge, no? Limitado sa giyapon. Dali lang kayo may cooler kita. Hello, good evening.
2: Hello. Hello, good evening.
1: Yes, sir. Oh, good evening. Sino, sino ni?
2: Si Rom, isang manchilingan lo.
1: Ah, okay. Good evening, okay. Oh, Rom, may ingat mo na siya. Magkamusta ka?
2: Ah, okay naman lo. Okay naman. Ito na mayroon. Nakabalik ka na.
1: Oh, may na yun mo lang radyo mo kayo nung feedback ka mula. Oo. Buhini ka ba yung volume niya? Oo.
2: Okay lang. Okay lang.
1: Toto Rome, kamusta ka na sa Masilingan sa may Paglaw Village, no?
2: Yes lang.
1: Ba sa una yung mga magkapaglaw village niya doon, taon niya daw nalayuan na na yung katama. Yan lang ng Paglaw Village na, layo na na. Yeah. Sumbong niya daw, kaordinaryo na lang, no?
2: No, kada mga development lang eh. Kaya may andi ang Isli, LTO, ang pagudalan ito, Tawgon.
1: Dito sa babaw na yon sa may babaw pagigurong, damo pa gano'n subdivision nga nagatinuhaw na, no?
2: Ang damo na lo, basta may mga dalan, gano'n nga pag-umisyon.
1: Oo.
2: Kaya muna.
1: Ate mayo kayo. Though, aran na sumong impromise, sumong pasaka ng impromise, sumong kiti, diri sa syudad, gabaha na, gutok na, ang mga tao, amat-amat na pasaka eh. Anyway, amon na ang direksyon tayo, no?
2: Ano, gabaha? Speaking of bahalo, malung ka na pasaka eh, particular na sang aton nga patiran sa Luzon, kaya ang Sierra Madrid dito, kalbo na eh. Kaya sige, mining dito sa babaw. Ako nang kalbo sa babaw sa kabundukan. Tingtubig, wala na opsyon, hindi manahog sa pinakalulan.
1: Grabe, no?
2: Tapos ang Pampanga. Hmm. Duwa na da, kalugar sa Pampanga na sa mining. Tiyan mo na, nagabaha. Di ang minerals na ito. Kaya ginakuha nila, minerals na eh.
1: Yes.
2: Dito ang Pilipinas, amon pinaka mayong damo minerals.
1: Yes.
2: Dito ang politiko naman.
1: Ah.
2: Wala nila binabaligyan nila. Binabaligyan sa ibang nasyon, tapos ang ibang nasyon kapulo sa aton nga produkto. Ang aton di ang ginansya ang amon mga baha kag ano ginayo ebili nila sa aton.
1: Ginalabi sa mga investors, no, nag-propose sila sa aton nga mga lawmakers nga makabakal sila sang minerals diri sa aton pagi sa pagmina. Di karon ti amo ina nga gina-process nila ang mga minerals kag ginagamit sa mga moderno nga mga teknolohiya. Kag ibalik man ni sa aton, nga aton man ang mga produkto na ang mga minerals, di ba? Mahal na. Kag ang pinakaginansya ginan nato niya, no? Ang wala magkakanto ng kwarta sa gobyerno, makantogin man di. Daw hindi man nakasali kung nagkakantogin man tuon sa gobyerno, ina. Kay, daw hindi naman mamatyagan. Ang mamatyagan, tanong yung baha niya yan.
2: Mga lawmakers nga
1: ang pagbakal sa mga nila. Investors sa mga minahan abe, no, sa mga minerals natin sa minahan, hindi natin matyagan sa Pilipinas because ang matyagan natin ang pagbaha ang pag-suffer sa mga Pilipino nga within sa aton yung na minahan man mismo sa Sierra Madre, kag sa dito hambal mo sa Kalokan, Pampanga?
2: Pampanga. Duwa na da kami nahan ng dagko eh. Diyan mo na nang kabundukan daga baka man. Tungod sa mina na natawag.
1: So gina-ignore nila ang cause ng baha ning mina, ginatudlo nila ang ining bagyo. Pero ang bagyo galiyan, isa man ka rason nga siyempre damo tubig sa pero ang minagin amo ang lagakos ang nako nga pagbaha tungod nga wala na sang kahoy nga mag-absorb o kung magapugong sa tubig ulan.
2: Correct. Ang bulyom ba ng ulan lo.
1: Ah, I see.
2: Ano, kasi wala na magsalo. Sakto na lang. Wala na mag-vacuum sa tubig. Nga kung tutung ulan, may mga bad weather na bagyo, wala na kasi diretso na sa ano eh. From island to lowland natin. Muna ay cause ang baha. Tapos yung mga drainage system natin dito, wala man kapangil man siya, pero 100%.
1: Do hindi na naman ni parahan sa gaton ng mga official, kaya daw na enjoy na sila sa mga kunano ng benepisyo silang ang transaksyonista.
2: Correct. Sa ilang nga malita lang.
1: Masa ilang nga mga malita ng mga sa mga lagba koko nila sa sila pangahit na.
2: Kaya hindi pa lo, ang dugang pa ang paksilika pa itong mag-operate na, siyempre kailangan nila ng mineral na.
1: Grabe pag ina.
2: Bakot-kot na mabunto sila sa may kundi na bukid naman. Tidakbo ng pito. Pila ka years na ng kontrata nila sa kundi.
1: Ding,
2: pila pa ng gubo nila.
1: Ang pagsilika na, ang inasaga kumpanya, mamining na sila tungkol ko o nilang mga minerals na kinanglano nila sa ilang mga technology sa Amerika para makakumpit sa China ng mga rare earth minerals. Oo, kitungod wala ang Amerika sa amunik klase mga minerals. Ari sa Pilipinas siya damo di. That's why nga sila ang mag-explore. Di kung ari ng Amerika, daw parehas na nga may base sila Japon di. Kiti matina sila for 50 years. Nga ma-explore sila sa paksilika na sa mga minerals na kakilalanon para sa aton nga mga bagong nga technology sa Amerika. Kung ari di sila, di siyempre naman kung hindi ang China magkaposisyon man din rin, no? Niaway naman sila, magagaramusay naman sila ng dalawa.
2: Kaya daw ang aton dito, kumbaga sa, ano, ng, ang binyo na yun, sang ilay na away, dito sa Pilipinas. Di ka magtapos sila, away, di ano kululuhoy Pilipinas, eh.
1: Di alis ako, nandaw ginamuntas na sa mga ibang nasyon. Halimbawa sa Chimpo Kachila, no? Chimpo Hapon. Kaya rin naman, no? Mismo na gato niya mga Allied Forces, nag-inawa sila niya tungod sa manggad kung sino ginang magpangibabaw silang persado.
2: Okay. Kaya yung future nila, yung security nila sa, ano, sa in the future nga pangilay ang economy, sustains sa ilang mga, tao. Sa citizens nga, okay. Tama na nga, ginapangwa nila ang iba ng mga lugar nga makabulig sila in the future nga kung sakaling mag-gira mag-getan, hindi lang kay kita din kaluluhoy kay huwag na tayo kapasidad sa mga gira-gira na.
1: Di ko na rin din ang mga instalasyon sa Amerika, ipuntarya ito o hindi ang kanyon sa China sa aton. Hindi ginaya manigarya ito o ginaya sa China. Kasi siyempre, para hindi magpadayon ang pag-atake sila sa China, gumo nila mga missiles ang Amerika na nakasinsalar sa atin sa Pilipinas eh. Hindi mula?
2: Sakto na lang. Kaya para siyempre unahuna nila kasi malapit lang kayo ang posisyon sa ano eh. Kumbaga ano nito parang ilan na strategic war, strategic sa Amerika, mga position siya sa iba-ibang lugar, nihapos lang sila kung sakaling mag-atake, magandang, ano, da, especially in China, sila, madali sila makaano, hindi dahil magkatobla sila.
1: Kay man, ang direksyon sa mong, totoo, Rom, ang direksyon sa mong sang kalibutan, gin, ining gasolina, amat-amat na idolaon ining paggamit sini mo. Di ining mga paksilikan ng mga minerals yung ginagamit nila panggamit ni sa electric battery ng mga salaksa para sa salakyan. Di ba?
2: Kaya sa mga chips lo yung ginagamit nila.
1: Yes, of course. Kay para makakompete ang Amerika sa China sa ekonomiya, kay tungod in the future, it's no longer na yung magagamit ang mga salakyan sa gasolina kitungo sa global warming effect yung sa atong kalibutan, no? Maminimize gisa, manubukin niya ang paggamit sini. That's why ang mga negosyante nga nag-negosyo sa gasolina, do hindi mas na magpasagot sini, sila man ka pinas sa mga paksilika ni, sila man na nagpangita sa pamaagi, nga hindi sila maulihi sa kompetensya against China sa ekonomiya, especially sa power o kung sa energy nga aspeto.
2: Correct yan lang. Kaya ang China, damo, yakoan siyang energy lo eh.
1: Yes.
2: For sa Amerika.
1: Oo. Ang Amerika yung why eh. That's why nga damo siya. Ang Amerika nga hindi niya magpaulihi sa China eh. So kung the worst is malabotanay sila sa missile gid in kaso. Po, I guess, no, kamay pa hindi lang. Kay tungon nga kita din sa Pilipinas, kaya especially, ang future generation natin mapiktuhan.
2: Correct, kinalo. Kung baga sa ano, kita ang mag-aaway sila. Katulad ba sa kita yung, kung baga sa pelikula ka Spartan, kita yung panaming nila mo. Ikaw, oh. Ang Pilipinas ang tap. Ikaw yung mga tamaan sila, hindi.
1: Yeah.
2: Kaya in the future, pagtapos nila kira, anong matabo sa Pilipinas? Ma-total wreck naman, tapos buligan nila ma-build ko noon, mabuligan ko sila man ang may...
1: Oh.
2: May
1: benefits. Oh. Di mo na, hindi sila, ang, niya, hindi ka mo atake sa Pilipinas tungod ang mga civilian, aral na mo. Oh, gagamit nila nga shield ang mga civilian o kung mga Pilipinos, no? That's why nag-plaster sa Pilipinas ang Amerika para i-shield kita sa posibleng nga pag-atake sa China, no?
2: Oh, tama. Yung West Philippines nga, lo, hindi nila madepende kung talagang pure talagang Pilipinas nga allied natin. Dapat ang West Philippines ipungga nila na no, kay Dugay na tagi na bully da sa especially sa China eh, kay aton man na kay aton sarili nga mga ginakwa da sa dagat nga mga natural resources ginakwa sa China tapos kinabaligya naman sa aton kita yung mga resources sa mga isda na yan no, mga marine lives na sa dalom na panguha nila tapos ginabaligya man nila sa aton aton na gitbato pa natin sila dalap kung gusto ng Amerika depende yan kung allied sila na ano, dipindihan nila tayo sa mga ginabuli na katawag mo, especially in China.
1: Gano'y man. No, tingnan mo na yung ilang style mo, no? Kung nabi friends kita, pero actually, ginabaligya kita, galing nila, ginabula-bula lang kita.
2: Oh. Pero sa ato nga, yung mga lawmakers man, being ano man eh, so gusto ko sa Amerika, alo, nablang dakalangat, dakalangasta, hindi ka na mag-level up, kasi ka na may dakalang kay buligan ka na mo, mamamo na, pero in the end, back in the, his mind na, ano, lo, hindi igalig makulig Amerika, ganyan mo pala niya, kung na makabulig sila, maayos sila sa imo, hindi. Sa Africa, di ba wala sila makuha dati, wala may binabuligan. Kung ano nga future nga makabulig sila ng country, mo nang katuan nila kag ginabuligan ko, no?
1: Ah, do pres mo sang idobla nga may higot siya, tapos may saunhan, may tulaan, pero gusto ko sang ido, magkaon sang tulaan, pero hindi siya kalabot, kito ko ng higot siya, kamos. Ginhawas ang ido yang lapot ang tulan, hindi yung malamot kay tungon ang iya higot, kabos, hindi ka lamot sa tulan. Sige, Totoo Rom, thank you again sa imo na kapag-share kita.
2: Mo din lo, at tama, maayo man sa gabi sa tablano yung telematik, kags maayo man ka rin, nakabalik ka na. Sige lo, paano ka, ano ginay mo, hey, talagaan mo.
1: Thank you. Sige. Alas na 11:22 na mga kaka-K5. Hindi nga bahin na dulo na sa aton sa Gina Seafood Restaurant. Te Angina Seafood Restaurant open every day, Sunday to Monday. Alas 10 sa nga ganti aranega, so nang ilayang nga simboryuda, gawin damo na nagasugba, nagapaluto sang tinola da. Ang ilagi nga bestseller gina ya, mga butter garlic shrimp, mga sisling manumbok abi, kang ilang nga palapalastal nga pagluto sang sinigang o kontinola nga isda nga preskagin mo lang. Tingin na dayo naging sila sa mga turista, lokal man kang internasyonal, ang Gina Seafood Restaurant. Proud kita bilang Ilonggo. May dalaan kita nga mga bisita na ito, magbisita din eh. May lugar na kita, Gina Seafood Restaurant ang aton nga pagadalaan sila. Para mag-enjoy sila gid sa ilang nga pag-stay, itry gin ilang pag-kaon sa Gina Seafood Restaurant. Way problema kay may parkingan. Mag-hapos lang tutulon, ha? Along the highway lang gin, along the road lang gin, ha? Sa may 10, barangay 10, likod lang gin sa 888 Chinatown Square, ha? Kanto eh, ang ilang Facebook page para sa dugang informasyon ka mga detalye, ang mga kaka-K5, ha? Arat na ang mga menu, ang ilang mga telephone number, address, kag ang ilang function room, ha? Function room sa para sa inyong mga special locations. Available gid sa Gina Seafoods and Restaurant, ha? Alas 11:24 na, gorasta.

0: 3 Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigod malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. It's an apple to do. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na may tomang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: What is love meant to you? Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
1: Sure, kito. Alas 11:48 na magkaka-K5. Medyo nabudlayan pa kita mag-plaster sa aton nga programa because it's been a long time nga daw nadula kita nang tungod sa bakasyon nato, no? Still jet lag yapon eh. Gasalakit ang ulo namon sa biyahe. Kinag pa Singapore kami. Wala kami ga-expectar nga before ka makalabot sa Singapore, maagi ka na si Singa 1 eh. Singa 2, Singa 3, kag Singapore na yun. That's why kasalakit ang ulo namon sa biyahe dirili. Nag-una na siya sa aton, tungod nga para mapik para rin ang aton nga kilangladon para makapahuway na timprano ah. Ay, mayong gabi anay. Mayong gabi, J. Lolo, sa imo. Tuod gid na hidlaw na kami sa programa ni mo. We'll have you been, J. Lolo. I've been to London to visit the Queen. Long hearing and thanks. Sunny Boy always go sa ano ni, Mabinay? Oy, si Sunny Boy sa Mabinay. Toto, Sunny Boy, pre, kumusta ka na da sa Mabinay? Nagsatanan natin ng mga suki from Mabinay, ah. Good evening, gina. We're back on air na. Bakasyon ka nalay. Kag, well, we're having some jet lags lang kami sa biyahe. Nagapaumpaw pa kami ni Jiriri, kinaw mi Jodaw. Kakapoy, gisang biyahe. Kagkalayo sa ngamon, kaging katuan. Sa inyo tanan nga naghulat kag nagpamati sa aton programa, don't you worry, ang mga playlist na mga songs nga gina-play naton during some time nga nagbakasyon kita, it was prepared by Jerry Lee. Ginapikurar gina ni Jerry Lee. Ni Jerry Lee ang mga songs naton from 9:30 to 12 midnight para lagid sa inyo tanan. So, in behalf of Jerry Lee, ma-set off kita temprano, kitungod para makapahuwa kita, ha? Okay, sige. Don't forget to smile, and don't forget to pray always, ha? Bye-bye!
2: K5 News FM. News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: radyo ko.
1: Kampyon radyo.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas.
2: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, arag ipon ang pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lagi ni carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
2: Dok, at ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin tayo ang ako nulo.
1: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, maligaw ka na.
1: Sa ling nga, babalaan yung mga flowers, nga damong probiotic.
0: Ma-edukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo pa sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki naton nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit ba lang tiyan mo? Permida naga hangin-hangin, kautot-utot, abi mag DTX 500 ka mo. Kasi mga indigestion ina or may mga problema ka sa imong abdo, ang imong bile, basi may mga stones na ina, or basi may mga inflammation ka sa pancreas, or basi naman may problema ka sa liver, grabe ng imong fatty liver, that's why ka napatay hangin chan, gaplanakit, utot-utot. Abi, while hindi pa man amo nakalala, mag-iwas sa mga gastric irritants, ining sobra nga kape, paiway mo na, you take DTX 500. DTX 500 ka daadlaw so that mabuligan ka sa mga inflammatory reaction sa lawas mo. Ano? DTX 500 is the super antioxidant with the anti-inflammatory effect, anti-mutagenic, and anti-carcinogenic. DTX 500, parisan sa Mighty C, kada adlaw. Ako si Jean Paul Hinner, Jesus Turianta. Nagligat, we talk about short period fasting karon. Ang dugay man nga fasting, the longer fasting hours. Kaupunti sa karong discussion with Doc Ramil Oy, amon CEO, we also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sureta.
5: Sa tanan natin nga mga suki, nga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas.
2: Istoryahan ta naman kung ano ang mga health benefits nga makuha sa hindi pagkaon o pag-fasting sa sulod sang 16 tubtob 72 oras bawa. Lawig, do mga tatlo kadlaw.
5: Yes, Sir GP. Sa mga nag-inom DTX 500 yung mighty sensor GP, mas makakuha sang full benefit sang fasting kaangay sang autophagy o ang pagtinlo sa mga selula kag pag-dispose sang mga defective kag nutritive na nga mga selula.
2: Husto, Dok Ramil. Ano ang matabo sa lawas, by the way, Dok, sa sulod sang 24 tub-tub 72 oras o kon isa tub-tub tatlo kadlaw nga wala kasang kaon?
5: Sa isa kadlaw nga wala sang kinanaan o 24 hours, sir GP, ang lawas ang maka-experience sang ginatawag nga state of ketosis. Buot silingon, ang imo lawas ang nagakuha sang energy halin na gid lamang sang imo nga mga stored fats. Siyempre, wala ka sang may ginakaon, wala na glucose nga ginhimo ang lawas. Samtang gina-breakdown ang fats, ini ang nagaproduce sang ketone bodies kag gina-release sa imo dugo. Ang ketone bodies ang mangin gatong sang imo utok kung wala sang available nga glucose. Ang glucose, siyempre ang munang primary source of fuel sang utok mo. Pero ang kiton bodies ang may upod nga additional benefit sa utok. Ini nag-improve sang cognitive performance kag mental clarity. So, kung makita mo ang mapalainom na sa ano, DTX 500, dako ni mabulig ang mapalakaon good fats, dako mabulig. At the same time, sa ilunggo pa ang nagapaalam kag nagapaklaro sang imo nga paminsaron tikon sa DTX 500 kag BTC kapagid mas nag-improve ang imo brain function kay maibanan ang mga free radicals nga nag-accumulate sa imo nga utok.
2: So kun wala kagali kaon dok sa sulod sang 24 oras dira man nagasaka ang production sang brain derived nootropic factor o BDNF.
5: Ang BDNF sir JP ang nagasuporta sa pagtubo sang gitawag neuron o mga cellula sang utok. Ini ang ginapatihan nga nag-improve sang long-term memory, coordination kag learning. Ini man ang makapanubo sa risgo nga makapa-Alzheimer's disease.
2: Anong matabo, Dok, ya, kung tatlo kadlaw nga hindi ka magkaon? Makaya, ayan?
5: Patay ka, guro. Hindi, ah. Kaya, no? Kung sobra na tatlo kadlaw nga wala ka magkaon, ang imo lawas ang yara sa deep state sa ang gitawag ketosis. Di wala na glucose or GT.
2: Oo.
5: Ang matabo is gamito na niya ang imong stored fats. Mas grabe ang benepisyo nga makuha mo sir GP. Magasaka ang autophagy level to the maximum subong man ang production sa ang beneficial ng mga chemical kag hormone sa level nga mas efficient sa total healing process. So magka-fat loss ka na kasi siyempre wala na kakaon. Mas magataas pagid ang pagklaro sa ang paminsaron. Amo nang mas sikreto sa mga scientist mo. Lagsa magkaon ng fasting sila. So sa sininga stage, nagahimo ang lawas ang certain hormones nga anti-cancer, anti-aging kag madamo pa nga mga benepisyo. Daw DTX 500 kag maitisim man lang ang epekto niya sir GP. Nami pagid eh, ga fasting ka tapos gainom pagiga DTX 500 kag maitisim at i-campion nga kon epekto. Na notice niyo nga kon ginahilanat ka wala ka gana magkaon. Tag tatlo ka adlaw nga hindi gid nami magkaon sir GP mo. No bangod nga ang lawas mo ang nagapokus ang iya energy sa pagpatay sang kagaw. Kag pag-repair sa mga damage nga gintugas ang gira kontra mikrobyo. Wala ka ginapakaon sang imo lawas para nga makapahuway ang imo nga digestive organs. So apang wala ako ginarekomendar nga hindi ka mo magkaon sang tatlo ka. Try nyo anay intermittent fasting.
2: Oo, ganagan, matamat.
5: Hindi mo ya gulpihon. Panyapon ka alas 7 sang gabi or alas 6, hindi ka magpamahaw. Alas 7 sang aga, so 12 hours na. Wala ka kaon, 12 or 1 p.m. kabi manyaga. In all, naka 18 hours ka nga wala kaon. Kung damo ka man lang extra fat sa lawas, tambok ka, try nyo intermittent fasting. Dula mga inflammation sa lawas, kakas ang mga toxin kag tanan nga healthy cells pang ubuson himos through autophagy. Kag mas nami ang epekto kung nagainom ka DTX 500 kag MyTC or PureC. Times 2 ang cleansing power, times 10 ang cell repair and cell growth sa lawas mo, ti nami nga combination. Intermittent fasting kag DTX 500 kag MyTC or PureC na adlaw-adlaw.
6: Awon din ra ba panago-nago lang na siya.
7: Ano sekreto niya?
2: Milik sa tago ay.
5: Wa siya panago si sa ra ba gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gabito niya ipamasahi. Kabalo ko mo kung ano an sino ang gapamasahi sa iya pila edad sir boy.
2: This is kuno 19 nag ang it nag 19 ako no kay last year 18 plug to mo. Oy 19
7: na. Kampyon ni
5: mag. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasage ka at least once a week, kung twice a week mas nami pagid. No amo na nga si Valentine kakadto ginadi ka na Miyerkules kay ang taga Radyo Bandera gapamasahi gamit ang DTX herbal oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya sir boy?
6: Maligo kadlaw-adlaw, no?
2: Basic.
6: Oh, maligo. Basic.
5: Ang pagligo is not enough.
6: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, ah, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pa gid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon ni may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunti to si Doclamil, giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why kung imo sa imo habon DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon DTX Beauty Soap.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extra nga bugala sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawa ang komplikasyon dala sa diabetes. Ang DTX 500 na. DTX 500.
8: Ilay-lay di lacrosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
9: Saan nag-inom ka?
10: DTX 500.
9: Ilan nalas umong imo sugar?
8: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500.
0: DTX 500. POC. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ito si Helen na Dairo. Aga si Balo. Dati mayroon pong akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng POC, wala ko yung allergy ko. Saka luminaw yung mata.
0: POC Vitamin C. Santhon Plus.
12: Garantisado.
0: POC Vitamin C.
13: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, May DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City,

0: Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kun ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kung ini ang sobra-sobra na, kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagpalanakit sang lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagpalanakit sang imo kalawasan.
3: Dahil gid man yung adlaw-adlaw kag-inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kabalo ka, Sir G. Hindi gid maayo, Sir GP, ang chronic inflammation o nagadugay, nagalawig nga hubag, no? Palanakit sa imulawas, bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga selula sa lawas. Makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige-sige nga hubag ang atay mo na, imo kidney, imo nga baga, imo tinais, spleen kag pancreas, over time, ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni magtabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo eh. No? Tapos, ang lain pa, bangod sa damage nga mahimo sa chronic inflammation sa imo din eh, base mangin cancerous. Ang mga gitawag abnormal cells. Bag-o pa man ini matabo sa imo, dapat nikawan gid ang permi na mo balik-balik. Tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay. No? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga brato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C or Pure C. Piho, luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kagainom sini nga mga super antioxidant supplements DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
4: A good malikawan o matap na ang inflammation kung pagpalang hubag, Sir JP, no? Magkaon sang kamatis. Importante yung kamatis, ha? Maggamit sang olive oil or virgin coconut oil, no? Magkaon sang madamo nga green yung mga utanon,
3: like,
4: JP.
3: Like okra, be?
4: Oo.
3: Tugabang?
4: Balungkay.
3: Takway?
4: Okay, takway.
3: Damo hindi namin, ha?
4: Magkaon sang mga nuts, no? Prutas, kaangay sang abokado,
3: piña. Tiyo, susubong, damo-damo subo abokado.
4: Pinya, damo-damo pinya subong. Mansanas, oranges, no? Kasi siyempre, kung gusto mo mas madasig, madula ang palanangkit sang lawas mo, mag-DTX sa 500 kag Mighty C good ka dadlaw.
5: Correct, Doc Sam, no? We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na da tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakos ang imo inflammation. So amo na kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag-DTX 500, magkaun-utan na daw kag mag-inom sa ginatawag ng Mighty C.
3: Doon na nasa tao, Sir Boy. Anong pinakaibang nga term sa doon na? Man?
2: Masami.
3: Masami na, no? Ang hindi paghatag sang importansya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang pag-inulsod. Tani, wala kong mag-bisyo. Tani, nag-inom ko DTX 500 kag Mighty C. Tapos ito hambal nila ni Sir Boy kag ni Sir GP. Same with your health, no? Kapila na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, exercise, dapat exercise. Wala, lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga busar sa lawas, dito na ka na kag magila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gahabok ng kyan, kay may cirrhosis of the liver na, ginahapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag Mighty C. Te, namigid yan magkanto sa mong clinic, hindi agad magpakonsulta. Kanto ka sa clinic, kay mabakal ka DTX 500 kag Mighty C.
5: Oh,
3: ibang konsept sa kwan mo, Pinoy. makantos clinic, kay magpabulong na.
2: Oh.
3: Ang amo niya clinic, hindi amo tanin ang concept mo.
2: Makanto
3: ka, kay mabakal ka di TX500, mabakal ka mighty, si mabakal ka mga super antioxidant ng mga suplemento.
2: Oh.
3: No? So, ara na sa'yo mo decision niya, no?
2: Hmm.
3: Pabayaan niyo inyo lawas o magbago na ka mo. Depende na sa inyo. Perme na muna, Dre, ginalicture nga. Lain gidya ang palainom, DTX 500 kag MyTC. Lain gidya ang palainom sa mga suplemento.
6: DTX 500! Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamay na kabalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agod maging mas humid sa itan ang itsura! DTX 500!
7: Right! Informasyon sa ikayong lawas.
2: Subong man nga ara na nasa lawas nyo, ang desisyon pagid kung ang ilok nyo baho perme o untaton nyo na para magamot na ini. Sir Boy, nabilay gayi na sila.
8: Oy, dapat maligo adlaw-adlaw.
3: Mm-hmm. Kag siyempre, after ni mo maligo, Sir Boy, nus-nusan gid
5: ang
3: ilok.
5: Ang klinika Dio Fresh Deodorant gives you 48 hours of freshness. That's why protektado ka for, biskang magbiyahe ka nga ah. Kay may VCO man ini. Ang VCO nga gapatay mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. That's why protektado ka kung imo deodorant, Clinica Deofresh.
2: Mm-hmm.
5: Kung namin kanyang magpangapi, aga pa nga feeling mo ang kape mo yung healthy. Iba niya kakape po sa salibalo sa likod nila sa ila brain nga, uy, lainis akong pero wala may himo kay gusto magpainit sa lawas. Ari na, may DTX Coffee Mix ang kape nga gapainit sa imo lawas pero gatinlo sa imo cellulac ipuno sang antioxidant.
3: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
3: So, may kwarta sila, sir.
5: May budget?
3: May budget.
5: Kung may budget,
3: sana, DTX Premium.
5: Oo.
3: Nami ang DTX Premium, especially kung may cancer ka, may ara ka sang gitawag diabetes, may degenerative stage ka, tapos gusto ka magkape, we suggest DTX Premium nga ah. Siyempre, ang sugar pa lang stevia, delikado sa mga balatian nun. Kag may ara siya, sir, Boy, Ganoderma mushroom.
5: The herb of immortality. Mas gabi ang epekto, gaan mo iduwa ka dito i-bio, ay kampiyon na
3: bulletproof coffee.
5: Mm. Bulletproof coffee nga, protektado ka na against free radicals, protektado ka pa against bacteria, fungi, and viruses. Kampiyon na klase nga kombinasyon na Dr. Mil.
3: Mm. Yeah, so, pinaka-the best nga security engineer, inablang magpa-massage ka sa hubin, after nga makapamassage engineer, dayon niya inom sang DTX coffee mix nga may extend.
5: Ang extend nga gapan nami si imo blood flow, that's why nami ang pagdulong sa mga vitamina, minerales sa imo selula. Nami man ang paghimo sa mga basura sa imo selula. That's why you feel young, you act young, and you perform young.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Alright, story hanta karon. Ano blang mabulig ni D3 Bio sa inyong mga selula? You are made up of trillions of cells. How D3 Bio works for you sa inyong cellular level? Sa talk ni Doc with Boy Solueta.
5: Thank you, Sir JP. No, Balila, health is an investment. Kung feeling mo, sang bata ka, palakaon ka na baboy, palakaon ka na karne, palakaon ka, damo ka na bisyo, the more nga dapat ga food supplementation ka. Kay ang imo tuging invest sang bata ka will hunt you when you get old. That's why kanan-nan kabalo ka sa mga food supplement nga usaron mo. Subong nga adlaw, tun-an ta, paano bala si D3 Bio makabawi sa imo selula? Paano ka bala maamliga ni D3 Bio para makabawi ka sa imo mga unhealthy lifestyle sang una, Dr. Ramil?
3: Yes, Sir Boy. Ang aton nga lawas, may ara sobra 37 trillionis ka selula. Hindi mo pangop nga atakihon ang 37 trillionis, patay ka. Gamay lang ang portion sa selula.
5: Patay ka.
3: Patay ka, Japon. Hindi na kinanglan nga takihon mo tanan. Gamay lang ang portion sa selula, takihon na, patay na. Now, paano ang ditribayo makabulig sa adlaw-adlaw na ito nga inom? Number one, makabulig ang ditribayo bangod sa iyang nga MCT, kaya niya protektahan ang imo selula sa pag-atake batok sa mga kagaw. Ma-virus man na, ma-bacteria man na, ma-protozoa, kung anong klase ng mga parasites. So kung may ditribayo ka, hindi basta-basta nga ma-atake siya, Sir Boy, sa mga kagaw. Because of MCT, aras monolaurin, aras caprilin, aras si capric acid. Imagine mula, protektahan ang imo selula batok sa mga kagaw. Ikaduha, may mga selula nga hindi na magbaton, sakto nga mga mineralis, tungod kay nga man hindi maabsorb.
5: Bigaw na absorption sang lawas.
3: So di na magamit ni silulad, hindi na maging healthy yung mga cells. So tungod kay nakapalainom ka dito bayo adlaw-adlaw, kaya niya nga maabsorb ang tanan ni mga minerals kag mga sustansya nga kinanglan sa imong lawas. Paano ni dito bayo mabuligan ang imong selula adlaw-adlaw para hindi mapatay? Number 3, siyempre si selula ga produce da sang ano gitawag free radical, sir boy.
5: Correct?
3: That free radicals amo man ang maguba sa imong selula.
5: Correct.
3: Meaning pa mo nang tok-tok sa imong selula. Ang nakanami lang kasi dito bayo may ara mga powerful polyphenols. What is polyphenols? Mga antioxidant man. Abi ni mo DTX lang may antioxidant. Si dito bayo may ara man, may gallic acid, may ferulic acid, may caffeic acid. Ti imagine ba kung wala kasi na dali mapatay ang imong selula. Dali magbalatian ang imong selula. Kag ang nakanami, sir boy, sining dito bayo likawan niya nga maguba ang imong DNA. Nga amo nang rason nga ang gabalatian ka kag pwede nga mag-turn to cancer. Ibagid ya kung gainom, ibagid ang pag-aktipan ni D3Bio sa imong selula.
5: Kampiyon, D3Bio MCTs are known, lalo ng lauric acid nga sa D3Bio is known to kill cancer cells by attacking the mitochondria of the cancer cells. Mismo kinapahinay niya ang makina sang cancer cells, which is the mitochondria. Number 2, D3Bio is rich in antioxidant. Kagin mention na ni Dr. Mil, picomaric acid, caffeic acid, gallic acid, ang ferulic acid, pag ginagin mention na ni Dr. Sam. Inatanan-tanan, ada na sa D3Bio, but don't you know that these kinds of antioxidant found in D3Bio are also anti-cancer? Paano? It promotes apoptosis. Ano ang apoptosis? Apoptosis is programmed cell death. Let us remember na ang cancer cell, they don't die. Kaya wala na sila undergo apoptosis. Hindi na sila
3: gadamo sila ya.
5: Gadamo na lang sila gadamo. Si D3Bio, ginapamatay sila para hindi na sila magdamo. Ginapang simintohan sila tanan, Dr. Mil.
3: Di, amo na nga, lain-gid yan nga pala inom ka D3Bio. Kaya nga, damo siya mahimo nga benepisyo sa imo selula. Aside nga na magnami ang absorption sa mga minerals kag vitamin sa imong selula, ang nami pagidya, sir boy, kung may mag-atake nga mga kagaw, iya dipinsahan. Kag ang pinakanami, the antioxidant properties nga makita mo sa D3Bio. Malayo kaya sa cancer. Hindi ka dalia magka problema sa mga degenerative stage. Kay masugutan sindi, kapila na to na balik-balik mo, duha mo lang ga-atake sa to selula. Kung hindi kagaw, it's free radicals. Ang pinakadamo nga klase nga kaaway, okay na yang ang kagaw ya, may kabuhi ni. Pero ang free radicals, wala ni kabuhi.
5: Wala kabuhi ya.
3: Ang pinakamahalit, kining wala kabuhi.
5: Correct.
3: Kadaw tuktok ni mo, amat-amaton ka lang. Pero wala sang iban nga pangkontra sining gitawag free radicals. Ang matuktok sa aton selula, it's only the antioxidants nga makita mo man sa D3Bio. So ibagid niya kung palainom kaya D3Bio. Malayo ka sa cancer, malayo ka sa mga degenerative stages, layo ang Alzheimer's disease kag iban pang balatian tuga sa mga kagaw, sir boy.
5: So simply hon tanin, no? Kung ginamligan ka sa D3Bio kontra tangkaso o busip on kagilanat, kayang-kaya ka man amligan sa D3Bio lalo na ikombinan mo sa DTX 500. Kung gusto mo protektahan ang imo mata, ang imo baga, ang imo kidney, ang imo heart regarding free radicals. If you have this boat, kung may kombinasyon ka DTX 500 kag D3Bio, protektado ang imo selula, nami ang imo pamatsyag, nami ang imo eyesight, nami ang imo cognitive function, nami ang imo baga. So kung ikaw bisyohan, ikaw medyo damo na gin deposit sa imo unhealthy lifestyle, panahon na para magbawi, mag D3Bio of dansang DTX 500.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: D3Bio. Problema sa tangkaso, hilanap, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. Mag D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sa atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio. Adlaw-adlaw. D3Bio. D3Bio with Vizio.
11: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako na regular nga regla. Sang pagtumarko sang D3 Bio ba okay gid ang resulta subong normal na gid.
12: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
12: Yung may VCO.
13: Ang VCO.
12: Yung may D3.
13: Makakas mga
12: C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Si Joanne Martin. Pero bilang laga bloated nga ako. Siya nila tapos magkako gali sa mga utam. Dayon ko nag-anot. Okay. Amoto ginisplan ko lang ang Pure C. No, may idya akong kumatsyag. Yan, salamat din sa Pure C. Totoo.
12: Pure C. Kag Santhong Plus.
13: Epektibo.
12: Pure C.
15: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kadto na, kag magpatsyag up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, My TC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanet Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City.
2: Sige, let's talk about more benefit na makuha ninyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio.
3: Si Permi na mo balik-balik kung adlaw-adlaw kag-inom D3 Bio, no? Especially empty stomach. Mm. Ah, grabe, sir boy. Sabi na kung kagtun mo halin pa sa baba.
2: Mm-hmm.
3: Tanan nga mga kagaw sa ano sa baba, patay. Mm. Pag-abot sa imong isopagus, tanan nga kagaw niya magyan, patay. Mm. No? Nakanami pag-inikay, may laxative siya.
2: Mm-hmm.
3: Tingala ka gahumok yung mga kami.
5: Imong pupo.
3: Imong pupo. Mm-hmm. No, tungod sa gituag medium chain triglycerides. Ti ang glycerol, no, amo na ang isa sa mga constituents ang gituag MCTs nga makita mo sa D3 Bio. Gina-attract niya ang water molecules para nga nami ang lubrication. Sa imong pagbawil movement.
2: Mm-hmm.
3: Eh, lain gid yo ang D3 Bio ya. Makasilingi kaya a pharmacy in the capsule.
5: Champion. Mm-hmm.
2: So, ang nami, ang kuya sa D3 Bio, daw kangay ni sa sang protective layer sa imong cells mo.
3: Mm-hmm.
2: Ang pinakakontra kag ginakulbaan tas tanan cancer.
3: Mm-hmm.
2: If you're taking D3 Bio every day, imagine nga ang cancer nga gaguba sa imong cell is like ulan. D3 Bio will be your raincoat. Ah, ginapayungan, mm-hmm, ginaprotektahan niya
5: ang
2: imong mga selula.
3: Mm-hmm.
2: Daw ginapintahan niya man sir boy, literally.
3: Mm-hmm.
2: Ang MCTs found in D3 Bio, which is sufficient to cover your cells nga vulnerable sa atake sa DNA nga magka-cancer. Take D3 Bio every day, protected ini, agud hindi maguba ang DNA.
3: Pinakadabis nga guardia. Pinakadabis nga guardia sa imong selula.
2: Why labot ang kun may kagaw hindi makatake.
3: Oh. Mm.
2: May bakterya hindi makatake.
3: Mm.
2: Because every cell ya coated, sir boy, sang MCTs found in D3 Bio, and only D3 Bio makahimo sana, not the ordinary D3.
5: Kung ikaw gadali sa aga kasi hindi ka nakapamahaw,
3: mm-hmm,
5: take 2 to 3 D3 Bio. It will give
3: ako,
5: you...
3: Ako, sir boy, lima kagina.
5: It will, wow! It will give you instant energy, and again, ang balidok sam will basically increase your satiety level. No? But silingon, gingaan ka enerhiya, gi-feeling busog ka pa ni D3 Bio.
3: Mm.
5: Ang nami pagid niya kay during the time nga wala ka nagkaon sang carbohydrates mo, kag D3 Bio yung usan mo, you might experience a state of ketosis na kin-ginguto. Mm. Ka na, pero gingutom ka, pero ang selula mo ya busog kay may ginatawag nga MCTs ginkwa sa D3 Bio. Ang pinakanami pagit niya, ang ketones is all nga na process ng MCT is an immediate source of energy man para sa atong brain. So taking D3 Bio every day without breakfast is good para sa imo. Nagniwang ka na, pero may energy ka to finish the day.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Miloy, magasiling ang Diyos magpakamayo sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
17: KK5 News FM.
13: D3 Bio.
17: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
13: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio.
18: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas
13: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
19: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: malugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
4: Gina Cano, ang ginibatya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
5: Si sa kadlo, kapila ka mag-inom.
6: Sa DGX 500.
4: Sa primero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
6: Subong, kamusta?
4: Okay na, halin sa, nag-take kami sa DGX 500. Ayun ako ginibatya.
3: DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaw. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kikidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
16: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
14: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Tikasin.
16: DTX 500.
18: O, si Katrina sa Pianca. Kapis. Sang una da ko ginangako ni problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ni friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
16: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunona sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunona. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
19: Eye Care Gold, ang eye care kapsula nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
20: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.

0: Campeón Araya.
1: Kampyon nga oras sa K-Fab News FM. It's 38 minutes after 4 o'clock in the morning.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K-5 News FM.
3: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Balita K-5 sa umaga! Balitang K-5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K-5 sa Umaga! Balitang K-5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K-5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update, Balitang K-5 sa Umaga! Balitang K-5 sa Umaga! Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa

6 mga kakaypal. Kamusta na aton sa mga suki nga mga kauturan, mga kasimanwa, mga kapki 5? Yari na kita nagapanuktok na sa tagsatag sa ka mga panimalay sa aton sa mga kauturan. Ang aton sa mga pag-abi-abi sa aton mga tagpalamati Luzon, Visayas, Mindanao. Kalakip na ang aton sa mga kasimanwa, mga kauturan din sa Wasa Visayas, probinsya sang Capiz, siyudad sang Rojas, kagkuto malabutan sa aton sa pagwaragwag. Kalakip na ang aton mga kasimanwa din sa Banwa sang Pilar, mga kakay-five. Weya, Miyerkules. Bangon na. Tama na ina mga K5 nga tulutanday. Hugnuta na ang hulog nuton. Gabuto na ang galabuton. Himos na mga K5. Bare months mga suki na ito nga mga tagpalamati nga mga kasimano. Ba nami ang tulog nila. Tama nyo na na. Liso, gamay, tulog takilid, gamay. Hiwod, gamay. Kag mag-init, tutay, tubig. Init na pangapin at tani, TX Coffee Mix, mga kakay-five. Para nga mainit-initanan nyo, sulok-sulok. Kalakip man nga makatulutig abikaw. Sama kono kanay-kanay kag maaso-aso nga palibot. Hindi pa kuya magbangon kay na ya. Kun pwede lang. Wala man may kun may mabulos lang. Sige na. Mga ka-K5 inyo kumus nga biyan galagad sa kanyang ka-K5 Jubert Lagoff. Nagapalag na kita mga K5 sa balitang K5 sa umaga, pinagi sa waragwagan sa K5 89.7 FM, Radyo Tagmuanay sa Banwa sang Pilar. Yun, sa mga suki na itong tagpalamati, mga kasimanwa, hope ninyo na kami mga kauturan, kita nagabukas sang ganhaan, sang sininga waragwagan, hasta ining talatapan. Daw si San Pedro Kabalao. Dala-dala mo ang yabi sa kabaturan. Yari man ang yabi sa kaluwasan. Morning, guys! Napamati ka mo sa 89.7 FM, Radyo Tagbuwan ay Pilar. Makitaan kami sa aming mga Facebook Live, mga ka-K5. Ang K5, Radyo Tagbuwan ay Sabano sa Pilar. Kag K5, 89.7 FM, Radyo Tagbuwan ay digital, mga ka-K5. Share nyo na yun, ha? Pagbuka nyo sa cellphone nga makita nyo itong itsura, kwan, ng hingod-hingod, i-share nyo na yun. Kaya ari di sa amo ng balita, ara sa inyo dira ang kape, mga ka-K5. Pero kung wala nagiman kape, sa DTX Coffee Mix, kanto lang this station, may baligya kami diri. Tama mano, diba? Good morning lang dam. Good morning. Nag-upod man sa sininga mga tiniyon. Mabatian makita sa atong sininga sister station. Ang 100.9 K5 News FM Rojas. Kasi ila sininga Facebook page. No, sa mga suki na itong tagpalamati sa syudad. Gagpaiping mga kamanuhanan mga K5. Nag-apaglakaak naman ang atong sininga tingog sa subong kagahon. Pinagi sa atong sininga mga platforms. Nagkalainlain ng mga platforms sa atong sininga kalainlain ng mga sister stations mga ka-K5. Makitaan man kita sa Spearhead Kalinong Radio sa Banwa sa Hamindan mga ka-K5. Kamusta ka muna? Nami lang na sa kadlaw niyo. No? Inyo adlaw buksin ninyo pinaagi sa pagpangamuyo, kagpagpasalamat sa another day nga pag-inirimaw naton sa kahanginan. Do karon nga adlaw mga ka-K5. Ano niyo? Ray Alcaraz Nunez. Good morning. Nanon ni may message, boy. Dali kay tanaon ko ang akon banawan nga listahan. Yan. Para nga makita ko, bi. Hindi na mabuksan. Sige lang kay isa-isa kong tanak karon pag-break na ton mga ka-K5. Sige. Amat-amat na kamo bangon mga ka-K5. Isunad na ang takuri. Kag mag-inom sa DTX Coffee Mix mga ka-K5.
ang

0: Nainitan nyo na bala? Saksak nyo na parang makapangapi ka mo dito TX Coffee Mix. Aga pa ko nagpangapi dito TX Coffee Mix kaya kung hindi ko magpangapi balaya. Mga ka-K5, doon nag-lamig ganaan, nag-hulab, imusulok-sulok. Pero kung makainom kasi ni, nag-tulutigab ka, kahit manamig, hindi mo pa matsagan, masimutan mo pa lang siya, the best na. Ayan, mga ka-K5, DTX Coffee Mix, ha? Mga pinalangga kong atagpalamati, mga kauturan, hindi na mag-ilis pa, DTX Coffee Mix lang sa nga ato sa nga klinika, The Alternative Medicine and Wellness Center. Oy, Dr. Alvin! Merry Christmas! Yan. Oari na si Santa Claus sa K5 News FM sa Biyernes. Maabot ang Santa Claus para sa aton sa nga mga persons with disability, mga tagpalamati dari sa Manuel San Pilar. Kay Kuana, ikaduha na namon katuig mga ka-K5 nga pagpangalagad dari sa K5 Radio Tagbuanay. Second anniversary sa K5 News FM, 89.7 FM Radio Tagbuanay, Pilar. Ay mabudan Santa Claus na muli. Doc Ramil, itang oy, yan. Ay para sa mga dealers na ton, mga upod na ton, mga presidente sa persons with disability, Santa Claus is coming to town on Friday on our anniversary, mga ka-K5. Ang atik, ang ETM, Alvin, ka-K5 Alvin, may unod na si Santa Claus? Kahapon? Hadoy? Ayaw mo na iya. Tingala ko nga daw namin ihumok ang gabi. Di ka naman nagahan. Ay, Merry Christmas, ha? Merry Christmas sa mga tagpalamati natin. Bisan wa lang kita kwarta. Kun naga-music ang mga Christmas songs ubong mga kaagahon, mga ka-K5. Hi, di ba, Lolo Mitz? Regards na kay Lolo Mitz, ha? Hindi na lang pa kami plaglag sa bala. Kung namin, gidya mga Christmas songs pagbugtaw mo sa aga, tapos may balita, mga ka-K5, mga kauturan, kompleto na daso ng imo sining kaagahon, mga kauturan. Mga pinalangga nato ng mga tagpalamati, standby, ha? Ara lang aton sining mga patrol sa aton sining mga areas karon nga magadulog na sa mga balita ang informasyon diri sa aton sining pagpangalagad sa palatuntunan, balita ang K5 sa umaga. E karon sa headlines naton mga ka-K5, September 2, 2026, sa aton sining pagpangalagad, bangkay isang lalaki nga nasapuan sa barangay Banika, Roja City. Kaso nga murder sa ang ginpasaka batok sa manghod nga naglutang patay sang iya sini nga magulang. Tricycle driver nakuaan sang armas lutang kag droga. Buksapan kag buklatan igapatigayunon sa siyudad sang Rojas. Samtang panay scholars nakabaton sa educational assistance. Tapas Municipal Police Station isugura ng 32nd National Crime Prevention Week, mga ka-K5. 216.9 million ng mga local government support funds para sa anong ka mga infrastructures sa mga programa sa Banwa sang Panahay gin-download na sa Department of Budget and Management. Lalaki na kuan sang armas kang sa ginkaangot sa ginahiwat nila nga katuntuhan kapareho sang kinawatay sa isa ka lugar. Suspek sa pagbuno sang manuguling sa kwartero ginhilway na sa prisuhan. Capiz Provincial Health Office may panugyan sa publiko sa epekto keron sang asong halin sa forest fire sa Indonesia. Samtang mga headlines sa balita nasyonal, Michael Poa temporaryong nag-isol bilang BP Sara spokesperson. AMLC ginamanduan nga i-freeze ang asset sa isa ka mamalidha. Pulong Duterte ginabantaan ang ginpahayag nga investigasyon sa ila sini nga manggad. Senador Loren Ligarda posible nga pag-aislan bilang vice chairman sang Senate Committee on Finance. Amo naman nagapanguna nga mga headlines mga K5. Dili sa aton sining pagpalayag sa aton sining palatuntunan, balitang K5 sa umaga. Samtang sa aton sining mga suki nga mga tagpalamati nga nagahulat-hulat, kamusta ho naton ang report na gikan sa DOST. Pag-asa mga ka-K5 subong adlaw. Mga update para sa aton sini nga mga pinalangga nga tagpalamati mga ka-K5 para nga mangin updated ang aton sini nga mga kauturan as of this broadcast time mga ka-K5.
1: K5 Bantay Panahon.
0: Lagat sa panahon mga ka-K5, 24 oras nga public weather forecast na ginisyo sa ato sa nga DOST Pag-asa alas 4 subong nga kaagahon September 2, 2026 mga ka-K5. Ang sinopsis sa ato sa nga panahon as of 3 o'clock in the morning may ara kita nga ginabantayan karon nga tropical storm Pilandok mga ka-K5 nga estimated basis available data sa Pag-asa mga kauturan ara ini sa east of extreme Luzon nga may maximum sustained winds mga ka-K5 nga 65 kilometers kada oras malapit sa sentro mga ka-K5 kag may pagbugso sang hangin nga tubtubod 60 kilometers kada oras ini nagahulag padulong sa east northwestward 10 kilometers kada oras southwest monsoon pagid ang naga-epekto sa karon mga ka-K5 sa Luzon kag Bisayas. Ang ginabantayan at subong kaagahon, alas 3 ang kaagahon mga ka-K5, may arap pagiging nga tropical cyclone sagwa sa Philippine Area of Responsibility as of 3 o'clock mga ka-K5, ang tropical storm Saurel mga kauturan aras sa 560 kilometers west of Ikbayat, Batanes kag may maximum sustained winds mga ka-K5 nga 65 kilometers kada oras malapit sa sentro kag may aras sini nga gust in eastern Kabasugon sang hulag sini mga ka-K5 up to 80 kilometers per hour nga nagahulag padulong sa northeastward sang aton sini sa gwasang pungsod Pilipinas nga may kadasigon nga 5 o 15 kilometers kada oras mga ka-K5. Samtang ang weather forecast sa subong aga ang Batanes ang aton sa ning probinsya sa Batanes mga ka-K5 maka-experience sang malaka nga pagtupas ang ulan inidala sang southwest monsoon nga posible makadulot sang flash floods kag landslides mga ka-K5 kag may chimpo man o kun oras nga magabaskog ang tupas ang ulan. Ang area sa Ilocos Region Cordillera Administrative Region, Zambales, Kagbataan, may aras ang pag-guom-guom sang panahon, lapta-lapta nga pagtupas ang ulan, kagpagpanaguob mga ka-K5. Ini naman ang resulta sa ginatawag naton, Southwest Monsoon, nga posibleng makadulot sang flash floods sa mga manubo nga lugar, kag landslide sa namukid nga porsyon sang nasambit nga probinsya, kalakip man ang moderate tub-tub, mabaskog na ulan, mga ka-K5. Ang area sa Metro Manila, Visayas, at pinakabahin sang Luzon area, may aras ang pag-guom-guom sang panahon, isolated ng pagtupas ang ulan, kagpagpanaguob, ini naman ang dalas na ginatawag naton, Southwest Monsoon, mga ka-K5, kung habagat. Ang posibleng flash floods, mga ka-K5, sa nasamit ng mga probinsya, ang mabatsagan, sang aton sining mga kauturan, kalakip man, ang CB year nga pagpanaguob kag may chance nga maka landslide sa mga nabukid nga porsyon sa bansang Visayas kag parts ang Luzon mga ka K5. Sa Mindanao area, may mga lugar nga maguumgum ang panahon, isolated ang pagtupas ng ulan, ang pagpanaguob. Ini naman ang resulta karon sa ginatawag naton localized thunderstorms mga ka-K5. Nga posibleng makadulot sa flash floods, kalakip man ang ginatawag naton mga ka-K5 landslides kag severe nga pagpanaguob. Ang aton sa nga sitwasyon sa Luzon kag bisan sa Mindanao mga ka-K5 ang aton sa huyop sang hangin light to moderate mga ka-K5 or strong moderate to strong ang hangin ba mabrubas ko no direksyon sa ni mo ang southwest mga ka-K5 ang kadagatan amo ning balantayan 1.5 to 4.0 meters matas-tas ang balod karon sa aton sa nga baybayon mga ka-K5. Ang temperatura, mga kauturan, sa aton sining matag palamati, bawo kay inas ang kagahon, narakatinala kong magulugin, Otman, 24 or 27.4 degrees Celsius. Kag, karon sa udto, mga ka-K5, may experience naton ang 32.1 degrees Celsius, mga ka-K5. Ang adlaw, magabutlak, mga ka-K5, alas 5.44, subong nga kagahon, kag magatunod, alas 6.8, karon sa kasi Sidmon mga kasi Manwa. Alas 4:55 na ang takna sa aton sa ninyo pagpangalagad. Kamusta na mga viewers naton nga aga pa nakabugtaw? Nanay Parak, Patricio, good morning na ay regard sa imo. Salamat gid sa kwan. Ano to gani anang manamit nga prutas? Ini padadri sa studio. Ma'am Dona Badana, good morning. Mamayla Distaho, mayong ayang may pamati da, mayong pagkapikapi di TX Coffee Mix. Sa pamilya Distaho, ginigaw po diri sa aton sa ninyo pagpangalagan. Yanda nga kaagahon, mga ka-K5. No? Sa mga tagpalamati na ton, Boyet Rote, nakatimpla na sang tubig or sang ininit nga kape nga may DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Nakatutok naman diri sa aton sa ninyo pagpangalagad, kalakip man sa Rote and Paligumba Panmini, dira sa Bahin Sang Dao area, kag sa kwartero ni Matiliano, good morning. Desa Panay, Rodney Prius, mayo-ayo nga pagpamati, kag mayong agagid. Musta na boss, ha? Sa Banwa sa Panay, kagapon daw makanay-kanay ng panahon sa inyo. Good morning lang. Pari Richie Pinalba, good morning. Nanay Mina ni Pinalba, mayroon lang pagpangapis ang DTX Coffee Mix. Regards sa inyo, sa may banwasan sa Pian. Kalakip man sa kay Inday LC Acuna. Good morning and God bless. Janelle Yamo, Renante Flores, Judila Pre, good morning. Boyet Rote, kaga wala ga unat-unat na sang kalawasan, nagaliso-liso. Okay-okayo ng ano, binulan. Aga pa ni Doy, aga pa ni Mag, liso-liso sang aton sininga binulad, mga kakaybay. Amat-amat na, tigang na may klase, may opisina. Pero mga utod naton, mga kabataan naton, mga utod naton nga ginahapo, ginaubo, ginasipon. Gamit kita face mask, hindi na magwa sa inyo panimalay, mga K5. May ara kita nga gina-experience karon nga haze, mga ka-K5. Ukon, aso, halin pa ini-imported nga klase ka aso, mga K5, halin sa forest fire sa Pungsod, Indonesia, nga ginahuyop padulong diri sa Pungsod, Pilipinas, mga K5. Meaning to say, ang inyo ginahaklo nga hangin do karon imported. Delikado ini sa may mga ubo, sipon, hapo, mga K5, kapin pa sa aton mga kabataan nga magkahaklo sa sining ginatawag naton epekto sang aso halin sa Indonesia o kung haze, mga K5. May panugyan diri ang aton sining Department of Health maghalong gid indi magpasagasaga kun magwa magamit kita face mask, mga K5, para sa proteksyon kag ikaayo sang aton sining lawas, mga K5. Dali lang gid sa mga viewers naton, sa mga listeners naton, ang patrol naton nagalibot na sa mayor nga dalanon sa sining mga tinion, mga ka-K5. Tirtalaw pang do naton, tipuno naton ang mga balita nga ihaboy naton sa kahanginan yan nga kaagahon, no, sa aton sining nga pagpangalagad para kumpleto ang inyo sining nga pagpangapi, kumpleto nyo ang pagbugtaw, mga ka-K5. Sa mga kanay-kanay nga kaagahon para sa tanan, mga ka-K5, sa mga utod naton nga nagahimakas, sa mga pigado naton nga mga kauturan, kapareho sa amon mga kauturan, nga aga pa nagabangon na para nga may isulod kita sa aton sininga mga kaldiro, mga K5, nagaulo-antos gamay, nagahimakas para makatibawas. Dali lang gid mabaligya kita DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa kag iban pang mga produkto sa Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center. Oras, alas 4:59.
2: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Taguanay.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang ako ang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio, ang Physio yung may D3.
6: Mga butika. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. SAS4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinical 4 Biotics.
3: DTX 500.
7: Nagandaan mo na ba na ang kulubot sa iyong itsura?
3: Mag DTX 500 na.
7: Masaminig ka palatian?
3: I-DTX 500 muna.
7: Kung kulang ka sa antioxidant,
3: nagatigulang ka.
7: Mag DTX 500.
3: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
7: DTX 500.
3: DTX 500.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: Imo nga blood sugar test.
10: Ilatong score gani?
8: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
10: Ilan na lang imo nga blood sugar?
8: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
3: DTX 500. Yari ang testimonya sa isang na nagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulad City. Karamihan lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil nun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo, pag-sip on.
3: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
6: Mighty C,
3: ang alkaline ng vitamin C.
12: Ko si Ricky, isa ko ka-guard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Kinanglan sa ako nga kubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, the best gid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C, mabakal nga butika. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
6: Babakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
14: Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
3: DTX Coffee Mix.
6: Babakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat kid DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
3: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
18: Ga! I-shoot na ga!
19: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Vibe Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. This is your official news and music station, K5 Radyo Taguanay 89.7.
3: K5 sa umaga with the K5 Jobert Lago.
0: Balik pa naman din sa aton sining ang pagpalag sa aton sining ang palatuntunan mga ka K5 oras sa aton 4 minutos na nagaligat sa satang ng alas 5 mga ka K5. Oy, once again, bango na mga ka K5. Tutok na sa K5 Radio Tagbuan ay ka K5 News FM Philippines mga ka K5. Duha katulog na lang mga ka K5. Duha naman kami katuig. Diri sa Banwa sa Pilar nga nagapalayag sa aton sining nga waragwagan ang aton sining nga pagpalayag sa aton sining nga K5 Radio Tagbuan ay Pilar. Dasig lang no, dasig lang gid mga K5. Oy, kadungan sang idak ikaduhan namon katuig nga selebrasyon sa amon sining anibersaryo. Duhan na magpatigayo naman sang iya sininga ika-sisinta ba o madual dual citizen na aton sa di pinalangga nga Mayor Arnold Perez Magahiwat sa iyasi nga ikasinsinta anios nga kaadlawan sa maabot nga Biyernes mga ka-K5. Muna basta anniversary ganis ang K5, matik na birthday na ni Mayor Arnold Perez. No, happy birthday, Mayor, in advance. Sa mga listeners namon, duha naman kamo katuig ginagaupod sa aton sininga pagpangalagad sa aton sininga waragwagan ang Radyo Tagbuana. Alright, sa sininga matinion, dalas-dason na nato ng mga balita kag informasyon na gikan sa field. Pakishare sa aton sininga live subong kaagahon mga ka-K5. Ara naton sininga patrol, nagalibot na ang patrol mga ka-K5 with ka-K5 Peter Jen Juarez and ka-K5 Rodney Dabandalanon mga kasimanwa. Kamustaho naton ang palibot sang syudad sang Rojas. Ah, sa driver naton ang mata sa karsada, hindi sa paa. Ka-K5 Peter, ka-K5 Rodney, kamusta ang imo nga morning?
9: K5 Bantay Merkado.
0: K5 Rodney, go ahead please. Paa pa lang, ganing inistorya ko, why na sa? K5 Rod! Nula sa... K5 Juby Cuber, buwara naton partner. Good morning, Duay. Junila Bilarsarte Ferrer, nga taga-barangay San Ramon. Good morning. Mayo nga pag-upod sa aton sining nga palatuntunan. Kagmayo lang nga pagpulupang nga pidera. Good morning, man. Sa aton pagid nga mga suki, damong mga viewers naton subungaga. Mary Jane Caputo Burado, good morning. Lilibet Garrose, good morning, ma'am. John Tern Gonzales Aguirre, good morning. Sir Billy DCU Bula, mayo nga pag-pamati. Wire, nag- utaw-utaw sa kalalawran. Yun. Lilia Delphine, good morning, madam. Advance, happy anniversary. Thank you so much sa inyo tanan-tanan. Ang amon nga puwersa, ang amon nga pag waragwag, nakasandig sa amon, sa inyo nga amon mga tagpalamati, mga kakaypad. K5 Rodney, go ahead please. K5 Rodney.
10: Good morning, Kakitab Jobert. Yes, Kakitab Jobert, good morning. Bakit nila ko sa Kakitab Jobert?
0: Kaina pa na kung ikaw napamatian. Go ahead, please.
10: Okay.
0: Ang kwan ha, ang yes, mata sa baligya ha, kag sa karsada ha.
10: Maaari man sa baligya, Kakitab Jobert. No, pero before that, Kakitab Jobert, usually morning, no, para sa atin sa mga paturan dari sa Sudanda. Sangarohas kahapon pa lang yan kasi sa Jobert, easy na sa langita, no? So, kumuha siya na doon medyo mausok yun na kasi sa Jobert, abi yan. Kasi isang iba na, kung doon yung mga kauturan, may matupa nga ulan na. Pero ang realidad, no? Ang kamaturan sa kasi sa Jobert, ato ina siya halin sa Indonesia, no? Halin pa ni international, ini nga ato ni, kitungod nga halin pa ino siya sa Indonesia.
0: Imported!
10: Aston, no? Yes, imported ka K5 Jupert, no? Kaya ang Aston, halin kayo sa Indonesia, nagtupa na dito sa Aston, na sabilog na nga Pilipinas, kaya hindi lang sa sumaribahin sa Luzon, kaya pati dito sa Visayas, sa Mindanao na may reported na nakita na ni Ang Hayes, no? So, ginapanggid, panagyan na man sa Department of Health, at yung mga kulturan sa tiyan, ganit na maglaray sa palibot, no? Mas maayong magtuktok sa face mask, agad nga malikawan na aga ko na no sining nga kadalikaduhan nga mahimo dala sang sining nga aso kan sa gibad labi na ko na may hapo ikaw no so gina advice gid na magsuktok ka sang face mask and then malikawan mo nga mahaklo ang inimana nga aso. So amin na diri kasi sa gibad at imra ni pamon ni nagbuhat gid no so sa aton sining mga kuturan hizi gid ang kanunitan na pero kadungan sa kasi sa gibad no manayon na ya diri ang panahon na ito magbula kami sa gibad sa ulan kaya amo na makaang kasi sa gibad timprano pa lang niya, alas 5:11, mapaang na yan no, ang temperatura dito sa may Rojas City. Kaya sako man, kasi sa Jubert, September 2, kita yan da, no? So daw, lain din ang vibes na sa gidman niya, per month, daw ka lively gida, kasi sa Jubert, no? So daw, hindi na sa ordinary days, ikawad niya per month, na gano'n daw, something special gida.
0: Hindi kaya asang kuhan, kay per months na, hindi sa malamig, mapaang niya.
10: Yeah, correct. Pero ka hapon to, medyo marubog na yan. Dahil medyo mapaang. Siguro na lagi niya sa face man kasi sa Jobert. No, nga doon naglain bala ang huyot ng hangin. So, managuro ka medyo mapaang kasi sa Jobert. Pero ka hapon to yan, ito ka namin to. So, nga to, sa mga kanal kayo medyo
0: marubog na. Init kahapon eh. Dari sa amon, sa aga, mainit siya. Sa hapon, nagbugnaw siya. Naglipot kami, nag-field kami kapon sa aga. Grabing init. Daw, makapaligo ka ti tatlo ka bisis ka kay Five Rodney sa kainiton kahapon.
10: So may amo man adik kasi pag you birth sang or adlaw na mainit gid man tuod no pag abot sang hapon na dito nagdilungdong gid kay tuod niya do na balot gid sang aso no ang araw hasit amo na nga madilungdong gid ang panahon na kag daw tulukon mo gani do may matupa nga ulan pero wa lang sumirag tupa nga ulan kasi pag you birth sa no? So pero sa tong kaagakon niya kahapon na at medyo mabugnaw to yung kwan, ang temperatura. Ang laki handa ka sa divert na kakwan din na mapaang na. At temprano pa mapaang na. Or basta ako lang ang napaangan.
0: No? Ako yan, napaangan ko. Kay mainit sa barangay, bombot lang.
10: Yan, no? Na ma- oo, oh, mapaang din mo yung divert na mapaang na. Ang natin na kumang. Pero kasi man sila.
0: Pero sa banta mo man dutlan ka sang haze nga ini kay bakod kaya nga daan magpakuan mag ano ni resistance shadow nga dani mo lawas.
10: Ang ano kasi kan jud sang ano anong
0: makadala? Sang madutlan yan kan sang aso nga halin imported na aso.
10: No hindi. Amo na yan. Nan, hindi na pwede nga magdulot sa atin, no? So, dapat naman nga, sabang wala pa, protection na ang atong ilawas, no? So, pagkakit sa Jubert, ang atong singadaan man nga ginatumar, amo ni ang mighty singok agang DTX 500, no? So, pares, pwede pa Jubert agad nga sigurado gid na protektado ang atong siman nga lawas, no? So, hindi na kandulot. Hindi na siya kandulot basta may inom kita nga subong sa mga produkto ni Dr. Miloy, no? So, may PC kag DTX 500. Mm, so, kasi pag Jubert, nugang pa ang sitwasyon din man sa palitan ng syudad na managan na masapa at ang mga kakuran na kung establishmento din ang matamat naman nga nagatulang bukas kaya kasi pag Jubert, no? So, temprano pa man nga nagpanindo ang mga garbage collectors and street sweepers. So, malig din na ang Roa City. Kagadabot sa ating mga kakuran ang nag-lakat-lakat, nag-jury-jogging sa palibot man sang syudad. So, lively na kasi sa Jubert ang vibes sang Roa City. Halin pa kayo sa ating paglibot lead sa Jubert sa mga tingak na alas 5-12. Kaya subong nga kasi sa Jubert, rin ako diyan sa may clan, sa may TAPC. Particular area ako sa my vegetable section. Luyo lang niya siyang islaan man, no? No? Sa area ako na rin dampi. Kasi sa Jubert, sa mga tiyan, ako ni background yung nagahalaganas lang din ilang mga, ano, mga aperitas ng ilan. Sining mga stall, no? Kaya kadamot ito siyang nakapang-display ng mga utan. Kaya sa Jubert, utan, prutas, at ipili ka lang di ako anong maluyagan mo. Kadamot kagid isang mapilian na kaya kay Five Jubert. So, kadamot ito isang nagkalailain man niya sa isang utan na may may ka mga pal. Pero, no, kung magpadulong ikaw, siguraduhan nga daan nga may malawig gid nga pasensya nga balon. Kaya ang atin sa inyo palibot, no? Kung sa Jubert, iba lang dahil bangda mga salakyan, no? Tika budlay mag-pangita din ang maparkingan. Kaya subong mga tinak na kay Gutok, no? So, entrance pa lang sa TAPC at makuhan ka na. Iba lang no, nag-ayod-ayod ang imo mga salakyan, no? Kay talagyan gamay, tondo naman, dalaga naman, doon mo na sa inyo mga sitwasyon rin kay Guto kasi sa Jubert, no? Dugangan pa ka isang dalan man niya lubak-lubak. Daw, pangit eh. Daw, amugid na. No, so,
0: why na yan makita nyo sa city government? Kaya why sila panindahan?
10: We don't know lang kasi sa Jubert.
0: Why na makita ng lubak-lubak ka karsada? Kaya wala sila yan ka grocery. Ka grocery store sila.
10: Madugay na ini kasi sa Jubert. Madugay na ini, no? So, no. Siguro sa tansya ko, sobrang isa katuig diri nga amo ni nga sitwasyon. No? Kay wala man Japon, may mahatagan sa mga kaigo, man nga igtalupangon. Pati kasi sa Jubert, may lain pa nga ginatutukan yan daan. No? So, bantayan tagaling nga. Pati kan makibot kita mga pila kaadlaw, no? Gin kay una ang iniman nga dalan. So, sa subong, oro agwanta danay, ano? Oro agwanta di danay pag magkado ka sa TTC. Kasi sa Jubert, kaya mga lubak-lubak ang dalan subong. Pero, ano daw, makalabot kasi yung kuhan ka dyan. Kasi sa Jubert, yung anang langon na matap-tap din mo, pila ka organs mo, kay kadagto sa mga lubak, no? Ang nga, buho-buho bala ka sa Jubert. Kasi daw ka kuhan, daw ka lain na gid. Tapos kung anang langon, kapabi, basi bala ka dyan mo pa ni ang mangin na kwan man ang mangin niya rason na sang imo sa inyong pagka-disgrasya dito. Pwede ka din mag-disgrasya, hindi ka pong alang-alangon kaya ka diba, kaya mga ganyan, mga lubak-lubak niyo, mga dahan niyo. No? Pero sa mga atong din nga mga kuturan, parang naman ikaw ang disgrasya, hindi tayo lang sa pagpadalaga. No? Kaya parang masigurado dito na safe and secured. So, sa pag-ibart na, ang mga ganyang sitwasyon sa Tibong Tamaya PATC, gathering mismo sa may vegetable section. At ang ating pag-checkyaron ang mga presyano sa nga upang kaya pag-ibart more months. Na pag-ibart yan eh, ang iba natin din ng mga kulturan nag-expect na nga may ano gito nga daw dako, ulit ba na ang igasaka, dasan sang presyo, sang pila ka mga balak nun, no? Particular na niya ang mga madako nga, ang mga seasonal ng mga produkto, basta berman, season nga, mga lamas, mga karne, baboy, baka, karabaw, no? Nagkailangan niya mga karne, sa pagdurod na mo, gito nga yanda ang mga madako nga. Pero yanda dito sa utan, na may araban sa mga pila, dito nga daw, season nga, at i... At hindi rin nga check yan nyo ako may pag-anubo o kung may pag-asaka. Parang nga ti mabalaan sa atong simana ng mga kauturan kaya kita jubad. So sa tubong, arina, awit ko ang presyo sa nga mga utang na rin nga nakapag-display kaya kita jubad. Ang talong, nag-us-us kaya nga presyo. Dati may 85 pesos kada kilo. Inisyat yan na 80 pesos kada kilo na lang. No, nabuhinan 5 kapiso. Ang margusyo naman, 70 to 75 pesos per kilo, wala sa pagulag, amo man Japon, ganun ang presyo sa tinalikdan niya simana, amo man ang sa subong. Ang kalabasa, katulad yung birth, naglubo, no? 30 pesos kada kilo na lang. Dati, may 33, may 35, may 40 pesos kada kilo sa tinalikdan itong simana. Pero yan da, 30 pesos kada kilo na lang. Kag ang kalubay, o kung iling upo, no, 25 to 30 pesos per kilo, ang moment yapon ang presyo kasi sa pag-ibert, wala siyang pag-ulad dyan. Ang pakbit, ang pakbit dati 70 pesos per kilo, yan da 60 pesos per kilo na lang, no? So, na buhinan sang pulo kapiso. Ang latoy, ang moment yapon ang presyo, 50 pesos kada kilo kasi sa pag-ibert. Ang okra, ang iya sininga gatos 30 pesos na lang din doon, no? So nagbarato niyang okra. Kaya nagligyan si Mana 50 pesos kada gatos pa. Kasi sa Jubert, yan da 30 pesos na lang kada gatos. So doon natuon, wala sa, na daw, nagbarato niya siya. Nami, yan da, sa magbakal sa okra, kung paborito mga okra, at i-chansa mo ini, no? Makapadama-dama, ipabakal kaya barato. Amo na, kung sa kinilo ka, 30, pero kung magbakal ka sang atado na, o kung inyong retail na gid, no, na dinugtos, may ara ka sang mahimo nga mabakal tag pulo ka piso, may ara sang pulo, tugtugdus, si kabilog ng pulo na imo ka piso. So, so, barato kasi sa Gilbert, unlike dati nga, itong mabalikan mo ito dati, may makabilog sang okra, may 20 piso, no? So, yan daya, si pulo pa dosi kabilog, pulo lang kapiso, kada mga 30 pesos kada kilo. Samtang ang, kung naman, munggo, may munggo din eh, ang, hindi lang ginantang sa birth ang munggo, kinilo na yung munggo, no? So, daw, naglain nga. Yabi, no? Kinilo na ang munggo. Ang kilo sa munggo, 110 pesos, no? 110 pesos. Kung nantawon mo, medyo mahal. Okay, sing ano man lang ang isakakilo sang munggo, mabugda at maningadaan, pero mahal ini. Pero pwede ka kabakal din sang 20 pesos kada bugtos. O kung kada putos rather, no? So, may pinutos din na mula 20 pesos sa kisadjubas. Ma, kung naman niya, ang 20 pesos din mo, isa kalutuan sa kisadjubas. Mm. Maamon na kada mo ang 20 pesos sa munggo. Kaya ang kung naman, kapayas, ang kapayas sa kagubert silaw niya, hindi niya siya sang luto. 25 to 40 pesos per kilo. Nga mo nag rin presyo na nila, wala na gata na rin mo kasi kagubert. Magkaya na mabaklan ka din, may tig 40 ang kilo. Uh-uh. Sa piyak naman, may tig 30. Sa piyak, may tig 25. No? So, ilamo mo din nakapag-display ah. Kung magbakal ka, at pero pa mag-uta na ang presyo, kaya may basta ka makatuon kapangid sa barbarato. No? Pero amo nang nilang price ranges, there is 95 to 40 pesos kada kilo ang kapayas. Medyo mahal kasi sa Dubai ito natin nga lang tawon, no? Ang presyo sa sinimana niya utan. Kaya pag-abot naman sa pipino, wala siyang pagulag, amo man yapon kasi sa Dubai, 30 pesos kada kilo. Ang tagabang, tanglad, alugbati, tangtong, kagdalbos ang kamuti, palariho lang kasi sa Dubai, no, ang presyo sini kag mahimo pa kanang kamakal niya kung sang tagpulo kada bugkos. So far amoy na ang presyo na diri sa mga utan na Sampai cedera sang present particular dari sa vegetable section na kasi sa dugo sa pagdebo sa supply wala sang dapat ngay sa balakang atin mga kotoran na mangod nga bastante ang supply kasi sa dugo madamo sang utan na no adiri sa aton na sa merkado publiko sa cedera arsenal trade center. Amin ang update para sa atong semana nga bantay presyo sa merkado kag dili kita sa tiyak na bahin kasi sa dugo sa pagpangutis natin dari sa mga municipal police stations dari sa probinsya sang Capiz sila ka mga municipal police stations ang nga pahayag dahil na sila ng mga desk officers nga halin kagabi itubtum sa mga tanak na nga napabilin ng malinong kagmatawhay ang ilang sinimantag sa kamang area of responsibility samtang dari sa bahin sang panitan katapang divert na era sang isa ka accomplishment yung balhag pero nga kung sa diin na arestado dari ang isa man ka babayi nga nagapang idaron sang 42 sa ini may kang tanan, ini kakipag-divert sa iya kaso na hindi na pangatubang particular in oral defamation. No? Ini siya gindakot kahapon, naraman dismo sa may banwa sang panitaan na kakipag-divert. Tapos pa, tapos ini nga ginsurbihan sang warrant of arrest. Ang warrant of arrest kakipag-divert yung papanaog ini sang municipal trial court man sang panitaan. Kagadari ginrekomendar sang korte ang 18,000 pesos sa nga piyansa para sa temporaryo nga kailwayan sang siniman nga arestado. Mabayin ni siya kagad yung birth ang gindako. No? Kaya sa subong, nagpamilya nila siya sa custody naman sang panitaan municipal police station para sa nagkakaigyo nga disposisyon na kakipad yung birth. Sa amay na ang na-record man lang, no? Alin kagad ito sa subong sa mga municipal police station sila sa probinsya ng Pagapis kagad pagdabot din sa siyudad sang Roas kakipad yung birth. Magluwas na itong kahapon nga na nasakwan niya bangkay sa may banika, no? Wala na sang iban pa ng mga recorded incidents kag any other accomplishments sa Kaysang Jabal. Sa bawat silingon, no? Malinong kagmatawhay ang probinsya sa kapit sa Lincoln Gabi, tugtog sa buong ng mga tinakna.
0: Okay. Sige.
10: May para kung mag-proceed ka, Kaysang Jabal, sa loyal tulang kami ng atang sa inyong mga friends, kay Sir Nick Jordan Sado, kag Sir Abila sa Timbangan ng Bayan, good morning. Kay Sir Richie Pinalba, good morning. Kay Kat Maurong Dan, good morning. Kay Nana Bebeng, sa Mading Sour Shop, good morning. Kay Mami Lisita Batian Sila, o kung si Mami Jacqueline Garina, dari sa my vegetable section, good morning. Kaya kay Jesse Androsi, good morning. Kay Kat na natin ng mga K-5, na nag-upload sa mga agad sa atin sa inyong pagpangalagad, good morning. Direct na dari sa Cedro Arsenal Trade Center para sa pagpangalagad sa balitang K-5 sa umaga. Ibig ka K-5, Road Me the Band Dalagon para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko pagkalingawan sa Kapidza, K-5 News, FM.
0: Thank you so much sa K5 bro ni Daban Dalano sa patrol sa mga balita kag situationary report sa aton sining palibot mga K5 subong adlaw sa aton sining pagpag-Miyerkules sa aton sining mga pinalanggang nga tagpalamati mga kauturan dalas dason nato ng tanan-tanan nga mga balita kag impormasyon para sa aton sining mga kasimanwa para maging kumpleto ang inyo sining pagpamati sa aton sining palatuntunan ni anda nga kaagahon. Doy Arthur, good morning dala sa may West Villa Flores, maayon pinay salamat gid. Sa inyong pagpamati, Roslyn Hermo, dala sa may Esperanza Haminda, thank you so much. Sa mga taga-Dumaraw, kag mga taga-Quartero, good morning, Sir Moises Mayo Baligumba Jr., aton sa nga director sa Capelco sa Dumaraw, Quartero area. Kalakip man, Tutoni Store, Kasugbo Kalsado, aga pa nakapangapina nakapangapinaditi ex-coffee mix, aga pa na sa nag-kwano, nag-plupatawhay sa lipunan, mga kaka-K5, Mary Jane Ocampo, Roy Laison, dala sa may housing panay, thank you so much, good morning, kid. Arlene Fokbit sa Tapas, Inday Nel Macuenca, good morning, thank you so much, Lindon Hano, mayong aga, watching live, mga kaka-K5, Inday Merasol, Kiatson, Kadingal, and sa pinalanggang nga pamilya, ihada ko Mary Glo Proponga, good morning. Thank you so much sa pag-upo sa ating nga palatuntunan. Mira Sol, Kietson, kay John Kadingal Jr. sa Agsilab sa PN. Thank you so much. Inday Lea Baez, dira sa may Tisa Inocencio, kay Inday Lisa Barrientos sa Tambakula. Say good morning sa inyo, tanan-tanan. Dira sa may kuano, banwasang ibisan. Mafiesta sila sa Pizza Gs, mga K5, sa Buwas ng Adlaw, Bispira. Ay, hindi pa, next week pa, no? Mga K5, opening kahaina, or kahapon, I mean, mga K5. Good morning sa kainder Arlene Uniada Basa. Salamat sa inyong pagpamati, mga K5. Sel Savergara, good morning. And likewise man sa kainder Ma'am Maria Eva Almaquera Araw. Sa Kabatuan, mga K-5. Para na, si K-5 Darren Inson. Sige, sige, sige. Check na to, no? I-check na to. Mayroon na kay Ara si KK5 da rin so, no? Regarding ini sa panugyan sa Department of Health sa publiko, mga KK5, sa sining hiskeron nga aton ginahaklo. Ginapangatubang naton diri sa pungsod Pilipinas, including diri sa aton sa probinsya San Capiz, mga KK5. Ara na, ready na, KK5 Alvin, si KK5 Darren Hinson, mga KK5.
20: KK5 News FM Live Report.
0: Kumplito hong tang-aga with KK5 Darren Hinson. KK5 Darren, good morning. Go ahead, please.
21: Yes, mayong aga, KK5 Robert, kung sa aton, o kung Jobert, sa aton sini nga mga KK5 man nga nagatutok sa aton sila pagpangalagad, ari ang aton sini mga natipon nga balita. Una-una po nining update sa Ginbuno patay nga managuling sa kwartero kung sa diin ginhilway na yan sa kwartero PNP ang suspect nga nagbuno patay sa yaman lang kaugalingon nga bilas sa sitio ag sa Guksok, Barangay Mainit, kwartero Capiz. Matapos mag-lapse ang reglementary period sa iya sining detention. Samtang ginahulat man sa kapulisan ang desisyon sa pamilya sang biktima kung bala mapasaka ang mga ini sa kaso batok sa suspect Sado. Sa atong sining interview kay Police Major Jesse J. Lipania, ngayon sa kwartero PNP, ginapaabot sa mga simana ang pagpauli sang asawa sining biktima nga rapasubong sa Manila kag posible magabot sa sining simana antes man sila magdesisyon kung pasakaan sang kaso ang ining suspetsado. Matandaan nga ang insidente natabo sa sitio sa Guksok, Barangay Mainit, kwartero sa Agosto 30 kung sa diin napatay gini sa pagpangbuno ang 44 anyos nga manong uling naging kilala kay alias Jerry, residente sa sitio proper, Barangay Agnaga, sa Nasambit nga Banwa. Ang suspek ang yaman lang siningabilas nga si alias Santiago, 43 anyos nga residente man sa Barangay Agnaga, apang voluntaryo man nga nag-surrender sa kapulisan. Matapos ang insidente, kag-indetain sa kwartero PNP antes maniniging hilway sang damlang lang bangod sa pagtakop sa reglementary period of detention sini. Sa dugang nga ton, diri nga balita, sa K5 Jobert, may panugyan diri karon ang Department of Health Capiz, taupod man ang Capiz Provincial Health Office sa publiko nga maghalong gid no sa posibleng epekto sang haze o kon aso nga ginapatihan nga gikan niya sa Lapnagon man nga sunog no sa kagulangan o kon forest fire dito ya sa may Kalimantan sa pungsod sang Indonesia, K5 Jobert. Sa aton sini nga interview kay Mr. Geoffrey Espirito, amon siyang spokesperson sa aton sini nga Department of Health Capiz, ang haze mahimo niya nga magdala sang magagmay nga mga particles nga mahimo makapekto sa baga kag paginhawasang isa ka tawo. Hilabi na ya ka K5 Jobert, kun ang isa ka tawo may ginasuperherbela, may mga health condition, hilabi na mga tigulang, nagabusong o mga kabataan kag may mga respiratory health condition o kon heart condition man. Bangod sini ginhaylo ini ang o kon ginhaylo ang tanan diri sa Capiz, mangin sa iban nga lugar sang aton sini nga pungsod kay apektado gid diri subong no ang Luzon o kon pila ka bahin sang Luzon, Visayas kag Mindanao. Matapos may ginpagwa kagapon nga advisory ang Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau nga hindi bala healthy, ano, unhealthy ang kondisyon sang hangin, K5 Jobert. So panugyan sang Department of Health Capiz, no, mangin sang DENR EMB nga hagan-hagan no na mga outdoor activities ilabi na sa mga persona nga sensitive sa air pollution. Nakit na ganun ng mga kabataan na may edad kag may mga balatian para maklaruhan na nga ton sini nga mga tagpalamati kag mga tumalanaw sa bonga. Ari no ang panugyan sa aton sini nga Department of Health Capiz sa aton sini nga interview kay Mr. Geoffrey Espirito, ang spokesperson sang DOH Capiz.
0: Okay.
22: No, kaina sang hapon nakakita kita o nakabasa kita no sa news alert nga ginpagawa sa aton nga partner ang Provincial Health Office kakanan ni sa nagapadayon ng forest fire in Kalimantan, Indonesia. So magsiling kita nga haze, isa ini ka atmospheric na kondisyon na kung sa diin ang mga magagmay nga partikulo kaangay sang dust o kunsang dapod ang aso tag ang subuman ang mga pollution nagaupod sa aton nga hangin tag nagatuga ini sang dumadulom pagadum tag maaso nga palibot. So amo na sa ginago sang hapon kung makita naton abi naton do naga dumaulan pero may ara balik kita naka experience kita sang natawag na haze diri sa aton nga palibot.
1: Okay. Ano ba lang mahimo nga mangin epekto sini sir sa ikayong lawas ang isa ka tawo sir?
22: Ang ining haze pwede ini actually makaepekto sa aton no nga ikayong lawas ang iba sini maka-experience actually no sang temporary lamang ini nga mapatsagan nga mga epekto. So pwede ini makaepekto sa aton nga mata, sa aton nga ilong, pwede ma sa aton nga throat, sa aton nga paginhawa, pwede sa aton nga lawas, kag even sa aton nga panit. So usually, ang isa ka tawo no, nga usually makakuha sini no, sa ginatawag natin nga haze, pwede nga ang iyang nga mata sini magaluha, pwede man siya nga magubo, kaya ang iba pwede siya magsipon. In terms naman sa aton nga paginhawa, no, kay usually respiratory system ang iyang maapektuhan, pwede nga maka-experience na kita kung isa sinatawag natin nga shortness o breathing. Ang iban ba si pwede maka-experience na kinatawag natin nga patulong na gabin o tangilang nga dughan. And then in terms sa aton nga lawas naman, of course, ang iban pwede makabatsag sa daw pagpananguya o pagkakapoy. Ang iban pwede man na maka-experience actually nung sang sakit sa ulo. Pag sa aton naman nga panit, pwede actually nung makabatsag sila ang ginatawag natin na pagpalangatol, ang iba'n pwede magtubuan sa ginatawag natin na rashes. So usually, ang sa haze natin sir, no, temporaryo lang ino natin na mabatsagan man sa atong mga lawas at eventually makuha man ini sa atong. So that is why nga kinahanglan din natin man na mag-along kay ang haze kung kaisa pwede ino siya mag-aggravate pag ino sa mga may ara ng mga pre-existing condition ang mga balatian kaangay sa ilang balatian sa tagipusoon o sa mga lungs nilang balatian. So pwede mag-aggravate once nga may mga partikulo makasulod sa atong mismo mga lawas.
1: Okay. Okay, ano ang mapanugyan natin sir sa Department of Health Capiz para malikawan din
21: yes,
1: sir?
21: Okay. Jobert ang panugyan sa aton sini nga DOH Capiz kay kahapon na experience nining haze sa pila mang kabayan sa aton sini nga pungsod diri man sa Roa City kag pila ka mga kabanuhanan sa Capiz nga daw kaangay bala kaagahon may tunog sa kahawaan nga daw magulugal umon ka kay 5 Jobert ti atogaliya bangod sa haze no kun asogi kan sa lapnagon nga wildfire dito sa may pungsod Indonesia. Report para sa pagpangalagad sang balitang K5 sa umaga ini si K5 Darren Salomeo Henson para sa kampyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz K5 News FM.
0: Inyo nabatian mga ka-K5, thank you so much sa K5 Darren Henson sa kompleto kag detalyado nga mga balita. Aga pa sa sininga kaagahon mga ka-K5 para nga ti mangin updated nga aton sininga mga pumuyo sa aton sininga pagbugtaw subong kaagahon no sa mga tagpalamati naton maghalong gid portera naton aton sininga lawas no kay sa panugyan sang Department of Health. Delikado ini para sa aton mga pamatanon sa mga hapuon naton may mga health condition nga delikado ang respiratory nga problema naton mga ka-K5 mga kasimanwa. Dali na dugang pagiging mga balita regarding sa ning bangkay nga nasapuan kahapon sa Mainsang Banica area. Check naton ka K5 Myla Puentes.
20: K5 News FM Live Report.
0: K5 Myla, go ahead please.
2: Bangkay sa isa ka lalaki na sapuan diri sa may barangay Banica, Rojas City, Capiz. Nagakaagnas na sa nakita ng bangkay sa isa ka lalaki sa kilid sang Balgos Building sa pagpanghusisa sa K5 News FM Rojas kay Peter Caballero, una nga nakakita sa bangkay. Iyagin payag nga sang among ation nagapanglimpyo ini sang iya pananom sa lugar. Sunod diri, nakahaklo ini sang tuman kabaho nga dapya sang hangin. Kag sa pagdumdum nga isa lamang ini kapatay nga sapat apang sa iya paglibot kag pagchekyar sa lugar nakitaan sini ang nagakayaon nga bangkay. Nabudlay man karon ang mga otoridad nga makilala ang biktima bangod halos dunot na ang ibabaw nga bahin sang lawas ilabi na ang ulo sa piya kabahin dako man ang pagpate sa mga pumuluyo nga ang bangkay iya sang may diferensya nga paminsaron kag sa karon padayon ang maidid nga investigasyon sa kapulisan
4: angot sa insidente.
5: Kakay 5, Mayla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Kapis, K5 News FM.
0: Thank you so much sa K5 Mayla Fuentes sa report, mga ka-K5, regarding sa nasapuan ng bangkay dala sa may Banica area kahapon sang hapon, mga ka-K5. Nanimaho lang kasi naman no, yung nadulaan sa pamilya, mga K5, pagigangot lang sa Rossi TPNP para sa nagkaigo pagid nga identification sa nasambit nga persona, mga ka-K5. 35 minutes after the hour of 5 in the morning, so bungad law sa Miyerkules, mga ka-K5. Kita sa buong ang host sa ato sa ninyo pagkapatayon nun nga tandem broadcast kada Miyerkules kadlaw, mga ka-K5. Iban pagid nga mga balita kag informasyon, mga ka-K5. Dili sa aton sa ninyo pagpalayag, balikan na ton pagkatapos gid lamang sa pinakamang importante nga pahibalo. Palihog standby.
20: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Taguanay.
7: D3 Bio with Vizio.
23: Ako si Ana. Before problema, ako gid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
7: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
7: Yung may Vizio.
24: Ang Vizio.
7: Yung may D3.
24: Mga butka.
25: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: dugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500.
2: Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
6: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
7: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
8: Performance mo bala? Maluya na?
9: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
6: Di, pre. Musta po lang agabi, pre?
7: Apat gigasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: Tikasi.
11: This is your official news and music station, K5 Radyo Taguana 89.7.
9: Pilar Kapil.
12: Balita ang K5 sa umaga with K5 Jobert Lago.
13: Balik pa naman din sa aton singa pagpala sa aton palatuntunan. Balita ang K5 sa umaga. Oras na to, 38 minutos na nakaligat sa tak ng alas 5 mga K5. Oy, by the way, good morning kay Toto Gisrel Colasino sa may Nasugbu, Batangas, nga nagaupon sa ato sa Ingapag Pangalagad. Nunong Milan, thank you so much sa ato sa Ingapag upod ninyo diri sa ato sa Ingaw Aragwagan. Likewise sa kay Miss Elvira May Daclis, good morning and happy Wednesday sa inyo tanan-tanan. Likewise, oy, sa kay Inday Eva Hondonero, good morning and hello always. Salamat kin sa pakig-upod diri sa aton sa ninga palatuntunan sa balitang K5 sa umaga, mga pinalangga naton nga mga kasimanwa, no, sa mga tagpalamati naton. Damo kita sa mga balita ang impormasyon para sa aton sa ninga mga kauturan diri sa aton sa ninga pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga, mga kasimanwa. Og sa mga suki naton nga mga tagpalamati, nakabaton na sang educational assistant, so ang mga taga Panay, no, mga scholars sang Panay local government mga K5 nga gin pangunahan sang iya sinipin lang nga mayor Sanibisa kag chargeable ini mga K5 sa gender and development kon God program sang nasambit nga banwa. Kabahin ni mga K5 sa palayon nga paghatag sang suporta sa mga estudyante, labi na gid sa nakakinahanglan sa ila sini nga pagtuon mga K5 pisar. Nidamo na sa mga grant subong mga ka-K5 ang aton sini nga gobyerno kalakip man nga suno sa ila, pinagi sini nga mabuligan ang ilang mga scholar adlaw-adlaw sa ilang galastuon sa ila pagtuon kag pagpamasahi pagkadto sa eskwelahan bilang inspirasyon nga mabatsagan nila nga sa ila pag-eskwela, suportado sila sang ila sini nga mga gobyerno, mga ka-K5 kag mga municipal officials, no? Sa aton sini nga mga suki nga mga tagpalamati, mga kauturan nga nagaupo diri sa aton sini nga pagwaragwag kag pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga, mga kauturan naton kag mga pinalangga naton nga mga tagpalamati, mga ka-K5. 40 minutos sa nakaligid sa tak ng alas 5 sa subungad laos ang Miyerkules. Ginaangan-angan naton ang pagtabid sa aton sa ninyo mga kaupdan sa Kamustahan Program o porsyon sa aton sa ninyo pagpangalagad. Pinagi sa aton sa ninyo mga sister station ang K5 News FM of Philippines, mga ka-K5. Kamusta ho nato, nanong mga sitwasyon, mga ka-K5 sa aton sa ni nagkalain-lain nga mga ka-probinsyahanan sa Western Visayas kag Negros Island Radio. Oy,

0: Mix, Coffee Mix. Balik ka nimo, SM Jubert.
1: Thank you so much, Sir Melmar, sa mga bahin sa Antique. Paskog signal na ito ng Antique, mga K5. From Antique, balikan tang Negros, Sir Robert, Sir Babes. Go ahead, please.
2: Kampiyon signal mo dahil, Sir Jobert, sa Negros Occidental, kay Mantia. So, mga palamatinan na ito, hindi ko kaklaro. Gid, kay bago lang kami nakapulo pang apis ang DTX Coffee Mix.
3: Mayong aga, halin sa Antique, bata, Iloilo, bata, kapis, unga.
1: Unga.
3: Puya.
2: Puya.
3: Aklan. Unga.
2: Mm. Back to you, Sir Jobert.
1: Thank you so much, Bacolod. From Bacolod, silo kita sa aton nga utod sa probinsya kang aklan, Sir Michael. Good morning!
4: Morning, K5, Sir Bisaya, Sir Jobert, at Sir Robert, Antique, good morning. Manayanayang, tiyempo di sa amo, na pag naglantaw ko sa bintana, yun na may mga haze o aso-aso gamay. Pero nahuna panimoon ko daw inihaw mga baboy. Alex, sa imo, Sir Jobert.
1: Thank you so much, Sir Mike. Alam mo naman namin, nga haze ang imong baboy na aga pa mabugtaw ng kakatulog mga tagipuson. Ara na natin Iloilo, sila ning naka-QR code. Iloilo, good morning. Go ahead, please. Sir Ray?
5: Ayun ka, isang yogurt, pasto ka niya tigda. Nakatid yung Scoopy Mix na rin sa mga yabay sa siyudad ng probinsya sa Iloilo. May case pa rin yan. Ginamit po ay galing kamat mas ang mga amoto ka na ito rin sa mga siyudad ng probinsya. Balik siya mo, isang yogurt.
1: Thank you so much, Sir Rick. Manipis-nipis ang signal mo nga gasulod sa amon diri pero rida bola. Alin, kompleto ang grupo mga K5. I-dribble nato ng bula para kompleto ng aton sininga aga. Apisar nga may haze ang aton sininga palibot mga K5. Check naton. Detalye sa mga balita nagikan sa probinsya kang Antique. Sir Nestor, Sir Mermar, go ahead please.
0: Mga talalupang, doon naman nga balita dyan sa probinsya, K5 Western Visayas, sa mga police report naman dyan, may isang kalalaki na bunan. Kanana, imaw lang man sa Irimnan, na K5 Western, K5 Western Visayas, ang suspect, nagapabilin ka dyan at large, samtang ang biktima, nagapayad sa hospital. May nagunguan man, darwa ka magkatuhay nga aksidente, ang estudyante, Gapanaw gabi is karsada, nabungguan ka tricycle na hit and run, ginpalagyuhan ka tricycle, ang problema, huwag makita sa CCTV kay dulom, tapos brown out kag sako pa brown out just probinsya ka Antique. May nabungguan man kahapon, tricycle man, nabungguan ang lalaki nga nagalaktod man sa dalan po sako mga aksidente, dyan ka namon. Pilason ang biktima.
6: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, basi gusto nyo magbakal dyan kang buhi nga baboy sa Antique, kay ti may mga ASF cases kamo dyan. Dyan ka naman, brato! Agto kamo dyan, bisita kamo sa Antique, kay ang live weight kang buhi nga baboy, mabakal lang sa 145 pesos per kilo K5 Western Visayas at Negros Island Region.
0: Amora, so far mga balita naman dyan, SM Jubert, balik ka nimo.
1: Thank you so much, Sir Mermar, sa listo namin ni magbirini baboy, birini mag, ano na, magbinaboy lang kita adlaw-adlaw, ino? Alin sa probinsya kag Antique, sa ilo kita sa mga gwapon, kag mga senior na ito na makoblanan sa Negros Island Region. Sir Babes, go ahead please.
2: Mga balita na Mondria sa Negros Island Region, kag syudad sa Bacolod, sa may barangay Kabog, in particular mga kaki-5, nakastiguhan ng sang anom ka persona ng isa ka babae ho babae kinastigo anom pa ka mga persona ang nagakastigo nga nagabaligya lang sang second hand nga cellphone sa barangay Kabog mga ka K5. So no, sa ginpatagayon nga investigasyon nagbakal ang mga persona sang cellphone sang biktima kag nagtransaksyon sang down payment rason nga nagtabuay sila diri sa gilayon na ginadumog mga ka K5. Ginguramos kagin guyod sang mga suspect ang biktima mga kaluluoy man eh. Matapos ang insidente gilayon naman nga nagsakay sang ang mga suspect sa motorsiklo kag nagpalagyo amot ko din na subong nagbakwan way na makita sa ato sa mga kapulisan padayon karon ang investigasyon.
3: Sa ibang pagid nga balita baw grabe man eh. Kundi in pang kaingod mo dapat amo nang magbulig sa imo. Pero nagagawa nga kamo payang nag-iilinaway. Sinuyaay ang kagdaang hiligutanon ang motibo sa pagpatay sa isa kalalaki sa barangay Alihis. Nagagawa sa investigasyon sang mga kapulisan nga natawin ng insidente sang Setyembre 1, 2026. Kagtupad malang sang balay sang suspect asang biktima.

0: Ma ang suspect naga sunod sa information nga ining biktima may dugay na nga hiligutanon kabangdanan nga naglabutan na gid sila sa tong nagligad nga adlaw. Bangod sini ginbuno sang suspect nga ginkilala sa kay alias Roger kag ining biktima wala gin hingadlan kag amuning napatay. Ambot ko nasta sa no ini nga mag balik kay ang maayo nga panimuot kay sa tion sang emerhensya wala ka sang iban nga pangayon bulig kundi imo kaingon.
1: Awan ang mga balita na Andrea sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Sir Jobert.
2: Thank you so much, Sir Babe. Sir Robert sa mga balita sa Negros Occidental. Alin sa Negros, ay Lokitano. Okay ng signal sang Iloilo. Sir Rex Rita, Iloilo, go ahead please.
1: Madalag ko ang mga balita dali sa may siyudad kag probinsya sang Iloilo. Kagabi may sunog na tabo sa may Zone 8 Barangay Veterans Village City proper. Walo ka mabalay ang apektado. Lima diri ang partially damaged kag tatlo diri ang totally damaged. Kinadetermine pasubong ang gintunaan sang sunog kag lakip man kun pilagid ang halit nga gintugas sang sunog. Sa piyak nga bahin na establisar na sang Iloilo City Police Office ang ining pagpatay sa 18 anyos nga biktima, ining si Aaron Bacolinao, nga ang suspect diri ang isa sa nika miyembro sang LGBTQ na establisar sang ICPO nga silos ang motibo sang krimen. Kay na establisar diri may relasyon ang ining biktima kang suspect, pero bisan may relasyon sila sang una, padayon gyapon ang komunikasyon sang duha. So gin-ila nila ining nasambitsan nga biktima kag didto ginimo ang krimen. Why na kuno sa may natabo pa didto nga labing-labing no sang antes ang krimen kundi planado nga ginganyat ang ining biktima kag didto ginimo ang krimen. No, kag daladri ang ining isa pa kababayen nga si alias Cristal nga mo managatag sa kutsilyo sa biktima. Kaglakip man amo rambal naton dire galong-along di may mga ginama may mga masakit sa hapo sa asma tungod di apektado ang siyudad sang Hayes kag pila ka mga banwa sa probinsya sang Iloilo. Balik sa imo SM Jobert.
2: Thank you so much, Sir Rex, sa siyudad sang Iloilo. From Iloilo mga KK5 sa Ilo kita sa probinsya nga Aklan. Sir Michael Calibo, go ahead please.
3: Sa mga balita sa banwa sang Calibo kabilog nga probinsya Aklan, sobra to nga sa milyon ang bilis ang mga panimalay naging kaon sang kalayo matapos magluntad ang sunog sa Barangay Yapak sa isla sang Boracay sa Sityo Hagdan kahapon mga kakayvive. According sa report sa napulo kabalay walugid ang totally damage kag duha ang partially damage. Mga 400 square meter ang kalaparon sang kinaon sang kalayo kag sobra isa ka oras kag nadeklara nga fire out ang nasambitan nga sunog mga kakayvive. Maayo lang kay wala sang ni-report nga mga na-injured kag ang mga nasunugan ara subong sa covered court temporaryo nga naga dayon anay mga K5 kay naibalaan nga mga borders kag ar sa trabaho ang nasambitan nga mga pumuluyo sang matabo ang sunog datsay wala gid sang posible na isalba nga mga gamit mga K5 padayon ang investigasyon sang Bureau of Fire Protection sa isla sang Boracay. Kag may sunog pagid nga natabo man sa banwa sang Banga, dirty kitchen na sunog mga K5 sa pulokati sa banwa sang Banga. Nakita ini sang bata nga ang ila kusina o kung dirty kitchen nasunog. Gininform niya ang iya ginikanan pero madasig nga nagkalihit man ang nagkalat ang kalayo kay human ini sa ano ni human ini sa light material as kaginasugid nga halin sa baga nga ilang ginagamit sa pagluto kay ang ginagamit nila sa pagatong kahoy mga kakay 5. Kaga sa dugan naton nga mga katapusan nga mga balita mga kakay 5 ara na subong sa LTO no matapos magpapanaugan sa Siocos order ang involved bala sa vehicular accident nga nangin rason sang kamatayon ni Petex Aklan na mga KK5 no. Aga kung sa diin gani sa subong ang LTO sa diri sa western side sa probinsya sang Aklan ang mga dokumento ara na subong sa LTO Region 6 mga KK5 nga kinahanglanon para mapanaog ang Siocos order kontra man sa suspect nga si Maynard Ingaling nga 24 anyos nga responsable sa kamatayon ni Petex Aklan. Magadepende ini sa resulta sang investigation kung bala i-revoke ang iyang lisensya kung anong magawa sa investigasyon sa LTO mga ka-K5. Muna mga kampiyon yung mga balita sa Aklan, kagbano sa Kalibo. Balik sa iyo, Sir Jobert.
2: Thank you so much, Sir Michael, sa mga balita sa probinsya kang anti isang Aklan. Diri naman sa amon sa probinsya kang Capiz, kag siyudad sang Rojas, isa diriyo sa mga kauturan naton nga ginabantayan sang munisipyo sa Manuel sang President Rojas, usong kinawatay mga K5, kalakip man diri mga kauturan, hasta mga linya sang streetlight, ubos nila punpon ang wiring. Kahapon, ang ato sa ning makatapos ang kapulisan, nadakpan na giman isa sa mga grupo, mga K5, nga naangot sang kinawatay ining lalaki mga K5 nga gintiklo sang aton sa matapos sang kapulisan matapos nga may reklamo nga may isa ka tawo nga nagabitbit sang armas sa isa ka pabahay di sa banwas ang President Rojas mga K5 si alias Alan 37 anyos nga pumuluyo sang Vizcayaville sa banwas ang President Rojas na recover sang aton sini nga mga katapos ang kapulisan ang armas na nasambit nga suspitsado kalakip man mga ka K5 inigali ang pangusisa ni Police Captain Jubert de Los Reyes nga ining sambit nga suspitsado ang ilang ginakuha nga kinawatan nga mga wirings kaya ginapakilo mga ka K5 ginagamit sa pagbakal sang illegal nga druga. Way nakakinanglan sa imo nga kwan nga kagamita gamiton sa imo pagruro mga what gid mga ka K5 sa karon ining nasambit nga suspitsado ara sa karsel sang President Rojas PNP at the same time ang mga kaupdanan sus nagpalalagyo na ang iba naranda sa Iloilo ang iba nagpamanila na mga ka K5 ibot kang streetlight sa President Rojas nga gabanag ang kali dula dulum na inawat gali mga ka K5 samtang isa ka utod naton nga may problema sa paminsaron ang nasapuan kapon patay sa isa ka area sa Barangay Banika siyudad sang Rojas mabaho na mga K5 sang matalupang dansang mga pumuluyo sa isa ka hilamunon nga lugar sa Barangay Banika Rojas City. Apang tubtob si Keron, wala pa makilalaan kung sinugid katagadiin ginini siya mga K5 ang nasambit nga biktima mga kauturan. So far mo na mga dalag ko ng mga balita dali sa amon sa Rojas. So ay nata oras pero was file na kamo sang lib niyo. Dali kamo panyaga sa Biyernes kay anniversary sang K5 Radio Tagbuanay. Salamat mga kaupdanan naton sa aton mga sister station. Thank you, kid. Mga ka-K5, sa aton sa ninyo mga utod, kag mga kasimanwa, sa aton sa ninyo pagpatigayon, sa aton sa ninyo tandem broadcast, mga ka-K5. Diretso kita yan sa mga balita, pagiginabinin din sa aton sa ninyo pagpangalagad, mga kasimanwa. Narina ho. Kaso nga murder, pagapasaka, batok sa manghod nga, naglutang patay sa magulang, mga K5, sa banwasang maayo. Naring update with ka-K5, Rochelle Ibron, ka-K5 Chichi, stand by.
4: K5 News FM Live Report.
2: K5 Chichi, go ahead please.
5: Napasaka na ang panumbungon nga murder batok sa isa kalalaki nga naglutang patay sa iya mismo magulang hapon sa Sabado, Agosto 29 sa Sitio Lonoy, Barangay Batapat, Maayon, Capiz. Matandaan, gaging kilalang biktima kay alias Fernando, 60 anyos. Samtang ginatulog suspect ang iyang manghod, gaging kilala kay alias Tadeo, 57 anyos. Lunsay, mga residente sa nasambit ng lugar. Nahibaluan nga base sa investigasyon sa Maayon Municipal Police Station. Ginapahayag nga sang natabong insidente, gara sa guha sang ilapulian ang biktima sang nagabot ang suspect. Kag nagkumprunta, may kang tanan sa mga manok nga nagatuka sa iya talamnan. Sino sa panaysayon sa suspect, una nga nagdaruso palapit sa iya ang biktima kag bilang paandam, naghunos ini isang 38 caliber revolver nga armas utang kaginlutang ang iya magulang sa ulo. Nagapabili ni karon nga nakahunong sa karsel sa Maayon Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon. Ininga balita ang ginadulong sang DTX 500, the superior antioxidant. Balita para sa balitang K5 sa umaga. Inisi ka K5 Maria Rochelle Shaira de Anon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
2: Thank you so much sa K5 Rochelle Ebron sa mga balita mga K5 dugang pa nga mga impormasyon para sa aton mga kauturan mga kasimano. ang Tapas Municipal Police Station gisuguran ang 32nd National Crime Prevention Week, mga ka-K5. Ining opisyal nga gisuguran kahapon ngadlaw ang 32nd National Crime Prevention pinagi sa kick-off ceremony sa may barangay San Julian sa Banwasang Tapas. Ginpasidunggan kagin at tambungan sa nagkalainlain nga mga eskwelahan, estudyante kag mga faculty personnel sa katapos ang Tapas Municipal Police Station kalakip man ang ilasini nga paghatag sa mga lectures, fair education, drug campaign, poverty elevations kag iban pagi nga mga programa agud nga makalikaw ang aton sini nga mga pumuluyo kag mga individual nga mga kabataan, mga kag K5, no? Ining nasambit nga event, no, para ini sa mga utod naton ginatinguan, mga ka K5, nga aton sa ni mga katapos ng kapulisan makahatag sang dugang ang mga impormasyon, mapalikaw ang mga kabataan sa kung anuman nga mga aksyon nga hindi makaayo makadulot sang maayo para sa ila sini nga pagpangabuhi, mga ka K5. Ang tema subong nga tuig amo ang strengthening civilian oversight and collective action for safer communities, mga ka K5. Itinutuyo sini sa ato sining academ kag kapolisan nga may ara sang pag-isa, pagbuiloganay, agud matap na ang mga krimen, mga ka-K5 kag ma-empower ang aton mga pamatan-on sa pagpatuman sa malinong kag luwas nga banwa, mga ka-K5. So muning pila ka mga ginahimo sa aton sining gobyerno, mga ka-K5. Ari pagido ang anti-money laundering council, mga ka K5, sa mga balita national naton, ang nag-order, no, court order god nga i-freeze ang manggad, no, temporary nga i-hold, mga K5, punggan ang pagulag sang assets sang isa ka kongresista, mga ka K5. Suno sa AMLA, mga kasimanwa, ang nasambit nga ining nasambit nga mamalidha, mga K5, ang ginaangot ini sa government contract na nagabalor sa bilyon-bilyon ka pesos, mga K5. Inpayag nga kabayan sang court order ang padayon nga tikang sa mga otoridad agud nga matumod ang dalagan sang kwarta nga posible konektado sa mga illegal nga activities, mga K5. Wala man ginpahayag sang AMLA, no, mga K5, ang kung sino ang nasambit nga mamalidha nga ila sini nga iga-freeze ang iya nga manggad. Oh, wala nila ginpagwa ang detalye, mga K5. Probantayan naton diri sa pinaka mga public affairs program sa K5 News FM, mga kasimanwa. Ang ginapabugal nga tawo ni BP Sara nga si Michael Pua, temporaryo nga nag-isol bilang siya ang miyembro sang Sara Defense Spokesperson. Mga K5, sa sining ginahiwat karon kay ginahimo karon, mga K5, nga investigation, mga kauturan sang impeachment trial, mga kasimanwa. Temporaryo nga nag-isol bilang spokesperson sang defense team ni BP Sara si Attorney Michael Pua suno sa kay Council Justine Nicole Gular Martes, September 2026, mga K5. Gipayag ni Gular nga ginhimo ang ining atikang sa tunga sa ang ginalauman nga paglakip kay Pua bilang testigo sa House of Prosecution Panel sa impeachment trial batok sa Vice Presidente subong adlaw Miyerkules, mga K5. No? Di samtang magaserbi ini si Gular bilang deputy spokesperson sa ang depensa ni BP Sara, suno kay Gular, mga K5, sa itong nagligad nga Domingo, ulihin niya nga na istorya si Pua kag wala na sang komunikasyon ang defense team diri matapos na ibaluan nga mangin testigo ini, mga K5. Samtang wala naman nagapabilin si Pua sa defense holding room kag sa baylo yara ini sa holding room para mga sa mga testigo nga ginsubuan na sa impeachment court, mga ka-K5. Sa dyaning impeachment trial, sige-sige, mga K5, ang mga ordinaryo nga mga pumuluyo nagapamangkot sa karon madayon ang barangay election o kung hindi kayang September filing na sang certificate of candidacy, mga ka-K5. Balantayan ina kay may ara nga hindi gusto nga untaton kag hindi pagpadayonon ang eleksyon sa barangay. May ara nga nagapungko sa gobyerno ng mga barangay officials nga gusto i-extend pa ang ila pagpangunyadi, ang pagserbisyo sa pumuluyo mga ka-K5, no? Sa mga pinalangga nato nga mga tagpalamibantayan, ipla ka mga update diri sa aton sini nga waragwagan sa K5 News FM ang ining mga balita nga aton diri giniustoryahan sa kahanginan mga ka-K5. Marian Bolios, Cristina Patricio, Boss Tuto Bisonia, good morning. Thank you so much sa pagpamati. Kalakip man sa kay Elma Dordas, Malansan, Madam Elma, good morning. Ma'am Dolores Bilarde, good morning. Ma'am Gina Ambil, si Luso, good morning. Toto Renanti Cam, good morning sa inyo, tanan-tanan. Why na ko oras, sobra na ko sa aton na orasan diri mga K5 with our partners sa K5 News FM, 100.9 K5 News FM, Rojas, sa mga reporters naton. Yan nag-share sa mga balita kag impormasyon mga ka-K5. Akong technical partner, ka-K5 Alvin Pagunsan, ka-K5 Juby Cuber. Eksato sa inyo mga patrol reporter, salamat, salamat, Gid. Ang inyo kubos nga bihan kagalagad sa kagayan ka-K5 Jubert Lago para sa aton sa nga mga kauturan upod sa aton pinalangga nga tag iakwan nga mga kauturan nga nagapamati sa kabukiran kadto lang kamo diri sa aton sa nga medical mission sa Biyernes sa Pilar Civic Center mga ka-K5. Idag sa kaduwa ka tuig na naton nga pagserbisyo para sa inyo diri sa Banwasang Pilar mga ka-K5. Sa pagpamuno sa aton pinalangga nga Mayor Arnold Alba Perez sa aton sininga presidente kag chief executive officer sa K5 News FM Philippines Doc Ramil Itangoy. Para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM. Good morning.
4: Ang kampiyon nga istasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Taguanay. K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig nalang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yumay Physio. Ang Physio. Yumay D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
7: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yumay Physio. Ang Physio. Yumay D3.
8: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
11: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
12: Juseven lot.
13: Ano ginabatsyag mo sa
12: high blood gid ko?
13: Ano sa una ang blood pressure?
12: 180 over 100.
13: Sa isa kapila ka mag-inom.
12: 3 times a day ginako ng DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
11: DTX 500. Panahon na naman ang ubo, sibuts at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C. Na may superpowers, nalakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C. The Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C. The Mighty Power of C. DTX Beauty Soap.
14: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
11: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agad yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
15: DTX Coffee Mix.
17: Mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko gainom kape kay gabatyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
19: Gaw, ma-joy ride man tabi ga.
20: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
21: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
22: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
19: Tiga, ma-joyride na ta.
20: Kapot ga, kay wala na ni preno-preno ha.
19: Sakay ka kidya.
20: Siyempre, naka-extend ko ya.
19: Basta sagad nga driver, extend, lover.
22: Extend Supplement for Men. Yeah!

0: DTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Hi, Tennis Juan is dead.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Hi, Tennis Sue is dead.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
3: Hi, Tennis.

0: mag-check up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Bio.
2: O si Karen, nadamog isang akon hair fall nag hindi man nami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. D3 Bio with physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3 Bio.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, naging ugdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:10 na sa aga.
1: Live, nag-gikan sa hulot balitan sa 100.9 K5 News FM Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kag-iban pa. Kampiyon nga balitan sa kampiyon nga stasyon. Kaupod ang kampiyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
4: Mga ka-K5 sa mga pangulong dinalan. Sa dalagan ka-K5 sa ngaton nga paniyampo.
1: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
4: Sentro sang Tropical Storm Pilandok na siplatan sa bahin sang Luzon.
1: Top story.
4: Michael Poa, temporaryo nga nag-isol bilang Vice President Sara Defense Spokesperson. Capiz Provincial Health Office, may panugyan sa publiko sa epekto sang asong halin sa forest fire sa pungsod Indonesia.
5: Bangkay sang lalaki na sapuan.
4: Tricycle driver nga nakuhaan sang armas, lutaan kag droga.
5: Lalaki nga nakuhaan sa ngarbas lutang ginaangot sa mga kinawatay sa ilang lugar.
4: Suspek sa pagbuno patay sa manuguling sa kwartero, ginhilway na sa prisuhan.
5: Kaso nga homicide, napasaka na batok sa manghod nga naglutang patay sa iyang magulang.
4: Tapas Municipal Police Station, ginsugura na ang 32nd National Crime Prevention Week.
5: 216.9 million pesos nga local government support fund para sa anum ka infrastructure project sa Panay na download na sang DBM.
4: Kag Panay scholars, nabato na ang educational allowance.
5: Yapis Provincial Health Office, magapatigayon sang measles rubella vaccination activity.
4: Lalaki pilason matapos ginbuno sang kaupdan sa ilimnan sa Bugasong. Suspek nagapabilin nga at large.
5: Poultry farm saklan ginareklamo bangod sa langaw.
4: OCD 6, may pila ka pahanumdom kasunod sa epekto sa haze sa pila ka mga area sa Pilipinas.
5: Truck nga kargado sang semento na bulasot sa nag-usmod nga taytay sa siyudad sang Bacolod.
4: Prosecution nagsumeter na sang listahan sa mga testigo sa ICC sa kaso ni former President Rodrigo Roa Duterte.
5: Senator Loren Legarda, posibleng nga pag-iislan bilang Vice Chair sang Senate Finance Committee.
4: Kag-AMLC, ginmando nga i-freeze ang assets sang isa ka mamalidha.
0: Balita International.
4: Duha patay, isa missing sa flash flood nga nagluntad sa Grand Canyon.
5: Thailand nagpatigayon sang crackdown batok sa mga prostitutes antes ka magdungka ang USS Abraham Lincoln.
0: Balitang negosyo.
4: Gross borrowing sang gobyerno naglabot na sa 2.11 trillion pesos.
0: Balitang sports.
5: Alex Ayala ginakabig bilang dark horse sa US Open.
0: Balitang entertainment.
4: Anniversary concert ni Yeng Constantino nangin madinalagon. Kagka K5 ang mga panawagan kagpahibalo.
0: Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo. Mga pahibalo, ngarga kinahanglan sang atensyon. Kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo.

0: Mayong aga Pilipinas, sa mayong aga Western Visayas, probinsya sa Capiz, kag siyudad sang Rojas. Nagapalayag na GX 500 Morning News. Subong ka K5 nga adlaw sang Miyerkules, petsa 2 na kita sa bulan sang Setyembre 2026. Sa kangdan ka K5 kaupad sa gihapon ang inyong nga mga tagbalita.
1: Myla Vasquez Fuentes, kag Rodney Dalano.
0: Ka K5 inyo kami mabatian, pinagi sa 100.9, nga lilisuan sang inyong nga mga radyo. Subong man mabatian kag malantaw, pinaagi sa amon nga mga Facebook pages sa K5 News FM Rojas.
2: Kag K5 NFM Rojas Digital.
0: Pinaagi man ka K5 sa amon nga sister station ang 89.7. Radyo Tagbuana ay sa Banwasang Pilar. Ka K5 direkta kita sa aton ginpanglinyada nga mga balita. Una kita ka K5 sa dalagan sa aton nga paniampo.
1: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
0: Ulihin nga nasiplatan ang sentro sang Tropical Storm Pilandok sa kalayoon nga 1,200 kilometros na sidlangan sa extreme northern Luzon. Dala sini ang hangin nga nagalabot sa 65 kilometros per ora malapit sa sentro kag may pagmadlos tubtob 80 kilometros per ora. Nagahulag ini east-northeastward sa kadasigon nga 10 kilometros per ora. Samtang southwest monsoon upon habagat naman ang nagapabilin nga nagaapekto sa Luzon kag Visayas. Ang adlaw ka K5 nagbutlak alas 5:44 subong aga kag magatunod naman alas 6:08 karon sa gabi.
1: K5 Bantay Panahon DGX 500 Morning News.
0: Kaya K5 inyo nabatian ang dalagan sa gatun nga paniyapo subong nga adlaw sang Miyerkules. Direkta naman kita ka K5 sa ato na top story of the day.
1: K5 top story. K5 top story.
0: Temporaryo nga nag-isol bilang spokesperson sa defense team ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Michael Poa sunod kay Counsel Justin Nicole Gular Martes, Setyembre. Ginpayag ni Gular nga ginhimo ang tikang sa tunga sa ginalauman nga paglakip kay Poa bilang testigo sa House Prosecution Panel sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte subong nga adlaw sang Miyerkules. Samtang magaserbe naman si Gular bilang deputy spokesperson sa defense team sa karon. Sino padri sa itong nakaligad nga Domingo pa niya na ulihin maka-istorya si Poa kag wala na sa komunikasyon ang defense team antes diri mahibaluan nga mangintestigo ini. Samtang wala naman nagapabilin si Poa sa defense holding room kag sa baylo yara na ini sa holding room para sa mga testigo nga ginsabpena sang impeachment court.
1: K5 Top Story. K5 Top Story. DGX 500 Morning Newscast.
0: Ka K5 inyo nabatian ang aton yung top story of the day. Ini nga balita ka K5, builog nga ginadulong sa inyo sang kaluhan sang D3 Bio. Ka K5 mabakalini sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Subong man sa mga butika malapit sa inyong lugar.
1: DGX 500 Morning Newscast.
0: Kag-K5 direkta kita sa mga balita kung mga natipon nga balita sa ngunot balitaan sa K5 News FM Rojas. Mga balita ka K5 nga nagkahinabo sa probinsya sa Capiz.
1: Balitang lokal.
0: May panugyan ang Capiz Provincial Health Office sa publiko nga maghalong sa posibleng epekto sang haze o kon aso nga ginapatihan nagikan sa malapad nga sunog sa kagulangan sa Kalimantan, Indonesia. Ang haze mahimo magdala sa magagmay nga partikulo nga mahimo magkaapekto sa baga kag paginhawa sang isa ka tawo. Ginahaylo ang publiko nga likawan ana ay maguha kon indi kinahanglanon ang kaduan, likawan man ang mga outdoor activities kag ginarekomendar ang pagsuksok sang N97 mask kon kinahanglanon nga magwa. Ginapanugyanan man ang publiko nga sirad-an ang mga bintana kag pertahan kon maaso sa guha sang balay. Likawan ang pagpanigarilyo kag pagsunog sang basura kag iban pang aktibidad nga makadugang sa aso sa palibot kag panimalay. Ginahanglan man ang mga sugot nga paghalong para sa mga kabataan, tigulang, nagabusong kag mga persona nga may sakit sa baga o kontagi pusuon. Kon makabatsyag sang kabuday sa pagginawa, sakit sa dugana o kon iban pang nga sentomas, magpakonsulta gyud sa pinakamalapit nga health facility o kon ospital. Nahibaluan nga ang haze nga nagikan sa Kalimantan, Indonesia, nag-aapekto na sa pila ka bansang Pilipinas, samtang nagapadayo naman ang pagbantay sa mga otoridad sa sitwasyon sang kalidad sang hangin.
2: Sa pihak bahin, nagkakaagdas na sang nakita ng bangkain sang isa kalalaki sa kilid sang Bagos Building, Barangay Balica, Rojas City. Sa pagpangusisa sa K5 News, FM Rojas kay Peter Caballero. Una nga nakakita sa bangkay, iyang nga ginapahayag sa nga mga tion, nagpanglimpyo ini sang iyang pananom sa lugar. Sunod diri, nakahaklo ini sang tuman kabaho kadapya sang hangin, kag sa pagdumdum nga isa lamang ini kapatay nga sapat, habang siya nga paglibot kag pagcheckyar sa lugar, nakitaan siya ang nagakayaon nga bangkay. Nabudlayan naman ang otoridad nga makilala ang biktima bangod nga halos dunot na ang ibabaw nga bahin sang lawas ilabi na ang ulo. Sa piyak nga bahin, dako man ang pagbati sa mga pumluyo nga ang bangkay. Iyas ang may diferensya sa paminsaron kag sa karon padayon ang maidid nga investigasyon sang kapulisan angot sa insidente.
0: Sa piyak kabahin, dakop ang isa ka tricycle driver matapos nga nakuhaan sa isa ka armas lutang sa kapulisan. Gabi, Agosto 31 sa National Highway, Barangay Vizcaya, President Rojas. Ginkilala nga kusado kay alias Alan, 37 anyos. Kag-residente sa Block 14, Lot 20, Vizcaya Ville, sa nasambit nga barangay. Nakuha kay Alan ang isa ka unit sa break type homemade shotgun kag sa pagrekesa. Duga nga nakuha ang mga bala sang 12-gauge shotgun nga armas lutang. Duha ka siya sa girapatihan Shabu nga nagabugat sang isa ka gramo nga mayara sang standard drug price nga sa 1,800 pesos. Naibaluan nga ginakabig man ang nadakpan bilang street level individual o con SLI nga sa karon nagkahunong na sa karsel sang President Rojas Municipal Police Station kag nagapangatubang sa panumbungan nga paglapas sa Republic Act 10591 o kon ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, subong man ang Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Matandaan nga sang kinalikdan o kon nga sa karon nagapabilin ini nga nakahunong na sa karsel sang nasambit nga police station.
2: Sa dugang pa nga balita lokal, ginaangot sa pila ka mga series sang pagpangawat ang lalaki nga nakuhan sang armas lutang Agosto 31 sang gabi sa National Highway, Barangay Vizcaya, President Rojas Capiza. Senator Rizal Kefal Dulce Fem Rojas Capiz Captain Jobert de los Reyes, ang hepe sang President Rojas Municipal Police Station, iagin payag nga natigayon nga madakpan si alias Alan, 37 anyos, kag residente sang Block 14, Lot 20, Vizcaya Ville, sa nasambit nga barangay, sang may nagpalabot ni isa ka residente sang among lugar, nga may bat o kon nga may bit-bit ini nga armas lutang. Sunod diri, matapos nga natakpan si Alan, may mga nagpadulong sa istasyon agad nga magreklamo, may kaangtanong sa pagpangbiktima sini nga pagpangawat sa ilang lugar. Naibaluan nga ang mga nakuha sini sa kinawatan ang ginagamit man sang akusado agud nga ibakal sa mga illegal nga droga nga iya man ginagamit kag baligya. Dugang pa sang hepe nga anay naman na preso si Alan na may kaangtanan sa kaso sang illegal nga droga. Sa karon nagapanawagan si Police Captain De Los Reyes sa mga posibleng na biktima pa sang nasambit nga persona nga makigangot sa ilang istasyon. Samtang nagapabili naman nga nakahunong sa karsel sang President Rojas Municipal Police Station ang akusado para sa nagkakaigo nga disposisyon.
0: Sa piya kabahin gilhilway sang Kwartero Municipal Police Station ang suspect sa pagburo patay sa iya bilas nga manuguling sa Barangay Mainit Kwartero Capiz matapos maglapsa ang reglementary period sang iyang detention. Samtang ginahulat man sang kapulisan ang desisyon sang pamilya sang biktima kung mapasaka o kung magpasaka sang kaso batok sa sospeka. Sa interviews ng K-5 News FM Rojas, Kapolis Major Jesse Lipania, ang hepe sa kwartero PNP. Kinapabot ang pagpauli sa asawas ng biktima ng ayara pasubong sa Manila, kag posible magabot ini sini nga semana antes makadesisyon ang pamilya kung magapasaka ang mga ini sa nagakaigo nga kaso. Matandaan nga ang insidente na tabo sa sitio Ag sa Gukso, Barangay Mainit, Kwartero, Capiz. Sang Agosto 30, sa di napatay sa pagpangbuno ang 44-anyos nga manuguling nga ginkilala kay Alice Jerry, residente sang sitio proper, Barangay Agnaga, sa nasambit nga banwa. Samtang ang suspect naman, amuang iabilas nga si Alia Santiago, 43-anyos, kag-residente sang Barangay Agnaga, voluntaryo nga nagsungka sa kapulisan matapos ang insidente kag ginpreso sa kwartero municipal police station antes ini nga ginhiluway bangon sa pagdakop sa iyang reglementary period of detention.
2: Sa ibang pang balita lokal, napasaka na ang panumbungon nga humisay batok sa isa ka lalaki nga nagluthang patay sa iya mismo nga magulang hapon sang Sabado Agosto 29 sa sitio Lunoy, Barangay Batabat, maayon Kapisa. Matandaan nga ginkilala ang biktima kay alias Fernando, 60-anyos, samtang ginatudlo suspect ang iyang manghod nga ginkilala kay alias Tadio, 57-anyos, galon sa residente sang nasambit nga lugar. Naibaraan nga base sa investigasyon sang Maayon Municipal Police Station, ginapahayag sang natabang insidente yara sa guwa sang ilang kapuluyan ang biktima sang nagabot ang suspect kag nagkumpronta. May kaangtanan sa mga manok nga nagatuka sa iyang atalamnan. Sunod sa panaysayon sang suspect, una nga nagdaruso palapit sa iya ang biktima. Kag bilang pag-andam, naghunos iniya sang 38 caliber revolver nga armas lutang. Kag inlutang ang iya nga magulang sa ulo. Nagapabili ni karon nga nakahunong sa karsel sa Maayon Municipal Police Station para sa nagkataigo nga disposisyon.
0: Sa dugang pa ka K5 nga mga balita ng lokal, opisyal na nga ginsuguran sa Tapas Municipal Police Station ang 32nd National Crime Prevention Week pinagi sa kick-off ceremony sa Barangay San Julian. Nagtambong sa aktibidad ang mga estudyante, faculty kag personnel sa kapulisan nga may tema Strengthening Civilian Oversight and Collective Action for the Safer Communities. Ginpakigbayan sa lecture ang pila ka mga rason nga nagatulod sa mga individual nga maggamit sa ilegal nga droga, lakip na ang peer pressure kag poverty, kag problems and pleasures. Para sa paglikaw sini pinagi sa firm facts sa focus kag flee. Tinutuyo sa aktibidad nga mapaligon sa kapulisan kag academe ang ilang pagbuylugan sa crime prevention, youth empowerment, kag pagpatuman sa malinong kag luwas nga banwa.
2: Sa piyak nga bahin, kapin 216.9 million pesos nga pondo para sa anong ka-infrastructure projects ang aprobahan kag na-download na sang Department of Budget and Management o DBM para sa banwa sang Panay Capiz pagi sa Local Government Support Fund o kon LGSF. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Mayor Jonathan Sonny Besa sang Panay, iya ginpahayag nga sang o kon nga sa 12 ka proyekto nga ginrequest sang alkalde anom ang naaprobahan nga may kabugisan nga kantidad o kon 216,925,000 pesos. Lakip sa mga naaprobahan ang 150 million pesos para sa phase 1 sang bago nga municipal hall sa Panay. Ngamo ang may pinakadako nga pondo sa mga proyekto. Ang iban pa nga naaprobahan amo ang 17 million pesos para sa tulay sa Barangay Ilamnay. 16.425 million pesos para sa farm to market road sa Barangay Pili. 13.5 million pesos para sa farm to market road sa Barangay Bahit. 10 million pesos para sa farm to market road sa Barangay Buntod. Kag 10 million pesos para sa farm to market road sa Barangay Pawa. Ginpayag ni Mayor Besa nga kinahanglan na sang Panay ang mas dako nga municipal hall bangon sa nagadamo nga manpower kag kinahanglan ang mas dako kag mas hapos nga municipal complex para sa serbisyo publiko. Ang LGU Panay nagbakal sang lote sa poblasyon Tabok nga may kalaparon 3.3 hectares kag ang portion sini pagatukuran sang bag-ong nga municipal hall sang Panay. Naibaluan nga ang prevailing market price sang lote na gabalor 4,000 to 5,000 pesos kada square meter. Apang paagi sa negosasyon sang alkalde, nakuha lamang ini sa pinakabarato nga presyo nga 670 pesos kada square meter. Samtang, ang daan nga municipal hall na ang paggagamito naman bilang library kag museum, paagi sinimaga okon ma-preservar ang maragtas sang panay kag makahatag okon makahatag sang dugang nga lugar para sa mga estudyante kag komunidad.
0: Sa dugang pang balitang lokal, nakabato na sang educational allowance assistance sa mga Panay scholar sa Banwa sang Panay Capiz nga gimpanguna sang lokal nga panguluhan kag Gender and Development okon GAD program. Kabahin ini sa padayon nga paghatag sang suporta sa mga estudyante labi na sa ilang mga kinahanglanon sa pag-eskwela. Pinaagi sini mabuligan ang mga eskolar sa adlaw-adlaw nga galastuon sa ilang nga pagtuon kag mga inspirasyon man agud magpadayon sa pag-eskwela kag malabot ang ila kag sa mga handom.
2: Sa dugang kag katapusan nga balita lokal, ginaaga sa Capiz Provincial Health Office ang mga ginikanan kay Guardian na dalon ang ilang mga kabataan nga nag-edad sang anom tub-tub 59 kabulan para sa 2026 Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o kon MR siya. Ang aktibidad, pagapatigayunon subong adlaw Setyembre 2 halin last 10 sang aga tub-tub last 3 sang hapon sa tubang sang cyber zone sang SM City Rojas. Ini ang mangin kabahin sang paghatag sang dugang nga proteksyon sa mga kabataan batok sa tipdas kag rubella nga mahimo nga malikawan paagi sa pagpabakuna. Ang aktibidad pati gayunon sang Capiz Provincial Health Office kaupod ang Philippine Pediatric Society Capiz Chapter. Ginapanawagan ang mga ginikanan nga dalon ang ilang mga kabataan kag magpakigbahin sa pag-amplik sa kabuhi kag ikaayong lawas sang mga kabataan sa probinsya sang Capiz.
0: Ka K5 inyo nabatian ang mga balita sa probinsya sang Capiz. Direkta kita ka K5 sa mga balita ang raga kahinabo naman sa Western Visayas. Lalaki Pilason matapos ginbuno sa iya upod sa limnaan sa Bugasong. Suspect na gapabilin nga at large. May kaungdan sa detalye si ka K5 Aileen Rose Montero magbanwa sa K5 News FM on TK.
3: K5 News FM live report.
4: Nagkalainlain nga parte kang anang lawas ang naangkan kang isang kalalaki matapos nga ginbuno kang anang nakaimaw sa Irimnan sa barangay Anilawan, Bugasong, last 10:30 sa gabi, Agosto 31. Ginkilala ang biktima kay alias Ronald, 33 anyos, kag ang sospek ang ginkilala kay alias G-Boy, 30 anyos, lunsay mga residente kang nasambitan nga lugar. Sa interview kay Police Captain Alfonso Presya, ang OIC kang Bugasong Municipal Police Station, anagin pahayag nga kang natapos ang drinking session kang darwa sa balay ni alias Mila kag sa wara ti duro nga rason gilayon lang nga ginbuno kang suspect ang biktima nga naigo sa anang nawala nga gusto kag nawala nga paa. Matapos ang ginhimo nga krimen, madasig nga nagpalagyo ang suspect sa nabukid nga bahin kang lugar, bitbit ang gingamit nga tarama kag asta sa tulad nagapabilin dya nga at large. Sa dugang investigasyon, ginpahayag ni Police Captain Presya nga may daan nga away ang darwa katong 2025 kung sa diin ginbuno man kang biktima ang suspect. Sa tulad, nagapadayon pa ang investigasyon kang kapulisan sa posible pagka-aresto sa sospetsado apang padayon man nga ginabulong sa ospital ang biktima. Kagbalita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Aileen Rose Montero magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique. K5 News FM.
2: Samtang, poultry farm sa Klan, ginareklamo, bangot sa langgaw. May detalis ang balita si K5 Unard Viray sa K5 News FM, Kalibo.
3: K5 News FM, live report.
5: Ginareklamo sang pila ka mga pumuloyo sa nga si Baliubanga ang ginaligar pagdamo sang langaw nga nagahalin sa poultry farm sa may barangay Arcangel Norte, Balete, Aklane. Sunod sa mga pumuloyo, masobra na isa ka bulan nga ginatubang nila ang ininga problema. Bangod sa kadamoon sang langaw, nabudlayan ang pila ka mga residente nga maghimo sang ila-adlaw-adlaw nga mga helikotone, lakip na ang pagluto kag pagkaon. na ibaloane nga nauna na nga ginreklamo ang dati nga nagapanag-iyas ang poultry farm nga ginpapundo matapos ang inhimo nga petisyon sang nagbaylos ang tag-iya ang poultry. Ginapayage nga nagpromise ang bago nga nagapanag-iya nga hindi naliwat magatubang ang mga pumuluyo sa muman nga mga isyo. Apang sunod sa mga residente padayon sa Gapon nga nag-iinabo ang mga langaw. Sa karone, ginpalabot na sa municipal government sang Balete ang nasambit nga reklamo kaginahulat na lang sang mga pumuluyo subong ang nagakaigo nila nga aksyone. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
0: Samtang halin sa kalibo direkta kita sa Iloilo o City 6, may pila ka pahanungdom kasunod sa epekto sa haze sa pila ka mga area sa Pilipinas. May kong dan sa detalye si ka K5 Kim Kaluyo sa K5 News FM, Iloilo.
3: K5 News FM Live Report.
6: Kasunod sa epekto sa haze sa pila ka mga area sa Pilipinas. Kag pinaman ka mga area diri sa Western Visayas, may pila ka mga pahanungdom ang Office of the Civil Defense o OC Region 6 agod mapabilin nga safe.
7: Nagpanugyan ang Office of the Civil Defense o OCD Region 6 na mag-aligmat kasunod sang epekto sang haze sa pila ka mga lugar sa Pilipinas. Ini ang may potensyal nga makaapekto sa kalidad sang hangin kag posible nga magdala sang health risk ilabi na sa vulnerable individuals o kon may mga nabatyag na nga daan nga balatian sarang ini nga makatugas sang pagpalangatol sang mata, ilong kag tutunlan. Sa diin sarang makapalalaman sang respiratory kag cardiovascular conditions agod mahatagan sang proteksyon ang kaugalingon padayon nga i-monitor ang abiso sang concerned agencies, limitahan ang outdoor activities kung apektado sang haze, magsuksok sang face mask kung magwa, siraduhon ang pwertahan kag bintana kag magpabilin nga informed ang haze amo ang atmospheric condition kung siriin may mga particles kaangay sang yabok, aso o kung pollution ang nagaapekto sa air quality. Sa report, ini ang tungod sa wildfire sa Indonesia, siriin, bangod sa direksyon sang hangin o kunining hanging habagat, ini ang nagadala sang epekto sa Pilipinas.
6: Sa karon, nagapadayon naman ang monitoring sang kalidad sang hangin o kun air quality sang Environmental Management Bureau o kun EMB Western Visayas, agod nga makapaalinton sang temprano sa mga pumuluyo. Report nagikan sa Western Visayas, sinisika K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyon nga Balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Samtang truck nga kargado sang semento na bulason sa nagusmod nga taytay sa syudad sang Bacolod. May detalye sa balita si K5 Red Salgado sang K5 News FM Bacolod.
3: Live report.
8: Truck na kargado sa simento nakabulasot sa nag-usbod nga taytay sa Raydalan CL Monte Libano, Barangay Belamonte, Siyudad sa Bacolod.
9: Nabulasot ang isa ka truck na kargado sa simento kagapon nga adlaw Setyembre 1 pasado luna sa hapon sa taytay nga nausbod sa dalan CL Monte Libano, parte sa Barangay Belamonte, Siyudad sa Bacolod. Ginsiling ni Ramil, driver sa truck, nagikan sila sa Breadco kag i-deliver ang mga bag sa simento sa Surga Bayan sa Negros Occidental. Apang sa iya pag-agi sa taytay, nakibot na lamang ini nga nabulasot ang tuo nga mga goma sang truck. Ang gulpyada ini nga naghilay kag bumunggo sa railing sang taytay kag padire sang isa ka balay. Luwas naman na kaibtangan sa driver kag wala man sa naangkon nga pilas. Apang ang pila ka mga bag sa simento ang nagkalahulog sa idalom sang taytay.
10: Gulpyada lang? Kung gulpyada kay gamat mamat kami bantay mo. Tapos nagpundog ito. Sikans lang.
11: Kuwantay, pagtakilid. Ano, nagladagdag ni ang mga karga mo nga siminto?
10: Hatiyo ya, buhay gini. Kita ang mga urto.
11: Pero sa time-time nga nag-drive po, wala man tao sa kilid?
10: Wala. Wala.
3: Para sa DTX 500 Morning Newscast, na nasa K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros. K5 News FM. Balitang Regional.
0: Ka K5 binyo nabatian ang mga balita sa Western Visayas. Direkta kita ka K5 sa mga balita na nga nagakainabo sa Pilipinas.
3: Balitang National.
0: Balitang National. Nagsumiter na ang prosecution sa listahan sa mga testigo kag ebidensya para sa kaso ni Ari Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o kon ICC. Nahibaluan confidential ang mga gimpasaka nga listahan bangod nagaunod ini sang sensitibong impormasyon angot sa mga testigo. Ini ang kabahin sang mando sang Trial Chamber 3 antes ang natalan nga trial kay Duterte sumugod Nobyembre 30 subo nga tuig.
2: Sa dugang pangabalita nasyonal, posible nga pag-aislan si Senadora Loren Legarda bilang isa sa mga vice chairperson sa Senate Finance Committee kung hindi siya nga makabalik sa trabaho bago nga mag-umpisa ang maidid nga deliberasyon para sa 2027 National Budget.

0: Lorsang bilyona, ginapayag nga kabahin sang court order ang padayon nga tikang sa mga otoridad agod matumod ang dalagan sang kwarta nga posible konektado sa mga ilegal nga aktibidad. Samtang wala naman ginpayag sang AMLC ang pangalan sang mamalida o kanaghatag sang detalye kung sinong nakapangalan sa mga asset nga sakop sang mando sang korte.
1: Balitang National. Balitang National. DTX 500 Morning Newscast.
0: Kakay 5 inyo nabatian ang mga balitang regional, balitang national. Ining nga balita ka K5 Buylog nga ginadulong sa inyo sang kaluan sa healthy nga kape. DTX Coffee Mix ka K5. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Mabakal ini ka K5 sa Clinical de Alternativo Medicine and Wellness Center. Subong man sa mga butika malapit sa inyo nga lugar.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Direkta kita ka K5 sa mga balita naman abroad.
1: Balita International.
0: Masobra 80 ka-individual ang na-rescue halin sa Grand Canyon National Park sa Arizona bangod sa nagluntad nga flash flood sa nagligad nga Sabado. Duhang na-record nga napatay sa insidente samtang isa naman ang padayon pa nga ginapangita sa mga otoridad. Nahibaluan, nahalitan man sang pagbaha ang linya sang tubig nga nagaserbe sa mga turista sang kapin. 1,600 nga mga residente sang Grand Canyon Village gani temporaryo nga wala gintugutan ang overnight stay sa nasambit nga parke. Nagluntad ang pagbaha sa madalom nga bahin sang canyon sa Bright Angel Creek nga masami ginapahuayan sa mga hikers sa Grand Canyon.
2: Sa dugang kagkatapusan nga balita international, masabra 25 ka mga prostitutes sa siyudad sang Pattaya sa Thailand ang ginpangdakop sa mga kapulisan Lunes sa gabi bilang kabayan sang ilang paghanda sa pag-abot sang US Navy aircraft carrier nga USS Abraham Lincoln. Magadong ka ang aircraft carrier sa Laim Chabang Port sa siyudad sang Pattaya buwas nga adlaw matapos ang record-breaking nga 270 ka adlaw nga yara ini sa dagat nga wala nagadong ka. Sakay sa aircraft carrier ang masobra 5,000 ka mga mananagat kag Marines. Ginpapauli ang barko balik sa iyang home port sa San Diego, California matapos nga ma-deploy malapit sa Iran. Sundon sa payag sang Thai Defense Ministry spokesperson Rear Admiral Susat Okonsurasan Kongsiri, magatinara ang aircraft carrier sa siyudad tumtob sa Setyembre 6. Kag kalabanan sa mga cross barko ang magatinara sa Thailand sang pila ka adlaw para sa rest and recuperation. Bilang kabayan sang ilang pagpanghanda, masobra 20 ka mga pulis nga katapos ang Pattaya City Police, Tourist Police, Immigration Police kag Chonburi Provincial Social Development and Human Security Office ang nagpatigayon sang operasyon sa Pattaya Beach. 18 ka mga Thai, 5 ka Lao kag duha ka mga Ugandan nga prostitutes ang ginpangdakop kag nag-anunsyo na ang mga lokal nga otoridad nga ila pa nga pabakudon na ang mga operasyon kontra sa mga ilegal nga aktibidad sa siyudad. Dugang panikong Syria, dosang wala sang military exercises nga matabo sa tunga sang mga militar sang Thailand kag US Navy. Samtang ang magabaton sang briefing ang mga krosang barko may angot sa mga layik kag pagsulundan sa Thailand ante sila nga tugutan nga makapahuway kag makalagaw sa siyudad. Nagluwas sa Thai Police, magabulig man ang military police sang Estados Unidos sang Amerika sa pagpasiguro nga ginasunod sa mga Amerikano nga mananagat kag Marines ang mga lokal nga pagsulundan.
1: Balita International.
0: Ka K5 inyo nabatian ang mga balitang abroad. Ka K5 direkta naman kita sa balita naman sa patag sang negosyo.
1: Balitang negosyo.

Nagsaka sa 2.11 trillion pesos ang gross borrowings ang gobyerno sa unang apito ka bulan subong nga tuig sunod sa Bureau of the Treasury. Mas mataas inisang 20.2% kung ipaanggit sa 1.76 trillion pesos nga na-record sa kapareho nga panahon sa nakaligad nga tuig. Kalakip diri ang 1.55 trillion pesos nga domestic borrowings kag 564.86 billion pesos nga external borrowings. Samtang nagnubo naman sa 291.38 billion pesos ang kabugasan nga pagpangutang sang Hulyo halin sa 579.57 billion pesos sang Hunyo

0: Bangus sa pagnubos ang external borrowings matapos ang dalaguan ng global bond issuance sa gobyerno sa Hunyo. Kadungan sininagsaka sa record nga 19.7 trillion pesos ang kabugusan nga utang sang pungsod sa bulan sa Hunyo, mas mataas ang 518.98 billion pesos o kon 2.8% kun ipaanggid sa tinalikdan nga bulana. Sa kabugusan nga utang 67.33% amo ang domestic debt nga naglabot na sa 12.84 trillion pesos samtang 6.23 trillion pesos naman ang external debt.
1: Balitang negosyo.
2: Samtang sa balita sa patag sang ginampang.
1: Balitang sports.
2: Alex Yala ginakabig bilang dark horse sa US Open. May detalye sa balita si KK5 Darren Salomeo Henson.
3: K5 News FM Live Report.
4: Ginakabig sang tennis great nga si Tim Henman nga ang Pinay tennis star nga si Alex Yala bilang dark horse sa US Open. Ang 51 anyos nga si Henman ang anay world number 4 nga may 11 ka single titles. Suno kay Henman, naluyagan sini ang batasan ni Yala. Nahibaluan nga maghampang naman si Yala sa US Open bato kay Mary Stoyana sang Estados Unidos sini nga adlaw sang Miyerkules, Setyembre 2. Ini si KK5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
1: Balitang sports.
0: KK5 inyo nabatian ang balita sa patag sang hinampang. Direkta naman kita KK5 sa patag sang showbiz.
1: Balitang entertainment.
0: Anniversary concert ni Yeng Constantino naging madinalagon. May konggan sa detalye si KK5 Maria Rochelle Dianon Abron.
1: K5 News FM Live Report.
5: Nangin madi na lagon ang magkasunod nga sold-out anniversary concert ni Yeng Constantino nga biyaheng 20 sang tinalikdan nga Agosto 28 tupto 29 sa Smart Araneta Coliseum. Magluwa sinigin kilala man si Yeng bilang most streamed OPM female artist sa Spotify Philippines sa pinakaunang nga kahigayunan matapos ang niya konserto. Nahibaluan ginlabawan sang singer ang Bini nga nagpangatlo kag ang pop star nga si Sara Jeronimo. Samtang hindi lamang sa Cebu City subong Setyembre pagadalo ni Yeng ang kapareho nga concert apa magapadulong manini sa Chicago kag Auckland sa moman nga bulan. Ini nga balita ang ginadulong sang Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C. Para sa balitang entertainment, ini si KK5 Maria Rochelle Shaira Dianon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
1: Balitang entertainment.
0: Ka K5 inyo nabatian ang balita sa patag sang entertainment. Direkta kita ka K5 sa mga panawagan kag pahibalo.
6: Pahibalo. Ora mismo.
7: Pahibalo. Ora mismo.
6: Mga pahibalo, nga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo. Ora mismo.
7: Ora mismo.
0: Ginapanawagan ang nakakilala kag himata ni Salvador Ado de Andres nga siyang nagtaliwa na sa piyak nga kinabuhi sa tuong Agosto 23. Ang yabangkay na haya sila Puloy-an sa Barangay Lutayan, Rojas City. Ang ialubong natalana sa Setyembre 6 alas 11 sang aga sa din paghiwato naman sa Lutayan Church kag igalubong sa Lutayan Cemetery. Ang nagapanawagan ang iyang pamilya.
2: Ginapahibalo sa tanan ng mga himata kag kakilala ni Trinidad Basenseng nga siya ang nagtaliwan sa biyak nga kinabuhi sa tong Agosto 29. Kag ang iyang abangkay ang ginahaya sa panimalay sa ang iyang bata sa Barangay Yatinggan, Pontevedra, Capiz. Ang lubong wala pa matalana kag iga panawagan ugaling sa liwat. Ang nagapanawagan ang iyang pamilya.
0: Para sa K5 News FM Philippines, alas 6:52 na sa aga. Good morning, mga ka-K-Fabinyo na batiyan ang pangkabugusan kapag pangalagad sa DTX 500 Morning Newscast. Good morning, Ma'am Jana Abel Siloso, Sir Rodolfo Evangelio Jr., at Slaya Jan Biliones. Good morning, Ma'am Bernadette Omitin Calzada. Good morning, Cesar Zagere. Good morning, Doy Arthur, Ma'am Elsie Acuña. Good morning.
2: Good morning, Sir Rich Epinalba. Good morning, Sir Nestor Calzado, kay Sir Roy Abila. Good morning, Kapma Aurel Dan, kay Nanay Bebeng. Good morning.
0: K5 sa ngala na gilamang sa bugos nga hubon sa K5 News FM Rojas. Samon sini. Saturn Partners, the technical side, kaupon si K5 Juve Cober. Samon yung news director, K5 Roldan B. Sana Villarreal.
2: Samon ka station manager, Miss A. Ma'am Ami Orleans Berondo.
0: Kagsamon mabuot kaghambol nga chief executive officer, Doc Ramil Uy. K5 baga sunod na ang Foro de los Pueblos, kaupod si K5 Roldan B. Sana Villarreal. Sa katapusan kami ang inyong rangintag balita.
2: K5 Rodney Daban Dalanon.
0: K5 Mayla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Kapis. K5 News FM.
8: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.

0: News D3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Ano bala? Ginausap na mga term nga. Do may pharmacy ka sa imo balay. Example, kung na kasi imo balay, kag puno ang imo medical cabinet, ang imo medicine cabinet, do kang panti ka. Nga, abiskan makataro ko, ma-allergy ko, magsipon ko, kumplito, da pag-abi mo puno-puno. No.
0: D3 Bio.
2: Ano bala? Ginausap na mga term nga. Do may pharmacy ka sa imo balay. Example, kung na kasi imo balay, kag puno ang imo medical cabinet, ang imo medicine cabinet, do kang panti ka. Nga, abiskan makataro ko, ma-allergy ko, magsipon ko, kumplito, da pag-abi mo puno-puno.
0: D3 Bio.
2: So kung nang D3 Bio ka, ang mali ni Sir JP, kung acidic ka, kayang-kaya ni D3 Bio. Kung usaron mo ng D3 Bio, outside your body, may punggod ka, may mga eksema ka, pwede man. Kung medyo gailanat, gagatrangkaso ka, ay espesyalista na ang D3 Bio. Kung medyo feeling mo galipaton ka na, do hindi ka nakabalo sa imo mga ginaobra, kibasi may Alzheimer's ka na, kayang-kaya ni D3 Bio.
3: Kung pasimon. Gusto ka mag-oral hygiene, D3 Bio.
2: Pwede man.
3: Kung may kagaw, sipon, may hilanat, at kadaon, D3 Bio kadaon. Pero may nato ginabalik-balik, Sir Boy. Pag gahana na gani, nga matrangkasun ka, medyo mainit, gainit ka na. Obis ka, naghilanat ka na. Every 4 hours, gid ang amon suggestion sa pag-inom. Sa D3 Bio.
2: That is the therapeutic way of using D3 Bio. Ha? Kung medyo arat ng sintomas, ang ubo, sipon, trangkaso, hilanat, every 4 hours, doha panigurado, no?
3: May kilala ko, pulo ka daw hilanat, ginpa D3 Bio every 4 hours, dula na hilanat.
4: Ay, oo.
3: Kagin-declare nga COVID ko.
4: Kagano pa. COVID lipado ka, elderly siya.
5: COVID positive.
3: Ginpa-inom lang, ano?
4: D3 Bio.
3: D3 Bio. Kaluyan.
0: D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay na batian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika.
2: Kung kamo ginakulbaan, normal na ginakulbaan kaki may pandemya ta. No? You just need to follow the protocols ng atong gobyerno. Mag-mask, mag-face shield, wash your hands regularly, and take your D3 Bio.
3: If amo na ka-importante ang mag-mask,
0: D3 Bio!
3: Kag mag-face shield, Sir Boy.
2: The more.
3: Kag social distance. The more nga importante nga may D3 Bio ka. Amo tong maaway.
2: Amo tong maaway, Sir.
3: Masugot kag sindibiskan, ano pang mask mo na kag social distancing, ang kagaw malusot gina,
2: malusot, gina siya malusot, no? Malipat kagid nga may maputang mo ang
3: kagaw sa imo
2: dilom.
3: Hindi
2: mo gina iya maiwas.
3: Kaya mo ma-perfect ang pag-inom sa D3 Bio. So, balikta sa itong topic ko. Paano nangin pharmacy? Ang D3 Bio sa gamay nga soft.
4: Oh, amo na abi.
3: Siyempre halin sa ulo pa kantos da pa Sir Boy kayo.
4: Okay, pharmacy eh. Dapat kumpleto eh.
3: May kan ka, may kaspa ka.
4: Pwede. Kaya.
2: Kaya.
4: Sa sagwa pa lang na.
3: Oh, butang mo na.
2: Duha ka soft gel kung tinga, putang sa buhok mo.
3: Kakas. May alap-ap ka, may mga katol-katol ka, may bugas-bugas
4: ka sa
3: iya mo, may punggod. Pwede. Pag abot mo sa baba, pwede mo imumog.
2: Oil pulling.
3: Para mapatay mga kagaw da, mga gingivitis mo da, pyorrhea, mabuligan.
2: Kampiyon din unto po, kampiyon ang imo breath. Layo ka sa bad breath. No?
4: All in one, ha?
3: Para masyaga niya ang D3 Bio.
2: Tinuan, tanan, nga bakterya nga, nagtina sa puwak nga kamakatugas ang tonsillitis.
4: Ay!
2: Kakas.
4: Hello, kakas.
2: Manaog sa tiyan.
4: Oh.
2: Pag naog sa tiyan, may increase ang mucus production. Nami ang lining mo, potektado tanan. Kung ano magiging ang bakterya nga atas sa imo lining, panghimuson.
3: Pag-abot sa tiyan, ang tanan nga H. pylori nga among rason sa hyperacidity kag ulcer.
2: Patay.
3: Pag-abot sa tinae, padamuon ang imong probiotics.
4: Probiotics.
3: Ga para mag-produce ang B-complex.
2: B-complex.
3: Sag happy hormones.
4: Ang namin ni
3: Sir. Nga, di matawaran nga beneficyo. Tanan nga kagaw, mabakterya man, mabirus man, mapungus man, maparasites man, patay. Especially kung ini makadto na sa imo dugo kag lymphatic system.
2: Da ginabayran ang D3 Bio. Kay da ya ginaputiktahan niya ka sa any kind of virus kag bakterya magsud sa lawas mo. Way siya labot kung ano na siya.
3: Kundi sa sige nimo nga inom, ang tanan nga mga higgo nga aras atay mo, tinluan niya.
0: D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver nang galingin mo lupo, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 bisis sa isa kadla, 1 month lang, ako anang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health. News, D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kag isa man ka-register nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
9: Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
0: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500.
10: Ako si Princess Jacon Solar. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabatsyagan.
0: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabaka ang butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Marcy, apasok na guy-star sa Kulag City. Termin ako ginaubo. Pag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo.
0: Para sa manaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabasaga butika. DTX Coffee Mix.
15: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
16: Nestor! Ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
19: Tigasi!
18: Tigalapa!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi!
19: Ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
19: Ang Extend!
18: Supplement for men!
19: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
19: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
19: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
0: DTX 500.
21: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
18: Bumakal sa mga butika.
0: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
22: Nagaburo ng akon ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa
1: Shopee kag mga butika.
6: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
17: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 10 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 7 sa aga.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
3: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
1: Maayong aga, Luzon, Visayas, kag Mindanao, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa dos kita sa bulan sang September tuig 2026, nagapalig ng Foro de los Pueblos. Sa kinandan kapod sa inyo, ka K5 sa inyo, Anchorman, ka K5 Roldan, Bisana, Villarreal.
4: Foro de los Pueblos.
1: Aton pagabi-abi sa aton nga mga suki, nga mga ka K5 daga-monitor na, nagatutok na diri sa aton sininga pagpangalagad, mabatian kita sa 100.9. 100.9 MHz sa inyo FM band, FM dial. Mabatian kita sa 89.7 FM K5 Radyo Tagbuan ay Pilar. Likewise, mga ka K5 sa Facebook Live sang K5 News FM Roas, kag K5 NFM Roas sa digital Facebook pages. Mabatian man kita sa K5 News FM Philippines mobile application.
4: Foro de los Pueblos.
1: Isa ka mariton nga adlaw sang Martes, mga ka K5, or Miyerkules tagali subong, no? Miyerkules na petsa 2 sa bulan sang September tuig 2026. Nakita sa ika-siyam nga bulan sa tuig 2026, mga
4: ka-K5,
1: pagsugod sang pinakamalawig nga Christmas celebration sa kalibutan, nagasugod sa pagtapak sang Bermans, mga
4: kakikinig.
1: Pero yan o bala mga balita nga aton pag-istoryahan kag pagatutukan subong aaga diri sa aton sininga pagpangalagad, mga kakikinig. Mga issues kag topiko nga maging sentro sang Foro de los Pueblos program. Bangkay sang lalaki nga nasapuan nga nagakaagnas na sa barangay Banika, wala sa Gyapon makilala, mga kakikinig. Ini matapos kakahapon na pasapuan ini nga nagapanimaho kag nagakaagnas na dira sa may barangay Banika, panawagan sa mga otoridad base may mga nadulaan dangay mata ara karon na ginatatap na sa isa ka punerarya. Suspect sa pagpatay sa manuguling sa kortero, ginhilway sa prisuhan, mga ka K5, ang pamangkot nga man ginrelease, na filean balas ang complaint o kun wala. Samtang Department of Health Capiz may panugyan sa publiko angot sa mga inepekto sang haze. Ining haze, mga ka-K5, kahapon, especially kahapon, na-notice tagid untong adlaw, right after sa aton sininga lunch break kahapon, nakita tanga duka pa kuan gide duka gulugal um duka unusual balasang kolor sang kawaan ta kag sa aton sininga kalangitan nagaliye epekto na sang haze mga ka K5 kita diriskapis na labutan sang haze halin ini sa forest fire didto sa Indonesia mga ka K5 kay dala diri sa aton sang hangin ano ba lang risgo nga dala sang haze mga ka K5 aton man nga pagahistoryahan sampang masobra 300 na dakpan sa traffic management unit ng mga traffic violators sang Agosto. Numero sang patay sa epekto sang abagat kag sunod-sunod ga bagyo nagsaka sa 34. Sampang patay sa trahedya sa Nepal kag Tibet mga ka K5 masobra na 1,000. Matandaan nyo nagligad ga semana ining nagaragasa nga baha nga may dalagko nga mga tinipak sang bato mga debris mga ka K5 nagutas ang nilibo na kakabuhi mga ka K5 wala gid ka prokotar kag preparar ang mga tawo ang sitwasyon sa lugar kag ang kabudlay subong sa pagkandak sang search retrieval and rescue operation ato na nga istoryahan 15 minutos sa nagaligad sa takna ng alas 7 sa
4: Pueblo.
1: Kung may mga mensahe kamo ipadala na diri sa aton official Facebook page K5 News FM Roas kag K5 NFM Roas Digital. Agad babasa ta mga ka K5 ang inyo sining mga mensahe diri sa aton nga pagpangalaga. May ara sang duha ka bagyo kag isa ka LPA nga ginabantayan ang pag-asa mga ka K5 bibaloon tabi kung ano ang latest situation sining bagyo nga si Pilandok. Kagisa pagid ka bagyo malapit sa China, kagisa pagid ka LPA nga naghana pakadtuman sa pungsod Pilipinas. Nakasanbay na sa Lembre-Threton connection sa pag-asa with pag-asa weather specialist ka K5 Chinel Dominguez.
4: K5 News FM Live Report.
5: Magandang umaga po sa ating lahat. Update muna tayo dito sa ating binabantayang bagyong si Pilandok mula sa nilabas nating Tropical Cyclone Bulletin kaninang 5 a.m. Discuss po muna natin ito ating satellite imagery. So itong si Pilandok ay nananatili sa tropical storm category at huling namataan sa layong 1,205 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. May taglay na lakas na hangin na 65 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 80 kilometers per hour. Ito'y kumikilos east-northeastward sa bilis na 15 kilometers per hour. Makikita natin dito sa ating satellite imagery na nanatili itong malayo sa ating kalupaan kaya wala itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Pangalawang bagyo na minomonitor natin ay itong nasa labas na may international name na Saudel na si dating Obed. Huling namataan sa layong 560 kilometers west ng Itbayat, Batanes. May taglay na lakas na hangin na 65 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 80 kilometers per hour. Ito'y kumikilos northeastward sa bilis na 15 kilometers per hour. Wala itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa at sa ngayon bumababa pa lalo yung tsansa na pumasok muli ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Meron din tayong low pressure area na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, huling namataan sa layong 2,935 kilometers east ng Central Luzon. Sa ngayon bumaba din yung tsansa nito na maging isang ganap na bagyo, pero tutok po tayo lagi sa updates na nilalabas ng pag-asa. Patuloy pa rin naman ang pag-iral ng southwest monsoon dito sa May Luzon at Visayas. Dulot nito, asahan natin concentrated yung mga pag-ulan dito sa may western section ng ating bansa. Dito sa Metro Manila at yung mga karatig lugar natin, ngayong araw, posibleng makaranas tayo ng maaliwalas na panahon. Pero asahan din natin yung mga isolated rain showers at mga localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi. Para naman dito sa Visayas at Mindanao, asahan din natin magiging maaliwalas ang kanilang panahon. Pero yun po, pinag-iingat po natin sila dahil inaasahan natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon. Pero may mga tsansa naman ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Para naman sa ating forecast track dito sa bagyong si Pilandok, mananatili ito bilang isang ganap na tropical storm category throughout our forecast period hanggang sa paglabas po niya. Inaasahan natin posible itong lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility Wednesday ng gabi, mamayang gabi or bukas ng madaling araw. Nananatili naman itong palayo ng ating kalupaan kaya wala po itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Para naman sa hangin na dulot ng southwest monsoon, inaasahan natin yung malalakas na bugso ng hangin mula ngayong araw hanggang Friday dito sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Misamis Oriental, Camiguin, Dinagat Islands, Davao Occidental at Davao Oriental. Para naman sa ulan na dala ng southwest monsoon ngayong araw, asahan natin ang significant rainfall dito sa May Batanes. Bukas naman, 50 to 100 millimeters of rain dito sa Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, at Occidental in Mindoro. Kung magtataka po tayo, bakit lumawak po ulit yung areas na makakaranas ng mga pag-ulan? Dahil magkakaroon po muli tayo ng bugso ng habagat bukas po. So yun po, pinapaalalahanan po natin, mga kababayan po natin, na maghanda at mag-ingat po. Dahil mga kalupaan po natin ay saturated pa rin po, kaya mataas pa rin ang tsansa ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Pinapaalalahanan din po natin sila na makipag-ugnayan sa ating mga local government unit hinggil sa mga posibleng paglikas na kailangan natin gawin. By Friday, bababa yung axis po or yung orientation nitong southwest monsoon at more on concentrated siya dito sa may central Luzon, pati na rin dito sa may Mimaropa at dito sa may western Visayas. So makakakita tayo ng posibleng 100 to 200 millimeters of rain dito sa may occidental Mindoro. 50 to 100 millimeters of rain naman sa Zambales, Pampanga, Bataan, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Antique. At yan po muna yung update po, latest po nating update dito sa Bagyong Sipilandok. Next update natin ay mamayang 11 a.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitay ng aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.
1: Maraming salamat ka K5 Chanel Dominguez sa gindulong nga latest weather update diri sa aton nga pagpangalagad sa K5 News FM. O kana migid magpangapi mga ka K5 aga pao na before kita nagpungko sa aton programa, nagigop gi kita na isang healthy na manamit panga DTX Coffee Mix. Amo ning aga pa nagabulig sa aton nga maka-focus kita kag mangin alerto. Para aga pala magkapaminsar ka na, aga pala ma-plan out mo ng mga activities mo while zipping a cup of DTX Coffee Mix. Samuning kapingi mo sa Marguso, di sugar-sugar cane extract powder, kag may chia seeds pa. Basta healthy kag manamit ka kape, DTX Coffee Mix. Uy, may aga da sa may Panitan Public Market. No? May nagpadala sa aton sa minsahe, nagalanog ang K5 News FM dira sa Panitan Public Market sa kay Manoy Bubong. Oh. Si Manoy Bubong, dain ang nagakayo, balasang rilo. Samtang masako siya sa pagkayo sang rilo, mga ka-K5. Ang iya radyo, nakaunay pamati sa K5 News FM. Ilabi na sa inyo sininga-alaga. Thank you, gida, kay Manoy Bubong. Dira sa may banwa sang Panitan, sa Panitan Public Market, gakayo kuno da sang rilo. Kung may mga samad ka mo da nga rilo, dalaan nyo da kay Manoy Bubong o sa may Panitan Public Market. Kay Kuang Galisubong, Miyerkules Market Day, mga ka-K5. Bala nyo sa hindi man malayo sa ato ng Panitan, kisang una, Miyerkules, Sabado, Gabulante, man kita sa Panitan, mga ka-K5, especially sa elementary and high school days, no? Hasta nag-college kita, nakabulubulante man kita, kiti, duwata katiya, mga negosyante, mga merchants, o, nagabulig-bulig para may inugbalon, mga ka-K5, mga nga familiar kita sa Panitan Public Market, no? Mga ka-K5. May agal na sa mga kaupod sa ngunda sa merkado sa Panitan Public Market. Kag kay Madam Kuano Rodzilin Bisan nagatsombo nagapamati maing aga salamat gid. Kag siyempre sa mga ginalamigan kaupod tagid sa pagpainit-init ang do impierno kainit pero do langit sa kanamit mga ka K5 gabatsoy ni Joanne Belvis dira sa may banwa sang Pontevedra before kakaabot sa tulay da sa malagit. No, sa tubang dasang isa ka hotel ara dang iya bag-o nga pwesto mga ka K5. Good morning lang ha, Joanne Belvis. Isa way ni sa daga message pero ga pamati gid sa kuno hambal niya man sa K5 News FM. Oh, thank you gid Joanne sa pagmonitor kag kay nanay kag kay tatay daga pamati. 24 minutos sa nagaligad sa takna nga alas 7 sa aga kahapon. Actually ako isa sa mga natingala kahapon mga ka K5. Nga do malubog ang aton nga kahawaan kahapon. No? sa pila ka areas diri sa Roa City and Capiz. So diri nato ni baluan kahapon nga isa man ang Capiz mga ka K5 kay giban nga bayan sa Pilipinas sa apektado sining transboundary haze nga lin sa forest fire sa Kalimantan, Indonesia. No, may mga reports nga nakabot diri sa aton sa Western Visayas kag confirmed, no, may mga confirmed reports naman nga naka-apekto ini sa pila ka bayan sa Pilipinas. Tingala, kita tihalin to sa Indonesia, kabut ni sa Pilipinas. Inibangod, mga ka-K5, ang habagat. No? Ang habagat ang isa sa nagabulig sa pagdala sang smoke particles halin sa Indonesia, halin dito sa kabukiran sang Indonesia, pakadto diri sa Pilipinas. Amo na nga bisan layo, labot diri ang smoke particles bangod sa habagat, mga ka-K5. Ang nakitaan nyo ni nga do malabo, no? Do abu-abuhon ang duwag sa aton nga kahawaan, mga ka-K5 garagatabon sa kalangitan sa pila ka lugar, amo ning ginatawag nga haze. Ang haze nga aton ginakabalak-an subong hindi lamang ordinaryo ini nga aso o konfag, ha? Ini nagalin sa forest fires, no? Dito sa nasiling tanas sa kagulangan kag kadutaan sa Kalimantan, Indonesia. Bangod sa kondisyon sang hangin ilabi na sang habagat, ang aso kag mga particles ni mga particulates halin sa Indonesia, no? Nagakuan ini abot diri sa aton, mga ka-K5. Ang importante diri, mga ka-K5, ang concern sini sa aton ikaing lawas. Kaya mo nang ginakabalakan naton diri, no? Ang epekto sini sa aton ikaing lawas, kapin pa kung makahaklo ka, kapin pa kung hapuon ka, or may respiratory disease ka, mga ka-K5. Kaya takihon niya ni aton respiratory system, mga ka-K5. Ang Department of Health, nagligad to, nag-recommend, magamit sang N95 mask, no, limitahan tang aton nga outdoor activities, no, sa tang apektado sang haze sang aton nga lugar. Gani sa mga ka-K5 naton karon dugay-dugay hibaluon ta na ang mga informations coming from Department of Health. This time check tanay kung kahapon medyo malubog ang aton kahuaan, subong abi nga aga kamustang sitwasyon magluwas sa galom iya nga natural kon kaysa sa mga lugar. Subong kamusta medyo malubog pagidman palibot ha? May detalye sa balita na ka-standby sa Lambretera Tono Siniga Patrol with K5, Myla Vasquez Fuentes.
6: K5 News FM Live Report.
7: Nagpapabilin sa K5 Rural na may mga parte green sa siyudad sa Rural. Kaya magkitaan na yung matubog pa ang area. Kaya sinang mga kataan sa area na Liban. Green sa siyudad sa Rural. Ang makita, no? Umpisa sa inasasanda ng kalabanan yung pagdumdum sa mga tao kapunin ang tunog, no? Dalaman gani iya sa panayag po. At ang ulingi na hinilay na ibaluan na ining nagdulom o kung paglantaw nila, madamo sa nagdapong bala sila sa mga lugar, ang mabalimit ang haze. Sa duman niya pag-report, Maria Social sa Rojas, no, malaka lang ang nagsuksok sang face mask na isa inakaroon sa mga kinapalugyan sa Department of Health na bina sa may mga yara sang sakit, no, sa tagipusuon at iba pa, especially ining mga kabataan sa Kipada Rodan. So far, ang diretsyon na sa Roa sa Gaganaga na kung ikumparar sa hapon na apisar nga udto makita so may madamo sang galoom kag medyo anugid ang panimpol, ang palibot, malubog kumbaga ang palibot. Pero so far, makita sa likod, no, ang malubog na gudamang, ako nagpapabilin pa na may mga ato, ang mga tagas na area sa pero sa mga bukid, pero sa may barangay Luwaan, sa may barangay Bulo, sa may bahay, sa may barangay Milibili.
1: K5 Myla, ang background mo na, I believe it's part of Milibili, Lawaan area. Kung balik dabi, anong, paano mo na i-describe? Is it the usual nga color niya? Or apekto panigyapon sang haze?
7: Yes, malantaw ta o masiling sa mga epekto niya sa haze sa Cipad Rodan. Dahil kung regular lang din niya siya na adlaw o regular lang din niya kung wala ni sang haze, matinaw na niya ang iba mga parts sang bukid. Pero kung makita, no, medyo malubog siya kasi doon may mga nag-auling pala ang area kasi sa Roldan. Ang halimbawa, sige niya, siyempo karon na dala magani sinilin haze o kung ining aso na halin, no? So, pagkasun ng reward bar sa pagbunay ng sa tungkod international certified. Well, that is so far sa mga ilagari o mga tago agari sa atinan. No, malaka lang din ang nagtrasipto sa face mask, no? Kasi ano ba, wala ka lang din sa ipalo kung inibala. Ano, malang din niya na tiyempo nga na experience siya pero niya tugtog diri kaya mo man niya ka ala sa kita dolgan niya doon pa ito sabi niya tugtog diri ya sa aton sa labo kining naso nga nagin niya pa sa Indonesia sa kita dolgan.
1: Kag hindi lang ni ordinaryo nga aso eh. K5 Maila may mga particulates in which is kung ma-expose ka sini especially kung hapuon ka may mga respiratory problem ka ti hakalon kagid siya kag maglain pagid sini pamatsag mo.
7: Yes, abo gid kag isa man no sa mga dinapayag sa to ba sini sa sa mo sini nga tutun lang of you want don mayara kagid ikaw ya sang tipon sa ti kadro dad so na ang una nga panugyan gid sa Department of Health nga magtugtog gid sa mga pingsan nga binabangan sa bataan kag ang mga katigulangan. Subuman kung wala man lang sa importante, kaya ka kadto andi ka wanda na yung magbuka o kung magpatigayon sa mga activities. Na ako siya malikawa na karuban niya klase sa sakit, wadala sila yung case sa kita drogan.
1: So, kung lang taon mo, dira, Lawaan, Bulo area, Milibili area, K5 Maila, dumagoom-goom. Sa ibang area, pag libot mo kaina, ano, may amo maling situation, dumalubog ang kahawaan.
7: Yes, kasi pag-rogdan, kung ikumpara mo yun saya sa normal gid nga adlaw, may yara yun na mga hambal yun ang tawo, maka-react yun ang tawo, nga ano ini ang tiyempo kaila pag dumdug. So una, mayara sa mga LPA o mga bagyo, daw ang ila sinikinalantaw, dala na siguro ni ikog na siguro niya sa bagyo. Kasi pag-rogdan, apang kung lang tawon yun ang kahawaan, masiling tagaw, ano lang git, daw, tunog lang git, balak ang area. Sabi ma, kung ang inyong mga balaya na madamo sa mga puno sa kahoy, o kung masiling ka, ano bala, manubo ka mo, kung may ginapalibutan ko sa mga bukit, so masiling nyo siya, sa balibot, mayara sa mga nagadakong, o kung mayara sa nag-uling, kasi pagrogan, sa pareho, diri sa likod, no, nga sakop, ng isang lawaan, sa gilibili, makita siya sa bukid sa ituman sa dakmol ang iwas niya nga pagkaputi ko ni kumpara sa normal nga adlaw. Kasi sir, subong nga masiri ang init, no, niyaring adlaw, makita sa gihapon nga mayara sa deterensya na ang sitwasyon sa mga bukid ko ni kumpara sa normal ang git niya adlaw kasi Padro Dan.
1: Okay, pero kumparar mo kahapon kag subong, anong diferensya sang tiyempo sa imo observation?
7: Nagaganagan na ni kasi Padre Roldan, subong, kung ikumpara sa hapon, kasi sa hapon to do, damugit o tumakit sa lubok ang panibot. Pero subong niya, may mga area, silang kapareho sinay sa bukid, amo na lang give me ang makita na medyo malubok ang damugit sa ato. Pero kung sa hapon niya, isang dari sa city, magbuha ikaw, ma notice mo gid nga may medyo ano gid damo sang aso makita mo gid nga malubog siya ang palibot pero subong manaya-naya na ang area pero makita may mga area sa gihapon kasi pagodan na makita na kadakmol ang paang aso gid sa pila ka mga area sa Cidad Sangga Rojas.
1: Okay, sige. Thank you gid K5 Maila.
7: Hindi balita ang ginadulong sa GTX Compliment. Dapat sa pekanaan, dapat ito Kapa. Ini si KK5 at Myla Vasquez Cuadras. Para sa kampiyon na balita, servisyo publiko, kasalingawan sa kapisa. K5 News
1: FM. Maraming salamat K5, ka-K5 Myla Vasquez Fuentes sa gindulong balita, mga ka-K5. Sa atun sa pag-monitor, pinagi sa windy.com, mga ka-K5 from Indonesia, ang unhealthy, gidya subong ka-gazard dose, ang air quality sa Malaysia, no? After Malaysia, ang halin sa Indonesia, maagi sa Malaysia, dito gidya sa part of dako nga parte sa Malaysia, hazardosobong ang air quality. Ang unhealthy air quality, nagalabot diri sa Pilipinas. No? Kag kita diri sa some parts of Western Visayas, mga ka-K5, as of Wednesday, unhealthy subong, no? May mga parts nga labutan sang unhealthy, kag moderate, hagan-hagan, no? Ang air quality, mga ka-K5, base diri sa forecast sang windy.com, no? Ang amunia bika kuan gidya kalapad ang nalabutan sining haze halin sa forest fire kag sunog dito sa Indonesia nga nagaginanod o ginakuan diri sa aton, nakalabot diri sa aton sa epekto man sang habagat, mga ka-K5. So kung may mga masakit ka mo hapo, no, numero uno, gidigagidigo, mga hapoon, may mga respiratory diseases, mga naga may edad na or mga bata pa, much better lessen talang ang exposure to outside, may mga outside activities kita, or suksok ka mo sang appropriate nga face mask, mga ka-K5, no. Kagkaron ibaluon ta na ang panugyan sang Department of Health diri sa aton siniga pag pangalagad. 25 minutos sa nabili ng test kita magdangat sa takna nga lasa 8. Pagbalik ta, mangin kaupod naton Department of Health Capiz. Angot sa panugyan si Dinila sa mga ka-K5 naton. May kang tanan sa epekto sang haze diri sa probinsya sang Capiz. Kag sa iban pa nga mga lugar, balikan ta na diri sa Foro de los Pueblos, ina kag iban pa pagkatapos sa mga pahanumdo.
8: Foro de los Pueblos.
9: K5 News FM.
10: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Tribayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
11: D3Bio!
12: Ang D3Bio!
11: Yung may Vizio!
12: Ang Vizio!
11: Yung may D3!
12: Makakats mga butika!
11: D3Bio!
13: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Vizio. Co-wex ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamaya na akong buyon.
11: D3Bio! Ang D3!
12: Yung may Vizio!
11: Ang Vizio!
12: Yung may D3!
14: Kasakit ang tiyan!
15: Max 4 Biotic!
14: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan!
15: Max 4 Biotic!
14: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka!
15: Para healthy ang tiyan!
14: Pag-klinika!
15: Max 4 Biotics!
14: Makabulig sa pagtap

0: Pinas ang mga kagaw. Clinica Sportbiotics.
1: DTX 500.
2: Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
1: Mag DTX 500 na.
2: May Ampalaya Extra. Ngabuga na sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
3: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang ang imong nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow. At
6: DTX 500.
7: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Dali si C. Ang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C.
9: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nangko imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
9: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
11: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
16: Mabakal sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
17: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagkuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
15: DTX Coffee Mix.
16: Mabakal sa mga butika.
18: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
19: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
1: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
8: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
7: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
8: DTX 500.
16: Mabakal sa mga butika.
20: Healthy nga uto.
21: Hi, Dennis Juan.
20: Matalong kag alerto nga paminsaron.
21: Hi, Dennis Juan.
20: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
21: Hi, Dennis Juan.
20: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
22: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Kaupo ang sa pagbutang sang iCare Drops at adlaw-adlaw. iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
20: Para sa

0: sa ilun na kamo sa DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee kag Pre-Bio Coffee mga ka-K5. Sector 40 K5 Darren sa Lumia Henson, ang Department of Health Capiz may panugyan sa publiko. No, mga paanda mga ka-K5 angot sa sining haze, no? Nga na-observe kahapon diri sa aton sining a syudad kag probinsya kag sa pila ka bahin sang pungsod Pilipinas. May detalye sa balita si K5 Darren sa Lumia Henson.
1: K5 News FM Live Report.
2: May panugyan ka-K5 Roldan ang Department of Health Capiz sa publiko angot sa sining na posibleng epekto sang haze o kunining aso na ginapatihan na gikan sa Lapnagon man nga sunog sa kagulangan o kun sa ginatawag nato na forest fire dito sa may Kalimantan sa pungsod sang Indonesia. Sa aton sining interview kay Mr. Geoffrey Espirito, ang spokesperson sang DOH Capiz, iya din pahayag no ang haze mahimo iniya magdala sang magagmay man nga mga partikulo nga mahimo makaapekto sa baga kag mabudlay nga paginawa sa isa ka tawo kon makahaklo sini ka-K5 Roldan. Gani ginahaylo sini ang publiko nga likawan anay magwa no labi na kahapon ka-K5 Roldan kay naexperyensyahan ang moderate to heavy na epekto sini sang haze diri sa probinsya sang Capiz kun sa diin naobserbahan man aton kay sa aton diri nga kauturan sa pila man kakabanwahanan diri sa Capiz kag diri sa siyudad sang Rojas do kaangay bala nga gulugal umon o kun napuno sang tunog ang kahawaan makaki 5 Roldan nga epekto no sa sining haze kag nagpanugyan man gani no ang Department of Health sa kabugusan man sa mga apektado diri sa pinakamayon sang pungsod Pilipinas kay do nag ano na ni siya bala naglapad bangod man sa pag-anod sang habagat no nga hangin rason nga nakalabot man diri sa aton sini pungsod Pilipinas kaki 5 Roldan may mga lugar sa Luzon kag Visayas nga apektado sini apang subungad lawa medyo naghagan-hagan naman kung ikumpara kahapon ka T5 Roldan. Pero sa gihapon, ginapandaman niya po ng publiko na kung nahimo, himoon no, mga butang para malikawan nga hindi makahaklo sining asungan nga haze ka T5 Roldan kay maka-apekto ginisay kayong lawas sang isa katawoy labi na may mga ginasupreher ng mga balatian kag sensitive sa air pollution kag ni 5 Roldan. Ari pamatian naton ang pahayag ni Mr. Geoffrey Espirito, ang spokesperson sa Department of Health Capiz.
3: No, kainasang hapon nakakita kita o nakabasa kita no sa news alert nga gipagawa sa aton nga partner ang Provincial Health Office. Kantanan ni sa nagapadayon no, nga forest fire in Kalimantan, Indonesia. So magsiling kita nga haze, isa ini ka atmospheric na kondisyon na kung sa diin ang mga magagmay nga partikulo kaangay sang dust o kung sang dapod, ang aso, kag ang subuman ang mga pollution na taupod sa aton nga hangin, kag nagatuga ini sang dumadulom, magalum, kag maaso nga palibot. So amo na sa kaginagol sang hapon, kung makita naton, abin naton doon dumaulan pero may ara balik kita naka-experience kita sa natawag na haze diri sa aton nga palibot.
4: Okay. Ano ba lang mahimo nga mangin epekto sini sir sa ikaayong lawas ang isa ka tawo sir?
3: Ang ining haze pwede ini actually maka-epekto sa aton no nga ikaayong lawas ang iba sini maka-experience actually no sa temporaryo lamang ini nga mapatsagan nga mga epekto. So pwede ini maka-epekto sa aton nga mata, sa aton nga ilong, pwede ba sa aton nga throat, sa aton nga paginhawa, pwede sa aton nga lawas, kag even sa aton nga panit. So usually, ang isa katawo no, nga usually makakuha si nino sa ginatawag natin nga haze, pwede nga ang iyang mata si nino magaluha, pwede man siya nga magubo, talang iban pwede siya magsipon. In terms naman sa aton nga paginhawa, no, kay usually respiratory system ang iyang maapektuhan, pwede nga maka-experience kita kung kisa sinatawag natin nga shortness o breathing. Ang iba nga si pwede maka-experience yung ginatawag natin nga patulong nagapinot ang ilang matughan. And then in terms sa aton nga lawas naman, of course, ang iba pwede makabatsag sa daw

0: pananguya or pagkakaboy, ang iba pwede man na ma-express actually no sang sakit sa ulo. Kag sa ato naman nga panit, pwede actually no makabatyag sila sang ginatawag natin nga pagpalangatol, ang iba pwede man tubuan sa ginatawag natin nga rashes. So usually, ang sahis natin sa no, temporaryo lang ino natin na mabatyagan man sa ato ng nga lawas, kag eventually makuha man din sa ato. So that is why nga kinahanglan din natin man nga mag-along kay ang case kung kaisa pwede din siya magka mag-aggravate pag ino sa mga may ara ng mga pre-existing condition ang mga balatian kaangay sa ilang balatian sa tagipusoon o sa mga lungs nila nga balatian so pwede mag-aggravate once nga may mga partikulo makasulod sa aton mismo nga lawas.
1: Okay, ano ang mapanugyan natin sir sa Department of Health kapis para malikawan ini sir?
0: Kung importante din ito nga mahalong kita para nga hindi kita maapektuhan sa ginatawag natin nga is sa subong ang aton din nga ginapahanugdog sa aton nga mga kulturan na dapat nga kung mahimo maglikaw lang gitaanay no sinagi kato sa guwa no para nga or ikaw natin ang ginatawag natin nga extracurricular activities sa guwa sa aton nga panimalay o sa guwa sa aton nga opisina. And then, likawataman no, ang pag-ubra sa mga abilidades nga dumakapakapoy sa aton, nagpakapa-exert sa aton nga lawak sa aton nga energy. At the same time, doctor, di kita pala nga matasing aton nga pag-inawak, especially sa mga activities. And then, pwede man kita no, makasuksok sa aton nga mga face mask, ilabi na gininig aton nga N95 na mask. Kung halimbawa, inigit malikawan nga magkuha kita sa aton nga panimalay o sa aton nga opisina. Pag kung halimbawa no, may makita kita nga daw may haze mo sa aton nga palibot, kinanglan aton nga siraduho ng aton nga mga bintana, ang aton mismo nga mga pirtahan, ang aton sa aton nga palibot para nga hindi pira magsulod ang aton nga mga ang mga yagpok mo sa aton nga panimalay. And then likawan naman no ang pag pagpatigarilyo, ang pagsunog sa mga basura, ang pagsinig kandila, ang kagiban pa no, nga pwede nga makadugang pag-ibsang aso sa atsulod sa ato ng panimalay. Likawan taman siya, no, ilapin na ginagin mga kautoran natin nga may ara sa existing ng mga kondisyon sa tagipusoon o sa heart o may ara sa lung disease. Protektahan natin sila kaya amon sila ang mga high risk natin ng mga kautoran. Subungan ang aton ng mga children, pagsubungan ang aton ng mga kapigulangan, pag ang mga pregnant women natin. Pagsubungan, very important, na magkuha din sila sa importante ng mga impormasyon at impormasyon sa aton ng mga ahensya sa gobyerno no, na maghahatag din sa palintot sa ila, particularly sa aton ng Department of Health, pagsubungan sa aton ng DNR, para masigurado natin aton mismo man nga sa hintangan, may kantanan sa nagpapadayon nga sunog
2: no,
0: dito sa Indonesia.
2: Nabatian no kati Five Roldan si Mr. Geoffrey Espirito ang spokesperson sa Department of Health sa Capiz ang panugyan no sa DOH kasunod sa na monitor nga case o kon na aso nga ginapatihan nga kanini sa nagapadayon mandap nagon kasunog sa kagulangan dito sa bahin sa Kalimantan sa pungsod sa Indonesia. Sa siyudad sa Rojas, kan pila ka bahin sa Capiz, tinabi na kahapon kati Five Roldan, natulupang dan gini sa pumuluyo ang kaangay no madulong kag do tunog sa mga konfag sa palibot. Kag subong, nagwa kita diri sa may bahin sa Barangay Tangke kati Five Roldan na observe naton may ara niya pun gamay nga daw tunog. Bala ko naton ng tawon na pisar mainit ang aton sininga tiyempo kati Five Roldan. That's why nga mas mayog yun nga patihon ng sanaton sininga publiko ang panugyan ng sanaton sininga mga health authorities para malikawan no ang manginipekto sini sa ikayong lawas sa isa katawo ka K5 Roldan.
3: Okay, sige. Thank you good K5 Darren.
2: Report para sa pagpangalagad sa Foro de los Pueblos sininga balita ginadulong sa inyo sa Mighty CDM Unity Booster ini si K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ang kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
3: Maraming salamat K5 Darren Henson sa gindulong nga balita. Isa ton sininga mga ka-K5 pangita pamatian tagidto ang panugyan sang Department of Health para man sa ton sininga kaluwasan especially do sa may mga edad-edad na may mga respiratory problems, no, para man sa aton sining ikayong lawas mga ka-K5 malipas man niya. Hindi lang niya bi ordinaryo yang aso, no, kay when we say haze mga ka-K5, it's not just an ordinary aso, kundi may mga particulates ini which is nga nagadala sang risgo sa aton sini nga respiratory system mga ka-K5. That is why nga gina-recommend kon kuan gid no makabig daton diri kito do grabe gid epekto sa isa ka lugar, much better nga mag face mask gid kita, mga appropriate nga fit, appropriate and fit nga face mask mga ka-K5 diri sa aton si magkautor nga mga tagpalamati no. Kuan moderate no, ginalantaw kapon nga moderate ang epekto sang haze diri sa aton mga ka K5, but hopefully no mag-ayo-ayo na ning aton sini nga kawaan ang air quality condition diri sa aton sini gisudad kag probinsya. Likewise iban pagdiya parte sang pungso da Pilipinas mga ka K5. Pagbaliktad diri sa Foro de los Pueblos mga ka-K5, dugang nga mga balita istoryanta diri sa aton siniga pagpangalagad ang inyo kapida imnanyo na DTX Coffee Mix. Likewise ang maintenance nyo nga DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Pagbaliktad dugang nga mga balita istoryanta pagkatapos sa mga pahanumdom. Foro de los Pueblos K-K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: June 7 lot, 57 akong edad.
5: Ano ginabatsyag mo sang una?
4: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
5: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
4: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
5: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
4: 180 over 100.
5: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
4: 120 over 90.
6: DTX 500.
7: Kun may ara sang organ sa lawas nga tuman kadamo ang functions, it's the liver. Ato na tay. Ini ang may masubra sa 500 ka mga vital functions. Dala na na diri amo ang paghimo sang bile or apdo, pagkuha sa mga toxins, kag waste product, halin sa pag-breakdown sang fat sa small intestine during digestion. Ini man ang nagaproduce sang proteins para sa blood plasma.
8: Yes, Sir GP. Kung damo ang function kag trabaho sa isa ka organ, Sir GP, silang buot, silingon sina, gadamo man ang free radical.
7: Justo, good, correct.
8: Problema sa salakyan nga, sige, ano?
7: Sige, antar, sige, carbon deposit.
8: Di, lang tawab lang tambutso.
7: O, tambo, sige, man, aso.
8: Pero lang tawab lang, wala,
7: gandar. O, tinlo.
8: Tinlo. Amo na siyang gakatabo. So, the more nga palakaong ka, especially man tikaon, Sir GP, the more nga mainom giga DTX 500, pangkontra na sa free radicals mo. Gani, correct. Ang aton atay, ang isa sa mga masami nga ginaigo gid sang balatian, labi na sa mga may bisyo, kaangay sang regular nga pag-inom, mga mantikaon, tiigo gid, Sir GP.
7: Oho. Isa sang pinaka-common, Dr. Ramil, nga problema sa atay or makabigman nga balatian sa atay, amo ang fatty liver, kagini ang ginatawag nga hepatic steatosis.
8: But silingon na, Sir GP, nga ang tambok ang naglikob kag nag-build up sa kuan sa imo atay.
7: Naputos ang tambok.
8: Normal lang nang ginagmay nga kuan nga mga fats nga gatubo sa atay. Pero kung sobra na nga ang fats sa atay, ga problema na sa fatty liver ka na.
7: Correct, no? DTX
9: 500. Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
7: Sugod lang nag-inom ka DTX
9: 500.
7: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
9: Almost 3 months na.
7: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
9: 3 times hindi.
7: Kamusta ang alay sang kamot?
9: Wala na.
6: DTX 500.
7: Ang sobra nga fat sa liver, ang nagakos ang liver inflammation. As in, kahubag ang atay mo, ha? Kag ang paghubag sang atay, ang nagaguba sa tissue sini, kag nagakos ang scarring, magka-scar ang liver mo. Ang tuman kadamo nga scar sa liver, ang nagaresulta sa liver failure.
8: Ma, liver failure kagid. Hapos man lang tani, Sir GP, ang solusyon. May inom gid ka tani, DTX 500 dadadlaw. Para ka ng sobrang mga toxin, sobrang tambok na, imetabolize niya, pahaboy na lang na. Amo na tani, kung nagainom ka DTX 500, adlaw-adlaw. So, kung may fatty liver ka, most likely, siyempre, hubagi mo atay.
7: Correct.
8: That's why, kung tanawon sa laboratory, taasin mo si GPT or ELT ni mo, So inom gi ka DTX 500 para sa nagadako nga atay o nagahubag or even damo tambok ang imo atay sa RGB.
7: Correct si Doc Ramil. Ang ginamention ni Doc Ramil nga ALT or ALT, ini siyang natawag nga alanine aminotransferase. Isa ini ka blood test agud ibaloon kon bala engineer may damage nang imo liver. Ini man ginatawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
8: Ang ALT ang isa na sa liver enzyme. Makit-an min ligid na sa atay. Ini man makit-an sa kidney kag iban pa nga mga organ nga smaller amounts lang. Kinahanglanon ini sa pag-breakdown sang imo nga food into energy. Amo na siya sir GP. Kung normal ang atay dapat nubo lang level sa imo dugo. Pero kung may diferensya ang liver, ang ALT or SGPT ang nagalik pa kadto sa dugo. Kung palainom ka alcohol, dapat i-check gid ang SGPT. Pala kaong kamantikaon, normal gila i-check sir GP. Amuna kung mayara ka sang family history sang liver disease or na-infected ka sa mga any kind of hepatitis virus, nami gina-check gina ya sir GP. Lantawab la, damo ka ginasulod sa imo lawas pang higo sa imo atay. Inom, karilyo, mantikaon. Ang question, gabakal ka DTX 500?
7: May manog-silig ka?
8: May pag-neutralize ka sa free radicals tuga sa imong ginakaon na? Wala. Simple lang. Kung bisyador ka, kung abusador ka, inom ka DTX 500.
6: DTX 500.
7: Imo pangalan na partner.
10: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
7: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
10: 470.
7: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
10: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali two times a day.
7: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
10: 160. The best get ang DTX 500 para sa
6: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio.
11: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. E3 Bio with VCO.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
13: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nag-attack na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
14: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
13: Ang best friend sa mga kababaihan.
14: Spore Biotics.
13: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
14: Spore Biotics.
13: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
6: DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-DTX 500. Agud maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. DTX 500.
15: Catalina Habagat.
16: Anong ginabatsyag mo?
15: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX.
16: Sa isa ka adlaw.
15: Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
16: Okay. Namit na gitsa akong nga mata.
6: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
18: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
6: DTX Beauty Soap.
20: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika. DTX Coffee Mix.
22: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika. Extend food supplement for men.
23: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, inakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend food supplement for men. Intestingan ko. Wow. maayos gin. Kamu man bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
0: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog ng DTX 500.
6: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
1: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana.